0: ingasta subong sige pang dagnas. Oh, sinyo sinyo da basa papante kag brief. Ha? Kaya ko bago lang gid kailis nagmalalang brief ko kagabi. I-check tabi si material ng patrol with the katropang Mario Hilongo, katropang Jansen Crisostomo. Kay mag-check kita duga-duga sa kay katropang Phoebe Burst, Tibor Morales. Kay gusto nato ni mapa-assess sa taga DPWH. Ini nyo lang anay pag-i-label kung ano tawag nyo sa ila. We would like to check man sa City Engineer's Office. We don't understand, he can only do so much. Panghawan sang kanal, panglimpyo sang kanal, pero construction sang kanal, iyan na sang DPWH eh. Kasi dalag ko ni mga projects. Dari sa ito sa sudad sa Iloilo. Right now, ara si katropang Mario Hilongo, abin nyo kung anong makitaan mo subong. Panit sang dulce, panit sang tanan niya may panit, asta sa tanan niya basura. Sayo sa basura ha? Pagkanto ikaw sa... Amo nang hambal nga may galutaw nga diaper, may galutaw nga panty shield. Ha? Kumpleto may galutaw sini nga basurahan nga sinudlan nginanod ka baha. May nagalutaw sini nga balde, may nagalutaw sini nga kabo, may nagalutaw nga labador. Kumpleto, ladies and gentlemen. Masumala mo kagabi, diri ka lang halin sa may Simon Ledesma, makadto ka lang, pakadto sa Alta Tierra, pakadto sa Balabago, yun ikakakya, mamulot ka lang sa gamit nga nagalulutaw, bisan magpatindog ka balay, halay mo na lang ang pati, may galulutaw nga mga bayo, ha? Walang ko kita kagabi, panti kag brief mo. Check tabi si Materan, si katropang Mario Hilongo sa sitwasyon sa palibot sa siyudad sa sini mga tineon. Katropang Mario, gusto nato ni subayon, diin naghalin ang volume sa tubig. Pa-assess tabi sa mga barangay official sa mga ginagyan sang tubig nga gin-igo, kayang pinaka-gin-igo sini, ari ha, Country Homes, Centennial Village, kag Alta Tierra. Tatlo gini, grabe. And for the first time, sa mga residente sang Centennial Village, kay dako-dako na dang kanal, nga binaha e tagahawak. Tagahawak ang baha, ha? Sa karsada sa Centennial Village. Ang iban, tagahita, iban tagatuhod, kaya may ara ka mataas-taas. Ang pamangkot sini, kay dako-dako na da ang kanal, nga ang buslog sa tubig, halin diri sa LTO, di naghalin how. Amo nang gusto na ito may baluan, so that we know kung diin masugod ang proyekto para iya sa pag-drain sang tubig nga hindi magkadto sa sulod sang balay. Kita nyo nagasosyal ng tubig subong, no? Why gagi sa kanal, hay mabaho sa karsada na. Kaya ginalimpyuhan permis ang mga taga-duli, tupad mo. Ginasilhigan, blati limpyong karsada na namian ang baha magagis karsada. Hindi na nabahuan na guro sang kalog kag kanal tadiri iya sa aton sa syudad. And isa dira, sang nakita pagin naton katropang Alex, sosyal pagin subong tubig baha, magluwas ka sa karsada na maagi, kay balwa ka kon ano? Ay, hindi ta na magtiner sa wayang sa silid ka balay, kita na matiner. Grabe ha, hadlok kurong baha nga magsulay sa ulan, kay basi mabaha, mabasa ay. O, sa mga katropa patrollers, ta hadlok kurong baha, nga magtiner sa wayang kasulod sa balay, kay basi blakon mabasa ahaw ang baha. Katropang Mario, sa report, Dol, please proceed.
1: Katropang Josel, nag-report kita diri subong sa may atubang sang LTO, ilabi na sa atubang sang Petron Gasoline Station. Kay ang nakita kagabi, diri ang tripling pag-baha kagabi sa area, Katropang Josel. In fact, ang information naton, galing na baton kagabi, ang nag-close ni ang... Petron Gasoline Station, bago niya tiribli ang baha di kagabi. Kung makita mo katropa Josel, amo na nagkalabili, no? Amo na ang nagkalabilin ng mga hiko, katropa Josel. Ginamang ko tabi sa mga taga Petron Gasoline Station, katropa Josel. Kaya ang tubig kagabi, katropa Josel, kita mo ni ang... elevated part sang ilang pump station niyo. Labot na di ang tubig katropan Josel. Okay, may mga bilin-bilin pagani nga tubig sa aton sila nga makita diri. Nag-close in sila kagabi bangod nga hindi maagwanta ang baha diri kagabi sa area. Katropan Josel,

0: baha sa siling mga tinion adiri sa area sa tubang sa LTO. Pero ginsulod na ton katupang Diyosel ang area bala sa Apitalsville Subdivision kaga Bankers Village. So far, why na yasang tubig? Why na kita sa may nakita ng mga pagbaha dito sa area? Diri na lang, mga muna mga portion di katupang Diyosel ang bilin-bilin sa aton siling nga pag alam tao. Sir, may nga ka? Ginausol na aton katupang Diyosel sa siling nga matinayon kag nagapadulong kita sa area sa Altachera. Pakato sila nga barangayo. Lagot makacheck kita sa mga barangay official sa katupang Diyosel sa barangay Quintinsalas. Kung sa ilang pag
1: barangay Quintinsalas kag barangay Takas katropa Mario, yes. Mo we don't know kung diin ginaghalin dampi ang tubig katropa Mario kay dira naghalin ang dako nga volume sa tubig dira sa NFA nagalusot in between sang ano mo Save More Quintinsalas pakadto kada sa Takas.
0: Uh-oh.
1: And then diri pagid naglusot ang iban sa may Bankers Village.
0: Yes. Aray katupan Diyosel, amo ni ang agi pakagabi, katupan Diyosel. Amo pa ni ang agi sa pagdabaha kagabi diri sa area. Ang tubig, walang tawag na katupan Diyosel. Kung makita mong agi sa baha, araw, mabilin pa. Gakalabilin pa yung katupan Diyosel. So, okay, ginausoy naton ang dako nga drainage bla. Ini tabok na katupan Diyosel atubang na sang NTC tapos LTO sa punta. So, dire nag-agi, no?
1: Pero ang problema hindi lang dira katropa Mario eh. Ang wala masalo sang drainage system or flood control project dito ya sa Quintinsalas pa ibabaw diri sa Takas katropa Mario. We don't know kung din gidira dampi nagka problema. Din gidampi kita dira nagkatalo katropa Mario.
0: Diri nga area ni Dio.
1: Hindi, catch basin na daya. Dira ya nagutok kay ang tubig nag-awas dito sa Quintinsalas kag Takas, di ba?
0: Yes. So, proceeding kami subong sa area sang Takas sa katupan Diyosel. Pero kung makita mo ang ragus, naludo sang tubig kagabi, mo niyang agi niya katupan Diyosel, oh?
1: Oo. Ati daw, ano na daw kagabi, Dol? Daw, Ocean Park na nagabi.
0: Oo. Oh, pero makita mo, Gidya, kung ano ka maskog sa daludo niya kagabi, katupan Diyosel, kahit isa ng sa may kili do, ang inagyan niya,
1: Dol?
0: Yes.
1: May isa ko tray, itlog di mo. Duaon ko ni karon ka tray. Interview habi dang baha, kung mo din ka naghalin, din ano address mo?
0: ga-proceed kami subong no sa area kay ginausoy na mo ni katropan Jansen
1: may kon makasabat na nakaroon do lang baha Dol makuton mo nga baha where you came from
0: titistingan na ton katropan Jansen titistingan na kung diin siya nagaling kag mamangkot kita dito siguro sa may area sa barangay Takas mamangkot kita dito sa mga barangay officials kay Quintinsalas kag Takas gid katupan Diyosel ang direksyon halin ang tubig katupan Diyosel mo.
1: Oo, okay nga bisan mag-put up kita dari Dol sa mga lumapaw nga ano ganin eh floodway dara ya ha along that area which is impossible. Hindi posible bangod kiti damo na pamalay subdivision pamangkot na malang sinis diin naghalin ang tubig kay kun pwede pa man lang sa mga imbulo bakante pa dito si Babaw kun di naghalalin ini katropa Mario dito tangadaan natagan solusyon eh ni nga pahulaton tapataton di nga ti alang-alang mo da kanalan karon ng ano da balay da alang-alang mo da kanalan karon ng Don Benito da Don Benito yang baligyan pagkaon ha. Alam mo ko dalan da karon dol kag buhuan naman na dang entrada sa Altachera Village.
0: Pamangkoton tadi kiro ng ila nga mga barangay officials pero amo ni ang makita mo di kagabi kay kagabi katong Diyos

0: Kalbay sa mga videos, dirigid nga mga area niyo. Amo na di ang takadto dito sa may Alta Sierra. So, ginausoy namon subong ni Katropan Jansen.
1: Limpyo karsada, tanol, no? Wayabok, no?
0: Away, tama ka, kan?
1: May baha naman.
0: Yes, kagabi. So, mapatakas kami ng area, Katropan Josel.
1: Si Kapitan, ano ganun sa takas na?
0: Joseph Poral.
1: Joseph Poral. Bao, Kap, morning. Kamusta ng plo pangapit? Ada labad-labandol, upload ka piya mo.
0: Kaga pa magutan taman sa iyang area kung kaiti halin dito sa ibabaw na ibabaw ng barangay ang barangay Takas kato pa Josel mo
1: dira sa Takas before. Dol may taytay da nga dakon di bla
0: yes
1: ala po sa floodway
0: yes
1: ang pamangkot sina nagawas ang floodway gagabi daway man
0: di paglabay ko kay nakatropa Josel daway man
1: ha
0: Paglabay ko kay Nada, ay manggani. Pagpauli ko gabi, paglantaw ko sa flood control, ang tub, ang level sa tubig, daw amo-amo man.
1: Mm.
0: Daw mo man lang.
1: Kung mga superstitious belief ni sa una sa mga malam, hambalon kay mo kong mga malam, Diyos, sinanang aki, guro ang mga haranggudan niya tao na, basi drengan na pangihi.
0: Amo na gani ito pa, Diyosel. Magkutontag ako si Kapitan ko sa iyang monitoring day. Kay kinausoy naman subong kani barangay Kintin Salas kag barangay Takas ang amon subong ginausoy.
1: Oo, sulog mo ng tubig, oh.
0: Oo.
1: Araw. Why na da tricycle kagabi, dol? Kaya ang tricycle da, hasta da sa lapawan ng motor, dol.
0: At subong balik na.
1: Oo.
0: Balik na sa normal.
1: Dasig naman lang mag-drain, pero ang pamangkot, ay, kung pwede tala pa mamangkot, ani mo. Mangkuton ta tinagalog in English, in Espanyol, o kung ahton antaman, pati Hebrew, guro, dol, kung may interview lang baha mo, hambal nga, taga saan ka?
0: Oo, nga pakalabot ka ni Samon sa Iloilo.
1: Oo, Paris Black pamangkot, dol, kagwardya sa buki, man bla? Sino niya? Sino ka? Niya sinukay mo, sino niya, kuwanda dya? Ya Tagalog goro jay. Ya sino bayan? Sino bayan hi mo chepa init-init pa?
0: Ari may bilin pa gani di katropan Josel nga ano ho nga agabaha sa portions ng dalan. Before sa Arco sa nga barangay Takas.
1: Ati social na nga klase ka baha dol way plano magaling sa karsada kay nabahuan goro ka kanal.
0: Oo, mga pero hindi naging tanto. Kung i-compare siya gabi.
1: Oho.
0: Oo.
1: Tiwai na na ulan dol. Alas yes. Dos, huwag na ulan. Alas tres, alas cuatro, alas cinco, alas seis, alas siete, alas otso. Pito na kauras nga huwag ulan, may balanaw gihapon dira sa area sa Takasaro.
0: Yes. A portion sa Kinting Salas.
1: Oo.
0: Kaga portion sa nga dalan, diri sa Takas sa Haro. Antes bala sang entrance direkta to Pan Josel sang ano na sang Salas Real
1: pero hindi mo lang pagsundon gidol karon kundi nahlin ang baha ba si kalabot ka to sa Limudyan kag Leon Blau
0: ay hindi ah mamangkot na tadi kay Kapa Joseph Poralo dugay kiti lapit na naman kami sa ilang barangay hall basi akin naman di si Kapitan Joseph Poral kag kung may mga information siya as to sa kon diin nga mga areas sa iya barangay ang abaha kagabi.
1: Oo.
0: Okay, may mga portion sang barangay nga gin baha gid man kagabi mo. Oh, kita mo gani makita mo sa mga nagakalabilin bala sa binit sang dalan Katropan Josel.
1: Pero ang ano na bladol sa left side mo na nubo na da nga parte mo why na tubig dang nabilin?
0: Why na?
1: Matalipapa da why malabot na?
0: Why? Subside na Katropan Josel. Dito lang gid kaina sa may before sang Arco Blanila sa entrance.
1: Oo.
0: Amo to ang may nabilin pa na portion sang tubig nga ara pa sa may dalan kaga sa mga kilid-kilid yan sa entrance ang isa di ka subdivision sakop sang Kintin Salas
1: pero waay malabot na dol ang mga pamalay na ho, sa kilid na ho waay sila yagin ba wait may nagapanilhig kag nagapangdagnas daga pa
0: Kaloyan Katropan Josel daw waay nakita ang nalabayan ng tunamon kay ina dito sa may Dekade ni sa may atubang to sang gasoline station to bala.
1: Ay sus, di naghalintong tubig nga nagbubo diri dol sa Alta Sierra, Centennial Village, Country Homes man.
0: Di man ko tunta di sa ups, kung sa mga suba pakatropa Dios, alam man ko tunta di sa upstream.
1: Oh, mapasaysay kita sang ginagyan sang tubig at tropa Mario kay somehow ang kintinsalas kag ang takas nga tubig yes. Nag-us-us pa kadto diri sa main highway amo ini natawag nato sa ninyo MacArthur Drive halin diri sa Simon Ledesma pa kadto na sa may uhong-uhong.
0: Yes. Kuha na ikatropa Diyosel sa patrol kay check ko na rin at iskapitan sa barangay Yahol.
1: Mm-hmm.
0: Sa kintinsan. Ari kami sa may barangay Takas. May mga bilin-bilin pa man skili dala na.
1: Pero nang hilamunan na dol, doon ay masulob na diya sa tubig, no?
0: Ati may nagyan man eh.
1: Ha?
0: May nagyan man.
1: Oo.
0: Ara si Kap, bye pa. Eh, mamangkot tali sa mga...
1: Sa mga taga-Takas ano? Na matumandok, bidadol, mapasaysay tali naghahalin ang tubig. Nga nagabuslog pa kadto dari iya sa main highway, baladol. Kalabot dari sa intrada, bala sang Kintinsala, Savemore area, kagsang yes. National Food Authority. Pakadto ka dari.
0: Ano ka sigap sa balaya? Kaya daw ay patitao si...
1: Oo, daw ay malabot na diya sa tubig, dolo?
0: Oo, gani. Way pa diya.
1: Oo.
0: May sa dalan, sa kitin sa dalan, may ara sa mga portion nga Gabulubalanao pa. Pero diri nga yun, daway na diya. Dito sa... May ano lang, sa may Kintinsalas na area.
1: Dito naghalin ng tubig ato, dolman. Galulun yung tubig kagabi, katropang Mario. Dolmo ka, katropang Jansen. Diri sa may LTO, atubang Save More. Nagtas-tas na sa atubang Save More. Di naghalin, tubay? Oh.
0: Wow. May, dahil lang. Mamangkot natin sa, ano, sa... Barangay Secretary, ma'am, no? Rin sa Barangay Secretary, ito may mga reported na sila na flooded area di sa ilang barangay. May reported flooded area ka mo, ma'am? Why?
2: Wala.
0: Halit kagabi?
2: Yes.
0: Kay... dito nagtalundo ang tubig gabi sa Kintinsalas na area.
1: Oo.
0: Oh, sa inyo yan, why ma'am, no?
2: Wala reported.
0: Why reported? Pero ano man, ang tubig nga diri sa ibabaw sa area sa Takas, dito kadalito din man sa area sa Kintinsalas.
2: Of course, diri wala. Kaya kadako sa mga flagway, kadako sa nga...
0: Ay, si Mamo Aring Barangay Secretary. Ma'am, information lang.
2: Uh-huh.
0: Oo. Ano ang inyong monitoring kagabi sa pagbubo sa ulan? Why kami sa flooded area?
2: So far, wala man.
0: Why pa sa subong? Why pa sa reported sa inyo?
2: Wala.
0: Ang tubig na diri sa mga diri sa may ano na di ganit doon sa Gonzales, ano na di pala?
2: San Isidro?
0: Oo, San Isidro.
2: Oo.
0: Dito ka diretso sa Kintinsalas area?
2: Base man, pero ang ammonia drainage is fully clogging.
0: Mm. Ngayon nakabit lang.
2: Yes. Oo, very ano siya sa cup very ang active sa pag before lang pag ano ni pagyasan sang typhoon wala ni nang declogging niya kami tanan sa mga
0: so, wala yung supported sa inyo.
2: Wala pa.
0: Sa mga dalan wala no.
2: Wala man.
0: Okay. Mm-hmm. Oh, dito lang Kintinsalas gid kay Tropan Diyosel. Based
1: pero pamangkot tabi da si ma'am, diin na rin ang tubig man.
0: Hindi
1: nag-aawas, hindi dira sa Takas.
3: Yes, sir. Good morning.
1: Ma'am, good morning. Mamangkot lang kami, ma'am, no? Kay Dugay ka na dira sa Takas. Di nag-ahalin ang tubig nga nag-us-us pakadto dari sa Kintinsalas, pakadto dari sa may LTO area man, dira sa Takas o kondari lang sa may Petalsville subdivision area?
2: Petals lang ginaya. Kay Loporcio, halin sa una, dira lang ginadaya.
1: Pero ang tubig
2: nga... Kung parang naman sa Takas, diri na iaga flow pa kanto sa amon. Subong kay tagtaas, kantungod lang sa tuba, nga diri, yasang handin, wala na kami nagabaha. Ang sa dira sa may Sloksin Avenue, sang una na gabi na ha, pero tungod nga gindiklag na ina before sa pag-typhoon, si Papi active, di kaya mag-diklaging.
1: Oho. Pero ang tubig sa diin sa naghalin maman, may suba, may creek nga nag-awas, dira sa inyo sa takas, or dira sa ubos na dampi?
2: Dira lang gadya buro sa party sa kanyang sala, sa may petals din. Oh. Bangkers, itlubo nga pa portion. Amo na nga dira ng flow, ng balik. Pero di... Itong mga subong is, basi kung high tide,
1: nagbalik.
2: Oo. Oo. So, oh, pwede subong wala man kami reported, dari nga nagbaha ang takas.
0: Pero based niya sa history, at yung sa una pa, ina nga mga areas, ang gina-mention, mga Kitalville, Bankers, lubok din mga area, sa mga makamidra ga
2: baha.
0: Gabaha.
1: Okay.
0: Ang Kitalville, isakop na sa Tintinsala?
2: May portion na tabok ko ba? May portion nga Tintinsala.
0: Okay. So, Bankers, Sayman.
2: Yes.
0: Okay. So,
1: so ang Bangker sakop niya sa Tabok Suba, no?
0: Bangker sa sakop sa Tabok Suba, no?
2: May portion sa Kintin, may portion sa Tabok Suba.
1: Ang petals is Tabok Suba, gidiya?
2: Hindi lang ko sure kung iyagay na iya sa Tabok Suba. Pero basta ito may ara, nandang portion nga iya sa Kintin, may portion nga iya sa Tabok Suba.
1: Oo. Oh. Daw may mga creek sila dira, ma'am. Halindara sa may San Isidro bala. Why galapaw ang tubig pakadto sa inyo from San Isidro area?
2: Wala.
1: Sa relocation site?
2: Wala. May nag-report na nag-awas dira.
1: Okay. So why reported yung baha sa inyo dira ha? Sa ano ha? Takasaro, ma'am ha?
2: Wala.
1: Okay. At least klaro kita da, Katropa Mario. Os kita skintin salas. Magamuna?
2: Emily Suma.
0: Emily Suma. Ma'am, thank you ah. Okay. So si Barangay Secretary Emily Suma, katropan ni Josel. Tagsang update nga wala iya sa reported na so far. Wala iya sa reported nga baha diri sa Barangay Takas. Ang area nga masami kag based on history sa Pitalsville kaga Bankers. Once nga magtupa ang mabaskog nga ulan. Pero sa pagsulod namon kita ni Katropan Jansen dito, wala sang baha so far. Tama na ka mala, no, sang adalan sa aton sining pag-check pagsulod dito kay Katropan Joseph.
1: Okay, so, okay. So kita dere kay part pa na sa Tabok Suba, no? Kay Kapabonilio, paposibili, yes. Dara nagka-problema. Kay dari sa Kintinsala, sa Katropa Mario. Kiti, grabe gidya volume sa tubig ka gabi. Could you imagine that? Ang Alta Tierra, kag ang halin ka dari bala sa, ano, dol, sa Centennial Village. Dako-dako na da ang kanal dol mo, ang drainage kanal. Siguro mahambal ka lang. May mga 20 metros guro may ara or 10 metros hasta 15 metros ang yasening area ang baya nagabanggabang, yes. Sa tubig kag binaha ang entrance sang Alta Tierra pakadto kag intos Balabago binaha ang entrance sang Centennial Village and most likely baha pakadto dito sa may country home sa likod.
0: Yes. Subong, Katropan Josel, alin diri sa Takas, madiretso kami sa Barangay Hall, bisang Barangay Kintinsalas, to check, Katropan Josel, as to sa reported, kung may mga reported silang baha, kag halin kagabi, tob-tob sa Subong Aga, pa Katropan Josel. Kay, kung basihan na to, nabi ang history diri, kay ti ang Takas ni babaw niya Katropan Josel mo babaw niya barangay halin ka sa Pabia nga area going to Haro ang una mo nga barangay di nga masamputan gid sa Barangay Takas and then ang Barangay Kintinsalas.
1: Mm-hmm.
0: So ma-check kami Katropan Josel, siguro dugay makabalik kami, ma-check kami anay sa Barangay Kintinsala sa ila siring mga barangay officials para ma-determinaton kung bala ang flash flood nga nag-agi kagabi diri sa may atubang sa LTO NFA nga area, di natuhalin nga tubig ni Tropang Jocel.
1: Okay.
0: So live report na with Katropang Jansen, Crisostomo, ini nga balita ang ginadunong sa inyo sang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Iloilo, Mario Hilongo, XFM News.
1: Bullseye! There you are si Katropa Mario Hilongo sa ASN nga situation na report. Ginatultul ta ko din naghari ng tubig nga nagigo dari sa Alta Tierra Village area. Amo man dari sa Mandoriao sa Taft North, but we do understand sa Dungon Creek. Nagsugak ang tubig na kagabi, ano pa, apektado ang mga taga-Kalubihan, taga-Taytay Zone 2. Dari sa Taft North, apektado. Apektado man sang tubig, baha, ang housing Mandoriao. Bangod kiti nagpugok laban-laban ang tubig dira sa Santa Rosa, kay pakadto sa Santa Rosa ng drain nila damo. Tikon na sumugak ang Dungon Creek, ang Santa Rosa Creek. Amo na nagadiriso sa Dungon Creek at dalas-das gina sila pa ibabaw to. Ha? Amo man diri sa may airport Mandoriao, kay ti nanubo na damo. Asina na da sang una bay. Ti may baha ba? Kamusta ka mo dere sa suok? Labi na gid ang sa eskwelahan to kagabi. Ning perennial nga nagabaha to, bala kay inikagi ang tubig to sa ano. Nagabalik ang tubig alat talin sa Iloilo River. Lapos dere sa may punungan ni Mr. Florete, bala lapos dere sa elementary school sa barangay Suok. Kamusta ihan ang sitwasyon nila to? Now, amo ni sa may Katropang Alex, dira sa may Taytay Zone 2 palapos sa Kalubihan. Amo ni sitwasyon sang Dungon Creek situation na kagabi hasta kaina sang aga. Amo ning tubig dito, ha? Sama kita ninyo sa ato sining live feed. Amo na kadalom ang tubig nang lambas tawag nila. Nag-awas ang tubig sa Dungon Creek dira sa may Taytay Zone 2 Kalubihan Haro area. Sa takas-takas ng gitbaladar sang tienda Haro, ah. Ang tienda dako, bala Haro Public Market, kaya tienda gamay na diya sa may Simon Ledesma mo. It's already 8:29 in the morning. Sa ito sa pagparagad. We'll try to check with the city government, dugay-dugay, kung kamusta ang ila sining assessment. Because we would like to move on. Anong solusyon? While we are trying to criticize placements of our flood control projects. Titanawan yung resulta, bla. Kaya instead nga, official, ano mo nalanggid, ano gani tawag nila sinya? Kung bilog nga, guya mo gani, patreatment, ano gani tawag sina? Facial treatment. Instead nga, facial treatment ni mo, pinang tedes mo lang penggad, titanawan na. Pagkatapos, kapul-kapulan ka foundation, kagbutangan sa madamol nga makeup, so that you will be looking beautiful. Pero, nagabulutoy-butoy punggod mo. Ha? So, tanigin pa facial treatment mo na lang, di ba? Para nga kuha na lang tanan. Amo ng kalimbawa, we are not giving a concrete solution to a problem rather than a concrete partida to a project. Daw mo nang guwan niya because of the reported sining a controversy sa flood control corruption. Tristan Wayat Gulay, good morning. Tristan, kamusta ka na? Sa kay Ma'am Kizona Ramen, thank you for listening. Ma'am, kamusta ka mo dara sa inyo sa Japan? Sa kay Ma'am Lourdes Tikson Gayoso, dara sa Taiwan, ma'am, kamusta da? Mao, ang akon nga kinagot, aradah, nadlokando niya may bagyo kuno ga pa dulong. They are now competing in Kaohsiung, ha? Taiwan, bao kabay pa. Why man bagyo dara, ma'am, no? Sa Taiwan, no? Sa Kaohsiung. Sa kay Ma'am Ria Lial, good morning. Good, thank you for listening. Kay Ma'am Lucille Capio, ma'am, kamusta na da sa inyo sa Hong Kong ni Ma'am Ria Lial? Good morning ida sa Lial family also sa Haniway, sa Fuerza Azul team. Sa kay Pres Popotoliesa, da Arkitek Popotoliesa, dugay nagugta si Arkitek Popotoliesa. Aming istoryana ay kami sinimo. Siling nga, no, abi, siling nga kay hindi futuristic aton plano. Tapal-tapal. Disponiring kun sa panday pa. Sa kay Manager Lois da, good morning. Gida, ha? Kag sa tanan niya Fuerza Azul team. Sa kay Ma'am Lucille Capio, kag pamilya Capio, dira iya sa Leon. Good morning kay Jenny Halyurina. Saling niya, keep safe sa maulan nun nga panahon. Salamat, Jenny. Sa kay kagawad, Rodrigo Montano, kagawad, kamusta dara sa kalaparan niya? Why ka mo dara masaliaan sa mabaskog sining hangin? Wait, may nagkalaguba mga balayda. Bo, kabay pang wala lang. Sa kay Ma'am Aloha Bueco, good morning, Gid. Sa grupo, sa mga taxi patrollers, na kamusta ka mo? Ha? Hindi gid magpadaso-daso, subong sa madalom sa tubig. Bo, delikadong taxi nyo magamuna. Good morning kay Miga Eunice Gumban, kag Ma'am Kizuna Ramen from Ma'am Aloha Bueco. Kay Sherwin Marco Way, good morning. Ambal ni katropang Rodolfo Dilapos Jr. Good morning katropang sa tanan niya mga katropa. Be safe everyone. God bless us all. Remembering the effects of corruption in the project of flood control every time heavy rain comes. Ikita niyo lang yun. Dumduman niyo na yun ang ano, no? Make-up style nga mga flood control projects. No? The foundation kaya nga, lughedan mo lang kalgudun. Panas dayon. Panghamuyan mo wara den. Tita nga tanawabla, ginhamuyan lang kita makako guros ni isang tubig. Pagkatapos damo na yung flood control projects na kalaguba. Ay ambot ah. Sakay Ma'am Eunice Gumban, good morning gid and happy Tuesday. Sakay Angelo de Monteverde, sa good morning lang kay Ma'am Aloha kag kay Miga Kizuna Ramen halin sa kay Ma'am Eunice Gumban. Sakay Ma'am Hermite, good morning, kamusta dara sa Hong Kong ma'am? Sakay Mr. Rinaldo Abeto, siya good morning gid. Happy Tuesday, more power. Kamusta dara sa location Mas Mandoriao sir? Why ka man daya na bahaan ng palibot? Sa kay Sherwin Marco, we good morning. Hambal ni Ma'am Hermite, Bituon Haro, baha man sir. Oh, labot pating Bituon Haro. Ano nubo to, abi mo? Di ba? Sa may eskwilahan to, nanubo to, ba? Sa kay JLC Caro, niya good morning, Atropan Josil. Sumalang baha sa high tide ba si? Alas dos kay nasang kagahon ng high tide. Grabe gidyang ulan, makon mo na an average of 22 milliliters na himo nga 100 plus milliliters. Grabe nga bubos ang ulan, gin times 5 niya eh. Sa kay Glenn Amoroso, good morning and thank you for listening. We'll be back sa dugang sining mga balita kag informasyon ha. Sa ato sining nga pagparagad. Kung si katropang Alex pa, nagbutang kita flood control projects, daw nagritas lang kita sang guya nga penggeren. Ha? Ginbutangan talang kamadamol nga foundation, kaginbutangan sa matingkad nga makeup so that it will look beautiful. Bullseye! Pero pati ka na, ha? Pungguron ang idalom. Ha? That's why, ladies and gentlemen, dumduman tagid niya mga, ay, ambot may konsensya pa sila sini, ha? Kung si Cara David pa, boss niya, Lord, damo na gid magkasasala. Sana kunin mo na sila lahat. Unahin mo yung mga corrupt. Sana hindi bukas, sana hindi sa susunod na linggo, sana hindi sa susunod na buwan, pwede ngayon na. Now na please. Kandila na lang kulang na katropang Alex mo. Mabalik kita sa dugang mga balita kag informasyon sa ato sering pagparagad. Mainom kita na Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santon Vitamin C. Amo nang kinanglanon ra subong pabaskugunta na lang aton immune system para hindi kita dali-dali tapikan sang pamalatian kag inom kita sang pangdepensa. Sources of nutrients, Santon Plus Gold Capsule, kay may mangosteen, ampalaya, malunggay, garlic, spirulina. Source na ton sang pangdepensa sa lawas, amuya ang virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3, ara sa premium D3 soft gel capsule. Kay may ala antibiotic-like effect ng virgin coconut oil. Dugangan mo pa sang vitamin D, subong tiway sila kadlaw, para kadlawat ka vitamin D, inom ka ng premium D3. Na soft gel capsule kag Santon Vitamin C para magpagsik aton lawas. Quality products sa Yes to Health Incorporated, mabakal sa mga butika nga suki ninyo, mabakal man sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yellow Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre pa dira ang konsultasyon. Oras alas 8:35.
3: XFM. Yes to Health.
4: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy,
5: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muling pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
6: Cellphone Plus Cold.
7: Ano ba autism? Unang na-detect sa akin sis. Tapos meron na naman fatty liver. Meron din po akong emphysema. Marami ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po yung nabihirap. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yung Ranton Gold, no? Pakiramdam ko walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Ranton Gold, na-test ko na rin po yan dyan. Nakaramdam ko ng ginawan.
6: Cellphone Plus Cold.
8: Yahoo!
5: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa isang buwan na paggamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
6: The Secret of Health.
5: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
6: Vision Next. Marami na ang natulungan.
9: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin Teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months. Elsa sa Panagos.
6: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
5: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
6: The Secret of Health.
5: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Visionix Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kemikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
6: The secret of health.
5: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
6: Cellphone Plus Coffee Mix.
10: Ako si Ad. Dati, hindi ako nagkakape, pero nung masubukan ko ang Cellphone Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
6: Cellphone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Mapaagahan, tanghalian, o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
6: The Secret of Health.
5: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium D3 Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa binipisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
6: The Secret of Health.
5: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
4: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Yes to Health!
8: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
11: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang pa-premyo nga nagabalon. Tugtog 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly. Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance sa kamagaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi. Mag-intra na sa ginpatako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
12: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
13: Kasi si Lunarcia sa una, gainom ko sang ordinary lang kape, pero sige aslog sa nga konsyon, isa gapala no kapa ko sang Premium D3 Coffee Mix na nga akong ginakape, adlaw-adlaw, okay, ginang akong tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake isang acid. Premium D3 Coffee Mix Kid, ang the best na kape.
12: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
14: Win!

0: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil.
1: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
0: Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil.
1: Ang galang katikati.
0: Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid
1: na all-in-one.
0: Sa presyo
1: magaan.

0: Oras ang XFM 100.7 Iloilo, alas 8:51. Bullseye. Padayon sa ato sa ring pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Now, gusto nato ni tanan mention dihan eh kon ano bala man na kinabo diri sa aton. Ano mga problema gid how in every areas nga ginbaha. Labi na gid ang grabe gid yang pagbaha. Butamalon sa ni dakong posibilidad nga kon magsigisiging pagulan kay gigon ta kabagyo, hindi lang amo to kadalom ang baha. Base kon magdalom pagid kag delikado na sa kabuhi, may threat to life na bala and property sang mga residente sa lugar. Just like diri sa aton sa Tabok Suba, ang nag-star diri sa likod country homes likod danay. Pagkadto ka na sa Balabago, Altachera, the entire of Altachera halos kabatsyag sila kagabi nga nagtaas ang tubig sa karsada, iban gin sulobid sa tubig kag ang pagkadto diri sa Centennial Village. Ang ari diri nag-star bala sa entrada sang Altachera. Ari pagid diri nag-star bala sa kilid diri sang Petron gas station kag 3 Eatery. Amo nang isa sa mga problema nga natanaw naton nga gina-trace ta subong di naghalin ang volume sa tubig. Ara karon si Katropang Mario, check tabi balik si Idol. Kay gusto naton ma-trace eh. Diin bala naghalin gid ang tubig how? Nga ang amo gidto kadako linulon sa tubig kagabi. Dol, sa report, come back, Dol.
1: Okay, excuse that, no? Katropang Josel, nag-report kita diri subong sa may telecom compound sa likod lang nisang LTO, kag LTFRB, bala. O punta subong diri si Punong Barangay Rizalin Delmo. Kay subong, may mga areas pa Katropang Josel nga gabaha pagitya. Despite nga wala nasang ulan, oo, pero nag-subside na gid man siya, no? Ari si Kapitan Adelmo, Katropang Josel, si Katropang Josel, kedo dirigit ang imong barangay diyon ta man. O anong pasada, Katman?
2: So damo gid ang kay ang pagmunog sang ulan, so tanan nga mga area diri sa telecom daw halos man tanan nga area sa barangay Tintinsalas na nagbaha. Pero after nga nag mga 2 a.m. to 3 a.m. nag-subside man dayon ang tubig. Diri sa area sang telecom, kundi ari ako diri subong, gin-check ko ini. Kay ang diri nga portion, ang may ginbutang dira nga pader ang Chongkoville. Pero nag-kooperar man ang ining developer nga ila ina nga pag finishing ang pader tungod ang lower portion sang pader wala ma-finishing, so that's why nagkatahos ang tubig diri tulod gyud sa panimalay. Kung inyo makita ang ilang nga balay nga ini mataas ini siya. Ang problema lang sa likod digto nag-aagi ang tubig tungod nagkatahos sa pader. So pero ang aton dira nga ang dira nga developer nagkomitar na sa aton kay daw nag ligad nga sinima na pakita nagapalo up dira sa ila kag nag gin-call nato ng ila attention. So according sa ila mapatampok sila dira sa may stagnant nga area sa sulod sang Chongkoville nga gina-develop sa Bonga subdivision. Ila ina pagkatampukan ang slope area nga kundi nag stagnant ang tubig. At the same time, ginpa-check na namon sa akon nga kagawad, sa kagawad Rami Ramos, sa kagawad Kapitana. So upon checking, dito nakita nga ang lower portion sa ang pader, wala ma-finishing. So nag-commitar man sila, kag-istorya man nato mismo ang ilang aporman nga nagkadto sa barangay hall, nga ila ina pag i-finishing. So ginahulat-hulat man tayo nila nga mag-okay ang chimpo para mapatigayon man nila ang ilang ginkomitar sa aton nga barangay nga pag-buligan nila ang mga affected area nga ara subong sa kilid sang pader.
1: Ato pa Josel, si Punong Barangay Delmo.
0: Okay, Kap Delmo, si Katropang Josel Banias, no? Ang okay. Aton lang sininga pamangkot, Kap, ang volume sa tubig yung nagwa diri sa Save More, nagtipon diri sa tubang pakadto sa LTO, din ina nagahalin dampiman?
2: Siguro, halin ina man sa may NFA. Hindi lang diri sa likod sa telecom, kundi likod ina sa pagkatutakas, nagasulod ina sa may NFA man, kahit may mga open nga, na open naman nga pader, gudya, nga dara nga sa punta pader nga nagasulod man dira sa NFA, then buwa ina dira sa highway. So oh. That's why nga ang volume sa tubig kagabi dira sa MacArthur Highway, taas gid ang level sa tubig.
0: Okay. So kung namo dira gid sa alta, sa ano no, sa may Kintinsalas nagaging tubig, nga nga daw amulang gid ni ka dako ang volume sa tubig nga nag-awas diri sa main highway cap.
2: Hindi naman nga sila nga sa barangay Kintinsalas. So bali kami isa lang kami sa ilang area kundi nagaplo ang tubig nga halin dira sa mga takas sa may Chungkoville. So dirita na nagasulod sa NFA. Catch basin balaan diri ang downfall diri sa amon. So pakadtoy na sa may MacArthur Highway.
0: Oo. Wala sang mayor sininga drainage canal dira ya sa ano pakadto dito sa takas.
2: May ara dira ang drainage pero sa kon from takas ka going to Sidmore nasa left side lang siya. Kaya ang isa ka area dira sa may right side na drainage daugin patay na nila pero before during pandemic nakaistorya kami na kay Mayor Jerry Treñas ginpatawag kami upod damon ang si Kap Joel si Kap Apural sang Takas kag ang ako nga bilang kapitan man sang Kintinsalas tatlo kami ka kapitan ang ginpatawag kay according kay Mama Bigostilo nga ginapropose nga buion ang sa right side nga drainage pakadto sa from Takas to Sidmore.
0: Uh-huh.
2: So ginahulat pa naton na mapa-implement.
0: Mm-hmm.
2: Ang una siya nga para ang catch basin din na siya down ang downfall sina dira na pakadto sa highway sa MacArthur. Ang gimitingan namon.
0: Pero ang volume sang tubig ya diin may nag-awas nga creek kuwaiti may nag-function nga creek may ara drainage nga nautod or wala. Anong kastada ka?
2: So far, Drias, sa may telecom, automatically, pasalamat man kami kay Ging Patigayon, man sa city government nga nakapag-declogging kami sa sininga area. So that's why pagka kaagaho, na-drain dayon na ang tubig diri sa amon.
0: Mm-hmm.
2: Kaso lang ang ininga mga tubig, wala ini sa nga may naguba nga drainage. Kundi ini danan downfall lang ini o nagflow lang ini tanan sa mga area dira alimbawa sa may mga katalamdan dira sa may takas diri tanan ang downfall sa amon.
0: Oho.
2: Wala sa may naguba diri nga drainage.
0: Mhm. So ko na mo. Halin mismo sa may takas wala sang mayor sining kanal pakadto diri sa mayor nga kanal sa main highway.
2: Yes, ang isa lang ka area ang may ara, ang sa left side kon harin ka sa takas.
0: Mm-hmm.
2: Ang sa right side wala pa kay gitay amo na gani ang ginhambal ko kagina nga ginmeeting ana namon sang time pa ni Mayor Jerry Treñas. So,
0: okay.
2: I think ginaplano man ina sang city government sa butangan nga ibuion ang ina nga area halin ina sa may slaughterhouse.
0: Oho. Pero
2: ang proposed ni Ma'am Abby Gustilo.
0: Oo, ang diri iya ma'am sa kilid sang LTO kapa pagkadto ikaw pasulod bala madiretso ka na to Petalsville. May ara kita dira drainage.
2: May drainage sa da sila kahit nakita niyo man siguro nga grabe gyang ano sang kagabi isang ulan. Hindi lang naman ang barangay Kintinsalas ang na-affected sang sina nga floods. Tanan daw halos man nga barangay sa syudad sang Iliilo apektado tungod sang inaya heavy rains lang na.
0: Mhm. Kaya ang pinaka-apektado sini yung barometro naton ma'am. Ang country homes nagbaha and for the first time among residents of Centennial Village diri sa kilid sa Altachera phase 1 agi ka di Centennial Hotel ginbaha kagabi tagahawak eh. Tagatuhod tagahawak. Amo na nga gapamangkot kita, di inagahalin ang tubig. Para nga kung may project ang gobyerno ta, dira dapat mag-focus. So sa pagtanaw ninyo sa inyo sa Kintinsalas para ma-manage ining tubig, anong kinanglanon sa barangay Kintinsalas, Cap Del Mo?
2: Ang sa amon, subong ginapropose na amon, dira kay ang sa from ang sa Center Isle, dira sa may Altachera, nakita man namon, kagin call naman namon sa kay Mayor at Raisa Treñas nga siguro needed ang rehabilitation dira sa drainage.
0: Mm-hmm.
2: Kahit kung mag-ulan lang, ang tubig dira naga-knee level siya. Tapos automatically nag-subside man siya.
0: Oh.
2: Kaya muna siguro nga rehabilitation.
0: Ang kanal halindera sa may Save More, may kanal dira kilid sang NFA. Tapos may kanal dari sa kilid lang sang Save.
2: Nga sa creek sang may ano ni siya bala sa may ang kamay ni Sen da bala.
0: Oh.
2: Na dira na dapakadto ang tubig na tanan nga naga-downfall.
0: Ang creek pakadto dari sa tubang dampi sang LTO naga-cross siya at patabok naman dari sa kilid na sang Altachera.
2: Ang tubig diri sa amon pagkabalo ko, may drainage ina dito ang downfall ina sa may creek sa may Nisan.
0: Ah, sa Nisan area pa?
2: Yes, dira.
0: Ay abaw.
2: Ang drainage tanan nga downfall dira.
0: Sa pagkarayo-rayo pagali ba? Kon namo halin diri sa may Save More, why sa may nagacross dira nga drainage malapo sa Altachera?
2: Ang sa Altachera, yung halin man inala sa sulod, halin nila sa Barabago. So may dami may ginapropose man sila nga himuon inaadira ang drainage man sa sulod. Kaya tinakita mo natin nga hindi lang dire sa portion. Sa Kintinsalas, halin from Barabago, grabe man ang tubig.
0: Mm-hmm. Ang problema, hindi kasarang ang pinakapunta dari nga Kintinsalas sa pagsalo sa tubig halin dito sa ibabaw, ay kulang sa drainage canal.
2: Siguro tunaan nila na kag ipadakuan kung ano pa ang kinakon rehabilitate kinangdan rehabilitate.
0: Oo. Kaya ako kagabi nagubog ako kap mo. Naglibot ko da sa Save More hindi ako makaagi. Ang salakyan dira haluson makaagi. Ang tubig ara sa karsadang baha sa karsada na nabahuan guro ka kanal. Nag-awas dere pagkadto dira sa station sa ano bala sa Talipapa. Tapos sa tubig nag-ilig pagkadto dere sa NFA, pagkadto sa LTO. And then hindi kasarang mag-drain sang tubig ang dere sa may LTO area pagkadto sa Nisan. Nag-aawas sa tubig, nagasulod sa entrance sa Talipapa sa Altachera. Pagkatapos ang main entrance sa Altachera dira ga diretso kag ang sa kilid dere sang Petro ni Kagawadyang pasulod dito sa Altachera sa Country Homes kag sa Centennial Village. So ang tubig nakita namon kagabi halin dere sa may Kintinsalas. So ang tubig naman sa Kintinsalas nga nagbubo dito pagkadto sa Altachera di ini nay halin takas lang gid ang contributor sini Kapitan Delmo.
2: Sa ako niya pagtanaw dira sa likod din yung naghahalin ang tubig.
0: Ano ang barangay dari sa likod?
2: Plus factor pa kasi gabi ang ulan kagabi.
0: Oo.
2: Non-stop ang ulan. So that's why hindi man sa siguro nga mag-amo sina kadalom kasi subungan niya kagabi lang to nga nagrabi ang tubig sa highway.
0: Oo. May mga
2: hindi amo to ano sir?
0: May mga bagong mga subdivisions dira constructed. Wala
2: yes,
0: na ka-impede.
2: May-ari kita diri nga mga ongoing subdivision until now ginaubra pa.
0: Wala na ka-impede. Wala sa may natabunan niya kanal. Why sila may gintabunan niya waterway and waterways nga dira kun tani maagi ang tubig. Only nga ginaubrang subdivision, yes. Ginakudalan, hindi na makaagi dira ang tubig, Kapitan Delmo. Sa partiya sang Kintinsalas.
2: Ang pader may pader sila nga ginakonstruct mo.
0: Di ano nga ano nga subdivision?
2: Ang diri sa amon niya ang Chongkoville diri.
0: Chongkoville. Chongkoville. Oo.
2: Pero may ara man na sila yung downfall sa ila tubig kasi may mga plano man ina sila.
0: Dindampining Chongkoville, dindampining sang
2: sa likod lang din sang Telecom.
0: Alikod sa Telecom.
2: Before siya magsalas real.
0: Oo. So duha ang culprit dira kun tanawon ta subdivision na Salas Real kag Chongkoville. Now yes. Ang tubig kun tani nga nagaagi dira ginhimuan nila sang kanal, may ara sila waterway nga ginpaagyan bala sa tubig lapo sa mayor nga kanal way pa kap.
2: May ara na sila sa plano nila eh.
0: Pero right now na construct na ni way pa.
2: Ongoing pa na siguro ang ira for implementation. Kaya ang isa ka subdivision, kinanglan na tanan ang mga before sila makakomply, dapat nila i-require ang i-comply ang tanan ng mga requirements.
0: No.
2: For pwede. Implementation siguro, kahit ongoing pa man sila, nagatampok pa lang sila, nagpa-obra pa lang sila sang pader.
0: For the people of Quintinsalas Primary League Cup and all affected, pwede ay hanaton ma-represent through you and the barangay council sa subdivision nga unahon nila na yung pag-put up sang drainage canal among all other requirements because that puts in danger the lives and property sang mga taga Quintinsalas kag sa tanan niya napiktuhan sang baha diri downstream.
2: Sir, hindi na palabot ang anamon sa ila kaya automatically may communication kami sa developer dira sa Chongkoville.
0: Mm. Sang kasano nagsugod ang construction sang Chongkoville nga ini kag Salas Ria?

0: because wala pa sang outlet, kag wala sila sang wala sa lutsan ang tubig because ginapaderan subong sang Chongkoville.
1: Ay, no, hindi mata siguro magambal nga sila la ang post dira. Kay ti subong ang tanan nga mga drainage, so, wala pa man madiklaging mo. So that's why kami nagka-request kami sa declaging sa daw ang portion sang Alta Chera kag ang telecom nakapadiklaging na kami. Naka-request na kami sa office ni Mayor.
0: Kay dira nag-umpisa
1: sa Tonton 3. Pero hindi I mean bala kung magtanaw kita kagab ilang to siya nga nagamuto ang volume sang tubig. Pero hindi from the one year nga naga-ongoing ang ilang construction, hindi man amo sina kagalom ang tubig diri sa amon.
0: Why man nagbaha? So, why man abi nagulan yes. Parehos kap munog kagabi kap mo. Remember yes. That you are representing the people of also of ano ha Quintinsalas kap. Yes. Among all others among other things, the lives and properties of people of Quintinsalas will prevail. Kabuhi na nayakap mo. That's why we are trying to diagnose right now where lies the problem because we cannot give responsive solution if we cannot surgically know kung din ang problema.
1: Hindi lang ganun na siling ko ang isa ka-factor nga ang Chongkoville nga isa sa lang siya sa ka-factor. Pero in not all the time na sila ang isa ka-factor nga dapat nato na no. So that's why nga ginakol natin ang attention nila.
0: No. Nobody else could better represent the people of Quintinsalas but you, yes, ang barangay sir. Council cap eh. So amo nang gusto naton may baluan. We were not here to magpakalain ka pa. Gusto naton ini may baluan specifically diin naghalin ng problema so that the government mapalabot naton sa insa sa gobyerno. Anong pinaka-responsive nga solusyon to the problem?
1: Sir, kung ako yung magtanawang isa pa ka-drainage, dira, dapat inaasubong ipatigayunon ang sa from Takas to Shavemore, ang sa right side na sina, dapat din natin nga ipabuyon ang ina nga drainage.
0: Mm-hmm. So kung na mo ang tubig naglapos diri sa mayor nga karsada sa Shavemore area, bangod kay may pader ang Chongkoville?
1: Oo, subong may pader na sila.
0: Oo. At least we know, no? Amo nang isa kada kong problema that we want the mayor to know and we want the city government to know and the DPWS to know on what to do. Kay base may problema da karon sa permit nila, the mayor can do as much as possible as punta to na da. If makasagabal kag makabutang sa alang-alang sa kabuhi sa mga taga Quintinsalas, sina more so laban-laban ikaw ka pa mo man ang feelings nimo, di ba?
1: Yes, sir.
0: Oh, sige. Kapwid that, at least, gapasalamat kami sa tiyempong ini. Now, we know where lies the problem. May taga-tabok suba nga dapat mag-contribute sa solusyon. May taga-takas man, Kapitan Delmo.
1: Yes, dapat kita na ibululigan ini para hindi lang sa barangay Quintinsalas, kundi tanan nga barangay pa-implement nato ng aton nga mga drainage. Kag mag-isa lang siya ka, kumbaga, ga-connection ang bawat barangay, dapat may connection ng ilang drainage.
0: Mm-hmm. Sige ka po, nagbukbuk naman ang ulan, no? Prepara na makitagbaha sini. Ti pwede okay. Pabungkal tanay ng kudalda, padera na isang Chongkoville na para kalusot tubig?
1: Hindi man siguro, kahit nagsubside na di kami agani.
0: Oo.
1: Nagsubside na di ang tubig subong sa amon sa telecom. Ang kolibel lang di ang kami.
0: Oo, kay gakadlok ng taga Alta Chera, taga Country Homes.
1: Alta Chera siguro, dito naman na sa portion sa Balabago naman nagagwa man ang ilang tubig. Downfall man dali sa may Alta Chera man sa sulod.
0: Oo, kay for the first time binaha man ang Centennial Village sa Kadako-Dako.
1: Kaya di may pagkabalo ko may gina-ongoing man dira nga subdivision dira sa may tupad sa ano, Centennial, sa may ano ni?
0: Why ka pabuta sang dako nga drainage canal ang tubig ka gabin lidat. Grabe gid yang volume sang tubig nga waylutsan halin diri sa may highway main highway. Ang tubig halin sa main highway halin sa may Quintinsalas. So na-diagnose nato ng problema somehow. Chongkoville is one of those. Sunod sina ang tubig halin sa may
1: Balabago.
0: No. Balabago ya yeah, dito Spiake. Tubig halin sa Takas.
1: Sa sulod man sa Japon, sir, sa may ano, sir, sa Alta Chera, pakadto dira sa may Centennial. Amo na da sila pinakamalapit nga area.
0: No. Ang way labot yang Balabago sa baha dari sa Centennial Village sa Cap. Way labot dere. I am from there. Ara ko da.
1: Ang sentinyal, yan ako ka portion na sa palabago nga barangay.
0: Ara ko da.

0: kape. Ara ko dai.
1: Ti amo na ganin.
0: That's why I can say cap. I can say
1: hindi centennial.
0: Hindi mo na hindi ka pa. Hindi mo na pagitudlo patong balabago kawit may nagbalik ka tubig kagabi. Ang tubig halinderiya sa kintin salas kagpa ibabaw. Kay ang tubig way kapabuta sang kanal mayor nga kanal nga nagalibot dira sa kilid sang Altachera kag Centennial Village. I was there last night, the whole night. Ang problema rada sa ano eh sa Takas, Tabok Suba kag sa Kintin Salas Cape.
1: Tamo na gani nga gin-implement na last time nga ipa-implement ang drainage dira sa kilid.
0: Oo. Ate,
1: ang muna siguro ang tinanglan ang reconstruction sang drainage dira from Takas going to Sidmore.
0: Oo. Karon nga kig si Kapitan Tos Balabago ang balon mo nga nagbalik iya tubig dari sa May Altachera.
1: Nga wala kig to sa karon. Wala man nga sa ila kundi is one of the factor nga pwede posibilidad nga sila isa man ka contributor sang tubig.
0: Oo. Pero dako ang contributor ya halindriya sa ano Kintin Salas kag Takas kag Tabok Suba. I can really attest to that. Yes, as of last night, ha? Ako maka-attest na kap. Why ko tulog bilog agabi?
1: Kami, sir, nag-open man kami sa Amon Evacuation Center. So that's why nga wala kagaw naman kami nagtululog para mag-monitor sa Amon man nga kumuloy dali sa barangay Kintin Salas.
0: Oo. At least, no? We're trying to monitor every... Pero why ka mo evacuate siya kap, no? Dari sa Kintin Salas?
1: May ara kami evacuate sa gabi. Tatlo kapamilya.
0: Mm. Ara na sa telecom.
1: Hindi, wala din sa telecom sa evacuation dito sa may barangay hall. Ang evacuation center namon din sa may telecom, gin-open namon din ang pilot nga daycare. So, gin-inform namon ang din nga taga-telecom kung gusto nila mag-transfer o maghalin din sa evacuation center nga gin-open natin din sa telecom nga area. Wala sila naghalalin tungod ang ilang rason, may matulugan pa sila. So, ang tubig sa ila pa ni Malay, ani level.
0: Oo. Sige. With that ka palabot, ano yan, sa DPWS and to the city government, whatever solution they could provide.
1: Yes, sir.
0: Para mabuhin-buhin ang problema.
1: Ma-request mo kami sa kay Mayor nga para at least mahatag, makita ini kag masolusyonan.
0: Oo. Hindi lang naman kadlok na sa mga negosyanteng dalagko na kap. Why man tayo gabaton sila sina? We will tumudon dako din problema. Kung pwede, bakbako ng balon ta syudad, bakbaka na mo ng problema na mo, no?
1: Sir, wala man ko yung nag-defendish na sa ila. Ang akon niya nga concern, ang kaayuan sa akon nga kumuluyo sa barangay Kintin Salas.
0: And with that, we would like to thank you. Salamat for that commitment, Kap. Ha? At least we had okay, that from okay. You. Ho. Kap, salamat, gid, ha? Good morning.
1: Okay, good morning.
2: Si Kapitan Rizalin Delmo. In fact, nakatupan Josel.
0: Dol?
2: Kung makita, yes.
0: Kaduan tabi itong Chungkoville nga na, Dol. Kag sa Las Real?
2: Wai na din sa opisina. Sila din sa ano.
0: Ang pader blata na wontang balakbakon
2: na. Ang pader, nagiging kabuubo. Abi, ulan, supong katupan Josel.
0: At, salud, Danay, Dol.
2: Yes.
0: Oh, mayo naman akong mag-init, kaway naman ba? Diba?
2: Okay, buo ang ulan, subong.
0: In short, there's a problem.
2: Alin sa aton, yung natindugan, actually, kato pa, Josel, nakita naton ang kataason, siguro, ang kataason sa ila pader, mga dira, siguro sa mga 10 feet ay, 10 feet ang
0: kataason. Sa Chungkoville?
2: Oo.
0: Ang nag-impede sa water flow?
2: Ay, hindi, ang ilagi niya pader, ang pader, kundi ang telecom compound, ikli populated area ni siya mo. So sa Piaxin eh sang ipakita ko baka to pan Jose
0: sa kilid de dia sang LTO ang telecom compound likod de bla.
2: Likod sang LTO kag LT5B ara oh. Kung makita mo na kun di ining balay mataas ni kay gabuulan makita ta mga more than siguro dira sa 10 to 12 feet kap no ta kataason sang pader no.
0: Iya sang ano pader na?
2: Pader na sang Chungkoville.
0: Congratulations.
2: Na siya, likop na siya. Likop na siya.
0: Dapat, dapat.
2: Lapad na to. Kaya sige, tutambaks na sa piyak.
0: Sang una, dapat makaagi pa dang tubig ka, Tropa Mario. Kung magaging tubig din ka daritso, kunway ng pader na sang Chungkoville na.
2: Hindi, hindi rin mangyapod ka, Tropa Yusel. Actually, ang inang area,
0: swampy, sa una.
2: Lulahi, hindi man inadiriya. Pero madasig lang ugaling ang pag-subside sang tubig.
0: Oo.
2: Oo, dasig lang. Pero ugaling, because sa isa sa mga contributor ining pader, amo nang reason kung nga ang tanan nga tubig nga volume sa tubig to halin sa Takas pakadto sa area, diri sa telecom compound, amo ina diri ang sitwasyon.
0: Ang problema, sinayang tropa Mario Kabalok ako na, no? Kon mag-operate na karon ang Chongkoville. Kon ang Chongkoville mag-operate, diin ang waterways nila madiritso ka tropa Mario. Di nila pagwaon nga malapo sa kanal.
2: Di dapat dito sa Haro River, Katupan Diyosel eh. Ari isa sa mga residente. Ma'am, ang diri sa una, ari na mamangkot kita Katupan Diyosel. Diri mamo? Oo. Isa sa mga residente, diri sa telecom compound. Lugay ka na din sa telecom compound bang no?
3: Oo, 2014.
2: 2014. Katupan Diyosel. So, ari si ma'am, ano nga naman sa
3: galing ma'am? Lucinda Padiron.
2: Si ma'am Lucinda Padiron. Kapamatin, sumo Katupan Diyosel? Isa ka din sa mga residente. First time na tabo ni nga daw amuning
3: bulyong sa ito. Ano lang itong padir na balat nyo mo? Pagita at ang padir na amuna ng tubig diri sa subla ng mga kamalay po. Sa padir nga area na kwan na side.
2: So since 2014 nga diri talaga ita, why pa ni natabo nga nagtaas sa diyang tubig?
3: Nagtaas ni sir. Kaya nagdasig lang man maubat.
2: Oo.
3: Pero kasubong ay hindi pa tinitres ang tubig. Kaya ang tubig na nagagawa, may nagasunod pag-inyalin sa pader. Ang tutog sa pamalay sa pader, nagasunod din ang tubig dalhin sa pader, talaga lusot sa sinabuan sa nga lublak ng pader. Kaya wala pa lang na pinising. So, ang ilang nga balay, first time na nga nasubla ang tubig.
2: Sa inyo kagabi din, gasta din ang tubig.
3: Ito ka diri, kagabi ko rin tubig.
2: Tuhod?
3: Oo.
2: Sa inyo, kasundi wala?
3: Hindi. Kasundi sa amin, kitaas-taas kami nga. Karyari po lang, dura lang.
2: Sa dalan?
3: Oo. Sa dalan.
2: Sige. Thank you, good ma'am. Oo. Pinanagari, 2014. Mga ikaw din nag-star.
3: Oo.
2: The first time nga daw amog ito. Okay.
3: Ma'am Balay, na sir, wala ginanasublang tubig. Kasubong palang pagpapaas.
2: Sige, ma'am Los. Thank you, good.
0: Why may kanal na daw sa una sa pader, why?
2: May kanal na din sa una, why?
0: Ang kanal sa din natampukan sang pader o
2: kon sa kanal. Ari blak ato pan Joselo. Malusong ko di anay stubig ko.
0: Long dol damo dan subong ano magbubuhay lagay.
2: Ato pan Jansen, ari sa to pan Jansen no.
0: Oo.
2: Kay
0: ang pamangkot naton di indampid ang kanal nga kon may natampukan nga kanal lapos sa mayor pagid sini nga kanal para ma-drain ang tubig dira dasig.
2: Ari ko dito pan Joselo logi na drain nila subong may tubo di sila halin sa sulod pagadto sa sagwa. First time ni ma'am nga natabo nga may tubig nga nagsulod sa balay nyo.
3: 26 years.
2: Ano ang paglantaw ninyo, ma'am? Anong reason nga di nagsulod gini sa balay?
3: Sa likod, sir, nga tubig bala. Ang din yung ano, ba? Yung... Oo.
2: Ang punawal pa ni Pader.
3: Wala. Oo, sir.
2: Ang din na yung ito nga din.
3: Diri lang din. Oo.
2: Bato lang sa balay. Yung lukong,
3: hindi na, sir. Kaya dito galing sa pader ang tubig, sir. Galusot sa pader. Oo, sir.
2: Ito yung tubig na nagagawa ni, nagibutangan nyo sa PVC, halin dito sa sulod. Bakit, alin na to sa likod sa pader?
3: Oo, sir. Pero hindi masarangan kay grabe ang ano ka tubig.
2: Yung tubig kagabi din, hasta?
3: Taga-hadrin.
2: Napituhod?
3: Oo.
2: So, Katupan Diyosel, 26 years Katupan Diyosel, first time nga natabo.
0: Nga ah.
2: Oo, nga ah, mamaw.
3: Ang sa galusot sa pader, sir, ang tubig.
2: Galusot sa pader. So, ba't sa lingaw, yung tubig, na halitin sa pader, sa tubig, hindi rin naka...
3: Oo, sir. Oo, sir.
2: Katupan Diyosel?
0: So in short, halin sa sulod sa subdivision, nagagawa ang tubig dira pakadto sa ila.
2: Yes.
0: May kanal na sang una dira how sa sulod sa subdivision, sang Chongkoville.
2: Before sang pagpapader, may kanal na dira
3: sa wayang. Wayang, kanan na na sang
2: una. So kanan na na, na dira isang una, katotang dutel.
0: Ah, gintampukan, ginpataasan.
2: Gintampukan kayo mo on subdivision, no?
0: Oo. Pero ang problema ang tubig, dako ning tubig gada galusot sa ila dahaw sa pamalay da.
2: Ipakita ta ba kato pang Josel ang tubo la. Ang tubo nga gibutang nila numero anong numero sila dos ang tubo nga pibitay. Amo na ang naga-serve nga drainage alin dito sa sulod kang balay nila para makagawa lang ang tubig.
0: Oh. Hindi, ang tubig balahalin sa paderdol nga nagatahos da sa ila, dako inihaw.
2: Tidamo, dako ka tuman doon. Sila, kasi ang tanan nga bulyong dito sa tubig, kaling dito sa piyak, diringin siya maagi sa mga giha sa pader.
0: In short, wala payasang kanal drainage system ang subdivision, Dol.
2: Wala. Kaya ginauna nila, ginauna nila ang pagpapader kaya nagasige sila sang tampok dito sa sulod.
0: Now, kung magplastar sila sang drainage canal nila, di nila na pala puson, bay?
2: Why lang kita kabalo based sa ilang drainage sa subdivision plan, katapan Yosel?
0: Oo. Oh. Kaya mo nang dako nga pala magutano ni kung maubra na kag-umpisa nila to trabaho, umpisa yes. Na nila na karon kay malikop na sang anobla sang pader, tidiin magwang tubig dito karon sang bisan wastewater la nila pabugahon nila da sa taga telecom okay. Compound
2: mga bay kami di sa pamilya katopan Jocelo para makita ba ahay kaluluoy katopan Jocelo sulod sang balay dio da madalo mang tubig ari kay pader ni siya oh okay, ginapakita ni Katropang Jansen sa sila nga mga tinion ang ginagawaan pang tubig di. Pero ang pader niya Katropang Joselo, so staas di kayo. Ang ilang, ang balay sila, ano ang pamilya na di gani, ma'am?
3: Lumbayan.
2: Ha? Lumbayan. Ang balay sa pamilya Lumbayan, ari din sa kilid sa pader. Tapos, ang tubig, sige lang. Nagagawa ara man si Katropan Jansi, no? Gina makita mo da sa live na ton nga ari amo pa ni nasos amo pa ni Katropan Jansi galiyo part pa ni sang ilang pagkotkot sus
0: ano na amo, ano na dol
2: amo ning pader pader ni siya
0: iyasang Chongkoville na
2: Chongkoville.
0: Tapos may buho?
2: May buho. Tapos ang tubig, ang kinukutan na part sa kilid ng pader, nagalusot ang tubig, kaya may pamafinishing, nagadirekto diri sa balay, sa sulod sa balay, sa pamilya Lumbayan, tag nagagawa dito sa may dalan.
0: Dako nga buho na dol? Dalom. Isa lang na sa damo nga buho dol ha?
2: Yes.
0: So dako ang tubig da may dota mala batiis na.
2: Kamo na lang niya nagkutkot.
3: Okay, padira na lang namo liwat kay.
2: Mabutang kamo. Kamo na lang niya magluwas sa pader ni nagkutkot man kamo para nga magpader para iya hindi kutkot ang tubig. Pamilya na lang niya gani gali ka to pa Josel niya ang nagkuano.
0: Mhm.
2: Kay makutkot sila para nga hindi sila maapektuhan kitungod sa sining pader sang subdivision. Sa una gabaha man di pero hindi amonika lala.
3: Kami kabo hindi kami ma
2: hindi kamo malabot. Bisan pa nga wayang. So contributor ang pader gyud gali ka to pan Joseph.
0: It's because ang tubig dira sa wayang daw ang guwaya dira nagalusot kag nagadrain pakadto sa telecom compound.
2: Yes.
0: Amo na gin baha ang mga pamalay, mga pilak balay na dapiktado?
2: Ay, damo-damo. Katropan Josel. Ang kutog yung sinadiray sa mga pamalay nga aray sa kilid sang pader. No? Sir, no? Kutog sa mga pamalay na di halin dito sa pinakapuno. Gin pa kato sa puntag. Yung may dila magnubo sa isa gato tayo, no? Tag first time na tabo nga gin baha sila, di. Kung may baha man sila sang una, di. Hindi amo ni kalala, Katropan Josel.
0: Mhm.
2: Oh. Tiyo, iti ang pamilya yan nagbutang lang sang tubo para nga ma-drain to. Pero bisan amo ni ka dako sang tubo, numero 2 ang tubo, gagin butang nila, hindi gyapon masarangan kato pan Joseph. Kiti kung sige-sige to, ang pagtubod sang tubig nagatahos sa pader, dire gyud ya madiretso sa mga pamalay sa kilid sang pader ni.
0: Oho.
2: Oh, malusong ka na yung tubig yun.
0: pero ang tubig na dadol, substantial na makapabaha, itong nakitaan mo bla?
2: Ati pwede, katupan ko. Sali, okay, kung makita mo, katupan dyan, Sen, ipakita tada ang tubig sa may itong asandalan. Aka pag ito nagatubo doon na, na part ng nakatupan ko, Sen, part ng na, aka pag ito,
0: alin na sa sulod sa balay nila doon, ha? Pila kabalhay ng may amo na?
2: Ati ang iba na, around drainage to. Sa kilid mo sa palay. At pag ito sa punta. Kung ang taon mo, mga pamalay ka sa kilid eh. Sipon mo siguro, hindi magnubo sa isang gato. Sa...
0: Okay. Dol, ang plastada na ang tubig balik diri sa Mayor nga dalan sa Telecom Compound. Yes. Mayor nga dalan dira sa LTO, LT4B.
2: Oo, diri-diri pa lang yan sa sulod sa Telecom Compound.
0: Okay. Now, ang tubig iya sa sulod sa Chongkoville, diin iya naga-drain, din iya naga-buswang, Katropa Mario, Dol?
2: Eh, wala pa ito makita pa sa sulod, sa compound. Kaya wala ko kabalo ko din ang alagyan dito sa...
0: Pero sa mga pumuloyo, da, pamangkotabi, Dol, with the present setup sa kodalo ay paman matapos, ha, diin naga-buswang, diin naga-awas, di naga-kadtong tubig, da. Kaya daw ay man-kanal, da, Dol?
2: Ma'am, ang tubig dira sa sulod, di ang tubig na sa sulod sa Chongkoville na ginadevelop tubong, din ano may drainage na? Away pa sa drainage. So wala pa buluswangan. So meaning ang tubig to nga to dito tanang sulod, di rin hindi naman direkto sa inyo. Kutob sa kilid isang pader ng mga pamalay. Katupan Yosel, why pa?
0: Ati kun way padera kadto tanan ng tubig, tinambakan na nila dito sa sulod, how?
2: Tinambakan na, may tambak.
3: Yung tambak na, para sa dikit tama.
2: Pero dito sa sulod, may tambak na dito. May tambak. Kay Timo, no. Sa bilisyon mo.
0: So ang tanan ng tubig, dira sa Telecom Compound ng kadto?
2: Yes.
0: Bangod kay way pa sila drainage dito sa sulod?
2: Yes.
0: Tinin nila butangan na sa drainage, in kaso.
2: Butangan sa division plan.
0: Hindi nila pag palutson, hindi nila palutson sa Telecom Compound, di mo nila na dano buluswangan.
2: Kaya kung ang tao naton ang diri sa ginsod lang tatob lang na balay, sa kilid na diri may drainage sa system siya. Pero because sa kadamo sang volume sang tubig nga nagahalin dito, kagahalin dito sa ibabaw, naga hindi makomodar sang drainage na existing. Mm-hmm. Amo na ang sitwasyon. Oo. So, problema ni mga taga-telecom di Katropan Diyosel. Ang kutob sa mga ari sa kilid sang padera. So, amo na ang sitwasyon direct sa mga residente sa Telecom Compound. Ti gagawin pasla subungan ay sa baha bangod sa siling pagtupa sang mamulong na ulan na ang tubig galing dito sa Chongkoville na sa division na develop tubong pakadto diri sa mga residente. Mm-hmm. So live report ni Kandiri with katropang Jansen Crisostomo ining balita ang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus Premium B-Trek and Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Iloilo, Mario Hidongo, XFM News.
0: Bullseye! There you are si Katropa Mario Hilongo. Alindo kay Kapitan Delmo. Na ang aton nga point there is, our challenge to the barangay officials kay Kap Delmo, balingati, isa lang sa mga rason and so on and so forth. Tumuron tayo kung puti-puti. Kung itom-itom. If it is a contributory, so be it. Regardless development man para sa mga taga Quintin Salas, but if it poses danger to the residents, saving life and lives first. Hindi pwede masakripisyo ang kabuhi sa tao eh. So with the present situation, ang problema dira, ang sanguna wayang dira nag-drain ang tubig, subong ginpatasan sang Chongkoville, wala sila sang drainage system pa sa sulod kag kanal. Kundi in ang ila outfall outlet. Di in ang nagagawa karon ng tubig sa sulod sang Chongkoville kay ginpatasan nila than people living diri sa sagwa sa telecom compound. Ang tubig nagagwa sa mga pamalay for the first time nga nagbaha. Dira sa ila sa amo lang ni kalipot nga pag-ulan. So isa na sa ginatanaw. So that is a cause for alarm. Nga, ti mismong pumuluyo nagasiling mo. Ha? That's why, it's a challenge to the barangay officials of Quintinsalas and Capdelmo. Ha? Call a spade a spade. A white as a white. A black as a black. And that's simple. If it is a problem, we call that as contributor and contributory to the problem. Kaya we cannot make responsive solutions. Band-aid solutions na mahimo naton if we cannot dissect sa mga problema kung nga nagabaha dira sa Quintinsalas nga naga os-os ang tubig dari sa Alta Chera. Titudlo pa niya Kap Delmos. Yan dito na yung Balabago. Ito contributor na sa bahada sa Alta Chera. Kapi niya pagtudlo to sa Kapitans Balabago. May problema kang imo na ang imo bla istoryahan tayo hindi yung Balabago. Kahit outfault yung Balabago mo. Ang ginbaha kapon, hindi lang ang Balabago. Ang ginbaha for the first time sa history sang Centennial Village. Ha? Centennial Village. Amo ang natabo kagabi. Ha? Ang tubig naglulon halin diri sa Quintinsalas. Amo nang ginasubay ta, diin naghalin ang tubig, diin nagpugok ang tubig nga ah. Di may problema kita sa Quintinsalas sa nakitaan rin Chongko Subdivision. Ano? Chongkoville. Dugangan pa sang Salas Real. Nga dako nga parte, iya sang Tabok Suba. Diin ang outfall nila sini. Diin ang ila drainage canal. Without the drainage canal and drainage system, mila tibaya. Good morning again kay... sa mga nag-aupon sa ato, dari kita sa Isbabo. Sa kay Glenn Amoroso, kay Mr. Vicente Molina Sr., good morning, Gid. Dari sa Crossing Mandog Maasin. Sa kay William Dakinan, William, morning, Gid. Sa kay Stanley Cirillo, good AM. Sa coffee kita, God bless, love, by MJ Stan, Gaming 01. Ah, good morning. Sa kay Stanley Cirillo. Sa kay Paterno, si Tarpak Libar III. Good morning, Katropang Josil and Katropang Romel. God bless you always, Katropang Jansen. Sa kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso, siya, waay sir, dad, kung sa Taipei ta na, kadtuan ko ba? Save sir, maski may bagyo sir, ang bata mo. Thank you. Dito sila sa Kaohsiung eh. Sa kay Jan Leonora, niya kagabi, Katropang Josil, nakuhaan ko video ang sang kilat. Pwede mo ma-forward bisamon dyan, mga ayobik kami. Nakuhaan niya ko ng video ang kilat and that is phenomenal. Thank you sa kay Jan. Ha? Sa kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso, safety first. Ha? Kung may bagyo, dira, yes, Taiwan. Amo man na kung tani sa mga constructions and development, bala. Think of the safety first before whatever development. If may mga solusyon, implement the solution first before putting up contributor to the problem. Antes bala magpatindog subdivision, can we require them? Bala na ton nga may epekto sa mga pumuluyo that could put in danger lives and property. Pwede na ton mahambal nga, IT problema na di kung kudala ninyo mabaha ni, pwede butangan nyo anay kanal before you put up any development sa inyo sininga property. Butang mo anay kanal. Ha? Diba? Kung kaysa galing, you know, Katropa Alex, ang tao kung kaysa mango kung kabitbit malita mo. Pusay! Ha? Kaya biya turista na siya, galing mo kay tumandok. Pusay! Kaya nga, magbitbit ka malita, abi isang iban kung din ka ginaghalin nga turista mo. Diba? Abo ng problema kung kabitbit ka na malita. Kaya nga, kaya abi mo turista ka na, galing mo tumandok. Ha? Ang pamangkot si Nunod sa malita. Ay, kamobla, hindi ako pagpamangkota. Na-intriga nyo, kiko ba, galing mo. Sa kay Pastor Rosendo Dolendomi sa Baptist Student Center La Paz. Sa good morning, Sir Joseph. Blessings to you and your family. Sharing this verse of the day from Romans chapter 5, verse 6. Or chapter 6, verse 5. For if we have been united with Him in death like His, we will certainly also be united with Him in resurrection. God bless everyone. Thank you, Pastor Bolsa. Kay Pastor Sendo Dolendo Mihi. Sirenya ti from Romans chapter 6 verse 5. For if we have been united with him in death like his, we will certainly also be united with him in resurrection like his. God bless everyone. Thank you, Pastor Bolsa. Siya kay hambal ni Ma'am Lourdes Dixon kayo sa rayo abi ang kausong sa Taipei kon mag high speed train ka 1 hour kon sa bus 8 hours mauran lang sir White Bagyo ha kita mo 1 hour ang high speed train nila bullet train pero kung magbiyahe ka 8 hours katrupang Alex daw halin ka sa Rojas kag nagpalibot ka di pantike lapos sa ano lapos to sa ano sa Aklan Deblado, naglibot kak panay. Sa kay Nyek Espinosa, good morning, Nyek. Sa kay KJ Moralia Sr., good morning, Katropan Josil. Keep safe, everyone. God bless Iloilo City. Good morning. Greet ko lang ang mga house officer Pavia Tower 2 nga site. Ha? Sa mga house officer sa Pavia Tower 2, good morning, Gid. Halong mga K-59, good morning sa inyo da. Sa kay Agustos Labios, good morning, Gid. Sila niya, Katropa Josel, happy birthday lang sa bata ko, si Mariel Labios. Good health lang ang wish na mo ni mama mo. Ha? Sa kay Mariel Labios, happy birthday ba? Tiga ululan, good birthday ni Mariel ba? Sa kay Mamere Recabar, good morning, how are you, ma'am? Siya, take care, stay healthy, God bless you and your family. Thank you, sa kay Mamere Recabar. Sa kay Ma'am Kizuna Ramen, again, good morning. Sa kay Jerry Rodicor, siya, blessed Tuesday and rainy Tuesday morning, Katropan Josil. XFM Radio Patrol, Iloilo, kag sa mga suki na ton ng mga tagpalamati. Are, niya, nadumduman ko pa, ang natabo sa Typhoon Frank. Mayad lang subong, di nag-flash flood liwat. Pray. Makadlaw ka lang kay daw sinusubok tanang tadhana. Ara na baha, ara pang brownout, ahay. Malinog pa. Nya kumplito na katropa Jusil. BBM na huhuhu. BBM ko no is the complete alphabet mo. Ha? Just name the disaster is there. Ha? Baha, ano pagid? Ah, katropang Alex? Halong ang tanan. As forecasted, mga 1 week gurota mag-suffer ng rains and thunderstorm due to big habagat. Halong, God bless us all. Amo ng problema ta, ladies and gentlemen. Ha? Kay ginauna na ton ang development rather than saving lives and property. Diba? Ang aton niya, basta, dindog ka lang blada, reglon lang dapat reglon. Pareho sa isa mga subdivision. Ginpauna tang papader, sang sa papangitaon sila kag implementar nila nay ang pagkanal katropang Alex knowing for the fact ngang area is prone to flooding.
4: Bullseye.
0: You see? Kun kay sa mamalisyahan ka lang gid mga approving authorities, ang mga people in government from the barangay to the city, ha? Nagakasuspitsuhan lang. Why? Can't we think of a better way? Ha? Nga aga kapatay brain cells mo kon may puder ka na katropang Alex. You already forgot kon anong makapayo sa imo constituents. Pero kon magkampanya, latibaya, galalasik, laway, ang away panutbras. Hala ka, dayaw nga butuhon. Ha? Pag-abot sa problema, ha? Mulo masahion lang katropang Alex? No. Sa mga barangay officials, kag local officials, hindi lang sa barangay. Let us call a spade as a spade. You don't deserve to be called as a public servant and a public official if you don't know how to call a spade as a spade. That is what we call as political will. It's already 9:41 in the morning. There is a XFM. We don't know with the city government. Kung ma-issue, kag naka-issue na statement dari sa Mayor Trenas pertaining to this, we have so many problems. Isa pala ni na ginadisect na itong problema. Ha? Isa pa lang. Why pa kita tapos dari iya sa ano? Sa Chongkoville, sa La Serial, Tabok Suba, Quintin Salas, kag Takas. Why pa kita tapos di? May problema pa kita dari sa Tayson to. May problema, haro pagyapon na. May problema kita dira sa may kalubihan haro kasog po nanay na. Ang problema niya, Dungon Creek. Kaya nga, number one, dira, abe, parang away na, kaginit na pwede nga basulon ka mo sa syudad. Kag basulon ka mo sa ibang nga government agency, hindi ba ka mo maghaboy basura sa Dungon Creek. Para the next time around, nga limpyong Dungon Creek, kag may problema gihapon, ha, pwede na kita makatudlo direct to their very, very eyelid and iris. Ha? Inang aras matamob lang line color, yabla? Makatulok kita direkta. Kag makasok na kita sa ila. We've done our share. How about our government share? Diba? Amo man na dara problema sa ano, Subongo? Sa housing Mandoriao? May problema na da. Outfall, di nila palutson tubig da. Ang problema dito sa airport, mayo na tani, isang chimpong asinan pa na da. Kahit hula, tulong na magbaha. Pagkatapos, ang bilin nga tubig, naligan ni mag-init. Ha? Pulot ka lang da, kaya mahimo asin. Kailan kita hindi na? Nebla, Trapa Alex? Kagiban pa sa nga lugar. Dari sa ito sa sedad sa Iloilo. Ang Balabago, may ara man niya nga problema dara sa baha. Ba, Kapdel, mo yun na pagdugang, eh, problema sa taga Balabago to. Kaya nga, sunod taman ang Balabago. What's the problem there? Katropa nga Alex. Importante may baluan ta kung anong problema sa kada isa so that we can make again a responsive solution to the problem. Oras sa XFM 100.7 Iloilo. Ginadulong sa inyo sa Vision X Plus. It's already 9:43 in the morning. To maintain good eyesight, you need lutein, beta-carotene, vitamin A, zeaxanthin. Aras sa Vision X Plus, 1 to 2 capsules a day. Ang Vision X Plus is a quality product sa Yesto Health Incorporated nga mabakal sa suki ninyo nga mga butika. Oras ta, alas 9:43.
4: XFM.
5: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Magsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Kadto na sa inyong mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293. Series of 2026. Drink responsibly.
7: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
8: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Wednesday!

0: 9568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Sunful Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Sunful Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Kung gusto mo ng simple at natural na support sa mata, Vision X Plus, Soft Gel, Mylutin, Zeaxanthin, Beta-Carotene at Vitamin E, mga nutrients na kailangan talaga ng mata. Hindi komplikado, diretsyong tulong lang sa paningin mo. Vision X Plus, Soft Gel, Premium D3, ang bagong Vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
6: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sa Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako po si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
8: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
9: O si Bethany Estrid Siliero, sang Kalinong Iloilo, nagapasalamat sa XFM. Kay Dr. Revelito Uy, sa ako nyo nadagaan yung 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-itraman sa Santon at XFM, libu-libong papremyo.
8: O, ikaw man katropa, may chance na ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
10: Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
11: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila ko nga agi.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi! Sige! Hello! Oh, ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
14: Yeehaw! XFM.
15: Katropa mo!
13: Exciting!
16: Mga katropa, excited!

0: Oras sa XFM 100.7 Iloilo. It's already 9:49 in the morning. Sa ato sa ninyo pagparagad. Pursiga po sa inyo sa ninyo katropa-katropang Joe Silvanias. Base pa malang karon kung makuha na itong statement at taga City Engineers, Mayor Trenas and the rest sa problema. Let us all assess where lies the problem. Ano ginman malang problema? Hindi talang pagbasulon ang nature because we cannot make a solution if we always irason naton ang mga uncontrollable things. Dari lang kita sa pwede naton makontrol. Anong mga nag-contribute kung nga hindi naton makontrol or ma-minimize. Hindi nga control, ma-minimize ang mga uncontrollable situations. Ulan, bagyo, linog, tsunami. Hindi naton na makontrol. But we can minimize the impact. We can minimize the damage. We can reduce the number of possible persons and families to be affected. Pwede naton mabuhinan ang risgo sang tao nga mapilasan o kon mapatay. Ha? That's why we need to know the contributors sang problema. Just like sang pagbaha, may ara bala kanal nga tinampukan, may ara bala sang lugar nga ginadrinan sa oras sa tubig nga ginpaderaan, may ara bala sang creek nga nagnabaw, may ara bala sang kon ano nga problema. Para nga maisa-isa nato nini so that the government could effectively address the problem by implementing a long-term solution. May short-term, may temporary solution, pero we need long-term solutions. We need to identify and dissect really where lies the problem. Diin ginman balang problema. Amo ang problema sa aton, kati always band-aid solution ang gina-implementar tay. Why? Mambal man ang kapitan niya kung kapitan sa barangay. Ya isa lang taga ka term plano ko. Bullseye. Kon mayor abi governor congressman yo pila gid sila niyang sam ka tuig man. You know ang sam ka tuig na tatlo ka terms ka tropa Alex, may formula na sila mo. Ano ka tropa Alex, kon problema sina kon magdaw ka gid man may gasto ka. Una nga termino pagwapa kag pagwapo. Ha? Amo na ka tropa Alex. Ikaduha nga termino pamawi bawi. Kaduang termino na, the second three term, 3 years. The last 3 years, hindi lang pang sports, pang pamilya pa, pang ganansya. Bullseye! Bullseye! Oo. Sinoga kumpormi sila. First term, pagwapo kag pagwapa. Second term, pamawi-bawi. Last term, pang ganansya. Bullseye! Bullseye. Sinong may nabalaan yung may formula pareho sina? Ha? First term pamatsyagan mo daw dilapan niya pati dapa-dapa ka constituency mo. Second term, mambal nga daw talagsa na lang ni kakanto sa ato na. Last term ka tropang Alex, bahala kayo diyan, bahala si Batman. Bullseye. Dabla? Kinanglan mabawi kag makaganan siya gid ako. That's it, ladies and gentlemen. Abi nyo first term, second term, last term hindi. First 3 years, pagwapo-pagwapa. Second 3 years, pamawi-bawi. Last 3 years, pangganansya. Bullseye! Teka mo da, may ara man kamoda sang division, sang tatlo ka-term, sang iban nga mga politiko, labi na gid ang kawatan. Inang mahilig lang mga makeup sang projects, bla. Bullseye! Check tabi si Materon, si Katropa Romel Paklibar. Kahapon, wala klase ang Banati National High School. Kay may namahog dito. Nga mamuno. Ano karon ang latest update na identify ni Katropa Romel sa report, Mel?
1: Katropa Jusel, nag-resume ang klase sa Bumadlaw dari sa Panating National High School. Sang-resume sang principal nila, Katropa Jusel. Yung sa mangyaya sa investigation sang Banati Municipal Police Station. In katuan sang Banati Municipal Police Station, ang involved o kung ang picture nga ara sa nag-posting Katropa Jusel, sunod sa kaya Police Captain na Maria Chiridi di Marana, ang hepe sa Banati Municipal Police Station, naging katuan nila ang involved upon ang lalaki na ara sa picture na Tupang Jusel sa nag-posting sa pamahog diri sa Banati National High School. Hindi siya taga-diri sa Banati National High School, taga-ibang sa nga sikilahan na Tupang Jusel. Pero sunod sa kaya Police Captain di Marana, nga do pasikin gamit ng ang iyang picture sa pag-post sa pamahog kapag pang Jusel. Kaya ti ang bata gani ko kapag pang Jusel do wala gari sa cellphone. Tuno kay police captain.
0: Ah, nakilala nila, Mel?
1: Nakilala nila.
0: Okay, hindi galito dummy account?
1: Dito sa picture kapag pang Jusel. May picture nga nakabutang sa mga posting. Sabihin ka to anto sa police sa kanating PS. So nakilala to nila. Isuno sa pulis nga base din gamit lang ang picture para nga ibutang dito para sa posting katro pang user. Amo nang investigation sa pulis. Kung pasan na rin sa natin municipal police ticket, yes?
0: Oo, galing kiti why man to profile picture ang nagposting sini?
1: May mga ara ko no ang pulis nga copy sang nga may picture katro pang user.
0: Oo.
1: At isunod sa iya, sunod sa kay Police Captain Di Malana, nga do grupo-grupo, ang bata na naghalin sa grupo niya, so base isa na kulong sa ginabasihan nila, ang base ang grupo, para Katotang Jusel, amo nagamit ang itsura niya, pag nag-post sa pamahog Katotang Jusel, ay naghalin siya sa grupo. Kung natin hindi magsugot ang leader na mahalin siya sa grupo. Kasi ang grupo ni nila, kung nakatropan yung cell, hindi lang diri sa Banate National High School, kundi sa ibang pagid niya mga eskulahan diri sa 4th District, sa Northern Iloilo, katropan yung cell.
0: Kung amo ang nag ang account holder, halin sa grupo, may grupo naghalin sa, nagbulag siya. So
1: yes.
0: Sa pagpati nila, ginagamit ang iyong account para mag-post dira, para halitan siya mo na?
1: Yes, so, doon muna ang investigation sa police, Katro Pang Jusel. Pero ginpasa na ni Subong sa panati APS sa aras para manipigilan sa ilang police, Katro Pang Jusel. Pero sa call man kahapon, ang taga Banati National High School, kagang Banati Municipal Police Station, una nung dapat himoon sa Subong, nag-resume ang klase. Nagdugang sang pulis ang Banati MPS sa lugar para i-secure ang seguridad sa mga estudyante. Ang mga PTCE officers, mga ginikanan na official sang PTA na nagbulig diri bantay kay may kinpadalaman si Mayor Gonzales nga personnel sang munsipyo para nga magdugang bantay diri sa eskulahan Katro Pang Jusel. So, muna ito mga sitwasyon dere, gina-resume nila ang klase. Pero, gintrain natin nga pangitaon si Ma'am Banyaria, ang Principal 4, pero doon may meeting sa Katro Pang Jusel dito sa Division Office.
0: Pero, why man klase subong sila, no?
1: May klase Katro Pang Jusel.
0: Oo. Why yung gaulan dahaw?
1: Why yung gaimit ni Katro Pang Jusel?
0: Ha? Ay, sus!
1: Nagagom-gom.
0: Damabundak yung ulan di, eh.
1: Pasingkal din ang init Katro Pang Jusel sa Northern Iloilo. Medyo nagaguom lang pero nasingkal ang init. Nagasitnak ang init Katro Pang Jusel. So hindi nga balita ginadalong sa inyo sa Santo Plus Gold, Santo Plus Coffee Mix, Santo Vitamin C, Fisheries Plus, sa inyong libreng Dr. Politari sa Defense of Man. Para sa XFM 127 Budget Patrol Iloilo, ako Pedro Pangromel Paklibar, XFM News.
0: Bullseye! There you are, si Katropang Romel Paklibar. May klase galito sa Banante. Kay kasing singkal yung init dito, no? Ay, daw, ginpinahan kita dari sa siyudad. Ano kita mga pinanubol ngay nanak ni Adan kag ni Iba tuod sa pangamuyo? Bullseye! Bullseye! Datihan ko na permis sa pangamuyo sa mga malam. Labi na gid ang may mga tawag naton si Nibala Katropang Alex. May mga ginapanaad. Oo. Diba? Selang yati, we don't want to put, tawag na ito, sinimalis to disa. Kaluuyi kami nga mga inanak ni Adan kag ni Eva, di ba? Amo nang tuno pa. Pero kalabanan, mabatian ko na bala sa mga may panaad, hindi gani sa patay.
2: Bullseye!
0: Oh. Ambal sang nag-react din dayo na niya katropang Alex. Siya liwat tabi kay kadlaw katropang Josiel siling niya. Do pa matyagan ko doara kasa cruising siling niya pakadto sa heaven and hell. It's already 9:59 in the morning. Now, ka problema kita dari sudad, promamati kita impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mamati naman kita kung paano nila ginausar ang 25 milyones na kadadlaw. You know, sa operation sang Senado, may impeachment trial. Ha? Ano mo? 25 million na nagasto sang Senado. Di paano nila ginarasar ng 25 million by? Di ba? Di siyempre, dapat butangan man impeachment eh. Oh. Pero gin-cancel. Oh. Dasig si katropang Alex. Amo niya ako, nag-research ka? Ginunahan talang ganing nga mamati. Kita, boss. Why pa ganing, boss? Oh. Akon total testing mo lang kung tanawon ko. Bi, kung teknisyan ko, basa magbalita. Bullseye! Basa man gali balita. Hmm? Kaya tihambal ko mamati kita mo, buwas, kay cancel today. Why not a tiempo? Thank you guys for listening. There is XFM 100.7 Iloilo. Pero ining problema ngayon ni palabotan ni kay Mayor, kay Congresswoman, dua congressman tadi ah. May Uswag Ilunggo partilista kita, may Congresswoman pa kita. Tingbon mo flood control projects nila sinibala. Siguro for the past 3 years, mambal ka lang guro, mga 7 to 10 billion din nagkadto man. Latibay. Ha? Di nagkadto to katropang Alex? Ano to, make-up kag foundation? Nga pagkatapos natuluan sang ulan katropang Alex, mapaghiran mo lang gamay sang tissue paper, was da? Buta mo lang, why don't? Te, din ang make-up tang flood control projects de syudad. Why na galing ta tiyempo? Is turbo time, turbo dietary supplement for men. 30 minutes before loving, mag-turbo dietary supplement for men. Quality products ang Yes to Health Incorporated mabakal sa mga butika ang asuki ninyo. It's already 10:01. Salamat sa inyo siring pag-upod sa ato siring pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Para sa XFM 100.7 Iloilo, ako naman, si katropang Joe Salbanya, supo na ito sa technical partner, katropang Alex Saspa, XFM News.
2: XFM. Mga katropa, XFM.

0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: X FM.
6: Mga katupa, exciting.

0: Kasakit sa nawong kong aging tampa mo.
1: Mas masakit pa dirangin batyag singkasing-kasing ko. Sa salok maging buhat mo. Putigon ko. Ginpapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. O pangginlo-iban mo ako. Kasakit! O pang sabihak sino. Hindi ko mahimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sa diin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigugma. Sa di

0: Napaparay sa sakit ng katawan.
1: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
0: Garantisado.
1: Maaasahan.
0: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
0: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
0: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
0: Santhol Plus
1: Herbal Oil.
2: Kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Santhol Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Santhol Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
3: Sister Pain.
4: Hoy, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dadlawang training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-atake ko akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist.
3: Consult your doctor.
5: Sa mga buki ka.

Tapos nang ginhimo kong kasulat para kay Christy. Pilon ko ini, kagibutang sa sobre. Dason, isira ko. Kagiduhol kay kulit.

0: palog hatag sa pakaisa mo.
1: Damo ko bala pakaisa. At haga kung kay sino ko ihatag. Kay posi bala kay kung sino ko lang ni ihatag karon.
0: Sa pakaisa mo nga, bagasyonista.
1: Ha? Kimanang kriste?
0: Oo. Aprob?

0: Kabay pa nga batuno lang ni Christy ang pagpangayo ko sang patawad. Bisan pagi lang sa sulat. Tungod, nauya pa ako magatubang saya. Kibasi kong singgita niya ako. Kasakit sa mga tinaga, ginbuyan ko saya. Kag nakahibala ako, ngagin kaakigid niya ini. Apang nabuhat ko lang ato, tugod sa pagpanginsulto niya sa akon.
1: Kag sa dayon mapadulong ang pagdayaw, ma? Sa pagpangaluyang?
0: Ari naman. Nagabalik naman sa kaisipan ko ang ginhambal ni Christy. Kagamato nakasakit sa balatsyakon ko. Kaya ganong problema? Kung nang akong pagdayaw sa iya, mapadulong sa pagpangaluyag? Tao lang ako, nga kasubong niya. Sultira ako. Kagdalaga siya. Apang ugaling, manggaranon siya. Kag ako, ano ako? Nahatag na iha ni kulit ang sulat ko kay Christy.

0: magdali si ng Kriste?
1: Wala. Base ko na to siya sa kwarto nila ni Tita Emilia. Panuktok lang dito.
0: Oo, ah. Arangila, kwarto. Manuktok ko. Uy, wala sang may nagasabat. Manuktok ko, biliwat. Wala giyapon sang nagasabat. Abi, iduot ko abi ang akong dulungan sa pertahan. Pamatian ko kung may nagahulag sa sulod. Wala? Kalinong sang sulod siyang ila kwarto? Buot silingon. Wala sang tao sa sulod? Ay, ang mayo pa. Isa-isawon ko ang pamalay diri sa amo na. Ang tananamon ng mga pariente. Kaduan ko. Basi kung sa isa sa ila, ang kaduan nila ni Nang Kristi kag ni Tita Emilia.

naman ang Kristi. Si Tita Emilia lang man ang nakita ko sa ilan ni Tito Armando. Kung wala man siya makahibalo, kung sa diin naglagaw si Manang Kristi. Ay, husto! Sa may baybay gali! Dito ako matiritso, ah! Makadto ako sa kabatuhan. Basi bala kung ato siya dito nagapulupong ko. Ay, galing. Kalayo sang kabatuhan. Kagdasun, wala na kami gani nagakadto dito. Kay may nakita dito nga mag-asawa nga si Rina kagsyukoy. Nga nagapanguha sang bata. Kay wala kuno sila sang anak. Pero sige lang ah. Mapasimpalad lang ko.

tatlo po ba? Basibala kung hinali lang ah. May magpulhot niya si Rina. Kagbutongon ako pa kadto sa dagat. Bay! Sinang Kristi! At tumutuod siya oh! Nagapungko siya sa dako nga bato. Kuktason, kinapabayan lang niyang iyang at tiil nga mabasa. Nga nagadapya ang balod. Kagang iya malaba nga buhok, kinakuyop sang hangin. Dusun, nagatulog siya sa malayo. Pero, tuwala siya makahibalo sang nagakatabo siya palibot.

0: Ricky. Ngasubong si Dave. Bisan anong buhaton ko. Ini ko gid ka madula sa akong kaisipan sang dalayon. Tungod ang palibot, makapanamdam sa akong sang tanan.
1: Nabiste!
0: Si Kulit!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas! Santon Plus Gold! Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
3: Good thing, may Santon Gold Coffee Mix.
2: Maluwas na manamit gin,
3: may free collagen,
2: ang guta tayong kapa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santon Coffee Mix Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang nata ko.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-greatership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
8: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.

0: buhat mo diri.
1: Ay, naku pa ikaw ginapangitan na. Nga nga nagkatukod diri nga isawa nun. Wala ka makabalo? Nga may mag-asawa nga si Rina kag Syukoy nga nagapanguas ang tawo? Agad nga buhato nila nga anak?
0: Ay, kung matuod ina, hindi na nila ako pagkuhaon. Kaya dako na ako eh, para buhato nila nga anak. Karon sugiri ako. Nga ginapangita mo ako. Ginasugo ka ba ni Mama?
1: Wala ah.
0: Oti, nga ginapangita mo ako.
1: Kay may hatag ko sa imo.
0: Ano naman ina?
1: Madali lang ah. Kay kuoton ko sa akong bulsa. Ariyo?
0: Bah, sulat?
1: Oo nang. Kuhaan na.
0: Abi. Ay. Kay sino nagaling ng sulat nga ini?
1: Sa abyan ko ah.
0: Sa abyan mo? Sino nga abyan mo?
1: Si Oliver.
0: Ano? Oh, ang bagay sa sulat nga ini, gisipon pareho sini.
1: Hala, gising-gising niya ang sulat. Kaging palid ni sa hangin. Bay, nang? Ngangaging gising mo ang sulat, aw?
0: Silingon mong abyan mo? Hindi ko kinahanglan ng iya sulat-sulat, ha? Hala, palayan sa itsura ni Kulit. Doakit siya. Kulit? Akig ka ba na sa akon? Ay, Kulit, madali lang! Masaglanan kita! Kulit!
1: Nalainan ako sa ginpuwat ni ng Kristi. Akig ako! Ngangagin kisi niya, haw? Pani, kung hindi niya gusto nga basahon, kinbalik na lang niya sa akon eh. Bisan nga wala ako makaibalo kung anong unod siyang among nga sulat. Apang nakaibalo ako, nga importante ato kay amigo Oliver.

naglain gid ang buot ni Colette sa akon. Amo gid sina kalapit sang buot niya kay Oliver? Ay, istoryahan ko lang siya karon ah. Kung magkita ay kami sa balay.

0: Kalimti na lang ang sulat nga to ah.
1: Aking Kuya Siya?
0: Hindi. Hindi ka magkaaking saya.
1: Naging gisi bala niya ang sulat mo.
0: Sige lang ah. Hindi lang siya gusto nga makabaton sang sulat halin sa akon. Kung nga nabuhat niya to.
1: Bisan pa yun eh. Kuntani, ginbasa na lang niya anay. Antes niya gingisi. Ginpangabudlayan bala nato na to. Ikaw ya, ginpangabudlayan mo ato nga sulaton. Ako naman, ginpangabudlayan ko nga mangita sa iya. Tapos, amo lang to ang buhato niya. Basta, okay Kuya Siya. Suplada siya gali.
0: Ta-ta-ta-ta-ta. Tama na yun ha. Hindi ka na magpangakig pa. Para mo lang to. Makikigid kay Christy. Wala na to sa ako na. Ang mayo pa, magpauli ka na. Basi kung nagkakao na sila subong sa inyo.
1: Hindi ko to anay magpuli ah. Hindi lang ko anay ah.
0: Ote, sinong kaupod mo dali karon kung maglakat ako sa kagahon? Nakibalo ka naman. Nga nagapanagat kami ni tatay mo, hindi bala?
1: Nakabalo ko ah. Pero wala mong kuya na adlok na magpabilin dari ngay sa anon ah. Dari sa payag mo. Pero hindi bala, mahapit ka man sa amon, antes ka mo magpalawad?
0: Oo. Ote?
1: Kundi, bukaon mo na lang ko eh. Tapos, dungan na lang kita nga malakat. Sa amo na lang kumapadayon sa kakon pagtulog.
0: Damo ka kidyaraso, no? Pero sige ah. Ikaw nang bahala sa inyo, ha? Ikaw nang bahala maghambal sa inyo. Sugiran mo sila sang rason kung nga nga wala ka nakapauli. Hindi ako gusto nga maakigan ni nanay kag ni tatay mo, eh.
1: Oo, ah. Akong bahala.
0: Ah, sige. Madali lang, ha? Kailan taon ko nga akong tinigang kung luto na? Kay makao na kita na yun.
1: Ano sudaan mo?
0: Ano pa? Kundi ang karne sang halo na nadakpan ko kay ina sang aga. Ginadubo ko ah.
1: Amo ginayang rason. Kung nga gusto ko diyan nga magtinir dito sa imo. Kay man, permi namit ang imo sudaan.
0: Ah.

0: pa si kulit, how?
1: Wala pa kamo maanad sa bata nga to? Sigurado, ato naman siya kay Oliver.
2: Do mas gusto ni kulit ka magka-open permit si Oliver, no?
0: Ay, ambot magani sa bata nga ina. Nanamian gin siya mag-upod-upod kay Oliver.
1: Kay ginaaway man si Abby sa mga katubo-tubo niya nga mga pakaisahan namon mo. Kay kakulit gid.

Ginahingalita ni Oliver ang closeness nila ni Colette. Ginahimo niya ini nga sulugoon. Siguro, si Colette man ang ginpadulong niya sang sulat sa kahit kung sino nga babae ka matipuhan niya. Buwas, istoryahon ko siya. Sawayon ko siya sa ginahimo niya sa pakaisa ko. Ngaaw! Wala ba na siya sang bibig para siya mismong mahambal kung anong iya na batsyagan? Kag kung anong gusto niya nga ihambal? May paagi pa niya sa sulat-sulat?

0: madamos ang babae nga naluyag diri kay Oliver nang kag-isa na ako. Ugaling, dautod lang ko nung pagkabig niya sa akon. Gani, ginkalimtan ko na lang ang feelings ko sa iya eh.
1: Sa iba niya? Dautod man balang pagkabig niya?
0: Siguro, kay bisan isa, wala man siya sa may gimpangaluyagan diri. Malayo siya sa mga babae.
1: Nga ako no?
0: Ambot ah, wala man kami makahibalo. Pero, mas gusto niya nga makaupod, amo si kulit.

0: Guapa ni guru ay. Nami kutis, ha miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, oh, guapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man inisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mangko sina ha?
1: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
0: Oh, galit. Diri yun.
1: Ah, dali na.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahit na all-in-one. Sa presyong
3: magaan.
2: Cellphone Plus Herbal Oil.

0: Anthon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit, kaya uminom ako sa Anthon Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko, ang Anthon Vitamin C.
0: Anthon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Sister Pain.
6: Gary, sa ka-service ko, may araw ko sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa niya. Batyag ko dahil wala nagsakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: If symptoms persist, call your doctor.
0: Pipili sa mga butika.
7: X-F-M.
8: X-F-M.
9: Yes, to help!
10: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
11: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
12: The Secret of Health.
11: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
13: Visionex, marami na ang natulungan.
14: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionex Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionex Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionex Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
13: Visionex, epektibo. Subukan mo rin. Visionex Plus. Mabibili sa mga butika.
0: The Secret of Health. Supple Plus Gold.
11: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
0: Santon Gold Live Testimony.
15: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara, Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag pagod na pagod. Pag nag-comment sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kasukasuan ko, yung mga kaugatan ko, kinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Pero natunuloy na, wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Minis, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
13: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
11: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos siya ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
7: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Dinda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
7: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
16: The secret of health.
11: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating nutritious at delicious na coffee. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
16: The secret of health.
11: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
16: The secret of health.
11: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.

0: Madayat na kubuwas ah.
1: XFM.
2: Katropa mo!
3: Exciting!
4: Mga katropa! Exciting dito! XFM. Katropa mo!

0: Exciting time, last Jess sa 43 na sa aga kagining oras ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Vision X Plus. Proteksyon na aton nga mata batok sa mga balatian kasubong sang katarata, glaucoma kag pterygium. Nagaboro na bala nga aton nga pananawan kinanglanon aton nga magtumar adlaw-adlaw sang Vision X Plus. Kay ang Vision X Plus amayara sang lutein na beta carotene, vitamin E and zeaxanthin. 500 mg of gel capsule ang suplemento nga aprobado sang Food and Drugs Administration. Gani sa aton nga mga katropa, proteksyonan ang aton nga matabatok sa mga balatian, magtumar kita adlaw-adlaw sang Vision X Plus. Aprobado sang Food and Drugs Administration, mabakal sa mga butika nationwide sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sa Midtown Hotel. Available man online sa TikTok, Shopee, sa Lazada, pangitaan lang ang official store sang Yes to Health 2011. Tandaan, Vision X Plus.
1: Sentro, sentro. Ang tagsa kahitabo, may sentro nga rason. Ang

0: Exciting aga, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome na sa pagpangalagad sang sentro sa Martes nga edisyon. Petsa 18 na. Maulanon nga aga sa aton nga mga katropa. Te, basa pa ka muda. Sentro, sentro. Tagadiin niya hasta baha sa inyo sa ring balay. Nagatupa naman ang ulan diri sa aton sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Kay na do medyo nagtroterha but this time bago lang nagahulaw ang pagtupa sang ulan. Kamusta nga aton nga mga katropa listeners and solid supporters sa mga members ng XFM 100.7 Fans Club. Sa aton sila nga mga XFM Taxi Patrollers, sa mga drivers nga padayon nga nagalaray sa mga dalanon diri sa aton sa syudad sang Iloilo. Kamusta nga aton nga aga, kabay pa nga okay lang kamuda sa mga nabahaan kagabi. O terrible man to nga pagbubo sang ulan, no? Diri sa aton sa syudad sang Iloilo and somehow siguro sa pila ka mga lugar sa probinsya sang Iloilo sa din daw bisan diri lang sa distrito sang Haro diri sa Quintin Salas ang dalan kagabi kun mga nubo-nubo lang yung salakyan mo mga motorsiklo alaban-laban di kagid ka tabok wala labot nga masyado ka sulog mabaskog ang daludo sang tubig mga katropa. Dalom pa. No, istoryahan ta lang kiron sa aton sila nga pagpangalaga diri sa sentro sa XFM 100.7 na Iloilo mga katropa. Daligid lang. Kaya subong ilang aga, areho, insidente ini sa pagpaniro, estudyante, involved sila mga katropa sa shooting incident sa sulod sa eskwelahan dito sa Ateneo de Zamboanga. Ang initial nga report mga katropa na daw lima ang patay. Ang napatay mga katropa and subject to be confirmed pa ini naga-include sang duha ka mga security guards, duha ka mga estudyante and isa ka manunudlo. Hindi pa basta-basta katropang Alex ang iya sila nga armas. Ang armas sang suspect, high-powered katropang Alex, hindi basta-basta. Natabo ini mga katropa sa sulod sang eskwelahan sang Ateneo de Zamboanga mga katropa. So, may mga initial nga mga information no, nga nagagwa but ini mga katropa subject to be confirmed no sa aton sila nga mga tag palamati ha kay nagatry kita magin forward ko daga katropang Alex nga audio bala audio video sa aton sila nga GC interview ini siguro dito sa Zamboanga. Pero makita nyo ah, sa aton sila nga mga tagpalamati, hindi basta-basta. Hindi basta-basta kay nga ah, high-powered, ano nga klase sang armas ni siya man? Basta long arm siya. Amo ni ang gingamit sang sospechado sa pagpaniro sa mga biktima according sa report. And ang suspect, no, kalakip sa mga napatay. Sa limang napatay, lakip na dira ang suspect. Pero ano man, di nagkuha sang armas ni ang suspect. Hindi yan basta-basta niya katropang Alex mo. Kung mga masiling kami mga 38, so mga 45 daw makasiling ka nga, ah, diba si Kondamo siya kilala. Pero tiyari high-powered niya katropang Alex, oh. And ang pamangkot sini, paano nakasulod sa eskwelahan? No, ang armas. Ah, sa aton sila nga mga katropa, ongoing subong ang investigation sang aton sila nga mga katapos ang pulis dito sa Zamboanga City. Ah, kay subong lang nga aga natabo ang insidente involving mga katropa sa estudyante. Ah, and ang report nga may napatay ng security guards, kag isa ka manunudlo. Ang report diri ko no, initial nga mga information nga ang bata o kon ining suspect top 1 masami sa mga top 1 ini siya no, and daw hindi niya mabaton nga ang isa ka manunudlo sang eskwelahan ang naghatag sa iya sang manubo nga grado. So amo ini ang reason kung nga nga natabo ang shooting incident sa sulod sang eskwelahan. So nag-try kita nga makapakigangot kita no sa aton sering sister station dito sa XFM 99.5 sa Zamboanga City. Makapangayo kita sa tulid nga mga information with regard sa sering natabo nga insidente. Kiti hindi niya basta-basta. Ang sa may taklo, banto ka tropang Alex, ano nga, galing Armasto. Armasto ya sa iyang tiya, hindi bala? Pero iniya, nakibot kita nga high-powered yung armas niya. Hindi basta-basta. No? Ano nga klase sang armas ni si Katropang Alex man? Baby Armalite? No? Ano? Katropang Alex, no? Long firearm siya mo. So, standby ka mo kay basi makakuha kita sa tool-aid ng mga information. Tabor ang kwan, ang armas. Hindi ko abigid familiar ti ang mga armas yang usually makita naton ti hindi ti abi katropang Jansen kapareho sa iban nga mahilig sa armas no. Pero long firearm siya no. It's either tabor or baby Armalite ang armas ang naging gamit. Pero ting pabangkot din siya nagkuha man. So standby ka mo sa aton sila nga mga katropa ha. Kaya nag-try kita nga maka-establish sa contact. Agod nga makakuha kita sa tool-aid nga mga informasyon sa siling insidente involving sa estudyante nga nagpaniro sa kasubong niya nga mga estudyante. And ang report, 5 ang patay, nagalakip sa sospechado. So standby sa aton sining mga katropa, diri sa aton nga pagpangalagad sa sentro sa XFM 100.7 na Iloilo. Si Katropang Jansen, check tabi si Katropang Jansen, basic ko may mga initial siya ng mga information bala from news sa center, may mga initial na information si Katropang Jansen. Kay maka-alarma ning sa isang insidente. Could you imagine balang hindi basta-basta natabo sa sulod sang eskwelahan and then ang armas hindi pa basta-basta. I-check tabi si Katropan Jansen sa mga initial nga mga information no. Basi sa mga nakalap ni Katropan Jansen through sa aton sining news sa center kay daw na kibot kita sa insidente ni Katropan Jansen no. Last time nga may katulad sila nga mga klase sa insidente involving sa estudyante sa sulod sa eskwelahan ato natabo sa Tacloban. Pero ato ya, duha lang tong patay Katropan Jansen, hindi bala? Area 5 ang suspekto ay ito yung mapatay, pero ari ang suspect lakip sa napatay. Check tabi si Katropang Jansen sa sining mga tinion sa aton sining news center sa mga information nga nakalap sa pag-monitor. Katropang Jansen, anong latest update sa sining estudyante nga nagpaniro sa sulod sa eskulan sang Ateneo di Zamboanga?
1: Katropang Mario, based sa aton nga pinakaulihi no nga information nga nakuha sa ininga natabo nga shooting incident dito sa Ateneo di Zamboanga sa Zamboanga City, Katropang Mar. Pasado alas ano siya kagina natabo no, mga alas 8 sang aga daw halos magasugod pa lang ang klase, Katropang Mar. Based sa imbestigasyon sang kapulisan, actually ano ni siya, nakita pa ang nusubong ang iya sining Facebook live katropang Mario sang suspect si certain Muhammad Halani, no, ang ining suspect katropang Mario, estudyante, grade 7 student sang amuman nga eskwelahan. Based sa tong diri nga nakit-an sa mga post man actually, no, sang mga estudyante as well as sang mga news agencies, especially dito sa may Zamboanga City katropang Mario, ang ining insidente gin ano pa gin record or kabaga nag live pa ang ining suspect
0: live siya Facebook.
1: Oh, nag live gid siya katropang Mar. Actually may mga naga-circulate sa bunga video nga makita ang iya sining Facebook account nga nag live siya during gid sang iyang pag pamaril o iyang pag paniro.
0: Pero ang suspect katropang Johnson, ano siya, ano nga grade?
1: Grade 7 katropang Mario,
0: junior high school
1: sang among universidad or among nga eskwelahan na katropang Mar.
0: Kay may ano mo, may ara sang high school ang Ateneo di Zamboanga University High School Department.
1: Yes. Ti ang nakita naton sa video daw ano, no, daw hindi naton mapatihan katropang Mario, daw hampang lang sa mga video games bala na, sa mga online games ang iya sini nga ginhimo samtang ginapang tiro ang ini nga mga estudyante. Bali ang plastada siguro hindi gidabi naton mapasa kay katropang ano, no, actually gina-flag sang Facebook subong ang ini nga mga live sini katropang Mario as well as ang mga picture sini.
0: Yes.
1: Pero makit-an nga nagapasulod ang ini nga estudyante katropang Mario. I-describe lang nato, no, para sa aton nga mga tagpalamati sa aton mga tumalanaw sa aton nga Facebook live kay hindi gid na naton siguro mapakita base maano kita, no, ma-flag kita, yes, katropang, yes, Mario. Nakit-an siya nga nag-uyat na sang pusil katropang Mar, gapasulod sa ini nga eskwelahan, nagasaka siguro sa ilan ning ano, no, senior high or junior high nga building, and then nakit andiri nga nagsulod siya una sa isa ka classroom. Pagsulod niya katropang Mar, may nagapungko sini nga maestro sa ano,
0: may mga estudyante,
1: may mga estudyante na, eh, yes, may mga estudyante na nagapulungko na ano na ni siya, mga 7 or mga before 8 o'clock na ni.
0: So una niya based sa video nga lang taw na to Johnson, una niyang gintiro ang manunudlo.
1: Oo, ang gintutukan niya ni katropang Mar, dudugay, yes, pa siya nga dagatindog. Actually gin ano na siya, gin tan-aw na siya. Nakita na siya sang mga estudyante kag sang maestro. O galing siguro abi nila ni ano bala? Daw hampanganan lang or wala galang-ulang ulan siya katropang Mar kay ginatutok niya ni ang pusil. Sa mga estudyante, oo, hindi lang siguro pag i-ano katropang Alex, nang basi ma-flag kita.
0: Flag kita na.
1: Oo, i-ano talang, i-describe ta lang.
0: Based sa ton nga nakita ni katropang Johnson. Okay.
1: Pag tutok niya ni katropang Mario, nakita man siya sang ano, nakita nga nag ano sa iya, nagtan-aw sa iya ang ano ba lang, ang maestro, maestro ni or basta ang manunudlo, tapos sa mga estudyante, ginatutukan niya ng katropang Mario. Pero makita naton nga daw wala balaga panic ang mga estudyante kahit siguro abi nila hampang-hampang lang. Gina-try si Yasini nga ipalupok ang pusil, ang Yasini nga long arm, pero hindi maglupok katropang Mario. Oh, makita naton nga daw gin, yes, ano niya pa paglupok dito na nagdalagan ang mga estudyante, nagpanik na. Di naton makitaan kung may naigo sini sa una Yasini nga palupok sang long arm.
0: Ang information kuno katropang Ale, katropang Alex, katropang Johnson, daw apat kuno ka size ng video ni gina-try naton sining ma-check, no? Kay ang ato nakita, siguro ang sa ano na niya, ang sa sulod ng isang kwarto, pero pag nakasulod din sa eskwelahan, pero ang pagsulod niya sa gate, ano man, kahit hindi ba siya makasulod kung hindi siya mag-agi sa guard, sa security guard mo, sa guard sang eskwelahan.
1: Yes.
0: So, base posible, no, ang aton man ang niya, nga base posible nga una na tabo ang pagpaniro niya to sa security guard. And then nagsaka sa ibabaw,
1: amo na nakasulod siya.
0: Ano siya, amo na kun nga ang nakasulod siya.
1: Oo. Kay base sa to nga information do may ara nga nadala sa nga mga security guard katropang Mario eh.
0: Oo.
1: Kumbaga na ano man na natiruhan man no. Pero sa video nga ni nga napakita naton ang amo ni mismo ang live sang suspect nga si certain Muhammad Nail Halani. Hindi na siya subong makita sa ano eh. Kung i-search mo katropang Mario, damo na nga mga trolls ang nagyahimo sang ilang mga fake accounts. So halong lang kamo no sa mga nagaano sa mga
0: nagapalapta.
1: Oh, nagapalapta sini. May mga nagyahimo sa mga fake accounts nga under sa amo ning pangalan. So basi batingala kamo bala nga amo na siya. Daw wala na daw gin down na sang Facebook ang original post kag as well as ang account ni certain Muhammad Halani nga ini. So after sinikatropang Mar, kaduwa siya mag silo-silo sang sang classroom. So una yan nga pagpalupok sang yang long arm. Syempre nagdalalagan ang mga estudyante pati nang maestro, pero may ginlaga, do may ginlagas ni siya katropang Mar, may ginsundan siya. Kaiti daw hindi na maglupok ang iya sining long arm. Based sa ton nga information daw, ano siya daw AR-15 or M4 style nga rifle ang iya sining pusil nga ginauyatan. Hindi lang naton ma-determine gid no kung amo gid ni siya, pero based sa mga nakakita sang amo ning pusil suno sa ila, probably either classes ang AR-15 or M4 nga style sang pusil katropang Mario. So after sini sang unay nga pagsulod sang classroom, syempre nagdalalagan na ang mga estudyante, may ginlagas ni siya, da may gin sundan sa isa pagid ka classroom katropang Mario. Pagsulod niya ni sa second or sekedwang classroom, ginislan niya pa ang iya sining pusil, may ara pa ni siya nga short firearm katropang Mar, may
0: so, ano siya. Armas niya.
1: Oh, may handgun pagid siya nga dala. Makita dire sa iya nga video kag amo tong makita naton dire daw isa, duwa, tatlo, apat, lima kalupok ang makita naton dire sa iya nga live antes na utod ang Facebook live niya katropang Mario. Daw kalima niya sini nag ano daw, wala man siya sang ano eh specific nga gin ano abi nga gintutukan, basta nagpalupok lang siya, kalima kaanom ni guro no, or kay nautod na biyang video 5 to 6 ka mga lupok ang nakita naton diri randomly lang sa mga estudyante katropang Mario nga nagadaralagan pagwa sang among classroom. So dito nautod ang ining video.
0: May nakita kita nga video no, isa ka part sa nga video kay according sa report apat ka mga utod-utod ka mga video niyang ginpost. May nakita kita no. May I think kung di kita magsala second floor siguro sang eskulahan eh. Tapos pagtamwa niya sa kwarto, may mga estudyante. Patanggin pang ang pagtiro niya, tumit may concern na katropan diyan.
1: Oh, why na single kung sino man abi ang ginaano niya no. Ginatutukan niya no, basta kung sino lang ang malabutan siguro, kung sino lang ang makita niya nga nagadaralagan, amo to ang iyang ang iyagid nga ginpunterya. May nakita pa gani kita nga video katropang Mario nga daw. Pasensya lang sa mga nagkakaon, no? Gin-finishing niya pa katropang Mar eh. Kumbaga, nagahigda na tiro ya pagid, no? Muna yung mga nag-circulate subong ng mga videos mga katropa. And,
0: hindi nato no galing katropan dyan. Kasi mapakita agad, no? Hindi nato mapakita. Kahit yung basic ko ni-flag down kita sa...
1: Oo, kay bisan isend mo lang ganito subong sa messenger katropang Mar, doon gina-flag down eh. Ari ganun na ginakakas ni Facebook, no? Bisan sa messenger lang mismo. Kahit yung ano gin siya, tama ka brutal bala? Yes. Or tama ka... Ano
0: makita mong pag kinarankaran sa mga estudyante. At to siguro ang pagsaka niya to sa second floor or third floor sa eskulahan. Nga makita ta sa video nga nagapinanago ang mga estudyante. Siguro ano na to, short firearm na ang ginagamit niya. Kay pag
1: handgun na lang
0: handgun
1: to.
0: Handgun na lang. Pero ang iyang nga long firearm nga ginagamit sa una nga pagpaniro ara sa ground no, to ground na I don't know kung ano gid ang plastada, no? Pero based sa mga nagalapta nga mga videos katropan dyan, sin, ha? Makita ta daw tama ka brutal.
1: Oo, doon di mo tanawon katropan Mar. Though, ang ibang ganiga hambal daw hampang lang para sa iya.
0: Yes. Oo.
1: Kaya daw hampang ka lang bala sa, ano na, sa mga kilala subong mga hampang, mga PUBG nga na. Oo. Nga daw sa wala lang sa imo ang mga ano no mga estudyante nga nagakarankaran nagadalagan pagwa sang ilang ang mga classrooms
0: arang armas ka tupan diyan si no sa aton sini nga mga taga Palamati kun mag M4 daw
1: oh daw ano counter siya? Strike lang eh
0: oh grabe nga kaniya no oh ang sa may Tacloban to short firearm lang to ya
1: oh ano to ang revolver kag ano
0: oh,
1: siya
0: ang
1: Glock
0: ang Glock
1: ano na gani?
0: 9mm?
1: Oh, daw 9mm.
0: Oh, oh. Service firearm to sa isang pulis. Area, long firearm, kagway labot, may ara pa sa isang short firearm, naging gamit, isang sospechado.
1: Makita na itong nga daw, hindi siya siguro kabalo, no? Kag bumayo lang gidman niya, wala to nag-ara, katropang Mario, ang long firearm niya to.
0: Ang iya tong short firearm, a short nga daw expert siya magagamit. Pero sa long firearm daw, hindi ko makita pa ang video nga nagapang tiro siya sa long firearm, gamit ang long firearm, mga katropang Johnson.
1: Ara sa ano to, sa ang ginsend ko nga video, katropang Mar, ang una yato nga pusila mo to, ang the long firearm tong yung nga ginagamit.
0: Ara o. Daw ano naman, tabor o ano. No? I-check na to ni Dugang ang iya sila nga armas. Pero initially, lima ang patay. Nag-include na dira ang suspect katupan Jansin.
1: Ara na da ang ano eh, ang suspect. So hindi pa ni mahibaluan kung either self-inflicted ang iyagin himo no or na tiruhan siya abi no sang aton yung autoridad samtang ano sini ang nagresponde ang aton kapulisan sa ining insidente katropang Mario pero subong ti ang sitwasyon based sa investigation initial investigation ginatan-aw nga daw ano ni siya ano bala daw maalam man nga estudyante katropang daw ano bala daw achiever taas ang mga grado taas daw high daw kumbaga ano siya
0: top 1 ganun siya
1: performer siya sa ano eh daw isa siya sa mga mambal naton possibly on a roll or ara sa ano no
0: pwede top 1 mo
1: oo ano siya maalam nga estudyante

0: either lagson mo ginaya or ano, basta siya lang ginyang matiruhan mo. Ang sa video, ya, based sa video, nga ano na, no? Do, bahala na lang. Kung sino man ang maigo, siya na lang gito, no? Kahit nag-ano na, nag-rapta ng mga estudyante, ang iban nagharapa na, no? Ang iban gani, ano pa, no? Nagdalalagan na lang para man nga makapalagyo sa ini nga, ano, sa ini nga shooter, katropang Mario. Hmm. So far, amuni ang latest nga investigation sa ato nga kapulisan. Gina-check pa kung paano gini nakasulod. Kahit hindi lang isa eh. Duwa ka mga pusil ang believed to be nga nadala sang estudyante sa sulod mismo sang ini nga Ateneo de Zamboanga University sa Zamboanga City, Katropang Mario.
1: Okay.
0: So sa dugang siguro sini nga mga dugang nga mga updates, bantayan lang sa pila paginaton ka mga news and public affairs program sang XFM Radio Patrol Iloilo. Ang ini nga balita ang gidadulong sa inyo sang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang John Sinquisostomo, XFM News. Live report Centro.
1: Last 11:09 ang aton oras sa diri sa aton nga pagpangalaga. Thank you kay Katropang Jansen Crisostomo nagikan sa aton nga news sa center sa update sa siring insidente involving mga katropa sa estudyante nga natabo dito sa Ateneo de Zamboanga University sa Zamboanga City, Subong gidlang aga. Sa din na initial nga report, 5 ang patay, 2 ka security guard, 2 ka estudyante, naga-include na dira ang sospechado kag isa ka manunudlo. Centro. More updates sa diri sa aton nga pagpanglagad sa XFM 100.7 Iloilo. Last 11, Jess, sa nga aton oras sa aton nga pagpanglagad diri sa Centro. Good morning, anay, sa kay si Rinaldo Abeto, sa din niya katropa Sir Mario, pa shout out lang sa ilan ni katropa Sir Josel, katropa Sir Jansen, and katropang Ma'am Era, kay Ma'am Bea. Sige, thank you kid kay Rinaldo Abeto, kay Maria Julina. Jo, wow, kamusta ka na da? Centro. Good morning, happy listening, ha? Salamat kid sa pag monitor and subong. Bao kay nadira kita sa may telecom compound. Good morning landa sa kay Mrs. Losminda Paderon. Gapamati sumuda sa ton na sa may telecom compound sa Quintinsalas sa distrito sa Haro. Mabalik kita sa aton nga pagpanglaga din sa aton sini pagbalik tutukan ta ang sitwasyon sa aton sini nga syudad kay nagalutaw kita subong diri sa aton nga syudad. Alin kagabi tubtob subong nagalutaw kita katropang Alex. Okay, na dito kami ni katropang Jansen sa telecom compound sa Quintinsalas. Sos Maria Kagusep Santisima anak sang Kambang Abuaya. Pwede mo mabuyan iya it tilapia or pwede mo mabuyan iya it puyo, ha? Kaya nagabaha, ha? Amo pa lang to, ulan pa lang to, ha? Katropang Alex, ha? Ang ginasuprer nga pagbaha dira sa telecom compound sa Quintinsalas because sang pagpapader sang Chongkoville. Subdivision ini mga katropa, no? Nga nagapapader sila da. I think na-develop nila mo, no? Dira sa Quintinsalas. Ang kataason siguro sa ila sila nga pader sa aton sila mga katropa dira sa mga 12 feet ang kataason. Now, sa kilid sang pader sina, mga katropa, amuna dira ang telecom compound nga sa diin, amuna ang nagasuprer subong sang pagbaha. Kay ang tubig nga halin dito sa gina-develop nga subdivision dira nagatahos sa mga residente. Kita nyo na, oh, kita nyo ang kilid sina dira ang mga pamalay nagbutang sang hose sang tubo nga PVC, no, PVC pipe dos ang kadakoon para lang mapagwa ang tubig nga halin dito sa sulod sang ila sini nga balay. Kidalo mo ina nagpuas na na ang baha, nagpuas na na sa aton sini nga mga tagpanamati. ti ina subong aga na ti how much more kagabi

0: na ang tubig dahilin sa sulod, nagdalo-do pa kadto dito sa main road. Ang akong mga nubo-nubo lang ang imo nga salakyan, hindi katabok. Mga motorsiklo, kato pang Alex, ano nang imo gani, sniper? Ah, hindi nakatabok kagabi. Sentro. Oh, te suprers na gabi, iban gani, tagala una nakpuli gabi. Matabok lang, halika lang distabok suba, going to buntatala, hindi ka nakatabok, hindi ka makaagi da sa, ano, sa Kintinsalas, sa tubang sang LTO, or atubang sang NTC, pakatong inadira sa atubang sang National Food Authority, may tinalo mo. Si Siling ni Kapitan, Rizalyn Delmo, ang isa sa mga contributor. Kun nga, nga ang tubig nagbuloslog to, hindi man lang ang tubig nga halin to sa takas, no? Dira nagbuslog sa ila, kay ti ang wayang to ginatampukan, ginpadiran. Sentro. Ti natural ano ang tendency kundi ang tubig mangita ginaya sang manubo katro pang Alex. Sentro. First time na tabo ni. Magluwas yan natural to sa tong Bagyo Frank, kay ang Bagyo Frank ya terrible na gid man to ya. Pero ari ho, lantawan nyo bala? Ha? Lantawan nyo bala kung anong sitwasyon? Sos Maria kagusip, Santisima, anak sang kambanga buhaya. Ito na, ang ina-istoryahan ta, diray pala na sa Kintinsalas, no? Sa MacArthur Drive sa Kintinsalas. Huwag pa nalabot sa iban nga mga kabaranggayan, dira sa distrito sa Mandurriao. Si Katropang Gabi Gabo gani, no? Ang aton sining coordinator sa class sa mga PWDs da sa Mandurriao District. Basi kiron ma-check ta na Katropang Alex, si Katropang Gabi Gabo. Kay Lotao man sila to! Sentro! Yan aton ng mga XFM Taxi Patrollers, nag-feedback diri sa aton. Ha? Ang mga areas nga malabayan nila. No? Nag-tag-inas ang feedback sa aton si... Ang aton XFM Taxi Patroller, si... Katropang Dominic Pilapil, si Katropang Hill Alvarez, si Katropang Rodolfo Dilapos, si Katropang Jimuel Dile, ito mga malabayan nila kainang kutob sa mga dalanon nga gasapaw paya tubigs dalan. Sentro. Sa aton sila nga mga tagpalamate, ba Sos Maria kagusip, tingin mga salakyan mo sine, ang malais na di ka pala kagabi, Katropang Alex, sa mga buubo sang ulan ng iban, sige, pabla pang dagnas, hasta subungaw. Sentro! Sa Katropang Alex, huwag ito ng dagnas sa inyo? Huwag kaya? Huwag ka ito madalasa, Katropang Alex? Ang iban to, sige. Sentro! So, balikan tanay sa aton nga pagpangalagad sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. Aka si Gabi, sige, bebe. Sila won tabi si Katropang Gabi Gabo sa area yada. Onyati, di Leon si Katropang Gabi mo. Katropang Gab, kamusta ka da? Lutaw ka man?
1: Lalutaw ang militanan sa guwag sa sulod.
0: Guwag niya kag sa sulod? Sang balay? Lutaw ka mo da?
1: Oo, sa karsada. Lutaw ito kami mayo. Kami guwag sa elementary school. Pagkanto sa may Santo Domingo. Pagkanto.
0: Ano ka dalom sang tubig baha sa inyo da?
1: Aguro buko-buko na.
0: Buko-buko na pero ina subong na nangaga, subong na na. Pero kagabi ya Katropang Gab, anong plastada?
1: Atin luto-luto gid kay at status sa may GC binotel sa may SDO dito hindi gani katabok.
0: Bao?
1: Ang motor hindi nakatabok.
0: Mm. So first time ni Katropang Gab nga sa inyong area da. Kaya Mandurriao daw talagsaya sa inyong area da mabahaan mo, no? Magluwas ng pakadto to sa may, ano na dagani, pakadto sa Happy Homes. Diraya, gamay lang ang ulan, kabahagin man na diraya. Dira sa may Mandurriao Plaza, daw ay diagawag gabaha, hindi bala?
1: Ang sa may Mandurriao Plaza, ay yung manggawa na nagabaho. Galing kasi siya, pinurot bastante, ligid man ng tubig, kaya mundo ko nga nagbaha man siya.
0: Hasta sa Mandurriao Plaza kagabi, baha man?
1: Ang ano na nablaan siya, may ginag-repair na nila na daw din mo, ilan na story park na sa una na, nagatubig na ta.
0: Sus, oh. Te, sa subong Katropang Gab, anong plastada, daya subong?
1: Okay, pamandit, nag-contact mo ng ulan mo. kuti magulan ni luwat karon tuduwa niya naman eh batyay naman niya.
0: Oh, pero why na sang tubig baha sa tunga, sa dalan.
1: Gamay na lang danaw na lang kunti kunang kilala ko sa una.
0: nagdanaw na lang. So, oh, pero makita tani ka Trubangga ba? Dire sa temporary nga market bala sa mga stalls dire, magpaliko ka. Magpaliko ka da sa ano na da gani sa the Mercury Drug na da ang sa may kilid mo no. Magpaliko ka. Tapos gasoline station, magpaliko ka pa kadto sa simbahan. Dalom ginadaya baha kagabi ka Trupanggab?
1: Dira siguro, kung tinyala kami nga, nagbaakit man na da sa
0: kuwaan
1: ni Riana na.
0: Pali binidikto na ni
1: yun. Pali binidikto.
0: Pero sa una, why ginadaga katabo ang gabaha sa area nga na da, hindi bla?
1: Sang una gitman do why pagit man kumaya bate yan nagbaha gitman da tudo ta asa ka lagi di damo ang development sabi mo
0: mudla yang development no why man kita again sa nasa development pero tiya lang tawa bala subong oh. So subong ang sitwasyon da nagbuhin-buhin na ang tubig asta na lang sa buko-buko
1: yung buko-buko na lang
0: tika ba
1: asyan Katro pa Mariolio, kupitek sa may Santa Rosa area, bala?
0: Oo.
1: Nang sa may, ano na da, bala, diri tampi sa Indian Trail?
0: Aw ba o, kayo daw, bulos lugan man na dira sa nga tubig, halinto sa may Dungon Creek, hindi bala, ang sa may Dungon Sea?
1: Oo, diragin ka na yung katropa. Katropa Mario, diragin. Ang lugar din na dito mo.
0: Okay.
1: Ang kontay na ito pala na housing Black 17 and 22.
0: Okay. Anyway, katropa.
1: Kung hindi ka mag-agay sa Santa Rosa area.
0: Oo. Anyway, katropanggab, no? Thank you sa feedback. At least nagnubo-nubo na kung nag-lutaw ka muna subong. At least na okay-okay na kung ikumpara kagabi.
1: Medyo na okay-okay naman po tayo. Dapat yung ginan. Do na ba din niya nang siguro yung blood control naman.
0: Sige. With that, katropanggab.
1: Magin ano, ayos yun. Katropang Mario, magin ano ko tayo, magin text ba sa'yo mo?
0: Oo. Sige.
1: Personal ko na nga panawagan kayo, Minot. Di lang
0: PWD. Oo. Sige, Betty. Ikaw na lang, Abi. Total, ara ka naman. Hindi
1: na,
0: Sige. Alin sa grupo sa mga PWD sa salamat gid kay Trupanggab.
1: Are ko tigya po na.
0: Sige, salamat. Okay. Sige, si Katropanggab gabong aton nga coordinator sa class no sa mga PWDs no. Aha, iti lotaw sila to. Centro. Mayo ayo na lang subong kay do medyo nag asta na lang sa buko-buko. Ang tubig to, unlike kagabi nga daw, terrible gid. Gabi gid ya kagabi buubos ang ulan kato pang Alex, no? Centro. Pero lika wantang sagay kalusong sa baha, kay base ko magdiptos pa roses ka muda. Ang importante nga pabaskugontang aton nga immune system, di kita magsagay kasulay sa ulan. Hindi kita magsulay sa ulan, kay base ko magkabalatian kita para may protection kita sa aton siling mga katropa, sa aton siling mga kauturan. Tumar kita sang Santone plus Gold Herbal Capsule, Santone Vitamin C, kag Premium D3. Ang mga suplemento ang ginakabig naton the Superior and the Ultimate Trio, bangod man sa mga epekto nga madulot sa aton sining ikaayong lawas. Importante subong health is wealth na tigululan subong nagabinha baha pa. Hindi ta malikawan kung kaisa, mabasa kita, bangod sa pagtupa sang ulan, makalusong kita da sa mga baha wow, ang leptospirosis ni nato malikawan na. Pero te, mas maayo gid ko nakalusong kamo sang baha da kadto kamo sa health center no para makapangayo kamo sang bulong da para nga if in case ba da? And dapat pabaskugonta ang aton immune system no para malikaw kita sa mga balatian. Santone plus Gold Herbal Capsule nga may lima ka mga ingredients: mangosteen, ampalaya, malunggay, garlic, kag spirulina. Para malikawan naton ang mga pagtubo sa mga bukol-bukol, hubag-hubag, arthritis, rheumatism, high blood pressure, diabetes, kag iban pa nga mga klase sang balatian. Tumar kita sang Santone plus Gold Herbal Capsule. Obdanaton sang santo na vitamin C, ang alkaline-based kang nanasilik na vitamin C, nagabulig sa pagpapaskog sa aton nga immune system, and ang premium D3. Ang premium D3, nga mayara sang vitamin D3, yung papaskog pa sang virgin coconut oil, kag malunggay oil extract, mga katropa. Prevention is better than cure. That is why nga tumari kita sang The Ultimate Trio, Santon plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C kag Premium D3. Aprobado sa Food and Drugs Administration. Mabakal naton sa mga butika, sa Mercury Drugstore, Rosa Pharmacy, TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy kag Generica. Sa tanan-tanan nga mga butika nationwide, draman sa Yes to Health and Wellness Center sa Ayang Building sa Yulo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sa Midtown Hotel. Available man online, no? Pwede naman ma-order sa Shopee, makita lang official store sa Yes to Health 2011. Sentro! Sentro! Mabalik kita sa aton nga pagpangalaga diri sa Sentro pagkatapos ng aton nga mga commercials. Sang oras, 11:24.
2: Hindi mo na kailangan maghintay na magkasakit bago mag-alaga ng kalusugan. Sa bawat capsule ng Santon Gold Herbal Capsule, may kombinasyon ng malunggay, mangosteen, bawang, ampalaya at spirulina para sa overall wellness support. Isang simpleng habit, malaking tulong. Santon Gold Herbal Capsule.
3: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika.
7: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
8: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katara, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
10: Mga pare guys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
11: 7 Plus Herbal Soap.
12: Yan is Galona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
11: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
13: X FM.
14: Yes to health!
15: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
16: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
17: The Secret of Health.
16: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
18: Santon Gold Live Testimony.
19: Antanet Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap. Nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Na umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan. Hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
20: Santon Plus Gold
13: mabibili sa inyong mga suking butika.
16: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
20: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
16: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng binipisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansihin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
21: Vision Next! Marami na ang natulungan!
22: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision X Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision X Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
21: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
16: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin. Susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Uulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa apdo, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix at pwede po kayong pumili. Meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Vision X Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
23: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
24: Yes to health!
25: Kung mamati ka sa XFM.
26: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
25: Kun mamati ka sa XFM.
26: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
27: XFM.
28: Katropa mo!
29: Exciting!
30: Mga katropa, exciting!

0: Las 11:32 sa aton oras sa pabalik sa aton nga pagpangalaga diri sa sentro sa XFM 100.7 na Iloilo. Sa aton sa mga tagapalamati, no? May mga information kita sa diri sa aton, no? Update sa mga nabaan. According sa report, 56 ka mga barangay ang apektado sa pagbaha katropang Alex, no? Nagatry kita nga maka malabot, no, si Miss Donna Magno, ang aton sining CDRMO head, no, sang City Disaster Risk Reduction and Management head diri sa syudad sa Iloilo para ma-check naton. Kaya as per report mga katropa, 56 ka mga barangay, no, ang affected sa bahara si Ma'am Donna. Okay, sa line number 1 upod ta si Ma'am Donna Magno, ang aton nga CDRMO head. Check tabi kung nagkamusta ang monitoring sa mga kabarangayan nga flooded, no, diri sa syudad. Ma'am, good morning. Si Katropang Mario, live kita sa XFM Iloilo, ma'am.
1: Yes, Sir Mario, mayong udto, no? Pag sa imo mga tagtalamati, mayong udto man.
0: Yes, ma'am. Thank you sa time. Ma'am, kamusta ang monitoring naton? May mga pila ka mga barangay sa syudad ang still flooded sa gihapon?
1: Sige. Pag-haling ko kay na, sir, no? Sa record naman, 56 ang flooded since nga nag-inulan kagabi.
0: Oo.
1: We have to understand nga, kundi may local kita nga hazard sensor network.
0: Yes.
1: Naka-record ang isa sa mga locations naton sa San Isidro, La Paz. Naka-record siya sa 166 mm nga rainfall. Mm-hmm. So, sa gintek sa aton meteorologist, ang average bilang monthly rainfall kada August, given ang historical nga data. So, 215 mm rainfall. So, sa kagabi nga ulan, for almost 6 hours, na sige-sige, kag nagabubo, gamay na lang ang dugang mo, no? Para nga makalabot siya sa sa mga monthly nga rainfall nga na project based on the historical data.
0: Mm-hmm.
1: So 215 against 166, so amo na kadamo ang ulan. So that's why kagabi ko ma-notice niyo natamaan gid ang Saharo nga area sa Mandurriao, no, ang mga barangay here sa San Isidro, La Paz, kay didto gid ang may pinakadamo nga tubig ulan nga na record.
0: Uh-oh.
1: So balaan ta man nga based sa aton experiencer, basta maguntat ng ulan, gamat-amat na malang na subside. But we're afraid nga si siyempre kay saturated ang aton nga duta. So basi hinay bala ang pag-subside ng tubig. So kabay pa hindi na madugangan ang ulan para hindi na magtaas liwat ang tubig sa aton nga mga kabarangayan.
0: Yes.
1: So kay na may mga amat-amat na kami baton report, sir. So amat-amat nga ga-subside pero do hinay gid.
0: Oo. Pero why kita ma'am sa mga evacuees ang ara subong sa evacuation center?
1: As of this time, dulat lang kami sa report man sa City Social Welfare and Development Office na to, no, for the official number. Pero sa mga iba niya contacts na to, sir, nagpabalo naman sila nga nagmatamat sa puli. For example, ang sa country home, sa Alta Sierra, kagabi dito sila nag-seek shelter sa regional office ng BFP.
0: Uh-huh.
1: So around 9 o'clock ay na nagpabalo na si Fire Marshal, no, Kim Celestio, nga nagamat-amat naman puli ang mga evacuees.
0: Yes.
1: But kung data lang natin, sir, kagabi, of the 56 barangays nga flooded, at least naman ang nakareport sa atun, sir, 11 din sa mga barangays nga inahangkwan, may mga nag-evacuate sa evacuation center. So mostly, ang 8 daw halin sa Haro, 3 ang halin sa may Mandurriao district.
0: Oo. Ma'am Donna, no, we know nga problema taniya basta mag tupa gid ang ulan, and as you mentioned kay ina nga supposed to be ang volume kun tani isang tubig ulan sa sulod sa isa ka bulan, gamay-gamay na lang kulang nga ginbuo gid ya kagabi diri sa aton sa syudad. Pero sa pagsubay bala namon, Ma'am Donna, the first time, no, magluwas to sa Bagyo Frank, kay grabe naging man to yung sa Bagyo Frank. Andi rin sa may kintinsalas kagabi, daw kung nubo-nubo lang slakyan mo, daw hindi katabok. Bisan mga motorsiklo, hindi katabok. And ginsubay namon ang isa sa mga nag-contribute nga triple gid yung volume sang tubig kagabi nga halin sa area sang Takas, Buslog di sa Kintinsalas and parts sang Tabuksuba. Dr. Blake diya kagabi, ma'am, ang isa sa mga na-contributor dito, bro, ining gina-develop man nga subdivision nga nagapapader sila sa area diri sa Chungko Village sa Haro area, ma'am. I don't know kung na-check ninyo ini.
1: Wala pa, sir, no? Kaya actually, magka-regular ang ato niya, risk assessment sa kabarangayin, i-take note to yun na, sir, no? Kaya pwede naman patanaw sa mga staff. Pero tama ka, sir. Isa sa mga factors ng aton nga mga pagbaha diri, amuman ang mga developments ba na naton sa aton nga mga lugar. We have to understand nga kung may mga development projects, nami, it's a sign nga we're developing, kung may nag-progress ang aton nga doon. But then again, ang pag-choose or pag-select natin sa mga proyekto nga ang pag-develop, pag-implementar, ginatanaw man tani nga kung ang inibala nga programa, makapamaayo or ang term na naman, sir, maka-reduce
0: yes.
1: Ang peligro nga ginatubang natin or maka-enhance.
0: Mm-hmm.
1: So, amo na siya nga sa atin mga programa sa Iloilo City Government, no? Amo na pwede nga gina-rally, bada gina-engage gina mga multi-stakeholders because ang helikopton sang isa maka-apekto sa tanan. So like ang gin-mention mga project, pwede na namon balikan siya kag tanawon, no?
0: Yes.
1: And we have to check with the barangay kung anong kakalatabo. And then we have to check man sa mga developers kung ano ang mga consideration nila sa ilang plano.
0: Uh-oh.
1: And to check man within the Pasig City Government kung nakakomply na sila.
0: Yes. Oh, ma'am, again ma'am, klaruhon, tayang we are not against development kay gusto ginay naton sang development, no?
1: Mm-hmm.
0: But sa aton abi nga pag check kay ina paglantaw bisan si Kap ga hambal man nga isa sa mga contributor, no, ang pagpapader kay kita ko to kay ina taas ang pader although nga way ko makakita gid sa sulod sang gintampukan nga wayang kay sang una based sa history like for example diri sa may telecom subdivision sa may telecom compound gabaha na da sa una pero bangod sa tong hindi pariho gid ya blaka gabi nga ano, na experience nila do kagulpi gid bala may drainage porti kumo natampukan na to ang piyak nga side ang wayang to kag may pader na ang may drainage matod pero hindi na maka-accommodar plus pa sa mga areas nga why man sang drainage patay ng drainage bisan na no nga declogging daw problema gid sa Gyapon. Oo. So yes,
1: I also want to emphasize man no nga sa lin sa magpungko si Mayor isa-isa na sa gusto niya nga tutukan man kung madumduman ninyo like last year to siya nakamuno kami nga di ba may ara kita nga din na yung commission niya magsandak sa hydrologic study
0: yes.
1: Sa Iloilo City. O, so, kung ginagusto na ito maintindihan, paano ga-behave ang mga rivers naton dire sa may syudad. So, ang next step sina, sir, ang mga formulations, ang comprehensive na drainage master plan.
0: Mm-hmm.
1: Kaya tama ka, sometime nag-develop, wala kita nag-kontra. But what
0: yes.
1: We want is that, tanan niya perspective, yun ang tanaw naton. Kaya we are pushing, gano'n you know, magagamit sa risk na lens bala nga parang sa tanda design ginatanaw ko ini bala makapabukyan sa peligro ko makapadugang and for example sa pagdesign nato sa mga drainage so factor in na siya ang mga results ng hydrologic study tapos tanawon na ko magpakayo kita diri how will it affect the neighboring barangays kay sa practice man naton subong sir syempre ko ako barangay didi kung ginabaha na sir di ba
0: oh.
1: Ayoko din drainage ko kasi
0: yes.
1: Ng kisa so kung magsadalong kay imo ginpakayo pero ang baha ginpatamos pihak na barangay
0: correct.
1: So detour man nagsaylo so amo na siya sa mga efforts naton sa city government ang ato niya city engineers kami man sa CDRM o nagabululigay na nga para nga ang mga pagplano maplastag naton sa gusto.
0: Yes, ang aton diri ma'am nga mabuligan aton ano. Again and ginaklaro yan aton. We are not against sa development. Gusto ginay naton ang development kiti sinobla isa ka lugar nga hindi gusto mag-develop ang isa ka syudad o isa ka lugar. But hindi man naton tuod dapat pag-isa alang-alang ang safety no kag ang mga pumuluyo nga posible maapektuhan bala ma'am Donna.
1: Oo, sir, kagamo man ang gina-encourage man ato ng ato mga barangay officials, mga pumuluyo, nga kung may mga development like that, sir, mag-intra sa mga diskusyon, sa mga consultation, para nga sila man maka-feedback kung anong posibleng epekto kag makayuman sa mga developers, for example, ang ilang plano.
0: Yes.
1: So, ato, malasang nga ginaduso diri is that, we use the risk nga lens, no, no perspective sa pag ano na implementar sang ato nga mga programa. Kag na nami angi ko sir, na kamo sa media for example, the feedback man sa amon, at least balambalaan namon ang mga developments or ang mga balita sa mga lugar hindi namon malabot or kisa maano bala ma overlook.
0: And thank you also ma'am no sa pag take note no sa aton sidigin paabot sa inyo. And sige kasi Kap mas may idea gid na no si Kap Rizalin Delmo kay kaina na interview man siya namon on site dito sa area kag mismo si Kap nagakonforme man o kang siya magadi nagamuno nga isa sa mga contributor ining pagpatindog sang pader dira sa kilid no sang telecom compound and thank you no sa pag-take note sa siling concern at least ma-open no mapaabot sa atiyon nga magkandaka mo sang meeting with Mayor Raisa Trenas.
1: Yes sir, thank you man sa pagpalabot.
0: Yes, sige ma'am. With that, Ma'am Donna, thank you again sa time ha, and salamat sa ginatag na tiyempo diri sa amon sa XFM Iloilo.
1: Yes, Sir Mario, madamong mga salamat no kag mayong udto sa inyong atanan.
0: Sentro. Nabatian ang aton siring CDRMO head si Ma'am Donna Magno. So gin take note na to ni Ma'am Donna at least bisan pa paano no? Ang aton niya gusto naton nga mapalabot sa mga natungdan nga mga opisyal. Balaan naton nga ang mga opisyal tani hindi man sila gusto siguro nga maapektuhan sinoblang ang mga opisyal nga pag-abot sa nga chimpo dumdumon ka sa nga mga pumuloy daway gini sa minabulig sa mga isa ka sa pangalit no? Thank you kay Ma'am Donna Magno ang aton sining CDRMO head nga nag-take note sa nga ginpaabot na aton nga concern no? Dira sa mga residente sa nga telecom compound no? At least ma-check nila ang Chongko Village gani nga ginadevelop subong nga isa sa mga isa lang sa mga contributor sang pagbaha da kay ti wayang katropang Alex mo di ka sa telecom compound di gid man malipod nagabaha gid man ina dira pero hindi amuto kalala kagabi katropang Alex hindi amuto kalala hasta kay nasang aga no nga makita ta nga may mga baha pa sa dalan. Because nga ang mga development like sa Chungkoville nga gintampukan nila kay timo on subdivision mo ang Salas Real no ang Salas Real ti part sang Tabuksuba may part man sang Kintinsalas so or part sang Takas da no nga area pero ang pinakaano gid ang pagtampok subong sang wayang kay sang una wayang natong sa mga balay na nga makita ninyo so gabahagi man na dira pero hindi amo nakalala subong ya lala naglala kay isa sa mga contributor amo ang pagpapader te ang tubig to kumo kay gintampukan ginfilingan to te anong tendensya to pang Alex ang tubig ya mangita na ya sang manubo mangita na ya sang lugar nga manubo kag didto magtipon te kon ang imo lugar naba, nubo siya, so anong matabo, baha ka. Na? Te, ang dugangan pamansang pader, taas nga pader, katropang Alex mo, sulod kami nga nakikina, to ni katropang Jansen, lantaw namon tong balay sang pamilya Lumbayan, na, nga sa kilid ginasang pader ho, dito nagalusot ang tubig, te ang kutob sa mga balay nga nasa kilid sang pader ho, di ka na nagalusot ang tubig, iway pa ma... Why pa da sang drainage siya sa piyak mo? Sa ginadevelop nga Chungkoville. Ti ang mga subdivision ni before ni sila aprobahan, no? Damo pa ni sa mga requisitos nga dapat sila i-comply. Number one, land conversion, no? Ikaduha, ginapasubmit ni sila sang subdivision plan. Ti ang subdivision plan ninyo, ano-ano gid man bala dapat ang maunahaw? Ang pagpapader o kon ang pagpabutang tinatural pilingan nila na kun talamnan. So kun pilingan nila ti natural mataas ang ila sila nga lugar. Oh, ang tubig nga supposed to be dito nagatipon sang una, madiretso na da sa mga residente. So nang matabo, bahaya mga residente. So ang isa sa mga requisitos antes aprobahan ang isa ka subdivision, simple subdivision man o kon ano man ang klase isang subdivision na, kung dako man ang klase isang subdivision, dapat sa subdivision plan mo, dira mo may baluan, dira mo iplastar kung anong plano mo. Kaya naga-include na dira sa tanan-tanan ng mga permits eh. Tapos sa subdivision plan, ano ang mga ibutang dira, drainage, ano kadakuon sang drainage, diin ang guluwaan sang tubig if in case. No? Ato pang Alex. Diba si ko ng inyong guluwaan, diretso sa pumuluyo. Sinong tagiya sa isang ana? Ha? Sang Chungko Villa. So check tani kay nasa barangay to si Tinatural antes pa man sang pagpaobra sila dira sang subdivision, mayara na sang public hearing kay Tropang Alex. No? Ito ay ma-issue ang barangay sang interposing no objection for the construction or for this subdivision. Santo! Diba lang ito pang Alex? Natural, ang ato niya, why kita nag-against, no? Hindi kita against sa development. Kaya gusto ginaya nato. Santo! Development na yan mo. Sinoblag, gusto sang hindi ma-develop ang isa ka lugar. Pero, before kita mag-sugot, dapat isaalang-alang taman lang tawunta kung bala sa development ang epekto. Bala ano kadako ning epekto if in case sa aton nga mga pumuluyo. No? No? Sa aton sa mga taga palamati. So, maayo man to. At least na take note ni Ma'am Donna Magno ang aton nga CDRMO head, no? Sa kagma-take up ni, no? Mag-check nila sa aton sila nga mga tag palamati kay Tropang Alex. Bebe, ano na, bebe. Ano, hindi ko makita mayo. Chungkoville, Saharo, Iloilo City, a family owned residential property development associated with the Chungko family. Specifically, real estate. Tiyo, natural eh. Grabe. Ano nagaling ka ito pang Alex? Okay. So, ang location niya, sa Iloilo. So, sige, mas mayugid nga subdivision gani. Tapos taas ang pader lang ito pang Alex mo. Ato nung pader tadi sa, pader tadi sa station, mga dira lang siguro ni Sir Jess ang ato na eh. Ila to ya Jess Dose, kung puro pariyo gid, puro pariyo kataas, no? Sa aton sa nga matag pala. Sige, mga update sa aton sa nga pangalagad diri sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. Pero ariyo ang 56 ka mga barangay so far sa Arevalo District, isa, Suok, no? City proper, apat ka barangay. San Jose, Barangay Inday, Alandoni Wilson, pero nag-subside naman ang Timawa. Sa Molo District, may tatlo. Why gani di malakip ang kay Barangay Kapitan Gary Patnubayo, Kalumpang, San Juan, Taal. Pero is baluarte, kita ko may mga baha man eh. Haro District, 20 ka barangay. Sa tanan ng mga distrito ba, Haro District ang barangay nga damo, gino? Balabago, Kwartero, Kalubihan, Montinola, San Isidro, Dongon A, Mates del Pilar, Dongon B, Taytay Zone 2, Quintinsala, San Roque, Maria Cristina, Sambag, Imbitsanova, L98, Barangay Our Lady of Lourdes, Tagbak, Bitoon, Our Lady of Patimacag, San Vicente. Sa La Paz District, may siyam ka mga barangay. Bantod, Baldosa, Rizal, Magdalo, Magsaysay Village, Divinagracia, San Isidro, Lopezaina Sur, Tikod, Lapus District, Don Esteban, Sinikway, Lapus Norte, Kagalubok. Mga usual ng mga barangay. Sa Mandurriao District, Airport, Kalubihan, PH 8C Block 17, Oñate de Leon, Nabais, Bacau, Taf North, Tabukan, Kiobeto, Hibawan Sur, PH 8C Block 22, Palibinidicto, Bulilao, Dungunsi, Kag Santa Rosa. Mo na ang mga barangay nga ginbaha, no? Sa pagtupa sang mamunog nga ulan diri sa aton sa syudad sang Iloilo. 11:53 ang aton oras sa mabugnaw kag maulanon nga tiempo nami ipangapi kay tropang Alex. Ako nakapangapi na ko kay na kay tibasa ako kay na. Basa ang ano ko gina, lusong kami nagkira katupan dyan, sinto gina, tubig baha sa kwana, sa Quintin Salas, no, sa deras telecom compound, ti basa til ko, ti katugnaw, katupang Alex, ti nami ipangapi, kung matugnaw ang tiyempo. Sa pagpangapita, piliyon ta ang kape nga guwapo, para sa mga guwapo, kagang kape nga para sa guwapa, ang Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen. Ang Santo Gold Coffee mixed with glutathione and collagen, ini ang mayara sang mangustin, turmeric, real coffee beans, gidi, ba, malunggay, ano pa, spirulina, garlic, kag natural mangustin santon. Gindugangan sang glutathione and collagen para nga mangin manami ang aton nga pamanit, para mangin maputi kita, mangin guwapa kag guwapo kita. Santo Gold Coffee mixed with glutathione and collagen. Hindi lang sila nga makapangapika, kundi health benefits pa nga makuha ni mo. Available man ang aton nga Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, may mangustin, may moringa, kag soya extract, may isoflavone nga makabulig sa pagbalanse sa body hormones. Sa aton sila nga lawas, Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. And Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix, may sa mangustin, real coffee beans, kag vitamin D3, and stevia ang sweetener sa mga diabetison. Piliin nyo lang ang tatlo ka mga kape nga produkto sa Yes to Health Incorporated. Mabakal na ito sa mga butika nationwide. And dira sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at Tubang lang sa Mintown Hotel. Libre pa daang konsultasyon. Ang kada si Dr. Ray Impinado, ang aton nga Doctor of Alternative Medicine Consultant nga magagiya sa inyo sa mga program of supplementation. Tuluan ka mo kung paano ka mo makalikaw sa mga pagkaon nga mong ginalinan nga wala ka mo nag-aayo sa inyo nga mga ginabatyag. Ang kada si Dr. Ray Impinado, bukas la Domingo. Tob-tob Biyernes, 9 o'clock in the morning until 5 o'clock sa hapon. And remember, dira sa Yes to Health, dira ninyo ta mabakal ang tanan-tanan ng mga produkto sa Yes to Health Incorporated. No? Kay Ma'am Hermite, good morning. Kay Sherwin Marcue, good morning also. No? So, sa aton sila ka matagpalamati. Alang-alang, nagita sa oras, kaya kasunod na ang XFM News nationwide. Why, tasubungan na isang impeachment trial? Bahaan sila ito katropang Alex? Away ka manay sa impeachment, kaya ito impeachment trial subo. Magasunod na ang XFM News sa nationwide. It's turbo time na mga katropa. Turbo dietary supplement for men. Ang turbo dietary supplement for men, himo sa mag kagaglabuwas ka ganibas kung kako nakaturbo ka 30 minutos lang antes ang labing-labing kay misis, magtumaros ang isang kapsula kay sigurado nga mas manami kay mas mabako ng inyong relasyon kung nakaturbo dietary supplement for men ka. Sa pangalan sa atong technical partner, katropang Alex Saspa, para sa XFM 100.7 Iloilo. Ako si katropang Mario Hidongo, XFM News.
2: XFM. Mga katropa,

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sangnon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sangnon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit? Ang kasukasuhan, ang Premium D3 Softgel ay may vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Softgel. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag Santon Plus Herbal Oil, bahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil, Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
4: Ako si Nico Delphin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: XFM.
7: XFM Mega Manila.
8: Exciting time, alas 12.
7: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Luzon, Visayas, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center,

0: Philippines.
1: Ang mga pangunang headlines, sihatid po sa atin Santon Gold Coffee Mix. Dalawang estudyante patay kabilang ang grade 7 suspect sa naganap na pamamaril dyan sa Ateneo de Zamboanga University ngayong araw.
2: Ama ng suspect sa Zamboanga school shooting na nagsilbing customs police chief, nirelieve na sa pwesto.
1: Senator Ping Lacson pinuna ang 1.939 trillion pesos na ginastos sa flood control pero baha uncontrolled pa rin.
2: Unang bar parliamentary election tuloy sa September 14 sa kabila ng nagarap ng ambush ayon sa Malacanang.
1: Department of Labor and Employment o Mapila laban po sa injunction sa 85 pesos wage hike sa NCR.
2: DepEd pinag-aaral ang paggamit ng sobrang gulay sa school feeding program.
1: Balitang regional, mahigit 150 na pamilya apektado sa baha sa Zamboanga del Sur. Klase sa 10 LGU kansilado.
2: Sa balitang international, mahigit 180,000 na residente sa Hawaii walang supply na kuryente dahil sa Hurricane Lala.
1: Showbiz, Edward Barber engaged na sa non-showbiz girlfriend.
2: Sa balitang sports, CJ Obiena nasungkit ng gold medal sa Poland.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
1: Mga katropa, panahalian po tayo ngayon ng Martes, August 18, 2026 at live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay din po tayong sumasa inyo sa lahat ng XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel ng XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
0: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo, mundo dito sa XFM News Nationwide. Nationwide.
1: Unahin po natin ang malungkot na balita. Dalawang estudyante ang namatay kabilang ang grade 7 student na itinuturong suspect matapos ang pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University dako alas 7:45 na umaga kanina. Kinilala ang suspect na si Muhammad Nail Halani habang hindi pa agad inilabas ang pagkakakilanla na isa pang nasawing estudyante. Batay sa paunang investigasyon, nakapasok umano sa campus ang suspect na may dalang dalawang baril. Sinabi ni Mayor Kaimer Olaso, pumasok umano ang suspect sa Ateneo de Zamboanga na may dalang high-powered firearm at 45 caliber pistol bago naganap ang insidente. Nagpakamatay naman umano ang estudyanteng suspect sa pamamaril. Iniulat din na nag-livestream umano ang suspect sa Facebook habang nagaganap ang pamamaril. Sa ngayon, patuloy namang inaalam ng otoridad ang motibo at iba pang detalye ng insidente. Samantala, agad po na nagtipon ng mga magulang sa paaralan para sunduin ang kanilang mga anak matapos ang kumalat na balita.
2: Sa kaugnay na balita, nirelieve na sa pwesto ang ama ng suspect sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School na nagsilbing customs police chief sa Zamboanga. Kinumpirma ito ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno kasunod ng insidenteng ikinasawi ng dalawang estudyante sa naturang paaralan. Patuloy namang iniimbestigahan ng mga otoridad ang pamamaril kabilang ang motibo at iba pang detalye sa likod ng insidente.
1: Agad po na rumisponde ang Philippine National Police sa naiulat na pamamaril dyan sa pribadong paaralan sa Zamboanga City. Ayon sa PNP, naipag-ugnayan ang Police Regional Office 9 at Zamboanga City Police Office School Authorities at iba pang tanggapan para ma-check ang kaligtasan at maayos na pag-exit ng mga estudyante, guro at school personnel. Sinabi ng pulisya na kontrolado na ang sitwasyon habang patuloy na inaalam nga ang buong pangyayari. Hinimok naman ang mga magulang at guardians na matiling kalmado at sundin ang abiso ng paaralan sa oras at paraan ng pagsundo sa kanilang mga anak. Nanawagan din po ang PNP, huwag na magpakalat mga katropa na hindi beripikadong impormasyon, larawan o kaya video at umasa lamang sa opisyal na pahayag ng mga otoridad.
0: FM News Nationwide.
2: Sa Ugray na balita, nagpahayag ng matinding pagkabahala ang Department of Education o DepEd sa naiulat ng Pahumaril sa Ateneo de Zamboanga Grade School kaninang umaga. Ayon sa DepEd, nakahanda itong magbigay ng suporta at kinakailangang assistance sa mga nasabing estudyante, pamilya, school personnel at mga otoridad na naapektuhan ng insidente. Nagpaabot din ang kagawaran ng pakikisa sa buong komunidad ng Ateneo de Zamboanga sa gitna ng insidente.
0: Breaking FM News Nationwide.
1: Alas 12:06 ang oras sa XFM News Nationwide. Sa ibang balita po tayo, bumuo ang Marcos Administration na isang ad hoc subcommittee na tututok naman sa implementasyon at monitoring na infrastructure projects para matiyak ang maayos sa paggamit ng public funds. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kabilang sa mandato ng grupo ang pagsusuri sa resulta ng mga proyekto at ang pagtiyak na mapupunta lamang ang government contracts sa responsableng mga kontratista. Sinabi ni Castro na naging maingat ang pamahalaan sa public spending noong nakaraang taon dahil sa pangambang mapuntang pondo sa mga proyektong walang sapat na basehan. Ngayon, muling pinapalakas ng gobyerno ang infrastructure spending sa panguna ng DBM, kasabay na mas maigpit na monitoring sa paggamit ng pondo. Layunin po ng bagong subcommittee na maiwasan ang irregularity at matiyak na may malinaw na resulta at pakinabang sa publiko ang bawat infrastructure project.
0: XFM News Nationwide.
2: Magkakaloob ng libreng towing service ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA para sa mga sasakyang nalubog o naipit sa baha sa gitna ng biyahe dahil sa patuloy na pagulan dulot ng habagat. Ayon sa MMDA, dadalhin ang sasakyan sa bahay mismo ng may-ari o sa napiling pagawaan saan man sa loob ng Metro Manila. Para sa mga nangangailangan ng saklolo, makipag-ugnayan lamang sa mga opisyal na social media accounts ng MMDA o tumawag sa MMDA Hotline 136.
0: XFM News Nationwide.
1: Si Senator Ping Lacson, mga katropa, ay nagsabi na yung 1.939 trillion pesos na ginastos sa flood control. Pero ang baha, sabi niya, uncontrolled pa rin. Katropa natin sa balita, Brian DePasa, XFM Mega Manila.
0: Live

0: 1.323 billion pesos noong 2011 hanggang 372.814 billion pesos noong 2025. Samantala, ilang umano'y manumali ang flood control project sa Bulacan at Oriental Mindoro, ngayon din ang mga slope protection project at illegal na reclamation activities sa Taguig City ang naungkat sa mga privileged speech at pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Isinumiti na umano sa Office of the Ombudsman ang mga kaugnay na ebidensya para sa kaukulang imbestigasyon. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Nanawagan si Political Analyst Professor Dennis Coronacion na panatilihing transparent ang imbestigasyon sa umano'y anomalya sa mga flood control projects matapos umabot sa 1.938 trillion pesos ang iniulat na ginastos ng gobyerno mula 2011 hanggang 2025. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Coronacion na dapat muling siyasatin ng Senate Blue Ribbon Committee ang mga proyekto upang matukoy kung sino-sino ang responsable sa umano'y irregularidad at kung saan napunta ang malaking pondo.
2: Tingin ko, itong patuloy na pagbaha at pagulan ay mananatiling reminder sa atin na huwag natin pakawalan, huwag natin kalimutan yung kasalanan ng mga gumasta sa flood control scandal na yan.
0: Gait ni Coronacion, karapatan ng publiko na malaman ang buong detalye sa paggamit ng flood control funds, lalo na't patuloy pa rin nakakaranas ng matinding pagbaha ang maraming lugar. Mahalagaan niya ang imbestigasyon upang matukoy ang mga responsable at maging batayan ng publiko sa pagpili ng mga lider na kanilang iboboto sa hinaharap.
1: XFM News Nationwide.
3: Mga katropa, inirekomenda po ng Department of Justice ang pagsasampa ng 5 magkakahiwalay na kasong kriminal laban kay Marikina City Representative Marcelino Marci Chodoro, kaugnay naman ng reklamong sexual na pang-abuso. Batay sa review resolution ng DOJ, may pesang August 5, 4 na kaso ng rape, true sexual assault, at isang kaso ng acts of lasciviousness ay nirekomendang isampa laban sa kongresista. Ang mga reklamo ay nagugat sa reklamo ng dalawang babaeng pulis na dati nagsilbing close-in security ni Chodoro at ng kanyang asawa. Samantala, ibinasura naman ng DOJ ang kasong perjury laban sa dalawang complainant dahil sa umano'y kakulangan ng ebidensya.
0: Itutuloy ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao Barm sa September 14 sa kabila ng ambush sa interim chief minister na si Abdur Rauf Makakuwa. Ayon sa Malacanang, ang Commission on Election o Commission on Elections ang itinuturing na isolated incident ang pag-atake at hindi ito sapat na dahilan upang ipagpaliban ang halalan. Sinabi ni COMELEC Chairman George Sherwin Garcia na wala ring plano ang poll body na ilagay sa ilalim ng COMELEC control ang Dato Odin, Sinsuwat, Maguindanao del Norte. Samantala, pinaigting ang Philippine National Police ang kanilang seguridad sa nasabing rehiyon. Tinatayang 9,400 na police ang i-deploy para tiyaking ligtas at maayos ang pagdaraos na ang eleksyon.
1: XFM News Nationwide. Breaking news. Breaking news.
3: Kapapasok lang ng balita, ipinataw po ng Office of the Ombudsman mga katropang 6 na buwang preventive suspension laban kay LTFRB Chairman Bigor Mendoza, dating LTFRB Chairman Chupilo Guadis III. Ito ay mismo kay Assistant Ombudsman Mico Clabano. Abangan po ang mga dagdag detalye.
1: Breaking news! Breaking news!
0: Sampa ng motion for reconsideration ng Department of Labor and Employment sa Pasig Regional Trial Court laban sa injunction na nagpapahinto sa pagkapatupad ng 85 pesos dagdag sahod para sa minimum wage earners sa Metro Manila. Igrit ni Dole Secretary Francis Tolentino na dumaan sa tamang proseso ang NCR Wage Order Number NCR-27 na naayon ito sa tripartite wage setting mechanism. Hiniling ng Dole sa Korte na ibasura ang nasabing petisyon na talisin ang preliminary injunction dahil nila walang jurisdiction ng korte sa usapin at hindi muna dumaan ang mga naghain ng kaso sa itinakdang administrative remedies. Kapag ipinatupad din natin ang 1.1 milyong manggagawa sa NCR ang makikinabang sa dagdag sahod na layong makatulong sa kanilang gastusin sa gitna ng patuloy na pagtaas ng cost of living.
1: XFM News Nationwide.
3: Samantala,

0: si Executive Secretary Recto ay binigyan din po ang magiging epekto na edukasyon sa kinabukasan ng pamilya. Katropa natin sa balita, David Guzman, XFM Mega Manila.
1: Inimok ni Executive Secretary Ralph Recto ang Presidential Scholar sa Dumaguete City na pagbutihin ang kanilang pag-aaral kasabay ng pagbibigay diin sa papel ng edukasyon laban sa kahirapan. Ayon kay Secretary Recto, nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkaroon ng kahit isang college graduate ang bawat pamilyang Pilipino. Sinabi rin niyang halos 1 trilyong piso ang ginagastos ng pamahalaan sa edukasyon ngayong taon para sa tinatayang 30 milyong estudyante. Sa Presidential Scholars Program, nasa 200,000 na estudyante ang inaasahang makatatanggap ng ting 20,000 pesos na assistance. Tiniyak ni Recto na patuloy silang susuportahan ng national government hanggang makatapos ng pag-aaral. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo D. Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
3: Pinag-aaralan ng Department of Education o DepEd ang paggamit ng surplus vegetables mula sa mga magsasaka sa pinalawak na school feeding program ng kagawaran. Ito ay kasunod ng ulat tungkol sa pagtatambak at pagtapo ng mga karot at repolyo sa Tublay, Benguet, dahil umano sa oversupply at kakulangan ng buyers. Ayon sa Education Secretary Sani Angara, maaaring makatulong ang programa sa mga magsasaka habang nakapagbibigay ng masustansyang pagkain sa mga estudyante. Dahil dito, hinikayat din ni Angara ang mga pribadong kumpanya at organisasyon na bumili ng gulay na direkta sa farmers at i-donate ang mga ito sa mga paaralan. Sa pagtataya ng kagawaran, umaabot na sa 4.6 milyong learners ang saklaw ng expanded feeding program.
2: XFM News Nationwide.
0: Ang Department of Education at DA ay piniigting po yung milk feeding program para tugunan din ang malnutrisyon na mga mag-aaral. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
2: Live report.
4: Pinalalakas ng Department of Education o DepEd at Department of Agriculture o DA ang kanilang pagtutulungan upang matiyak ang tuloy-tuloy na pagbibigay ng ligtas at masustansyang gatas sa mga mag-aaral na nangangailangan ng karagdagang nutrisyon. Sa ilalim ng milk feeding program ng school-based feeding program, layunin ng dalawang ahensya na makatulong sa pagbabawas ng kaso ng kulang sa sustansya at mapabuti ang kalusugan, paglaki at pagkatuto ng mga bata sa paaralan. Bukod sa pagtulong sa mga mag-aaral, nagsisilbi rin ang programa bilang suporta sa lokal ng industriya ng paggawaan ng gatas sa pamamagitan ng pagbibigay kabuhayan ng mga dairy farmers at pagpapalakas ng produksyon ng gatas sa bansa. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:17, katropa, ang tamang oras sa XFM News Nationwide na napapinggan nyo rin sa pamagitan po ng XFM 104.9 Santiago Isabela, 100.7 XFM Radyo Patrol Iloilo, at 95.7 XFM Tugiganao.
2: Balitang regional.
0: Punta muna tayo sa Pagadian. Mayigit sa 150 pamilya apektado sa bansa Sampuanga del Sur. Ang klase sa 10 LGUs ay kansilado na rin. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante, XFM Pagadian.
5: Mahigit 150 pamilyang apektado sa pagbaha sa tatlong barangay sa Kumalarang, Sampuanga del Sur, bunsod sa malakas na pag-ulan. Dahil dito, suspendido na ang klase sa pampubliko at pribadong paralan sa naturang bayan. Samantala, ang bayan ng Dinas, Bayog San Pablo, Kumalarang, San Miguel, Lapuyan, Marcos Tubig, Vincenzo Sagon, Lakewood, Pitugo at Gipos ay nagsagawa din ng suspension ng klase bilang pag-iingat para sa kaligtasan ng mga estudyante at school personnel. Nakipag-ugnayan na ang Provincial Social Welfare Development Office at PDRMO sa mga local government units para sa relief assistance at patuloy na monitoring sa mga apektadong lugar. Mula dito sa XFM 89.5 Pagadian para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Katropang Kenneth Bustamante, XFM News.
3: Senador Mark Villar, tinawanan lamang umano ng publiko ang kanyang pagbisita at mensahe sa probinsya ng Cagayan. Katropa natin sa balita, JP Saking ng XFM Cagayan.
6: Sa halip na ikinatuwa, tila pinagtawanan pa ng ilang netizens ang pagbisita ni Senador Mark Villar sa selebrasyon ng kapistahan ng Tuguegaro City nitong 16 ng Agosto ngayong taon. Ito ang lumitaw sa ilang Facebook post matapos ang pagdalo ng senador sa mga aktibidad ng lungsod, kung saan ilang minuto pa lamang mula nang maipost ang larawan at video ng pagbisita, mas mataas na agad ang bilang ng laugh reactions kumpara sa ibang reaksyon. Ayon sa mga nagkomento, ito ay senyales na hindi pabor o hindi natuwa ang ilang tao sa presensya ng senador sa pagdiriwang sa kanyang mensahe. Binanggit naman ni Senador Villar na mas nagkakaisa pa umano ang mga Cagayano kumpara sa Senado. Idinagdag din niya na gagawin niya ang lahat upang maging number one ang Cagayan sa buong bansa. Ang pahayag nito'y umani naman ng iba't ibang reaction online. Dahil dito, naglabas ng pahayag ang ilang private pages kung saan sa kanilang post, binanggit na dapat maghanda ang mga Cagayano dahil baka matulad ang probinsya sa Las Piñas. Sinabi sa post na matapos ang issue sa Las Piñas, dito naman sa Cagayan, nakatoon ang interes ng pamilya Villar. Bukod dito, may mga ilan ding nagkomento na buti pa sa Cagayan, may boses ang senador at kayang magsalita. Ngunit tikom ang kanyang bibig pagdating sa Senado. Kilala sa Senator Mark Villar bilang manunggang ng gobernador matapos pakasalan ang anak ni Governor Egayaglipay. Dahil dito, madalas rin siyang makita sa mga programa at aktibidad sa lalawigan. Sa ngayon, patuloy pa rin ang diskusyon ng mga netizen sa social media tungkol sa pagbisita at mensahe ng senador. Mula dito sa Region Regional Center at Tuguegaro City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tuguegaro. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si katropang JP Saking, XFM News.
3: Driver ng LTO patrol vehicle na nag-counterflow sa Santiago City, pinasisibak sa pwesto. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz, XFM Santiago.
7: Agad kumilos ang Land Transportation Office sa LTO laban sa isang driver ng ahensya matapos kumalat sa social media ang video na nagpapakitang sangkot ito sa pag-counterflow at pag-obstruct sa daloy ng trapiko sa Santiago City. Sa paon ng pagsusuri ng LTO, pumasok sa maling direksyon ng kalsada ang isang patrol vehicle ng ahensya at nag-counterflow pa palabas ng Centro Mall noong August 12. Kaya naman ipinag-utos ni LTO Assistant Secretary Marcos Lacanilao ang agarang imbes. Dahil dito nakilala ang driver na agad pinatawa ng LTO show cause order at inatasan itong humarap sa Intelligence and Investigation Division at magsumite ng paliwanag paglabag sa obstruction of traffic at disregarding traffic rules, maging improper person to operate a motor vehicle ang natukoy ng mga paglabag nito. Ngayon ay nasa ilalim ng 90 days preventive suspension ng driver at inatasang isuko ang ID at lisensya nang mailagay sa alarm kasunod ng pagsibak sa nasabing driver. Binigyan din ang LTO na hindi nito kukonsitihin ang anumang paglabag sa batas trapiko maging na magkasapi man ng ahensya. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nakakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si katropang Altea de la Cruz, XFM News.
3: Dalawang motorista na sawi sa magkakahiwalay na aksidente sa Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
8: Patay ang dalawang motorista sa magkahiwalay na aksidente sa Cebu City at Talisay City. Sa Cebu City, dead on the spot ang isang 38-anyos matapos umanong makatulog habang nag-counterflow at bumangga sa isang SUV sa A. Soriano Avenue, Barangay Carita, pasado alas 3 na madaling araw nitong Martes. Kinilala ang biktima na si Jameson Argoncillo, isang crane operator sa isang malaking mall sa South Road Property sa Barangay Mambaling. Ayon sa kanyang asawang si Margie, galing sa night shift ang biktima at pauwi na sa kanilang bahay sa Subang Dako, Mandawi City nang mangyari nangyari ang aksidente. Samantalang isa ring motorista ang nasawi matapos masangkot sa aksidente sa Cebu South Coastal Road malapit sa Talisay City Port pasado alas 8 ng gabi nitong Lunes. Batay sa paunang imbestigasyon, mabilis umano ang takbo ng motorista habang patungo sa Cebu City nang sumagi sa isa pang sasakyan. Sa lakas ng impact, ilang metro ang pagkakatilapon sa rider habang bumagsak sa Center Island. Kinilala ng kanyang pamilya ang nasawi na si Pedro Apawan. Patuloy ang imbestigasyon ng mga otoridad sa dalawang insidente upang matukoy ang eksaktong sani at ipapag detalye ng magkahiwalay na aksidente. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Salfone na vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
0: At panghuli, mayigit sa 100,000 pesos. Halaga po ito na ilegal na droga na kumpiska sa Kulase Antique. Katropa natin sa balita, Tessa May Mariano, XFM Antique.
9: Arestadong isang lalaki na kabilang sa target list sa isinagawang by-bust operation sa Barangay Centro Norte, Kulase, Antique. Dakong alas 7.24 ng umaga noong Lunes, Agosto 17, taong kasalukuyan. Kinilalang suspect na si Alias Jack, 41 taong gulang, may asawa, negosyante at residente ng nasabing lugar. Nakumpiska sa operasyon ang tinatayang 15 gramo ng pinaghihinalaang shabu na nagkakahalaga ng humigit kumulang 102,000 pesos. Nasa kustodiya na ngayon ng mga otoridad ang suspect at ang mga nakumpiskang ebidensya para sa kaukulang inventaryo at dokumentasyon. Inihahanda na rin ng mga kaukulang kaso laban sa suspect dahil sa paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Isinagawa ang operasyon sa pamamagitan ng pinagsanib na puwersa ng Kulase Municipal Police Station, katawang ng Philippine Drug Enforcement Agency Antique Provincial Office at Provincial Drug Enforcement Unit Antique. Mula dito sa 93.3 XFM Antique. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropan Tessa Mariano, XFM News.
2: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Ano man ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman.

0: katropa, ang katropang Brian, may binabantayan tayong LPA at ito po ay may mataas na possibility maging ganap na bagyo sa susunod na 24 hours. Kapag naging bagyo at nasa loob na ng Pinas, tatawagin itong Neneng.
1: Katropang buddy, isa pang LPA ang binabantayan naman sa labas ng PAR at mayroon ding mataas na chance ang maging tropical depression sa parehong panahon.
0: At mayroon ding tropical depression na minomonitor po sa labas naman ng PAR.
1: Patuloy namang nakakaapekto sa Luzon at Visayas ang southwest monsoon o habagat na nagdadala ng monsoon rain sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas kabilang ang Metro Manila.
0: Sumikat pa rin ng araw 5:43, lulubog po mga katropa 6:17 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Ang Balitang International, atid sa atin ang Suntone Gold. Mahigit sa 180,000 utility customers sa Hawaii ang nawala ng kuryente matapos sagupitin ng Hurricane Lala ang Big Island bago ito humina bilang tropical storm. Patay sa power outage monitoring data, nasa 183,123 na customers ang naapektuhan po ng pagkawala ng kuryente. Iniulat naman ni Hawaii Governor Josh Green na mahigit sa 100 na bahay ang napinsala dahil sa malakas na hangin at pagbaha. Patuloy na nakataas ang tropical storm warning sa Kauai County habang pinayuhan ang mga residente na manatili sa loob ng kanilang bahay dahil sa banta po ng pagbaha at iba pang panganib.
2: Showbiz News.
3: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Suntone Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Engage na ang TV host actor na si Edward Barber sa kanyang non-showbiz girlfriend na si Ricky Umali. Ibinahagi mismo ni Edward ang kanyang engagement habang nagsasalita sa isang church gathering kung saan ipinakita rin niya sa screen ang larawan nila ng kanyang fiancé. Ayon kay Edward, matagal niyang ipinagdasal ang isang relasyon at masaya siyang ipinagkaloob ito sa kanya. Agad naman umani ng pagbati mula sa kanyang fans ang anunsyo ng aktor na matagal nang hindi nagbabahagi ng detalye tungkol sa kanyang love life. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Excite!
2: XFM News Nationwide. Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports, hatid po sa atin ang Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Muling nagkampyon si Filipino pole vaulter EJ Obiena matapos duminahin ang Golden Sand 2026 sa Poland. Nalagpasan ni Obiena ang 5.91 meters, ang kanya pinakamataas na marka ngayong season para makuha po ang gintong medalya sa World Athletics Continental Tour event. Ito na ang pangwalong gold medal ni Obiena ngayong 2026 mga katropa, matapos ang sunod-sunod na podium finishes sa iba't ibang kompetisyon sa Europa at Asia. Nalagpasan ang 30 anyos na atleta ang dating season best niya na 5.85 meters sa Madrid at 5.83 meters sa Germany.
2: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon nyo na XFM News Nationwide. Martes tayo katropa, August 18, 2026.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako po si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino, hanggang bukas, maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas!
2: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
4: XFM. Catherine po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
5: Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sa 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer, kada tansan sang 320 20ml o kung Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang tansan sa sobre kag isulat ang inyong pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyong entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million pesos. May cash prize, grocery package kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw kag pagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Gapa-active kag gapa-sharp sang mind. Wala acid, sakto lang ang kaisog kag katamis. Maayos sa kalawasan kag may collagen kag glutathione.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
8: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santone Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Santone Coffee Mix.
6: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo nga entry, mas madamo nga chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Pasi ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period hanging March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Direct responsibly.
2: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
11: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
12: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya. Kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
2: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, nilalasa mabilis ng pagpapatas ng libido. Kaya, subukan mo.
15: Seven Plus Herbal Soap.
16: Mga oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
15: Santon Plus Herbal Soap. Dali na! Santon Plus Herbal Soap.
6: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
17: Kusiling yan ang buhat ng Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM. Kagkay Dr. Remelito Oy, sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Ganit kang human. Mag-intra man sa Santon, kag XFM, libu-libong papremyo. Salamat din.
6: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong
18: 5,000 pa premyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium V3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, 5,000 pa premyo. Intra na! For DOH CFRR permit number 00980 of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
19: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
20: Oh.
19: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atin ikaayong lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamahagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atin lawas. Gani-gani na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Maayong adlaw naman sa inyo tanan mga sukigid naton nga tagpalamati diri sa programa The Secrets of Health. Ari kami naman isa naman ni kay Dison sa ato sininga pagparagad sa pagdulong sa inyo sa nagapawon na sininga mga health tips and informations. Kamusta ka mo? Kamusta ang inyo sininga kayong lawas? Kamusta ang inyo sininga paningkay-singkay? Kabay pang-aral langgit ka mo ha sa mayad sining sitwasyon. Labi na gid ang inyo sininga kayong lawas. Mabudlay na balan kon magmasakit ikaw. Kon may ara na kita masakit, tama ka budlay ina. Bangod kay magastuhan ka gid. Mayad lang kon matabangan ka dayon sang tambal-tambal eh. Matabangan ka dayon sa mga interventions ngay muon. Pero sometimes lagi kinanglan sa mga medical procedures bala ulo pirahan ikaw. May kuloan nga parte sa imo lawas. So hindi na normal. Pero sa ato sa ring pagparagad sa programa The Secrets of Health, live kita nga mabatian sa tanan sa ring mga XFM station sa Bilog nga Isla sang Panay kag Negros Island Region. Kag sa ato sa ring pagparagad, as usual, upod ta ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa ring programa.
1: Thank you, Sir Josil. Kag welcome sa aton sa ring pagpangalagad. Kag kumusta na naman sa aton sa ring mga suki ng mga tagpalamati. Kag kabay pa, nga yara ka mo dira. Sa mayo sa ring kahimtangan, kag ang ining mga tiyempo, wala Sir Josil nga nabulubog now. Ulan-ulan ting kalabanan sa ni Sir Josil dira na sa sulod sa balay. Kag tining tiyempo, wala nga kunay ko, Brother Sir Josil, kapin pa ko mabulubog now. Do ka nami, gida, masami panginaon.
0: O kung... Duha man na nagabagay ang tubang yan, Dok Leo mo. Mm-hmm. Kung hindi plastic basurahan.
1: Mm-hmm.
0: Kahit ti kada kaon sang ginagunot siya sa plastic, ihaboy sa basurahan, ang putos.
1: Kaya ba yung brahon, Sir Josil mo?
0: Oo. So, sa ito siya rin mga kauturan, ang ato siya rin nga paghahambalan subong is about our habit. Inang hindi tabala magunta tambal naton kung hindi magkalataktak ang nagatalapik pusod tabala.
1: Mm-hmm.
0: Hambal nanda ko no, siya ba o pati sila niya tungaw kakataktak sa pusod mo ba? Kakita ka mo katungaw, toliti sa umase na terminolohiya na sa tama kapula sinikon na mabusog na sang dugo. Nga tama kakatol, gamay lang na daw punta sa dagom, dako-dako lang sa punta sa dagom kadako. Pero naligan ni magbanog ang busod mo kon kaysa sus gabuslo man Dok Leo kag
1: kay or baka siling kita Sir Josil nga mataktak ang tungaw sa pusod mo kati nagbaliskad kay nagabruslos ka busog mo.
0: No. So ti ang ato sining paghambalan is about overeating kon masubrahan kita ka panginaon. Amo ning masami galing kay basta niwang kagani Dok Leo. Ginapasubrahan ka permi sa kaon kay gusto gid sang ginikanan siya ni magtambok.
1: Mm-hmm.
0: Kay kon tambok kuno healthy mo.
1: Mm-hmm.
0: Kon sa mga may edad-edad na kon tambok kuno mangrano ni sa buyon.
1: Dira ka na makilala ang progress sa buyon eh.
0: Oo. Ti ang overeating labi na gid sa mga hambal naton mga pida nga mga kabataan. Pati na sa malamay pida pagyapon eh. So mga pida ginapagustuhan na kakaon kapin pa kon masarangan sang pamilya sang ginikanan na hambal nga ay tito bosa pagkapida gid imo ti anong gusto mo ate kon anong hambal sang bata ala kakaon to bisan pa na nga indi manami nga mga kalanunon Dok Leo
1: kati ang ginalaga Sir Josil nga bisan pa no maundan ko nung lawas mo
0: magtambok.
1: Mm-hmm.
0: Hambal nga ba ka cute cute si mo no daw bayan ka lang.
1: Mm-hmm.
0: Hindi man pwede matawag matambok kaysa wayon ka ka nanay ka kamalon niya ay sila niya puriya sila niya sulay lang.
1: Kwan lang gura makaulumo lang ah.
0: So ti ari kita dari sa ginatawag nga perwisyo dalasang sobra sining panginaon Dok Leo.
1: Correct Sir Josil, may hambalanon ganun sa Ingles nga when you feed the crave, you dig a grave.
0: When you feed the crave. The crave. Ang naginagutom.
1: Mm-hmm, you dig a grave.
0: Ginakutkutan mo lang sa lulubgan niya.
1: Mm-hmm.
0: Kung pasubrahan mo, Dok Leo, no?
1: Timagambala ba kita Sir Josil nga crave, tindi niya siling na... natural nga pagkagutom eh.
0: Mm-hmm.
1: Kundi ang craving, Sir Josel, bisan di ka ginagutom kung may craving, kaya makaon tagyapon mo.
0: Oo. So, ti amo ning problema tuod, no? And actually, ang aton sining habit, no, tawag na ito, malasin na nagkakabuyo kita, Doklayo.
1: Mm-hmm.
0: And we ask for more. And we long for more. Nagapangayo kita dugang, kaginahandum ta nga magkaon pagidugang, Doklayo.
1: Kag diri sini Sir Josel, nga punto, nga muna ginatunaan sa mga nagahimo, sang mga kalanon, especially mga highly processed and ultra-processed food.
0: Oo. So, muning ginatunaan nila, paano tanaman ni sila sa maintuan niya magkaon, kag magbakalman. Kaya ti, the more we buy, the more ang ila sinigyanan siya. Now, dari kita, Dok Leo Abi, ihimplo lang, sample-sample. Nga ano ni mga pagkaon, nga masamin na ito, sininga, ay sininga, daw nanamian, ganda ko sininga, daw hindi ako magpuli sa balay kung hindi ko kakaon, Dok Leo.
1: kag, may iban, Sir Josel, no, especially kung dito ka sa malayo-layong lugar, magkakadto ka sa sudad, masiling nga pagpuli mo, dapat may dala kagid nga amuni.
0: Mm-mm.
1: Nga pagkaon, kaya nakita mo na ginakaon sa mga sikat.
0: Oo.
1: Amuning mabatian mo sa mga pasayod nga ginakaon sa isang kadaman. In fact, makabataan na Sir Josel, madala ta sa pag-commute, madala ta sa salakyan, makalabay kita sa lagko, mga kratula. Kamalo na sila kung ano makita nila Sir Josel pag-abot sa mga signage, pag-abot sa pagkaon, abot sa mga kalanon, Sir Josel. Hindi na sila masiling naton nga aware na gid sila ila.
0: Oo.
1: Sugod sa linghod nga mga edad. Nga kun hindi kita kabalo sini no sa aton dugalingon, mismo sa aton dugalingon ha, hindi man kita kabalo Sir Josel magiya sa mga lamharon.
0: Oo.
1: Kun kita man mismo ang biktima sini.
0: So ti dapat kay balo kita ha. Pero ti ano gid man abi ang cravings ninyo, Dok Leo? Mangkot kita abi. Ti sa inyo da may nagapangita nga ay silingya. Bisan bala sa ano na lang sa concern, kun ini man cravings concern na.
1: Mm-hmm.
0: Siya ba way ko kainom kapon Santon plus gold capsule siling kay way ko kabakal ba? May nagmunos ako galingon nila ayan sina Dok Leo.
1: Way pa ko Sir Josel nakabati nga na do na guilty sa Sir Josel.
0: Ta.
1: Kaway sa cravings ang ampalaya mo.
0: Or ini gani daw hindi siya maglakat kaya pa sa kakaon kaahos.
1: Kalabanan nga ni Sir Josel, gina siya pera na eh.
0: Oo.
1: Pero nabalaan kay Sir Josel nga daw may ara yang hindi mapahamtang. Ariya pila nabalaan to gida. Nagahambal gin sila sa ato. Hindi sila mapahamtang, hindi kumpletong adlaw. Kagaluya sa lawas. Kundi sila makainom sa Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule and Santon Vitamin C, may nabalaan kita sinaya Sir Josel.
0: Oo.
1: Kaya may binipiso sila sa ring lawas.
0: Mm.
1: Kag hindi sila mapahamtang, sa punto Sir Josel, nga proven and tested na nila, ang binipiso sila sa ring lawas.
0: Kami mabatian man kita sinaya Dok Leo, nga boss sila yung kamiter man ko sila sa iban niya kapis, na wadan ko stocks ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Mm-hmm. Abi mo Sir Josel, may ara, sana nagambal. Sa doon din ako magliwat, Dok, sa isa to. Hindi ko lang pag-mention, ha?
0: Oo.
1: Sige ka lang to.
0: Kung tiway mo ginusisa ko, mabasikon mo kung may lakot gin man to kung mong malang to, bla.
1: May ara gin man, eh. Pero ito na pag-ihambal ko na, no. Pero ang punto lang sa nidre, kahit hindi gin man manigar, Sir Josel, nga may mga times gin man. Ito pa nalagsa. Hambal ko rin na to, yung ibang dila makatiming.
0: Oo.
1: Nga nagka-out of stock gin man ang aton nga Santhon na... Santhon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, Santhon Plus Coffee Mix. Yung iba nung isa, makatiming o kung na makatiming sa wala, Blaster Josel.
0: Mm.
1: Though, kinatinguha nga, aragid permiso sa shelf sa mga butika at parmasya.
0: So, pangitaon nyo kung mga pika mo, Santhon Gold Coffee Mix, sa kaya may collagen, may glutathione. Hindi nga makakita sa na may collagen ka glutathione. Anong tuyo, gahigup lang kamo sa kape, ga-enjoy ka mo, nanamitan ka mo. Pagkatapos, bakal naman kamo Santhon Gold Coffee Mix. But you are feeding your body of vitamins and minerals, so kung nutrients, importante may collagen kag glutathione nga nagadala sang positive results sa ato sining skin sa ato sining skin. For example, nagpa younger looking sa ato sining skin kay ginapa-firm ya Dok Leo.
1: Correct Sir Josel, kag amo gani nga kinanglanon ta magkaon sa mga kalanon or mga sources bala Sir Josel makuaan naton sa collagen kag glutathione, especially samtang nagaedad kita kay nagagamay ina sila sa aton lawas.
0: Mm.
1: That's why nagakurain out panit ta, that's why nagahina mga joints ta, kag iban pa gyud mga signs and symptoms of aging Sir Josel.
0: No.
1: Kag ang worst sini kundi kita kabalo sini mag-usisa nga samtang nagaidad ng isa ka tawo may iban Sir Josil nga nagaasab pagit sa paginom sang kafe. Tiway nat niya ko nagaasab kamo sa paginom sang coffee. Ni coffee bala nga may ara sang anti-aging properties and ingredients kasubong sang glutathione and collagen nga ara ina sa aton sang Sunthorn Gold Coffee Mix.
0: Oh. Tikon nagakabalaka kamo dati hindi ko na yan mag-inom ya kay balan mo conscious ako sa akong blood sugar level. If that's the case, you can still drink and have coffee. Premium D3 coffee mix naman galing niya ang i-recommendar na to, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kung gusto ka mo yan, no? Healthy coffee, ariya nami sa why pagkatagin na batyag, Sir Josil, like sa blood sugar, o kung ma-concern na sa insulin resistance. Gusto kita ma-maintain ang ato sa nga insulin sensitivity, mapabilin nila. O kung ma-improve na, ang kombinasyon sang vitamin D3 kag santhon sa rin sa panit sa mangustin, Sir Josil, ara dira sa ato sa nga Premium D3 Coffee Mix. Kagang manami pagkanya balita, kasubong sa nga ton sa nga Sunthorn Gold Coffee Mix, ang gingamit o kung isa sa gingamit yung pampatamis rin sa ila, amo ang stevia. Zero calorie. Why a problem, Sir Josel, sa concern niya? Basi magtaas mo sa ni calories or trigly mo or imos rin cholesterol, etc. or lipids mo dira tungod sa kalamay.
0: Ti may iban si ni Dok Leo galing. At sinin hindi na lang ko mga api. Kahit hindi ka man mga api. Kaya tini ka join, for example, the client man na guro nga lima katuwi mong bata, anong katuwi mong bata, balon mo to mga pi kita. Because sa bata, sa pagalinghod niya pala si Doc Leo, dinigid man advisable mo. Nga pakapihon mong bata at 5, 6, 7, 8 years old. Mabudlay, kapin pa kay ti may danger of basi magpalpitate, hindi pa kay balon magmanage ang kogalingon niya. Pero para nga in man siya, bakal ka mo Sunthorn Plus Coffee Mix, para nga bilog ka mong pamilya, bata inom Sunthorn Plus Coffee Mix, the rest inom sa Sunthorn Gold, di ka ni Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil. Pero bisan sa mga hamtong kag may mga edad, pwede kaya po ng Sunthorn Plus Coffee Mix.
0: Mas nami pagid, no?
1: Mas nami pagid. Kay wise sa caffeine, that's why recommended man pati sa mga bata. Kaya ito yung pinakapunto natin, Sir Josil, sa ni ang binipisyo sa soya bean, bala?
0: Oo.
1: Isa sa ni protina, Sir Josil, kinanglan sa kabataan para sa pagdako. Pagdako siya sila sini nga unod. Pag-abot naman sa may mga edad-edad for repair naman sa mga kaunuran, tamo isa sang rason, Sir Josil, kunya ang nagyakupos balang unod samtang nag-edad, kakulan sa protina ina eh.
0: Aha.
1: So dapat maalagaan gid nato naton sa ringalawas sa tagan sa kaygo nga protina halin sa bata sa ni pagkadto sa pag-edad kag tiding kayo makita Sir Josil nga ginom ko sang coffee pero gapasulod ko sang protina. Sige sige mo sa ringalawas sa porma iya sang ginatawaga Sunthorn Plus Coffee Mix tungod sa soya bean powder nga sangkap sa ni kag gidugang pagid naton Sir Josil kung protina nga aton sa ring concern di ginalagas dira ang balunggay, ang spirulina nga sangkap niya, mga complete protein na naisala, Sir Josil.
0: Okay. So, amo na sa pagpangapi pa lang. Actually, habit na naton kag kalabanan sa ato ni na magpangapi eh. Sa primero ay mantagin tudluan niya, nagadidi kita sang kape mo. Gatas man na niya. Because we need really nutrients sa gatas. Testa nga nagdako kita, nagmatomato naman lang kita, primero ti sunod-sunod, haklo-haklo, tilaw-tilaw, asa sa ulihi na namitan, sa ulihi, ginapangita na Doc Leo. So kung mag-amuna ang ato sa rin nga mangin habit, dapat niya ti ang pangitaon ta perme, inang may binipisyo kitang makuha, bisan sa kape, kagpagpangapita pa lang.
1: Correct, Sir Josel, kag hindi lamang sa sabor, ha?
0: Oo.
1: Ang aton dapat sa rin nga lagson, o kung sa damil lang, kundi sa benepisyo sa aton sa ring lawas.
0: Amo nang pinakaimportanteng benepisyo sa aton lawas, ang pamangkot si ni Doc Leo, if ha, mag-overeat kita, sang masami na to si ninyong gina-crave, abe, pamangkot yung kina, Doc Leo, kung anong gina-crave nila bala. Laban-laban, may masabat gina ako na ice cream. Akon sila niya cake. Ang akon sila niya salad. Akon sila bisan soft drinks kung may ara.
1: Parang habal sa kilala ko, yeah. Bisan kanton lang ah. Basta per may miyara, satisfied ako.
0: So ti ini nga mga pagkaon actually, mga sweets ini. Kag amo gining masamay gina pang kita nyo bisan sa mga bata balam hambal ay mapatsyenda ko sa umaha. Mapabanwa si nanay sa rumaan. Buwas, siya ti ano bilin mo? Duwala na Doc Leo. Sa una, konpigado, ice candy. Kun may kulukwarta, ice cream.
1: Correct, Sir Josel. Matamis.
0: Matamis.
1: Or dumduman kong kilala ko sa antike, Sir Josel, mag mag-market day ganyan sa Sibalong. Andara sa Sibalong, mantika. May hapon na da sa mga listener na to. Andara, maglakad sa nanan. Nasa yun ay pagpuli mo, baklan mo gig kubit sukoy ha. Oh? Ang duro-duro gig lamay.
0: Pikita mo lang makaon bit sukoy, pero kalamay galingin after. Hindi nagbakal ka na lang kalamay. So, gina-crave na to nini. Ti, tama katasang sugar intake yun eh. Ice cream, cakes or pastries, pagkatapos sa salad abi, mga donuts and chocolates.
1: Especially milk chocolates or Josila.
0: Oo.
1: Kami dark chocolate mo na abi.
0: Ang dark chocolates may makuha pa kita dara nga binipisyo somehow eh. Mm-hmm. So halong kita dira kay kon taas gani ang sugar intake na ton Dok Leo, no gani? Ga panukto ka man naknak.
1: Mhm.
0: Pagkatapos may kasabata dito, I'm diabetes, host there.
1: Welcome ah. Ang halungan-halungan na ito na Sir Josil sa mga mataas asang sugar o kung added sugar nga sangkap sa mga ginakaon na ton, basta high in added sugar gani Sir Josil, it can make us or the, make the person crave more.
0: Oo.
1: Gusto niya bagi dugangan, dugangan, kagdugangan Sir Josil, doon hindi ka bala masatisfied.
0: Mm-hmm. Masakit sinikit yung iban subong. Bangon sang development bala. Or if not, mga bago nga mga nagagawa ng mga pagkaon. Ang iban sinay mahambal niya, tikon, why sila nga ice cream, pizza na lang eh.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Tikon, kaysa yung nasabat mo lang o langot, ano gusto mo, pizza uno or pizza dos?
1: Pili ka lang sa doa, lapit-lapit mo lang.
0: Hindi gani, burger.
1: Mm-hmm.
0: Bausog yun ang subong. Ah, siling niya, tida, wala na gidman. Siling niya daw, medyo nagutom ako, may snacks lang ko, burger lang ah.
1: Mm-hmm.
0: Asa sa hulihin, nandad na siya, when sa galiga pa maho, burger nga burger na lang.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos, di, manginaon na, manginaon na, Cleo, malagaw, bigyan niya mapamulta. Dano, kanon mo siya, fried chicken.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos, di, magluwas sa fried chicken, anong idugang mo? Siling niya, isaguro ka large nga drink kag fries ah.
1: Bawat na nito. Sampat na kumbo ba?
0: Sampat na kumbo ba? Mga money, masobrahan ka kakaon. Hambal, ay daw kulang daw. Bitin to siling niya, nabakal ko siling niya fries. Abi mapadugang ta siling niya sang jumbo.
1: Ah, galing, Sir Josil, amoni. Kaya gusto na kita hambal mo eh. Daw kulang.
0: Mm.
1: Abi padugang kita sang daw ginatawag upgraded version or dako-dako. Nga man, ini mga kalanon, Sir Josil, gin-engineer ini sila iya para sa maximum pleasure. Ning malipay ka bala, Sir Josil, kumbaga manamitan ka bala pagkatapos minimal lang sa tighty or hindi ka madali-dali sinimabusog.
0: Mm.
1: So halin sini sa medium, di upgrade mo gamay eh.
0: Large.
1: Oh, large.
0: Oo.
1: For daw lang alam pagidhaw.
0: Ah, pagkasunod mong balik sila niya daw, bitin mo sa naligan, siya doha ganit ka, sir? I'm stone, ha?
1: May kami pa na, Sir Josil. May balon pa na puli.
0: May take out pa?
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Sa mga ano, abi, ilim nun, bauti, hara na paborito nyo? Ang hambal blante, hindi kita katigab da.
1: Mm-hmm.
0: Ara na.
1: Baliban na lang sa iban, ganyan pampatigab lang.
0: Pagkatapos kung maglagaw, medyo sulusosyal, ti, sino niya, why kita milk take ang milkshake na.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Amoy ng kalabanan niya na pangayo, kay kita mo, blabisan sa kabataan, makakita gani ha, labi na gid kon talag salang bala ng pakadto diri sudad bla mga halin sa mga umabla. Makakita sang milk tea, mm-hmm. yung may ano na, may sago.
1: Mm.
0: Hambal nga, nanay, namit guro ranay. Hay ka tira Dok Leo. Siya mapasudad to bakal demantas niya milk tea.
1: Correct.
0: So mangin habitual na. Pagkatapos ining ano gid ah, pinaka simpleng himplos ni Dok Leo. Pangapi ah. Mm-hmm. Siya te, why ka da sa linya sang kalamay? Pagkatapos, hatagan mo suludlan sang gamay nga kalamay, Bladok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Gamay ang suludlan. Kagamay man niya nga, nang daw, ano lang ah. Hindi gani kutsirita na, gamay-gamay gid. Yung ano man yung kutsara mo siya kagamay-gamay, nakadugay sila yung magsandok sila sang kalamay ah. Te, nangapi ka pa.
1: Gusto Sir Josil, ano? Muni lang hambal sa kilala na Sir Josil nga, ang iban, purpose mo lang nila sa nga magpulong pangapi.
0: Mm-hmm.
1: Chismis mo lang. Pero pinakapunto sa nga dapat sa amuna lang nagaminaritis ka na, why ka pa dapat nagadala sa sakit sa mo sa nga lawas? Kaya pinakapunto sa Sir Josil, Gapangafil kagid man bala ako na hambal Sir Josel lang ano kagamay sa imo sa ninyo kalandos ako tsara ha abe dako dako ama na be pero kalamay ang laban so hindi makapaayo sa aton sa ninyo lawas and beside ang pagkaon Sir Josel sang mga makalamay nga mga pagkaon kontra sa pag-inom sa mga makalamay nga mga ilim nun mas dasig yung Sir Josel ang epekto sa ninyo makalamay ang ilim nun sa aton sa ninyo lawas kumpara sa aton ginakaon kasi liquid na sa mo ina-absorb na rin sa aton sa ninyo lawas kaya efekto na yun sa aton sa ninyo insulin and blood sugar levels.
0: So ti muna ang dako nga disbinta sa aton. So later on when ito may mahimo si ni Dok Leo duha na lang yun ang alternative ta sila kung matabo hindi na halos masarangan ni na sang halaka kaon ka lang kaugbos kalugbate adlaw-adlaw kag balunggay pamahaw panyaga panyapon nga pilagi kasi mana paras mo kumahambal nga hindi dan kun sumudan dan ko duha lang dangatan mo ha kun hindi supplementation hospital
1: correct Sir Josel or maintenance medication after that kun may mga gidabat chakra sa imo sa ning lawas especially kun ini hindi kun may relasyon do Sir Josel sa lifestyle pero waay makorekt o kun waay mabag-o bala sa mga dapat ani mo himuon dapat ni mo kaunon ka mga dapat ni mo likawan nga buluhaton kag amuman mga ilimnon ta mga kalanon so hindi naton Sir Jocelyn masolbar kundi kapabilin nga aton lagi ni manage sa mga symptoms sini natantil nga magdecide kita nga ang mga pagkaon o kun mga kalanon nga resulta sa badatian aton nung tatan para nga masolbar man ang mga sintomas kag signs na batyagan
0: kaya mo galing scientific explanation sa Dok Leo no? Ang mga pagkaon nga dugay ikaw gutumon amuni ang masami nga makita naton kumon. In short sini, makaon ka bala nung paborito mo cake. Nga sang kasano lay kaon sumuran sang cake haw. Gauntat ka lang kung kaysa kay mambal ko, nga daw damo na kaon ko blood sugar ko, pero pati ka na duha na kakihad ang nakaon.
1: Kalabanan sa Sir Josel nagabatyag lang sang amo sina sang sumuod kun damo nang nakaon.
0: Oo.
1: Pero masilin na makaon tanga bulong lang sa ila, hambal sa klala ko ay din tabo man.
0: Ipaila-ilaan niya na lang kakay inobos ya.
1: Tama.
0: Siya nagkaon ko nagligad to sinya sang cake mo. Ay sinya nagkaon ko gali sang cake. Gindala di sinya sang tupad sang balay. Sorry sinya naubos ko. Kinpay ila-ila na lang sa imo bala.
1: Nanugid pa.
0: So ti initanan may mga ano eh may mga effect ini sato sa ninyo lawas just as unknown to us amo gali na ang manamit yung pagkaon madugay kita mabusog kayo ay isang fiber content amo ini siya ama sami nga ginabakalta and mga highly consumable nga mapagkaon bala pero instead Dok Leo para malikawan na to ng mga ill effects nga inisang overeating or mga illnesses caused by overeating. Sa mga gina-cravings na ito, nga daw hindi ginami pikto sa lawas, ano, can we offer an alternative? Ano ma-alternatibo ay han, Dok Leo? Pwede na itong ma-offer sini sa ila?
1: May aragin, Sir Josel. Amugin na ginaliwat-liwat na mundari, no? Sa itong sa mga tagpalamati. Nga kung may ginalikawan ka mo sila hindi makapayo sa lawas, dapat may ginabulos ka mo. Otherwise, gabalik lang yapon kita dito sa aton sa naging bayaan. Kati why man kita sing iban sa naging alternatibo, Sir Josel eh. Kundi butongon kita yapon sa temptation pabalik dito kay ang ginahandom na ton sang una, ginalikawan na ton, resulta Sir Josel sinisagutom, naghangin-hangin lang aton sa naging tiyan. Kaya man kita sing ginbulos ni. Pero for example, pala inom ka soda, pala inom ka sa ni soft drink. But instead, kung daw ara ang craving sa imo, timpla ka bala suwa. Puga ka suwa o kung puga ka sa ni isang lemon. Pero nami, Sir Josel, tani kung waay sa ni isang sweetener kung kaya mo. Pero kalabanan sa ni mamaguhan dag makita, mangita agad sa tamis, Sir Josel mo. May mabakal man actually sa ni stevia, Sir Josel. Yung pampatamis bala. Zero calories. So, pwede nyo magamitan sa nisang stevia bilang inyo sa nga pampatamis. Kasubong bla, na nagainom ka sa Santhon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, Santhon Gold Herbal Tea. Isa sa pampatamis na stevia eh.
0: Oo.
1: Matamis sa panamil, pero zero calorie. So, instead nga nag-crave ka sa soft drink sa lemon juice or calamansi juice nga may stevia nga gamay.
0: Oo.
1: Para nga may damil sa tamis. Gusto ka magkaon sa isang milk chocolate kay masiling ka ba daw hindi kompleto ang adlaw Kunwai kasing tsokolate. May nabalaan ganun Sir Josil nga nakabalik lang ang siman na naog bla. Basta nakabalik lang sa kailawa, twice labog no hanay mo. Kaya bisan insan lang kung nung kabar, wagit sa'yo matagaan.
0: Chocolate.
1: Chocolate. Ang punto mula sinin nga, kung kabalo ka pala nga, mas manami gani kung wag ka mahatagan. Napasalamat ka pa siguro, ano? Pero ang pinakapunto, Sir Josie, alam mo yung talidad, tabla akong kaisa nga, hindi man sa ginahatag, kundi sa kabubuton, bilang nga nadumduman ka bila.
0: Amo na nga, bisan isa lang ka, ano gani, habon, dog layo. Hindi, timur malipatan sa bilog ng kinabuhi. Bukos niya nag-abot to sila niya, ang abroad blood to sila niya. Huwag isa malipat ka na ako, ngayon padaraan ako di kahabon.
1: Correct ni Sir Josil. Hindi talaga magtimplahon ang milk lotion, ha? Kung napadalahan kita sa nakay, baso
0: nilain. Strohon nila.
1: Marapuyot na nga gatas, di ba? Ang pinakapunto, sa Rimon, kung nag-crave kita something, syempre ang kalabanan yung na-crave naton, mamantika, makalamay, o kung mga maasin, o kung mga mabitsin ba na Sir Josil, dirahan ka sa ilang sininga mga sangkap. Like for example, kung nariba, nag-crave ka sa pizza, ang mula nagaling Sir Josil, kinanglan na isang kapisan eh. Kung nariba, gusto naton sa isang healthy swap o kung healthy alternative, pwede may kita kahimo, Sir Josil, sang homemade nga, like, gakaong kita pizza, dough, ang dough na ginagamit, Sir Josil, tihari naman mo.
0: No.
1: Pwede kita makagamit sa isang whole wheat nga flour, ka duro vegetables sining aton sining toppings. Mula nagaling sa kalabanan kaysa una Sir Josil sang may to tiempo pakita nagakandak kita sa mga cooking cooking demonstrations eh. Ang kalabanan reklamo mabatian aton sa Sir Josil mauti. Mabudlay kumpara mo sa magbakal ka na lang sang ready-made nga daan.
0: Ati mahapus yakon magbakal ka lang. Pero tira mo nang hambal nila nga mahapus ka man madula sa babaw kalibutan.
1: Correct, Sir Josil. Pinakapunto lang sini, pag-abot sa pagkaon, dapat kugihan gid naton. Amo gani ning may mga panahon nga bisan ano kita ka kugi, Sir Josil, bisan ano kita kapisan sa pag-prepare, kung kaysa mga sources bala naton na lang alangman. Like pag-abot sa mga utanon, dapat kombinasyon permi sa mga utanon, sari-sari, amo man sa prutas, adlaw-adlaw gid na dapat, Sir Josil. Kung gusto kita nga hindi kita matintar sa nisa pagpangaon kaon, magkaon kita sang healthy. Kaya nga man, mabuta nga, mabuligan na ito na itong togalingon, Sir Josil, hindi kita magsigi crave sa nisang unhealthy ng mga kalanoon. Kung ang aton ginakaon, Sir Josil, may healthy fat. Kung ang ginakaon aton sa ni is may ginatawag fiber, both soluble and insoluble fiber. Kag ang aton sa nga carbohydrates dapat sa healthy source. Hindi kita dali-dali kag basta-basta magutom sina Sir Josil. Lugangan pagid naton sang quality protein kung plant-based mo pagkaon, soya, balunggay, spirulina, may mga protein din na Sir Josil. Ngayon, hindi kita basta-basta sini mahilaban, ngayon, hindi kita matintar magsige kima-kima sini Sir Josil. So, may mga healthy swaps kung tani naton kung gusto kita sini sang healthier nga substitute sa aton sini nga cravings or even ganin Sir Josil sa mga naka-adapt na why naman gani? Why na gani mga juice gani kung kaisa niyo? Simple nga tubig na lang gani. Makakita silang iba nag-iinom soft drink, simple nga tubig, mabulong ng ilas ni Sir Josil nga ginatawag pagpangita sa mga liquids or juice nga dapat ipasulod sa lawas. Ang iban sa niyo hindi healthy gani. Muning ambal sa kilala na ton, kundi malang healthy pasulod ko sa lawas ko, drain na lang ko anay sa tubig. Parang at least why sing dugang sining mga artificial na nagsulod siya sining lawas kini makapayo.
0: Kag amo nang hambal ta nga hindi man amon kamo mapauntat sa kung anong nakagawian ninyo nga amo na ang makabulig sa inyo sining palangabuyan. Pareho sa abi sini paano man

0: pat sa lawas mo, amoy ang chimpo sa imo inog trabaho.
1: Correct, Sir Josil. Kang nintindihan to man, hindi basta-basta ang struggle sa mga graveyard shift nga nag-aubra, Sir Josil eh.
0: Oo.
1: Damo sila sa temptation, Sir Josil. Magluwas po sa pressure sa ila sa nga ubra bala. Harap pa, Sir Josil, kung kaysa ang hindi nila mapunggan bala ang tentasyon pag-abot sa mga dapat nila kaunon, tuwing imnon.
0: Oo.
1: Pero palabot, Sir Josil, sina ang pagpanigarilyo para nga ma-distress sila sa iban bala. Which is, dari sila nagkasulod ang pinanatong sa question, Sir Josil, kasumun sa ginambal ni mo, nga bisan paano na lang makapiyan-piyan. Ha? Like ang pag-inom sa isang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C, kaysa sa wala gid.
0: Mm-hmm.
1: Kag puro ka lang unhealthy articles of food and drinks dira, gawa gid, bisan paano pang pian-pian, pang bulo-balan sa imo sa nga lawas.
0: Kaya nga, if we speak about Santhon Plus Gold Capsule, for example, could you imagine that you have that Santhon from Mangosteen, may anti-cancer properties. You have that vitamins and minerals from Ampalaya, from Malunggay, from garlic, and from spirulina. Especially sa mga nagapulaw, Dokleo.
1: Mm-hmm.
0: Hambal nila, bala, kung sige pulaw mo, kung nagaramotion ka, punta mo lang siya, naga-anemic ka, kag naga-as-as ikaw, naga-niwang ka.
1: Galos parun ka.
0: Oo. Depleted ang nutrients sa sulod sa imo sa nangyawas, mm-hmm. Dokleo.
1: Correct, Sir Josil.
0: So with that, tinanglan tang supplementation sa Santhon Plus Gold Capsule. Ti pareos ni abi karon, confirm ka nagapulaw, tambol sa ni grabbing imo sini nga demand sa lawas mo sang nutrients eh. Ti ano yung pangdepensa sa lawas mo? Natural nga pangdepensa sa lawas mo immune system. Ti anong himuon mo da para ma-feed ang imo immune system kag ma-boost pagid ang sini nga capacity to kill. Amula niya nga klase ka bagay sa lawas ta nga we are giving authority to kill mo.
1: Mm-hmm.
0: Immune system ta patyad ang kutob sa mapatay nga viruses kag bakterya da. So kinanglan nato ng supplementation just like Premium D3 soft gel capsule, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil. Para malikawan naton sani ang mga problema o kon mga balatian nga mahimo, Sir Josil, mga resulta sang hindi nato natural nga mga gawi sa aton pang adlaw-adlaw. Like for example, ang overeating bala, Sir Josil?
0: Oo.
1: Sang hindi healthy nga mga kalanoon. Pero atago na ton, bisan healthy pa yun, Sir Josil, kung nag-overeat ka, pirmi. Hindi gyapon mayong iya sa mga resulta. Pero, masobra pa gid. Kung naribawa, hindi na healthy nga daan, may mga health consequences gid ni Sir Josil kung nagapadayon.
0: Ang makuha na ton yung mga nutrients sa mga inakaon na ton nga prutas, utan, actually, tigamay-gamay lang ni Dok Leo, ha?
1: Mm-hmm.
0: It's just like all other things nga ginapasulod ta sa lawas ta. Could you imagine, Doc Leo, kung permi lang ikaw iya nagainom sang imo nga maintenance overdose, ang imo 5 milligrams ginahimo mo permi nga 10 milligrams amal mo kaya man. There's always a side effects to that.
1: Mm-hmm.
0: May side effect na. Amo man na bisan pa gani nutritious foods kun masami nga sobra-sobra nga to sini nga pagpanginaon. Tistingin nyo bala kaon, bala permi ka santol, bala sobra-sobra bala Dok Leo. Hindi ka mo kumporme ka iya sini nga panit, ka iya sini nga damlot-damlot lang sang iya sini nga kulamog, hitunlon nyo ginpatiliso.
1: Mm-hmm.
0: Oh. Ang konsekwensya yan, no bala.
1: Tanahon to bala?
0: Oo. Oh. Ang munakamba, di lang nga. Hindi lang pag sa luri, sila nga sang labador kay gamali na gatok.
1: Kagang ang bala, no? Basta una sila, Sir Josil, matubo gina sa imot yan.
0: Oo. Oh. Oh. Kaya muna paghibi, pimok batas na nga. Now, Ari, sa mga nagapamati na ito ni mga kuturan subong, ha? Nga, if we speak about overeating, may risgo sang masakit, Dok Leo. Ano ang mga common nga mga masakit sini? Kung permila ikaw nag-overeat, Dok Leo?
1: Kung nagkakaon kita o tanon, Sir Josil, mga prutas, unga inom kita like Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, Santhon Vitamin C. Sa purpose, Sir Josil, nga gusto na ito maging healthy, ang mga hindi paborable nga pagkaon, kag mga ilimnon sa lawas na ito, nag-resulta man sa badatian.
0: Mm-hmm.
1: Like for example, nag-crave kita permi sa mga mamantika, mga maasin, mga makalamay, ang mga kalanon na dira, kagdamo artificial flavorings and even colors. Nagataas man, Sir Josil, na risgo na itong sa cardiovascular disease. Nag-effecto ini sa aton sa cardiovascular system. Ara dira ang hypertension, ara ang pagtaas ng cholesterol, ara ang heart disease, ara ang stroke, kagiban pagiging problema sa radyosan sa lawas.
0: Oo.
1: Ara man sini ang diabetes, nga nag-umpi

0: sanay sa insulin resistance, the metabolic disease ni Sir Josil, no? Digestive system disease. Arang problema, Sir Josil, sini sa digestive system na ito, mga issues kasubong sang ginabatyag sang kadamaan, nagasaka kung ila acid o kung nagataas ila acid.
1: Oh.
0: Gastroesophageal reflux disease o kung GERD. Araman, Sir Josil, sini gallbladder disease. Doon nabala ka damo sa mga taong ginaoperahan tungod sa gallbladder stone, Sir Josil. Kag-ara man ang fatty liver disease. Kagari ha, hindi lang siling na like sang una ang atong impression sa di is diri lang ni fatty liver disease sa palainom sa makahulubog ng ilim nun. May ara man kita subong sang non-alcoholic fatty liver disease. Actually, bisang halimpas ang una, Sir Josil. Galing lang, nagdata subong ang consumption abis ang refined carbohydrates, mga makalamay nga mga kalanon sa ilim nun, Sir Josil. Nga nagdata man ang fatty liver disease nga non-alcoholic. Hindi makapaayo, Sir Josil, ano, sa aton sa ringa lawas. And even obesity-related conditions. Siyempre, kung nagapanginaon, kasi sobra-sobra, gadako, maraming mo sa tingin lawas, ara man ang sleep apnea, ara man ang osteoarthritis. Kagiban pagit siya ni Sir Josil nga problema, bisan pa ganing cancer, like colon cancer, breast cancer, kagiban pa.
1: Masakit siya ni, kasi may mga masakit na rin, Leo, nga buy one, take one, gidney.
0: Mm-hmm.
1: If you have one, it is i possibility dako gid yang possibility nga you have another one.
0: Mm-hmm.
1: Pares ni karon kon may diabetes ka, laban-laban sina high blood, kon may high blood ka, laban-laban sunod sina diabetes gid lock layo.
0: Correct, Sir Josil. Kag ang iban sina, Sir Josil, hypertensive, insulin resistance resulta sa type 2 diabetes tungod sa sobrang pagpanginaon sa una, Sir Josil, pati digestive system affectado man, acid reflux ara man.
1: Mm-hmm.
0: Kag siyempre, tungod yung mga ginakaon naton, kargado sa mga added ingredients na favorable sa lawas naton, Sir Josil, mga pro-inflammatory man ang kalabanan sa nadira, nga nagpataas man sa risk naton sa cancer. So, butang balon, Sir Josil, pwede sa na-mention naton nga kung maumpisaan sa isa, sunod-sunod na ang iban sa mga na-discuss naton sa ni ng mga kondisyon.
1: Do not attempt to open a can of worms.
0: Mm-hmm.
1: Kay masinunod-sunod lang na eh. Pagwa sang isa, magwa man ang sunod pagid, ang sunod pagid, ang sunod pagid. So, mo nang asma, gaumpisa lang kita sa overeating, Dok Leo, ha? Sa sobra nga panginaon, sinaya, masami nga sobra sa panginaon, makaresulta, makauna, high blood pressure, type 2 diabetes, taas mo kolesterol, delikadong heart, kausa heart disease, basi ma-stroke ikaw, ti diabetes type 2 plus insulin resistance, sila na, ano na, mag-utod, magulang si ano, magulang si insulin resistance, manghud ining si type 2 diabetes. Kasi, antes ka magka type 2 diabetes, may insulin resistance ka na mo.
0: Mm-hmm.
1: So, magulang si insulin resistance, una sa bunag.
0: Mm-hmm.
1: Oh, temakon mo na, sleep apnea, osteoarthritis, tapos ti some kinds of cancers, bao kadelikado gid. Amo ni nga hindi man aton gustong matabo ina sa inyo. Amo na nga lungan ta ang aton ni kayong lawas. Do not overeat. Pero pamangkot sini do klayare kita diri. Tips para nga hindi kaabi masubrahan sa pagkaon. Pero sa akon kagaina sa akon sini nga brunch do klayo.
0: Mhm. Tingob na?
1: Natingob na. Balkot, iway kok pamahaw. Tingbong ko na sa panyaga. Teke do ka na amit. Gidya ka kalokalo, Dok Leo. Nga may ara balasang itlog.
0: Kapin magung ulan-ulan?
1: Oo, pagkatapos, yun ang ginaagaw-agaw. Malas pinggan sa kainit.
0: Balas, kanamito na. Tapos may mga, kuan pa, may mga dukot-dukot to bla?
1: Oo, kagkalokalo.
0: Abaw.
1: Abaw. So, ti, problema siya kay kapangita ko gamay ng pinggan, wag iti gamay ng pinggan, no, Cleo?
0: Mm-hmm.
1: Sa pagkalapad ka pinggan ko, galuan ko ti isa ka galos, isa ka luwag. Ambo ko, ka gamay, how?
0: Mm-hmm. Lapad pinggan mo?
1: Tinga, nga nagkaon kagay na si, ano, si Katrupang Ira.
0: Mm-hmm.
1: Nagkaon man si Katrupang Lin, Katrupang Alex. Ambo ko, isa ka galo nga daw, puno ila pinggan, how?
0: Mm-hmm.
1: Kay gamay ila pinggan mo.
0: Sabot naman lang, Sir Josil, kung lapad na ton pinggan, gamay ang ginalo ko ni butang na tondra. Kung tanawon. Pero kung gamay pinggan mo, bisan isa lang kaluwag, daw damo na kung tanawon. Mm-hmm. So, butang balon, isa gali ka pamaagi para ma-manage na ito ng overeating, Sir Josil. May factor yung gali nga ito sa nga kubyertos or plato nga ginagamit sa nga sa mesa.
1: Mm-hmm. Kinanglan na, no, tawag na ito. Ang satisfaction starts with the volume.
0: Mm-hmm.
1: Sa cravings ta, ha? Satisfaction starts with volume. anang volume, it, ang appearance ng volume can be, ano, pwede naton sini ma-deceive. Pwede naton madayan ko galingon naton. Pero ni kuha ka na karon platito, sandoke balay sa ka luwag na karon hambal ka udong-udong ba?
0: Mm-hmm.
1: Pero kuha ka na karon sang platito, bala na, Dok Leo, hambal ka magkaon ka na sa mga hotels na nga, ay, kung kaysa, lima na kasandok, matyaga mo, doon pa matunga, how?
0: Correct.
1: Oh. So, in short, sinim, hambal ka, doon kagamay sinim. Kung ibutang mo sa dako ang suludan, pero kung sa gamay ang suludan, hambal ka, di man udong-udong man, insakto doon siya.
0: Pero depende, kaya po na Sir Josel eh. Kaya dapat, una unagid, ha, may ara ka desisyon Sir Josel na gamayon mo gadi mo sa niyang kaon.
1: Mm-hmm.
0: Kaya bisan gamay plato mo kung gusto kaya manginaon Sir Josel, bisan kalima ka pa magbalik mo.
1: Ah, galing kung kaysa doon huya ka masagik balik-balik, Dok Leo, kung gamay ang plato mo mo.
0: Kung may ara ka pa sina eh.
1: So that's number one, ha. Ang sunod sinit, siguro ano, Dok Leo, di ta magdali kung kakaon ta.
0: Isa sa dapat patawhayan natin, Sir Josel.
1: Oh, lain man yung dali, Dok Leo, yung isa ka umak-umak, insakto na itimo kang magdalagan. Ha?
0: Lain man na.
1: Lain man na. Mm-hmm. Pero inang panginaon, bala nga daw, daw na hadlok ubusan sang iban.
0: Mm-hmm.
1: Hambala nga, birabirahan ko na, basi kung magdamot niya taon, di taktiraw karon.
0: Mm-hmm.
1: So birabirahan na kaon niya, pa sumusumot karon. Why, at bilin karon, labi na sa mga Pasko, bala, Dok Leo.
0: Mm-hmm.
1: So, ang importante, if you want to live healthy, hinahinayon, taglipagkaon, Dok Leo?
0: Sir Josel, i-consideratan labing Pasko, kaya ba masiling sila nga daw sobrahan kita?
1: Aha.
0: Pasko man na yung occasion na mo.
1: Mm-hmm.
0: Panalagsa, mutan na ito, kaya isa sa isa tuig. Pero galing lang, Sir Josel, ang mga ginahanda sa una sa Pasko, nga once a year lang, sabang bisan adlaw-adlaw na pwede na eh. Sa una, makalitson ka sa una, fried chicken, kung may birthday, kung may kasal, or may bunyag.
1: Mm.
0: Pero subuhin Sir Josel, lagaw ka lang, may mga kiosk kilid dalan, makabakal ka litson.
1: Oh.
0: Makabakal ka litson manok, fried chicken, kag iban pagid sa ni Sir Josel. Which is, kung hindi ka pagid sa ni kabalo mag-control, o kung magpahinay-hinay sa pagkaon, impas ka ng imbuso na nga ikayong lawas. Gani, dapat ta, eat slowly kita, permanente, gid sa aton sa ginakaon, kutob sa mahimo, kay nga man. Dira Sir Josel sa mga 20 minutos sa aton sa nga brain para ma-register Sir Josel ang kabusog.
1: Oo. Oh.
0: Di paano na karon kon ang isa ka plato sa ni Sir Josel nga medyo malapad pa.
1: Mhm.
0: Way pa ganis 5 minutos halos ubos mo na.
1: Mhm.
0: Daw may ano kay mo ga intra kay mo sa no pagtuag sana.
1: Eating contest?
0: O eating contest o all you can eat or kung ano dira. Nga nagadali kaya nga maubos ta nang tanan dina.
1: Para iya sa mga tawag na to nag-enjoy sa pagkaon, eat all you can.
0: Mm-hmm.
1: Para iya sa nagahingalit, Dok Leo.
0: Mm-hmm.
1: Hindi na ba siya ma-offend ang iman karon?
0: Kasi sila na sobrahan ng chat, no?
1: isa diri sang ano, sang ginabilin pagid naton is ang pinakimportante sa Dok Leo, pwede man kita, kag pwede ni, mainom ikaw tubig, anay, antes ka mag-count. For example, labi, parang hindi magsulabi, magsulok-sulok. Kay kung kaysa daw mapilas ang sulok-sulok mo, kung gutom-gutom, kagidbala, Dok Leo. Timpla ka, Bisanthon plus coffee mix, Dok Leo. Kay tiway man niya caffeine, may ano pa na iya, may soya powder. Before ikaw magkaon, kunara ka man sa balay nyo, timpla ka na Santon plus coffee mix. And then paligad di garon mo 15 minutos ka magkaon. Dok Leo. Kay makabulong, makatagan ka gata mang Santon plus coffee mix eh.
0: Correct Sir Josel, pwede pwede gid. In fact, makabuli gani para ni ka maka-overeat. Kami hara sa sang fiber halin sinis soya, kagti ang protein Sir Josel eh. Makauna na nga daan sa'yo mo sa nga dyan dito.
1: Mm.
0: Compared din mo sa kisa sa mauna ang carbohydrates o kung ang white rice. Mga 15 or even 30 minutes before ka magkaon, Sir Josel, pwede ka makainom sa isang Santhone plus coffee mix.
1: Mm-hmm.
0: O kung hindi gani, coffee, kung gusto mo ya, coffee, plain water, pwede ka magyapon makainom. Pero tibintahan na lang may ara ka fiber, Sir Josel, eh. Kaya protein na rin sa soya, nga sangkap sa aton sa Santhone plus coffee mix para malikawan aton, Sir Josel, ang pag-overeat kay dira palang adaan, mahagan-hagan na ang aton sini nga kagutom. Tamo may manotis ka mo sini, bisan sa inyo mismo eksperyensya, kag sa mga ginasugid sa aton, nga sa ila sini nga kagutom, nagbira-bira sila kaon, pagkatapos o pagganing iban sini makahingapos o kung makatunga-tunga sa pagkaon, Sir Josel, nagsakit ilat yan. Tungod sa gulpiada, kag sobra sa nga pagkargada yon sang damo nga pagkaon samtang sila sini ang gutom. So dapat hinay-hinay anay, alalay lang anay para mahagan-hagan aton kag gutom. Either inom kita sang tubig sini 15 minutes before meal or pwede kita makainom sini sang Sunthone plus coffee mix antes kita sini magkaon sang aton sini main meal.
1: And it is highly recommended gidya nga before ikaw magkaon dapat nga iban nga ni sini 10 minutes 15 minutes before meal ga inom niya sang tubig dokleyo mo. At least a bottle of water 5 minutes to 15 minutes before ikaw magkaon inom ka nga daan sang tubig. It's just about iniway man ti malain nga ginadala ang tubig sa sulod sa ato sini nga lawas. Is that para lang nga mapaganhagan mo ang cravings mo mula Dok Leo?
0: Correct.
1: Kiti may unod na nga danang imo sini nga tiyan, pagkatapos mahapos pa para sa digestion.
0: Correct, Sir Josiel. Ano? Kesa sa ang tubig, bala birahan na ito inom, kung damuon na ito inom, samtang nagakaon kita, mas favorable nga either before, like 15 or 20 minutes before meal or 30 minutes after meal ang pag-inom na ito sa isang tubig or solito na ito. Para mahagan-hagan ang kagutom pagid sini, hindi ka magulpihan, makapanginaon sang tuman kadamo, aryo, may protina, may fiber, nga makuha ka mo sini kung naginom ka mo sini before meal sang Sunthone Plus Coffee Mix.
1: Kagang pinakimportante, ang key pagid ha, bawari pagid ho, ang iban kon kaysa mahambal nga, mapulaw tatulad ko na, kuway matlasi sa Rumaan. Pulaw tatulad na kay holiday man sa Rumaan. Butang doon, ay opisina, bigay, close kay holiday. Holiday ay bibos, kuway man klase. Pulaw-pulaw, hala ka, bilid lang ka, cellphone nga. Kung kaysa suguon mo, gani, natulog ka lang ka mo. Hambaliano to.
0: Pudag-pudag pa na iban gani.
1: Hindi ka bati. Hindi kinchende. Basta gabilid na ka cellphone. Pero just a reminder, gali ha. Sa mga palagamit sa cellphone, we are not that gahambal kami nga hindi ka magamit cellphone. Hagan-haganan nyo lang. And please, kung hindi nyo gidman mauntatan na kag grabe na gidman ang inyo sininga gamit sa cellphone, kahit ikinanglano ninyo, laptop ninyo, computer ninyo, inom lang wala ka mo sang Vision X Plus. Eh, supplement to maintain good eyesight. Okay na na. But at least makapiyan-piyan sa inyo sininga eyesight para hindi dali-dali magburon kag magharapon ikaw, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josiel. Kasi magluwas pa sa distraction sa pagkaon mo, Sir Josiel. Hindi ka kung kaysa makabantay sa mga ginahamal mo, kag ginatimo mo, dara, tungkol nga nabanga ka sa imo sa cellphone, sa imo sa gadget, ang blue light, pag isa na, Sir Josiel, kung constant ang exposure mo sila, dira, makapoy man sa mata na ton eh. Kag mayo lang kung ang ginatimo-timo na ton, Sir Josiel, kung ang ginakaon-kaon na ton, samtang nagatanaw kita dira sa nga ton sa mga monitor, gadget man, o kung ano dira nga ginatamdan na ton, okay tanay kung healthy. Pero kalabanan sa Sir Josiel, hindi gid healthy sa ton sa nga lawas. At least, mayara kita sang healthy nga pang suporta sa mata naton yung mga antioxidant kasuman sa lutein, si asanthin, beta-carotene, and vitamin E. Kung nagatumar kita sa nibisan twice daily lang sang Vision X Plus Softgel Capsule.
1: May nagpahingagaw dari Dok Leo. Sila niya, Dok, sa amon nagbaha, pwede ko man na magamit ang Santon Plus Herbal Soap sila niya, panghabon sila niya, para matinuan ang akon singi nga siki. Siki daw, taga-pututan. Pututan, dumanggas, guro kag pasin ni sa Central Iloilo, Dok Leo mo.
0: Ang pinakamanami ngayon mo, unta kung makaubog ta sa baha, magbutas tani kita para hindi ma-contaminate o kundi mahigwaan na ton siki. O tiil na ton. Pero ti kung taga-hawak, why sing butas, Sir Josiel nga taga-hawak eh. Kalabanan butas, bilos tuhod yun eh. Tilampas gyapon. Ang isa sang halungan na ton, actually kung nagadata ang tubig sa palibot o kung nagadalom ang leptospirosis. Ihi sang ilaga, ihi sang isang baboy, ihi sang ido, kuring, iban pagid. Nga may mo, Sir Josiel, nga magpabaratian sa aton. So dapat habunan gid dayon o kun limpyuhan gid dayon once nga makatakas kita, Sir Josiel. Pangita sa matinlo nga tubig sa niya, as much as possible running water. Tinloan gid naton dagamitan naton sa isang Sunthone Plus herbal soap kay ti may antibacterial property na, Sir Josiel, para ang bacteria specifically sang makabulig sa leptospirosis man tikagaw man na para nga ma-wash out o kun ma-ugasan sa aton sa nga panit. Kag may ginabilin ina, Sir Josiel, nga problema ni ang ining tingulan bala. nagadamo man ang breeding ground sa isang lamok.
1: Abaw, oo.
0: Isa pa gina sang concern man naton. Adlaw gabi ang lamok subong Sir Josil. Adlaw ang risgo naton sa dengue infection. Sa gabi, Sir Josil, may mga lamok man gyapon na nung sarang mag-irritate sa aton, kag magkagat sa aton. Pero pwede naton ina malikawan kung halimbawa nagagamit kita sa isang Sunthorn Plus Herbal Oil.
1: So may ano ini may nagarepeal sa mga insekto katulad sa lamok nga hindi makakutot. Actually may sense of smell, may detector ni sila tawag naton, may antenna ni sila eh. So mapanimahuan nila ini nga hindi sila kasaho, amo nang hindi sila makapalapit. That's why it is highly recommended ko may neem tree kamo dang tanong sa balay ninyo actually. Kon imo sini nga dapungan bala do Cleos baga, kalayo ang neem tree. Kapalalag yung lamok sina. Amo man ang bisan dahon na lang sa tanglad bro, sa pagkamahal mga dahon sa tanglad niya dan subong. Pangayoon nyo lang na kung magbakal ka mo whole chicken bla. Pangayoon nyo lang dayon. May extra ka pa da nga tanglad niya. Kahit sunugong lang ito sa balay. Matamatong lang paaso ito para malag yung lamok. Pero kung wala ka mo sina, ati mamanyosig ka mo sa Sunthorn Plus sa herbal oil.
0: Correct Sir Josil, kahit parang hindi kita bala mapalapitan, nangadaan. Amo na pinaka-safety na ito. Hindi nangadaan kita sini mapalapitan kag makagat sa isang lamok. Ngati dito po kita karoon sini magsinalasala kung may dengue infection na kita. O kung may problema na kita sini sa aton sini nga lawas. Iba news lang sa mga parte sini nga exposed. Like sa aton sini nga butkon, sa aton sini nga batiis, or sa aton sini nga tangkugo dira o kung abaga para na kita basta mapalapitan sa isang lamok. Pero manami sini nga balita pagid Sir Josil kay kung nagagamit sila sang Sunthorn Plus Herbal Oil pati gali mga palang alay, mga palamuypoy sa kalawasan, madala pa Sir Josil eh. Tungod sa mga sangkap sining aton sining balanyo so kon herbal oil nga ti proven gyud niya ginapromote ni sa aton DOH nga makabulig gyud sa mga palang alay, palamuypoy, palanakin sa kalawasan ang peppermint oil nga isa sa mayor nga sangkap sini kag may nagya condition pa sa panit naton Sir Josil kun ibanyos mo. Tungod ara dira ang virgin coconut oil and the moringa oil nga healthy gid sa aton sa nga panit.
1: So actually initanan mga quality products sa Yes Health Incorporated eh. Sa mga nagabatsyag na sa masakit bala pagkatapos daw gaduda na nga may ara na kamo bala ginatago dira nga posible maglupok sa ulihi bala dako na nga balatian sa lawas ninyo komplikasyon. Kadto kamo bala ka mapakonsulta kay may libre nga pala konsultahan. Sa mga taga Negros, taga Guimaras, taga Panay, basi kung makakadto ka mo sa siyudad sa Iloilo, may libre nga konsultasyon sa Yes to Health Wellness Center adlaw-adlaw. Umpisa alas 9 sa aga. Arada ang Yes to Health Wellness Center ang clinic sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre na ang konsultasyon ha. Adlaw-adlaw na except Saturday. Except Saturday, adlaw-adlaw may ara da. And then, ara man da ang tanan niya produkto sa Yeast Wells Incorporated. Kompleto na da pating program of supplementation. Sa Bacolod City, may store kita dira nga makahatag sa inyo sang kompleto nga produkto sa Yeast Health nga gusto niyo baklon. Ang pangalan, Yeast Wells Store, ang address, Lizari Street, ara da sa Atubang sa Marayo Bank, Barangay 39 na Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Sa mga wala sang Yes to Health Store, wala sang clinic, sa suki nyo mabuti ka, bikadto ka mo. Kung kaysa nagkakaubusan na binagkakaut sa obstock man, no? Bangon sang demand nyo man bala, kahit nakasaho ka mo, pagkatapos nakita ninyo, may alibyo, mga ginabatsyag ninyo, ginakulang kung kaysa sa delivery, bala, bangon pa kung may mga bulo bagyo-bagyo, ngayon, madelay, pwede man kamo kakadto sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, All Green Pharmacy, Generica, sa Watsons. Pwede gani kamo ka-order sa TikTok Shop kag sa Shopee. Ara da available ang mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Initanan, approved sang Food and Drug Administration and it's a good news nga sana sining na naton aprobado na sang Food and Drug Administration ang Yes to Health Laboratories to operate. And that is a good news kahit ang Yes to Health Incorporated has its own laboratory and experts. Well, Ang katapusan diri Gorodok Leyote, amo nang ginaremind ta si ilagid sa mga panahon ba lang gapakadto kita sa sigisiging ating ulan bala Dok Leo. Ang hambalbalan naton daw indi naton mabatas nga indi makapanghabol.
0: Mm-hmm.
1: Sa nagligad daw kabugat sang habol nga ginasikaran mo na lang.
0: Mm-hmm.
1: Sa kaginot subong iya Dok Leo gaabot ang tiempo nga hambalmod ba daw indi na ko confirmation sa habol daw gusto ko daw ala ulunan haw.
0: Mm-hmm.
1: So kung magabot na gani na balana nato na ang iban sina nag-umpisa siya ga may santon plus herbal oil kada banyo santa ka banyo san man ko karon
0: banyo san ay kamo eh
1: ah hindi oh. Kung kaisa katabo Dok Leo kung kaisa one sided lang
0: para bay mo kong nanan Sir Josel may kilala kita sana siya ka dok basta balaan ko na gani nga may amo nang plano.
1: Mm.
0: Sa balaan ko base karon makuan mo malang alang ko mo para nga dire-diretso imna niya na isang para sa palanakit sa niya sa nilawas.
1: Oh.
0: Kibalaan niya mo sa niya, basta sumakit, hawa ko bla karon.
1: Oo. Oh.
0: Sis the pain da yon?
1: Ah, may prophylaxis siya ha?
0: Mm-hmm.
1: If you drink, buta mo lang, kunimnon mo na, inang prevention bala, to prevent na you'll not get infected.
0: Mm-hmm.
1: Tawag siya na is prophylaxis. May pangaway ka na?
0: Pauna na nga daan ha?
1: Wow, kabay pa kon mo ti. Kabay pa hindi ka masiro kay kun masiro ka ganin mo bukanugon ma nag take two pa ko na ipanpasakit lawas na pagkatapos may turbo na tapos allows pa.
0: So far sa iya sining experience Sir Josel mayogid ang epekto. Siya gambal ka mo sa nidok nga siya may nabatian ko nung katatlo mo. Nakaturbo mo. Nakatatlo ko nung kaliwat ah. Pero siya drill lang ko ya sa reality. Dok ah. Bisan twice a week lang satisfied or taken ah.
1: Sa turbo dietary supplement.
0: Sa turbo dietary food supplement.
1: Actually, tini, ang paggamit siya ni is 30 minutes before ang loving-loving. Pero hindi man lang ni specifically gid para sa muna ang purpose ha. Pero dakong bulig siya ni up to 3 days. Ang isa man sini ka mabulig niya nagapanami sa ato sini nga blood circulation.
0: Correct.
1: Kaya ang performance sa mga lalaki fully and almost dependent man sa good blood circulation. Kung nalaw sa blood circulation para sini diabetic ka lapuyot imo dugo pagkatapos sa puno man grabe man blood sugar mo. Ah, bisan amo nang hambal nga bisan guro cups ano ganina blister pack. Bisan guro karton sang isa ka karton nga turbo basi kon ini ka mompoan kon taas na imo sini nga diabetes. Amo nang hambal nila nga ma good morning lang kon ako hambal na thank you.
0: Te aray Sir Josel treat gid mga underlying causes.
1: Uh-huh.
0: Pero kon dalimbawa medyo gamay lang ang pagnubo sini sang libido disturbo gamay sa blood circulation tuman nakakapoy kon stress gamay lang Sir Josel sida nga kick mo kon sa motor pa bala.
1: Uh-huh.
0: Gamay lang ignition bala parang mapukaw bala Sir Josel ang gana.
1: Mm.
0: Hambal niya sang kilala ko sanya loglahog na nga tondo ka pero siya kakita ko turbo do tigaan na yung dila ko mo. Sigaway ka labo tao.
1: So turbo dietary supplement for men 30 minutes before ang loving-loving. Hi, why not at tiempo sa ato siling pagparagad. Thank you for joining us. There is a programa The Secrets of Health. Lastly, kuantan lang sa siling parting words. Ato siling certified naturopath practitioner and consultant, Dr. Leo Amos, Doc.
0: Hindi na pagkalimtan nga kita nagkakabuhit na diskaributan, hindi lamang sa pagpanginaon, kundi gakaon kita para mabuhi, para mahimo na ito ng aton siling tagsa-tagsa ka mga obligasyon. Kag, para mapabilin ang aton siling ikaing lawas. Kung may mga gamay man niya mga kakulangan, vitamina, minerals, mga antioxidant, mabuligyan kita sina kung ginaugali na ito nga magtumar kita sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. Sa kinaandan ng inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos kinagabilin sa pag-ayos sa badatian, disiplina ang kinahanglan.
1: Salamat sa ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant Dr. Leo Amos. Tob-tob sa liwat naman nga paginop na naita sa programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katropang Josel Banias, XFM News.
2: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tob-tob naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: Yes!

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamait, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.
2: Ready to see fresh talents take the stage? BP Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? BP Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
5: Ako si Chris Garcia sa Mulo Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sa akong ulo. Dapatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag intilangan ko man. O kikidyabala kay wala na nagasakit ang akong ulo. Ano ka mo? Kung may migraine man ka mo, amo ni dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa.
6: Mabili sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix. Dalagkuan nga pa-premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka-raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang pa-premyo nga nagabalon. Tugtog 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
8: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period hanging March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Responsibly.
9: Ooh, wow! Guwapan ni Guro ay. Nami kutis, hamis.
6: Miss?
9: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mangkos na ha?
9: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagli mabayad sa tuition mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
9: Ah, dali na.
10: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Sakit ng katawan?
13: Mag
12: Sanfon Plus
13: Herbal Oil.
14: Edgar, Elban Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
12: Sanfon Plus Herbal Oil.
13: Talagang maaasahan.
12: Sanfon Plus Herbal Oil.
15: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
16: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Sanfon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat.
15: Sunfall Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
17: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
15: Sister Pain.
18: Ako galing si Arjo, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sahit sakit, gidi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
15: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Mabibili sa mga butika.
19: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
20: Ako si Winston Husa, sang barangay Anilao, Pabia, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Oy sa ako nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
19: O, ikaw man katropa, may chance na kapang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
21: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
22: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
23: Pa-diet na kubwasa.

0: Tanggalin ang pamamagat, kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold, ang galaray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Xanthone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Xanthone Plus Gold Coffee Mix.
2: Xanthone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Xanthone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Xanthone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Xanthone Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Kung naka-eyeglasses ka, alam mo yung struggle. Hindi naman sa papalitan ng VisionX Plus Soft Gel yung salamin na ginagamit mo. Pero makatutulong siya sa pag-support ng eye health. Yung beta-carotene at vitamin E tumutulong protektahan ng eyes, habang yung lutein at zeaxanthin para sa daily support. VisionX Plus Soft Gel, para sa malakas na buto. Premium D3, matibay na immune system. Premium D3, proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo, para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
7: Xanthone Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Xanthone Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Xanthone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
8: Mga katropa, kinakalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama na ginatiguluhan. Endless Love. Lunes, tubtob Biyernes. Las Jess, tubtob Las Jess Emerja sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. XFM.
9: Sa XFM.
10: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila ko nga agi.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Pero subong nga nagpamati na ko sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na walang katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala kakabayad sa motor mo?
11: Yeehaw!
12: XFM.
11: Patropa mo!
10: Exciting!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humila ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins. Tulad ng vitamin D3, ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Softgel. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ako po, si Esel Komplikado, Balog Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
6: Maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
7: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Sister Pain.
10: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
7: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist.
7: Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
11: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw sang Santon and XFM 5,000 pa premyo.
12: Ako si Ricardo Miagar Jr. Kagabaran ni Bacau Binabista Gimaras. Nagapasalamat sa XFM kay Dr. Milito Oy sa akong nalagaan ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo maging tramahan sa Santon kag XFM 5,000 pa premyo.
11: O ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM 5,000 pa premyo. Hindi magkalinti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, 5,000 pa premyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.
13: Makalage na ko!
7: XFM.
14: Katropa mo!
13: Exciting!
15: Mga katropa, exciting dito! XFM

0: na wala sa extra pakalam. I mean, kaalaman.
1: Banan nyo mga katropa, sa amo na ang sitwasyon, dapat ang imong himuon, nahihinay lang.
2: Tama kayo, ako naman eh.
3: Hindi niya kasa, dapat bas unanay kay sapnot daan.
2: Edi wow.
3: Oops, dali lang, nanotice nyo, samtang gatigulang ka, gakorinot man.

0: kakayan? Ano na lang mahimoon ko? Kay Dobel, may lang yung sala ko?
1: Bahala ka sa buhay mo. Gumisto mo yan eh.
2: Hindi sa sanan niya si On. Ikaw ang nagalagas. Dapat kiss ah. Ikaw man ang ginalagas.

X Rated. Extra sa music. Extra sa kaladlawan.

Ang tanan, may extra!

Hello, hello, hello. Hello, hello. Good afternoon. Sa mga kitropa nato. Inaga pamati na kay Two Talks X Event. 100.7 na Ratio Patrol. Ilo, ilo ang kitropa mo. Maulano na hapon. Malamig na hapon sa atin tanay, mga kitropa. Nagaligid pa ka mo da. O ano na dang inapangayutungan nyo. Ano na ginakuot nyo? Parang mainit-initan ka mo da.

0: ng ulan ang aton nga pasensya. Charot. Especially sa mga nag-a-install sa mga low-lying areas, like sa flood-prone areas, no? Teka, musta ka mo mga kitropa? Kaya pa ba? Kaya pa ba ang baha? O, ang iban ka ng inagpulaw pa nag-as ng ilang mga kabalayan, no? Ang iban kit antay sa mga post like nagkalabas sa ang ilang mga kagamitan. O, tayo sa mga kitropa naton, laban lang! Inaiya ang pangabuhi. Pero ti, dapat nga kayuhon man sa naton nga government, tinakita man nilang epekto sa mga ating kababayan, sa ating mga fellow Filipinos, sa ating mga fellow Ilonggos. Dapat kayuhon nila ang aton nga flood-prone nga mga projects. Aton nga flood control management. Seryosohon na. Ay, ambot na lang. Pila na ka-milyon, ka-trilyon ang kakadto nga budget sa flood control. Kabaha, gyapon. Halos ka na tuig, may para sa flood control nga budget. Ay, ambot. Ano, abi, kayo ito, ginaano lang mo. Ginatapal-tapalan lang, abi mo. Ay, ambot na lang. Ay, good afternoon sa mga kitropa na naton. Nga nag-halay, no? Nag-pangamuyo nga maglamala ang ilang mga linabhan. Kaya maulan, subo. Ate, kamusta ang ating mga workers, ating mga empleyado nga nagsulod sa trabaho, biskan, mahulamol ang Fonti kag ang VRIP. Mga katropa dyan, Zin, mahulamol, nagmalalang guro sa ano mo ay, nagmalalang sa pants mo ay. Ay, ang bot. Pantas ka lang. Naman nakaroon baho mo eh.
1: Hipos ka lang. Hipos ka lang.
0: Sige lang, biskan, nagbagyo man agaw. O, managbagyo. Hindi mo nagbagyo to kay habagat, maniya, di ba?
1: Oh, nagmala.
0: Biskan, umulan ng malakas kagabi. Ang importante, may spaghetti. O, belated happy birthday kay Abby, ha? Wala mo siyang gin gapon.
1: O, wala ko sa nag-eat. Nakikain lang, tapos walang...
0: Wala ka man lang nahuya.
1: Wala nag-greet.
0: Namit itong kaon-kaon mo sang istupado. Tapos wala o malang sa gin-greet. Ay, ambot. Ani nag-mention ka kagapon nga birthday agali kundi nagkadokotohan niya pon.
1: Ang atong ulan.
0: Ano gitna pala yung ulan para sa istupado?
1: Importante, ano no? Importante yung istupado.
0: Diba? Uy, good afternoon na sa mga kitropa natin nga nag-celebrate sa ilang birthdays today. Happy, happy birthday mga kitropa. Kabay yes. Pangamadamo pag-iit sa mga birthdays ang maabot sa inyong nga kabuhi. And of course, biskan nag-aulan, biskan parang hindi gusto ng world, charot lang, ng kalibutan na madayon ang inyong birthday. Wala agad siya sa may mahimo, kaya nadayon gid ang inyong birthday. So dapat, enjoy your day mga kitropa.
1: Balikan ko lang ginambal mo kaginabot sa mga flood control ko talaga. Oh, 'di ba? Ano man ang pagtapal-tapal ko no?
0: Oh, ginatapal-tapal. Ginaano lang like kung sa taramdan pag ginahampil-hampilan.
1: Oh, ano man yung mga pagtago-tago sa
0: oh nga pala ano ka nung hampil?
1: Oh,
0: eh. Abo. Ang paghampil man ang mga baybay ha. Ang may paghampil man kamo to sa baybay nyo.
1: Okay lang ko balo pero
0: ano bang hampilan sa baybay?
1: Pero ano man to, may mga ano man to sa nguna. May mga issue-issue man to sa nguna.
0: Dito sa inyo?
1: Oo. Ano na gani?
0: Ano yung issue? Abit si kahit, abi. Charot.
1: Kagmaano kita karon?
0: Dirigid ya?
1: Oo, dirigid ya? Pwede karon lang?
0: Oo, pero comment may mga kitrop if you're safe dira sa inyong mga lugar. Kagko nag-aulan dira sa inyong mga lugar, kung tagadiin ka mo, no? Dapat comment mga kitropa, at least para nga ma-check natin if okay lang ka mo da, nabahaan ka mo, or need na ninyo bala ang
1: rescue?
0: Immediate attention, no?
1: Oo.
0: Like rescue, o nan. Comment ka mo mga kitropa, or mag-chat sa ating Facebook pages, XFM Radio Patrol, Iloilo. Click XFM Iloilo 100.7. Again, we are live man sa ating Facebook page nga mahimo gid ninyo nga mag-commentan. We are live sa XFM Iloilo 100.7 yung Facebook page kag XFM Radio Patrol Iloilo.
1: Ang muna tabing ko ng katropang era is abidaan sa mga like mga contractors ngayon eh, o mga nagihimo sa muna, mga taytay or sa mga flood control nga hindi na mabalaan ang sekreto.
0: Malan ka, ang sekreto, hindi ginaya magdugay.
1: Oo.
0: Especially kung
1: wala
0: mga pareho na pala ko nga, ano, like mga pareho na, nga may mga effect.
1: Oo, tiyan mo na, once may pamaagi,

0: Gi ang nature or ang amo na mga pag-ulan, pagbaha nga para i-expose ang
1: ang kamatuoran.
0: Ang yeah! corruption gid man ka.
1: And ang kaanomalya. Anomalya. I am bot na lang.
0: Galing mo lang na ang mga tao ya ang ga-suffer.
1: Yes, wala na sila ka baluya kay ti syempre kun mabahaan sila mo request lang man sa pwede ka ba sugat chopper.
0: May manug sugat sa daya.
1: May padya gali ang palay ni Laya.
0: May gahakwat sa ila kun case grabe. Ano.
1: Oo, te. Mabahaan. Sugat sila bako parang mataas no. Grabe bala. Oh, this day, mga katropa, oh my gosh, gimbal-gimbal naman ang mga nangyayari ngayong araw.
0: Oh.
1: Ay, ewan ko na lang sa kalibutan. I like, ano man, anong okay pa ta? Kaya pa nato, ne?
0: Kaya ta pa,
1: like,
0: ano?
1: Nagabinagyo, di ba? Nagabinagyo.
0: Galinog.
1: Nga, nagainula, nagabinaha, nagalinog. Mm. Like, nagabuga ang vulkan sa kung ano, mga kwanda. Oh, tapos may mga nagkakadiskrasya, may mga inaway, may mga shooting incident, and mga katropa, did you know, ang question ko, Hagina, katropang Janzin, in case nga makabata, in case in the future, nga like, syempre, may mga bata na, naisip ko, safe bala ang mga kabataan ta inside their, schools.
0: Amo ba na gani?
1: Kiti amo na yung nagkakatabo. Like, subong, daw may rampant na. Hindi tama ni Mambal nga, like, kung kaisa lang, kiti doon nag-rampant na siya.
0: Oh.
1: Ang mga school incidents, and hindi lang siya basta-basta nga school incidents. But super tragic.
0: Oo, diba? School shootings. Because yes. America lang nag-exist, no? Sana sa
1: kasi
0: mga
1: idol nila ang mga ang mass shooting na sa sa mga eskwelahan, sa mga university sa America. Ano ba lang nga ginailog na ninyo man? Anong thought process niyo, Twisted? Ano man, hindi ko kaintindi.
0: Thought process niyo.
1: Oh. Like ano man? Tiko? Charot lang. Wala ano man nga sala nang himuon nyo nga himuon nyo pa. And ang mga gamo na bala katropan dyan, Zin, like Kagina, example, sa Ateneo de Zamboanga University, no?
0: Oh.
1: Kay ti may nagluntad nyo, shooting incident, which is, ang suspect is a grade 7 student. Sipon mo,
0: 13 years old?
1: Si Abby, grade 7, right?
0: Yes.
1: Si Cheska, grade 7.
0: Mga muna. 13 years old, no?
1: Ako na siya ang edad nila, mga 12, 13 years old. So, isipon mo, 13 years old can commit nga klase sang sang crime. Like, din sila kumukuha ng lakas ng loob. Bala, anong kanilang pinanghuhugutan? Nga like, why sila nahadlok na magpatay sang tao? And why sila nahadlok magkapot sang firearms?
0: Yes.
1: And how did they know magamit sang firearms? Diba?
0: Kabatas sila yung mag-hero yung tao. Do feeling mo lang yung daw mga sapatan
1: lang. Wala ganit sila kahadlok, diba? Oh, I mean, natibutang tabalaan niya gidman mag-social media kahit yung nag-Facebook live pa siya before and during incident. Pero like, amo na gid na ang iya utok nga paano siya nakalabot sa muna nga stage? Amo ginaya wala nga akon nga ginapanumdum nga paano siya nakalabot sa muna nga stage or psychological stage wherein kaya niya pang i-Facebook live ang paghimo niya crime. Or,
0: na-explainan,
1: balain na siya sa iyang ginikanan nga ang pagpaniro or paghimo sa muna nga crime is super, sa iyang klase sa crime. Like, sa mga kabataan, understandable yung mga magbinutig sila, mga mag-white lies sila, or mangupit sila sa imo, diba?
0: Oh,
1: mga normal lang na iyang mga hilimuon sa mga kabataan, diba? Like, mag-ligoy, mag-indi, mag-pass, mag-sulod sa ilang klase, mag-pass sa project, like, magpabaya sa pag-eskwela, guro, mabaton mo pa bilang ginikanan, diba? Pero ang bata mga mamatay sang
0: gan.
1: Ikaw, ibutang, tabi, ang imo, bata mamatay sa sujan sang kaya mo
0: hindi gid eh
1: di ba anong thought process na yun naman
0: isa sa mga kung ano na gid ang level sang kaakig nila nga kaya na gid nila ya magpatay sang tao
1: daw
0: mo na
1: correct
0: ano ang gihimo sa ila halimbawa nga para sa ila is ang
1: nga amo gina dapat
0: o, ang nga ang balos on. Is mamatay kag gidya sang tawo or mangtulo
1: yes,
0: kag gidya sang tawo diba
1: di ano na ra na bi
0: ano man guro nang kaakig pero we don't know lang na wala pa man na confirm ini sang mga otoridad or sang mga sang school man mismo pero based abis sa mga
1: hamba ni ka ano, ni ka tropa Romel champion kuno sa Counter Strike
0: pagi guro ano to
1: eh dapat sa mga ginika dapat ano man na siya abi mo like that's
0: kasi video games naman yung gasolon
1: ang responsible gani kasi video kaluluoy lang bala ang mga ano ang mga ano gaya tawag software chuchus ang mga
0: game developers
1: yes game developers kay ti like ini mo na nila yung game which is for fun and for entertainment diba amo na yung purpose na da for entertainment for fun and syempre sa mga kapareho man nila nga mga ano yung mga gamers man diba damo pala gamers nga wala man na addict si Doggy wala man na addict si Doggy
0: kag wala man na iya I mean may factor
1: si Holy Father do wala man na siya ka pamatay Holy Father nga ngalan sa ano ha gamer ha
0: hindi diba? Si ano ha
1: hindi as
0: ganyan ka tropa era anong klase nga pag ano pa kaakit
1: kaya dapat
0: game?
1: Sa mga katropa natin nga mga ano nga mga parents dapat iyan ang inyo kamataan like i-guide kid sila bala and syempre dapat inyo na sila nga i-ano nga like gayan kag dapat syempre i-monitor nyo man ang inyong mga kabataan kapaton nyo sila, okay ka lang. Basta, kamustahon nyo man sila. Like,
0: everyday.
1: O, dapat bata pa lang i-build nyo ang inyong relationship na you are close ka to Jan Zin. So that, nga hindi man mahuya ang imo nga bata sa ulihi or hindi man siya mangin aloof, mag ano bala, mag-share sa imo.
0: Oo,
1: hindi siya mahuya. Ang mga kabataan, dahil katropang Jan Zin, especially mga ano, millennials. Wow! Diba?
0: Ang mga bagong tubo.
1: Hindi, ang mga millennials. Millennial, ano, mga millennial...
0: Nga ano level yung, of ano generation
1: mga generation like diba like doon huya mag ano mag share sa ilang mga ginikanan because they are not that close so diba may mga muna dapat i-practice natin mga ketropa nga magpadakot sa natin mga kabataan we are close so that when they get older hindi sila mahuya nga mag ano sa inyo nga mag share sa inyo sa ilang mga ginapangagyan sa ilang mga struggles kundi para mabuligan nyo kay tikon kay isa daan pareho na be like may problema bisaya amo na bi ang iya nakita nga solusyon sa iya nga problema so ano mahimo ta kun ikta kun ikta ni na prevent ta na nga matabo di ba
0: yeah! Isa man sa mga dapat i-pension di man sa tropang era sa mga kabataan nga it is okay to fail
1: diba?
0: Wala gid problema nga magkasala kada magka
1: ang bagay nila kun din kapag nagsala dira ka pa kun makakuha sa more lessons and more motivation.
0: Experience.
1: Yes,
0: so,
1: true.
0: Diba?
1: Oo, wala man sa tao nga perfect. Like, wala man sa tao nga wala nag-fail.
0: Okay.
1: Diba, ara, may ara, gana iban nga daw fail na lang nga fail, tanan. Diba?
0: Oh.
1: Okay lang gani. Like, kinakaya pa rin.
0: Sige pa.
1: Oo, kita ko dadaan ka trapong Jan Zin. Ang suspecto siya is, ano, is a higher honor student.
0: Oh, the achiever siya. Because
1: yes,
0: era,
1: achiever
0: diba?
1: Siya. And then, ang iyang amay is, has the higher position pa on the government. I mean, in the uniform, the, ano, sa uniform, na, uniform personnel siya.
0: Oh.
1: O, tinisip pa, bala, wala, yung man lang yung isip nga. Actually, kung grade 7 siya, hindi pa man ginmana maglabay sa isip. Yan nga ang himuon ko maka-affect sa trabaho sa tatay ko.
0: Oh.
1: So, ato siya, gin-relieve ang iyang tatay. So, kung may mga utod siya, paano na lang may mga utod, yabi?
0: Damo ang apektuhan sa ginhimo yung katropang era. Hindi lang sa ilang nga pamilya,
1: but also the psychological ano psychological aspect of ano of students mo Diyos ko isipa bigat na pang Jensen if ang imo is bata ga eskwela dito what would be your reaction or what would you do
0: una ka guro ano to una makaguro mga kanto dito basta ikaw guro basi matroma ikaw bilang nanay or tatay
1: oh,
0: diba
1: feeling ko gani gambal gani ko gina ginamalan ko akong self umog muni malang mga kakatabo sa eskwelahan in case nga makabata ko ipa homeschool
0: homeschooling na lang
1: oo iyo pa homeschool
0: online na lang pwede
1: oo diba ipa enroll ko siya sa Harvard tapos ma homeschool lang siya
0: pwede naman na online sa boom Ang iba niya na nag-online na lang.
1: So, gani, di ba? Mga artista, ganun ka eskwela, muna sila homeschool. Ang balan ko lang ako, nga bata, nga nak, artista, kaya biya mo, so homeschool ka lang niya.
0: For homeschool. Oh, homeschool.
1: Kung ano mga maestro, si Katrupang John Ray. Okay lang man, tada?
0: Okay lang. Okay na ba sa?
1: Basa. Lakati ba lang may iambal ko si mo? Ha? Ano man? May story yan. Ay, tagane. May iambal ko si mo. Gusto yung man. Hindi na ito be mag-serious. Be ano ba na naton nga ano man. Pero sa mga katropa naton ha, dapat i-guide nato naton kabataan. Kag syempre, dapat i-story ako naton from time to time sa ilang mga ginagyan ng mga problem. Para nga at least, no, ma-monitor naton ang aton mga kabataan.
0: Okay. In case gan man nga ma-confirm abi no nga amo to ang motive ano to
1: motive paano bi ma-confirm motive ang true ano? Motive be kiti nag ano man siya nagpatiwakal
0: nagpatiwakal
1: yes
0: kung amo gid man tong motive ya nga gintagaan siya sang
1: failing grade
0: or manubo nga grade.
1: Oh my god,
0: though I don't know lang mas ano pagiguro mas unreasonable
1: pag ikatropa. Hindi ko pala makabalo kung paano sila mag-solve sa ila problem. Like, amo ka muna mag-solve sa mga ano, wala like mga latest generations. Amo ka muna mag-solve sa inyong problem. Like, ipaagi niyo sa dahas.
0: Oh.
1: Oh, there's a better way to solve your problem, mga katropa. And everything can be solved through, ano, through talking.
0: Oh. Manghalit, kaya dapat permi ang ano, ang ano pala? Ang
1: it
0: solution?
1: Means, grabe ang iya nga ano guro, i-temper.
0: Ang mamangkot to kung sino pag ito nga po, Sil.
1: Siyempre, kiti given na kayang iya nga ano.
0: Ang walang na, pero given na.
1: Kag one thing ha, ang iya gin gamit to high-powered. Ano ko tong isa? High-powered nga klase sa
0: ano
1: Sil.
0: Ano ko to? No.
1: Kag Glock, ano tong isa? 9mm.
0: Oh,
1: yes. So paano og kag wala to siya nakita sa guard kay man pagsulod niya sa eskwelahan, nagasakay siya sa kotse. So probably gindulong na siya guro. Pero paano niya to napasulod sa iya gamit? Niya to yung sulod yung plastic ito.
0: Kaya sa bag.
2: Gamay mo lang na ang ano, 9mm.
1: Ha?
2: Gamay mo lang na.
1: May isa pa, may ano lava siya ang gamit.
2: Di ba sa isa bagay eh? Kay folded. Base kung folding, folded la.
1: Sa bagay. Pero, bati ko daw nakusog ko ng kwan mo da.
2: Ang?
1: Sa lamig, wala man.
2: Wala man.
1: Ang. Kaya kusog.
0: Dagala inaw.
1: Pero ga korinot lang. Wala nakusog, pero ga korinot lang.
0: Dagala inang signal.
2: Medyo.
1: Medyo. Ako lang nakagin, anan ko bisya. Munaan ko.
2: Nalapnan.
1: Ito ni, kaya ginggaan nakasudan.
2: Na.
1: Hambal ko na sa
2: mayo,
1: sudan.
2: Mayo. Mayo na magbila to yan.
1: Ito lang kay John Ray. Hambal ko lang kay John Ray lang.
0: Kita mo na ubos na sa iya.
2: Oo. Tingala ko man may mga ano gani.
1: Gusto mo?
2: May arima ko di.
1: Ako malisa. Gusto mo?
2: Gusto mo?
1: Gusto mo?
2: Okay, higupin
0: mo. I'm good.
1: Higupin mo. Oh, ano na lang siya? Daw ano na siya gani tawag? Ah, ano yung itom? Michelle?
2: Itom na siya?
1: Kinabutan sa tambo.
0: Uhong?
2: Green shell?
1: Hindi.
0: Uhong?
2: Ano?
1: Ang inasupsup, uhong.
2: Hindi ah. Hindi. Ang
1: uhong? Mushroom na yung ginawakal mo yan.
0: Kaya ano na ay ang
2: ano na iya? Bagongon?
0: Bagongon.
1: Bagongon malang ni siya. Ang uhong man?
2: Uhong. Uhong inasupsup na.
1: Ano yung uhong? Kung inasupsup. Laeng goro ni uhong. Laeng goro ang uhong. Basi sukol goro ng
0: uhong. Ang
1: inasupsup yan.
0: Ano ba yung napaminsar ko,
1: hay? Diba? Diba ang sukol, uhong ba na siya? Sukol sang uhong? Amo na, guro, ginapanom daw ni Katropang
2: Jansi. Sukol.
0: Basi, lamig ka.
2: Ano ko, no?
1: Unahan niya naman ka, hindi naman siya karon ka ubos ng sinamo eh.
2: Hindi
1: naman
2: kita
1: na siya karon ka, ano, katapos-tapos.
0: Sige,
1: Oh, sige, be. Oh, sige, be. Tisingit siya i-anagid, i-suklagid kung sa i-anagid, itaksagid kung
2: ano
1: sa
2: ina sukol siya. Ano
1: yung sukol na? Ano sukol yako, no?
0: Ay, by the way, si ano to galing?
1: Sino? Anong sukol niya mo, Angkot?
0: By the way, good afternoon. Galing kay Kapbush Florentine.
1: Si Kapbush, makahulat na. Sayangin na pa, Angkot.
2: Makahulat
1: na
2: yung Kapbush, ya.
1: Anong sukol, ya?
0: Ay, ano?
2: Kay ano ang sukol, ya?
1: Wala na sa kaintindi ko anong sukol.
2: Anong sukol?
1: Anong sukol, ya?
0: Sige na. Okay na ta.
1: Hindi yan mo sokol, hindi.
0: Intindihan eh.
1: Ano yung sokol?
0: Ang ano? Hindi ko ma-describe.
1: Hindi ako na ma-describe.
0: May ano to galing, may spaghetti to.
2: Okay, ano problem?
1: Ang yes, spaghetti ng lapsi. Ang mota kulbaan, hindi nalamigan, guro.
0: Nalamigan?
1: Oo, nalamigan.
0: Ara kagabi sa ano?
1: Sa sagwa, balan yung guro ganyan.
2: Ay, ikaw nagdala?
0: Ipaulanan.
2: Is your birthday?
0: Kay Abby.
1: Ah, di ba?
2: Abby mo lang.
0: Ay, nasa katulong Bea.
1: Ay,
0: oh. Oh, naglabay na.
1: Naglabay.
0: Naglabay na.
2: Pero ano, ayan na yung sokol. Karoon lang sa katulong Bea. Ano na yung sokol?
0: Naglabay ng Super Fairy kanina.
1: Sugaton, sugaton, kabalala, tani na amon.
0: Oo. Tinaglabay naman itong ano.
2: Tinaimingan niya nga nakalabay ng Super Fairy.
1: Ka kay sugaton, katani na amon.
2: Nakalabay ng Super Fairy.
1: Sugaton, katani na amon.
2: O, Drika?
3: Nag-fastcraft ko.
1: Ay, ito, ay!
0: Fastcraft naglabay ito.
1: Abi na mo, nag-rent ka to sa boat club.
3: Wow, ay, nag-fastcraft lang ko. Ay, doon mo lara ma-afford ko.
2: Mga bigatin na daan.
1: Dito si Katropang Bea, gindalas ang agos ang kwan mo.
3: Nag-go with the flow lang ko, guys. Maski nag-umpok.
1: Abi na mo sa mitoro ko, nabalak ka lang.
3: Wala na ba malanong si Kuya?
2: Layo
1: mo. Abi na mo sa mitoro, or dito ka na sa ano, dito ka na sa Cagayan.
3: Layo pa to. Next
1: month. Ang palang share ni daan si Katropang January, nga sa sobra ko nung kalamig, nag-akurinot ang iya.
3: Nga?
1: Ang iya?
3: Hala!
1: I-check di.
0: Yan ang kilay.
3: Ay, di ba ko, abi ko malamig na nagatindog na iya, waiga ko rin. Not?
1: Ang sa dalom.
0: Ang iya nga saging.
1: Oo.
2: Yung sa babaw ka, ano eh. Yung bato, pero sa dalom mo lang.
1: Kita mo lang, padlock mo nga lang.
2: Nagamuna. Kita mo lang sa kung malamigan nga magpaligo ka.
3: Uy, nagkulino.
1: Oo, gamuna ako no, babe.
3: Namin na siya huwidan.
1: Nga ha.
3: Kaya may gadanlo.
0: Gara get nit.
1: Kaya ka tapos ang sinang po. Kaya siya ka huwagin siya gano.
2: Ina pa mangkot na mon.
0: May yung hapon. Gano kay Mandali. Oh. Erayo.
1: Change
2: pa. Nalilang.
1: Nalilang.
2: Gano pa mangkot na mon. Kung anong sukol.
3: Sukol? Uhong?
2: Oo. Oh, na tingnan ni.
1: Nagigisup-supo niya ako nung sukol, hambal niya. Oo, hambal ko. Basta ang ginasup-sup, hambal niya. Ang sukol? Lain, duro ang
0: duman
1: niya.
0: Oo, hambal ko.
1: O gani, ito ginasup-sup, gani.
2: Kaya pa mangkot, amon,
1: pila
2: ang sukol niya?
1: Pila ka bilang sukol niya? Gamangkot lang! Hindi naman ang dom, ano pa, boy?
0: Hindi ko sure.
1: Anong dom na mata akong pinakabilog? Ngayon, hindi ka sure, ha? Hindi na pagpanumdoma ka, hindi na siya maboy. Ngayon, sipon mo pa kung pinakabilog ang sokol
0: niya. Hindi ko ganyan sure.
1: Hindi mo na siya ido. Ngayon, sipon mo pa kung pinakabilog. Oh, diba? Imo yung katropa mo, pinakabilog sokol mo.
3: Dua lang, ah.
1: Te, imo katropa siya, yung pila?
0: More than one.
1: Hindi ka maghambal nga isa lang. Ano nagtingob sa tuwa?
0: more than one, gani.
1: Hindi ka maghambal nga tatlo. Ano may sipin? Iwan ka naman siya, Ray, pila.
2: Ha?
3: Pila. Tatlo eh.
2: Oh, pila lang niya.
1: Kapo.
0: More than one.
1: Pila sa kuwil mo.
2: Pwede mang dua?
1: Oh, pareho kami yan ni Katripang Bea. Nga, di pagidang isa, ha? Ha? Di pagidang iban, ha? Nga, pwede mang dua? Hindi sa mga sabat, ya, ho, yung bal.
0: More than one, gani?
1: Sukol ko, no?
0: More than one?
1: Wala pa mangkot lang, gani. Kami sa exact number. Imo, isipon mo pa. Yung duman mo na yun. May dalada siya nga, ano, nga spaghetti. Si Katripang...
3: Ang mga yun,
2: well,
1: kay Katropa Jenzin.
3: Birthday
1: na. O, kaso nahulog na. Bi, ano pa nag, ano, naglapsi. Naglapsi siya. Gaginamigan.
2: Kay sino ito ka na yung bal mo? Kay Iya?
1: Kay Iya? Kay Abi?
2: Kay Abi.
0: Kay Bea.
2: Abi mo lang galing. Abi mo lang.
3: Nakaano.
0: Kay Ma'am Dali, Raya.
1: Good afternoon. Ma'am Dali. Hello, Ma'am Dali.
2: Uno na, nasa.
1: Ay, mayong kahapon, Ma'am Dali, Iraya, kamusta na ikaw? Umulan pala dito, Ma'am Dali. Kagida, Ma'am
2: Dali. Sa Canada, kamusta?
1: Sa Canada, si Ma'am Dali. O, diba? Si Ma'am Dali, anad na na siya sa ano? Sa lamig. So, dapat imo, para hindi siya mag, ano, mag-kurinot, dapat, i-ano mo siya, i-practice. Dapat gabi-gabi, butuman mo siya.
3: Guys, sabi guro, no?
1: I-preserve. I-try.
2: Pwede man nga.
1: I-try. Di karoon may pang baklan na ka-ice. Ibutang ibe.
2: Pero dapat.
0: Ano yung turaya to? Pero dapat lamigin man na dadang
2: ano temperature. Ano yung turaya?
1: Nga. Ano dapat?
0: Dapat lamigin man na dadang temperature.
1: Oo nga.
0: Kaya parang di mapatay ang.
1: Teka, pabi kong lamig.
0: Ari lamig niya.
1: Sigurado ka nga malamig.
0: Ang itriya. Andrea sa Andrea sa part
2: na ginaga una mo.
0: Andrea nga part kiti may aircon, lamig.
1: Oh, tiyang ang namin taya ya.
0: Lamig.
1: Oh, di ka pagay kung lamig.
0: Oh, lamig.
2: Dalo. Dalo, minaway.
0: Lamig man.
1: Tasi ka parang yami.
0: Kaya dapat gidman lamig.
1: Anong rason niya dapat malamig na da?
0: Kay kung mainit, kakapatay ang mga ano?
2: Huh?
0: Ang mga eggs mo da?
2: Ang mga ibon.
1: Mga ibon. Na
2: lumilipad.
0: Ay, mahal ng Diyos. Di kumukupas.
1: Dali ay, madali.
0: Ang mga ibon. Bito na yung ibon.
1: Parang ano, parang nga malibata namon. Hindi, dapat ikaw ha, banya. Ikaw dapat ma-float na yung floater. Sige, oh, sige na, dali na. Dugs-dugs na na.
0: Ikaw kanta?
1: Ikaw kanta kay kami, di ba, Miss Max? O, dali, ano na kayo? Ready na wala si Katropa, ang Bea, ho? Dali, ikaw kanta? Dali, ano ka naman siya? Ano yung Miss Max?
2: Sino makanta?
1: Siya makanta?
0: Ang mga ibon.
1: Ibon! Ibon! Ibon! Ibon!
0: Ay, mahal ng Diyos! Di ko bukupas! Second voice.
2: Sabi ko siya mahuni.
1: Ano siya pala? Ma-floaters.
0: Nag-second voice. Ay,
1: kita ganit. Diba? Sound system ganit ka ganit. Maano? Ikaw
0: yung
1: ibon. Nga, nag-second voice. Ibon. Ibon.
0: Malas.
1: Nakapulot.
2: Sabi ko ma-floater. Sulit eh.
1: Ano?
2: Dudam
1: mo ka ito ng ibon ka. Liwat. Ano ba ito? Imukanta ko. Ano ito man? Ano ka parang yami?
0: Guys, i-check niya mo niya, no? Ang mga ibon.
1: Tolong ka, mani ka tapos.
0: Out now in Spotify.
1: Wala ko nung gahuni, ha?
2: Playing in it.
0: Check niyo sa YouTube.
2: Hindi ka lang yung imo, yung sa ulo.
0: Ay, sa ulo, eh.
2: Oo.
0: Oh, liwat.
1: Ano ng title, yaw? Ang mga ibon.
0: Liwat.
1: Ano
0: yung
1: title
0: niya?
1: Ang mga ibon?
2: Gid man
1: na title
2: niya?
0: Huh? Search
2: niya
0: na. Ang mga ibon. Abik mo, huni. Ibon. Ang mga ibon. Ibon.
1: Ano galing dapat? Ibon! This is ibon. Oh, ano tani? Oo na tani.
0: Second voice. Practice ko lang to. Practice.
1: Oh, practice. Oh, sige,
2: gaya. Mag-December ka na muna kataon ta.
1: Oo. Lagi na sa beatbox alert na. Ari ang lyrics.
0: Ang mga ibon ay lumilipad. Bow.
1: Ang mga ibon. Bow. Ready.
3: Ano ni ngalan sa aton nga production? Ibon production.
1: Ibon production. sige na, katulpo siya. Ray, ready na beatbox mo.
4: DJ John Ray.
1: O, si katropang Bea.
4: Beatbox.
1: Beatbox
2: yun
1: eh.
2: O,
1: sige.
2: O,
1: sige na.
2: O, sige na.
4: DJ John Ray, give me some beat.
2: O, nahi kanta kay Sundan pa.
1: Gwapo, dali. Ano yan? Nagkulan ako kasi. O, dali. Ano na.
4: Ang mga iho na lumilipas ay mahal ng Diyos. Di kumukupas, di kumukupas. Ang mga ibon na lumilipas.
2: Naibon to yan.
1: Unirasang ibon.
2: Ano to nga? Uwak-uwak.
1: Unirasang ibon. Ano nga ibon dapat tao?
2: Amo nang unisang ibon sa...
1: Hindi bird. Tweet. Ano dapat? Ano dapat? Lain. Uy, kamo ka bati sa una. Gila mo. Ay, kamo na yung...
2: Ilog. Ilog yung ino.
1: Diba?
2: May dati kagro nga lahi sa uwak sa unay.
1: Oo.
4: Next, ang mga isda na lang.
1: Ang mga isda? Guwapo.
4: Ang mga, araw, ang mga isda.
2: Ang may subkon pagid?
1: Oo, may isda.
4: Tapos ang mga bata pagid gani.
1: Ang mga bata, gano'n.
2: Tama na na.
4: Duway taga ni Kalapot sa chorus.
2: Tama na na.
1: Kaya ka balo. Nga sa una-una, Gina. May ano pa si Katalman yan, Ray, may sound check. Tinagubo pa siya antes. So lang ito. Pawala siya. Ay, hindi na to lang tutunan. Okay, nakatapon siya, Ray. Wala na ginalamigan. Wala okay na
2: kaparamihan. Na nag, ano na, nagpanginit na.
4: Ano, eh, bantayan nyo sa YouTube.
1: Ang ano. Ma'am Dalia, wala ka nung tuluya sa aton.
2: Ano?
1: Ay, ambot na lang, Ma'am Dalia.
4: Wala ka nung tuluya.
1: Tingdaan malamig, di Ma'am Dalia. So, subong na ka pala malhas na kami. Diba?
4: Nag-workout lang gamay.
1: Ang Jensen, bikay. Ay, abi mo malipatan na. Huwag nun pinakabilog sa kolya.
4: Nalungi.
1: Abi mo nalipatan na, Mon.
4: Karoon ko lang sabton.
1: Oh, nga ho.
4: Naisip ko pa.
1: May ano, may sipil.
4: Kay ano, Abi?
1: Ano?
4: Ano siya?
1: Gin? Opera. Duwida. Duwida, be careful what you wish for. Duwida karoon. Be careful what you wish for. Duwida karoon.
2: Naga, ano sa'yo, ano?
1: Ga?
2: Say.
1: Ga, ano?
2: Ano gina...
1: Kamu lang, yung tropo dyan. Okay lang, tada. Panay ka, Gina. Ako nahi-blood naman siya.
2: Oh, ay, wala kayo eh. Nahi-blood ya.
1: Oh, sus, abi ko. Nahi-blood ka kayo.
2: Pera lang kayo tropang dyan, Zin.
1: Nahi-blood kayo tropang dyan, Zin.
2: Ha?
1: Nahi-blood ka siya.
2: Siya ang nahi-blood.
4: Hindi ko.
1: Wala na siya nahi-blood.
4: Huwag ko yung nahi-blood. Ikaw, balaan ko. Nahi-blood ka.
2: Maskin wala ka nahi-blood, doon nahi-blood. It's uray.
4: Huwag niya nahi-blood. Anong itsura sa nahi-blood?
1: Daw pariho naman dugay-dugay ang ano nyo?
2: Ang
1: inyo gawi. Ano nga pala galagas? Kabala pang?
4: Lapit na lang na.
1: O, pati yung chan.
2: Wala.
1: Diba?
2: Pero ang color lang wala.
4: Hindi mo niya makaya yan. Amo na yung mga...
2: Hindi mo masunod.
1: Ano?
4: Hindi mo na yung masunod.
5: Ni, ano ni Sir Jones, you think you're gonna beatbox?
4: You wish lang na yan.
1: Ay, Diyos ko. Teka, kaya mo na.
2: Hindi eh.
1: Diba?
2: Kailan lang.
1: Kakagin.
2: Kung may ilog.
1: Babe, kagin na pala puti si Katropang Jan Zin.
5: Ano?
1: Sa Palawan.
4: Ang sa ano? Ang pag sunscreen.
1: Pag sunscreen niya.
4: Ubus ka, tumutang. Kapag kami
1: to. Ay,
4: saka pala. Puti.
1: Puti. Ay. Kaya nang tsura mo. Tumi, ito tuloy tabis.
4: Dito ko na ang bahay nga. Hindi ko gusto magputi. Okay.
1: Nga.
4: Di bagay, gali sa akon.
1: Ay, tool. Ito bagay kayo. Why na blend mayo?
4: Why good man? Why good man?
1: Kita mo na daw si Minto. Kita mo na daw finishing.
4: Amo na wala na ako ka-desire mag-puti.
1: Ganbutang. Kasi magkang basi mo ngayon. Doon. Mas mo to sa itsura mo. Ang balaan mo pang butang. Mukha mo ako pa na ay.
4: Kaya ba mo kainit-init that time?
2: Nabihan siguro skim ko.
4: Si, syempre. Syempre pag ano, bako mahal nga daan sang ginbakal to.
1: Kita upo na to ng bakal. Ti mahal gin man to.
4: Amo ko una anay. Amo lang na anay. So, damo ko wala effect.
1: Kaya wala effect.
4: Hindi ka kainit. Kisakit kinagawan sa panit.
1: Gindugangan
4: ko. Gindugangan ko. Na timing.
1: Ang ending, itsura yun.
4: Di ba nag-ano na to? Nag-basa na to?
2: Oo. Tapos gindugangan niya pagit.
4: Gindugangan ko pagit.
1: Tapos?
4: So, kay Manol-Manol.
1: Hindi na siya makuha sa isa ka, ano, sa isa ka, hindi siya makuha sa isa lang sa tubig.
4: Kaya naligo na kami to dayon.
1: Gastay na siya sa panit mo. Ayun po. SPF 50 pa plus.
2: Iba daan ko sa ikatong pangera.
4: Mahal ko, diba? Pinato isa ka sa shade o...
2: Wala na yan sa ikatong pangera nagagamit sa mga fake-fake na mga original
1: yung... Ah, naman na dyan, Ray.
4: Paunikin man.
1: Nagagamit kagid lang to.
2: Amo gani, ti... Magamit ko kay ti original lang.
4: Ang iyan na yung mga halina sa ano?
2: Mga malahanon.
4: Halina sa Paris.
1: Paris? Oo. Sa Korea lang bala ang Paris.
4: L'Oreal.
1: L'Oreal! Pasalamatan,
4: pag-ibig ka. Ang mga tagi sa Kalibo na
2: pala, ano?
1: Oo. Hindi lang L'Oreal sa Paris.
4: Oo. Kay L'Oreal Paris.
1: Magiging ko ka balo.
4: L'Oreal.
1: L'Oreal Paris.
2: Diba?
1: Kinabalan ka nga ano gani nga dapat gamayon mo lang ano kayo.
2: Di ba na iyaya kay gin grab the opportunity niya
1: lang. Oh, puti-puti siya na yun.
4: Gin try ko lang to. Kaya ba ko na-lock na ko mag-itom pati.
2: Makita lang yung picture. Mag-picture. Oo.
1: Picture siya. Pangita gani nga.
4: Ito ka nang ang first day. Tato din to nagka-ano gani ha.
2: Ha?
4: Nag-una to.
2: First day?
4: Sa first again.
2: Gabi matabot
1: ha. Sa komando.
4: Hindi, ang una tagad niya lakat, bala, na island hopping.
1: Seven commandos, ganyan.
4: Bala, gugab, ito nag-abot.
1: Hindi ka pinag na.
4: Pero sa first...
2: Hindi sa, ano, sa Palawan.
1: Sa cave?
4: Ang boss ko sang do...
1: Sa cave, gani.
4: Amo na, ano, sa commando, ha?
1: Hindi, ang commando,
2: sa cave. Hindi, ang commando. Line niya ang commando.
1: Uy, great yun ang mga katropa, tanggap pamatid.
4: Oh, good afternoon. Sa Maymay's Bukuhan, good afternoon kay ano dira sa aton nga mga gapabukada. And of course kay Katropa Vibes Kanayonan, good afternoon sa talanda nga mga katropa natin sa Maymay's Bukuhan. Agag dira man sa May 3SE3 nagapamati gid sila, and of course kay Capbuch Florentine. Good afternoon. No, ikaw na.
2: Yeah, ano naman ko?
4: Ikaw na sa ibang
2: Capbuch sa Mayday nga po.
4: Kag kay Sir Amiel Hinova galit dira sa may SSS nga pamati na da sila ang mga katropa nato.
2: Dito nga po kay Sir Amiel.
1: Good afternoon kay Sir Amiel. Ang
4: ano mo to buwas ha? Hindi mo pagkalipatan buwas.
2: Pila panta to karon.
4: Basi bala
1: sa Cathedral Cave.
4: Oo.
1: Diba? Wala din ko
2: nagkuduan.
1: Wala din ko kaunta. Ngita.
4: Okay daw ang iyang ano, diba daw cathedral ang iyang.
1: Oo, oh, okay, dito diba may cross na to sa tunga.
2: Sa tunga.
1: Sa tapos may nakita ko. Sa sige, Tarpumbeya na maano, ano na gani, ma-sponsor.
4: Puerto Princesa
1: hindi,
4: naman.
1: Hindi, libre lang bala sa Coast Guard. Ako pala.
4: Sa Puerto Princesa naman.
1: Okay, diba?
2: Wala ka mong katukas sa
1: lod. Sa Coron.
4: Ah, Coron.
2: Sa, ano? Sa
1: ano man na yung Puerto Princesa mo mo. Dapat sa Coron.
2: Doon may sutan. Kabla to sa, ano?
1: Oh, siya. Mahiling na
2: masuhot.
1: Masuhot sa dalom. Masuhot sa dalom. Ang, ano, wait.
2: Wala ka mong katukas sa lod.
4: Ang sa, ano?
2: Ano
4: ganito? Tinagong.
2: Tinagong.
1: Hindi siya tinagong.
2: Ano?
4: Dagat.
1: Hindi siya tinagong. Sa
4: Lamuno. Saan
1: sa Lamuno. Ano yung pala? Diba? Sa Lamuno. Ano yung pala?
2: Secret beach?
1: Tinagong baybayin. Tinagong
2: secret
1: baybayin.
2: Beach?
1: Hidden beach, guru.
2: Hidden beach?
1: Tinagong secret lagoon?
2: Ah, oo.
4: Oo.
2: Secret lagoon.
4: Ang gamay. Hanggang oh, may...
1: Kailan mag, ano, mag...
2: Magsuhot.
1: Suhot. Mm-hmm. And then mag, ano, there.
4: Hanggang may lang na kalalungos to.
2: Oo, pero namit to.
1: Wala kami to ya kay Madlos to pag ano namon.
2: Namit ito.
4: Pag sulod namon...
1: Abi ko last breath ko na to mo.
4: Pag sulod namon, hindi pa mo to kadalom.
1: Oo, pag
4: pagwa ano, namon, ah.
1: Perte okay. Na.
2: Good grabe job, mga tactics dito.
1: Pero sa pinanyo, sa ano nyo, sa inyo, aging kantuan dito, anong pinaka, ano nyo, pinaka-favorite nyo to? Pinaka-favorite ko to yan sa Big Lagoon.
4: Ang nagkayak ko, di ba?
2: Oo. Pero namin ito sa, ano, sa, anong ganito, Secret Lagoon.
1: May isa na pa ganyan kantuan mo.
4: Helicopter Island.
2: Sige, panigapan lang.
4: Inareminis niya, ano?
2: Oo.
4: Na-miss niya nga El Nido.
1: Last year to.
2: Oo.
4: April.
1: Ah,
4: March ka mo, April kami.
1: Oo. Oh, diba? Uy, great na katropang dyan, Ray. Yung mga katropang mo na taupod. Ang mga na to.
2: Uy,
1: good afternoon na sa ating mga Facebook Live viewers. Kay Ma'am Dali Iraya. Once again, halong-halong kay Ma'am Dali. Sa kay Sir Rodrigo Montaño. Sa kay Tita Likay. Rapista, bagungo. Nambal na talikay. Nakasabat. Basta gani, ikaw. Yung mga uhong
4: yun. Uhong yun.
1: Sa kay Sir Paterno Sitar. Paklibar the Third. Good afternoon, Ged. Kay Ma'am Rowena Ispanwe. Ginano kaya din merge?
4: Ispanwel? Well, isa na lang.
1: Hey, Ma'am Rowena Espilio Manuel. Amalia, good afternoon sa inyo. Shout out kay Jerry Paul Manuel and Jaira Joy. Hi, Eliana from Mommy Wang. Thank you so much. More power to your program. Oy. Thank you kay Tita Rowena. Si kay Renanti Achanova, good afternoon. Mayong hapon. Gina kay Ma'am Hermite, good afternoon man. Kay katropang Romel Baklibar from Singapore. Good afternoon.
4: Good afternoon, Nanda. Kamusta ang Universal Studios?
1: Kamusta ang Universal Studios? Daga to po, Romel. Okay, patito. Ano siya kuno? Sa ano siya kuno sa phone? Nag-a-rides.
4: Nag-a-rides na siya.
1: Good afternoon na sa mga kitropa natin nga nag-a-upod. Mga kitropa, oras natin 52 after 2. Hindi. Oras, ginadalong sa inyo sa Sunphone Plus Gold. Sunphone Plus Gold. Himo si Meg Steen, ang palaya malunggay, garlic, kagsperulina. Ang Sunphone Plus Gold, ang Yes 12 Incorporated, na makabulig sa atin ika yung lawas, ilabi na sa pagprotekta sa atin immune system, batok sa mga masakit. Sunphone Plus Gold, nakabulig sa mga kitropa natin, may mga high blood, diabetes, heart problems, kagbukol-bukol sa lawas. Pagkakalago safe, Imlon FDA approved, kakalal certified, available sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, sa TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, kag-generica. Available man sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar, ganyano pang inyong ginahulad, mag-Sunset Plus Gold na mga kitropa. Available man mga kitropa ang Sunset Plus Gold sa Shopee, kayo sa TikTok Shop, i-search ang Sunset Plus Gold, pangitawan ng may tatak na Yes to Health, i-add to cart, kag i-check out. This time, mga kitropa, mag-a-pause kita rin for some commercial break. And when we get back, atin nga i-reveal sa inyo ang atin nga X-rated question. Ganyan mga kitropa, tutok lang sa X-rated. Kay man, magabalik pa kita, dirigid lamang sa X-FM Philippines.
6: X-FM.
7: Yes to health!
8: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
9: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Maghahatid po muli ng mga kaalaman at sikreto kung papaano mapapangalagaan na malusog ang ating katawan. Atin po munang pakinggan ang mga iilang sikreto sa ating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
10: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang narekomendasyon akin ng Santo Lutas Bowl. Sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, maganang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit bato.
8: Santo Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Santo Plus Gold. Sa pag-inom ng Santo Plus Gold, nawala ang mga hindi kanais-nais na sintomas ng pagtaas ng presyo ng dugo.
8: The Secret of Health.
9: Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na nakakatulong upang mapanormal ang blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng mga bioactive compound na tumutulong sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kabilang na dyan ang bioactive compound na isalelcysteine. Ang pag-inom ng mga supplement na nagtataglay ng bioactive compound na meron sa Santon Plus Gold ay pinaniniwala ang nakakapigil sa pagkakaroon ng coronavirus. Coronary artery disease, isang karamdaman na nag-uugnay sa pagtaas ng presyo ng isang tao. Karagdagan pa sa benepisyong hatid ng bioactive compound na SAC or isalelcysteine na masusumpungan sa Santon Plus Gold ay ang kakayanan ito na i-regulate ang production ng isang klase ng hormones, ang angiotensin, na responsable naman sa pagpasikip ng mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pagtaas ng presyo ng isang tao.
8: The secret of health.
9: Huwag hayaang natili na mataas ang presyo ng iyong dugo dahil ito ay maaring pagmulan ng malalang komplikasyon. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
8: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Maghisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic. Sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from
8: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
9: Kabilang sa sakit ng puso at problema sa kidneys, ang hindi nagagamot na mataas na presyo ng dugo ay maaari ding makakaapekto sa iyong paningin at humantong sa sakit sa mata. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa retina, ang lugar sa likod ng mata kung saan nagpo-focus ang mga larawan. Ang sakit sa mata na ito ay kilala bilang hypertensive retinopathy. Ang pinsala ay maaaring maging malubha kung ang hypertension ay hindi nagagamot. Upang makaiwas hypertensive retinopathy, isabay ang Visionix Plus sa pag-inom ng Santon Plus Gold. Ang Visionix Plus ay may taglay na vitamin E na tumutulong upang ma-neutralize ang oxidation ng mga selula sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroon ding beta-carotene na kinoconvert ng ating katawan into retinol na nakakapagpatibay ng mga maliliit na daluyan ng dugo sa ating mga mata.
8: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
8: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The secret of health.
9: Alam mo ba na ang pag-inom ng healthy na Santon Plus Coffee Mix ay nakakatulong din sa pagpapanormal ng presyo ng dugo? Ayon sa isinagawang isang clinical trial na nilahukan ng mahigit 300 mga partisipante na nagkakaedad ng 35 anyos hanggang 64 anyos, nakitaan ng kapansin-pansin sa pagbaba sa kanilang blood pressure sa loob lamang ng 12 ng pag-take ng mga product na may suya tulad ng Santon Plus Coffee Mix. Ang bioactive compound na isoflavones na matatagpuan sa ating Santon Plus Coffee Mix ay nakakapagpababa ng overall rest sa cardiovascular system sa pamagitan ng pagsasagawa ng mahalagang anti-hypertensive at anti-atherosclerotic effect nito sa katawan. Para alta presyon ay maiwasan at masolusyunan, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Visionix Plus para maiwasan ang komplikasyon na hypertensive retinopathy at siyempre ang napakasarap at napakahealthy na Santon Plus Coffee Mix.
8: The Secret of Health.
9: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilitoy. Hanggang sa sunod nating talakayan sa programang The Secret of Health.
8: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
11: Yes, to health.
12: XFM. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Santon Gold, live testimony.
14: May linga ka sa pinubuan ba ang parang nulal siya? Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako lang. Santon Gold, thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako lang Santon Gold.
8: Santon Plus Gold. Santon Gold, Coffee Mix.
15: Ako si Malo, isang ka-teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
16: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sa 2026 Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
17: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung Mangosteen sa Santone Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging, plus Moringa na may vitamins at Soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix.
8: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
20: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Dalibdib.
8: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
21: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take ka talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
8: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
22: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas kas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
16: Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi. Mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
23: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
17: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: sa XFM.
1: Sang-una, wala kumayo may nabalaan.
0: Good, mamati ka sa XFM.
1: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
2: XFM.
3: Katropa mo!
4: Exciting!
5: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Sinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na? May Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
8: Bili na!
6: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
10: Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Ooh, wow! Guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
13: Ha? Huh?

0: available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo bang kusina ha?
0: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiyang tagli mabayad sa tuition mo.
1: Oh, gali, diriyo.
0: Ay, dali na.
2: Centrum Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, para dating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
2: Centrum Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puson.
2: Desminuria.
4: No more.
2: Centrum Plus Herbal Oil.
5: Centrum Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
6: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Centrum Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
5: Centrum Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
7: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Chronic pain.
9: Ang sakit.
8: Mag-sister pain.
9: Muscle fever.
8: Acute pain.
9: Kahit ano pang pain.
8: Basta pain.
9: Mag-sister pain.
8: Ang karang pain.
9: Fast and safe.
8: Sister pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sister pain.
5: Magbibili sa mga butika.
1: Pa-diet na kubuwas ah.
5: XFM.
10: Katropa mo.
11: Exciting.
12: Mga katropa. Exciting.

Mga kitropa, nagbalik ang X-Rated sa XFM Philippines. Oras, mga kitropa. Alas 3:14. Nagabalik ang X-Rated sa XFM Philippines. Ang oras, ginadulong sa inyo sa Self-Employed Coffee Mix. O, kung kamuda, ginalamigan. O, no, nagatliskog. Nagapalang. Huwag kitropa mag-inom sa Self-Employed Coffee Mix. Ang Self-Employed Coffee Mix, si Missy Megustine, Moringa, Kagsoya, Powder Drink Mix. Ang kape nga natural, walang halong kemikal. Nakakape ka na, may pulong ka pa. Produkto sa Yes Health Incorporated nga available sa mga butika nga malapit sa inyo, mga lugar. Yahoo! Available sa Shopee, kayo sa TikTok Shop, mabakal sa Yes Health Wellness Center sa Ayang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at Dubong Sumed Town Hotel. Available man sa Shopee, kayo sa TikTok Shop, i-search ang Self-Employed Coffee Mix, pangitaan ng may tatakang Yes to Health, i-add to cart, kag i-check out. Available sa Mercury Drug Store, Sir Rose Pharmacy, sa PGP, Salster Drug Store, All Grain Pharmacy, kag generika. Ano pang inyong ginahulat? Mag-Self-Employed Gold na, o kung mag-Self-Employed Coffee Mix na, mga kitabang.

0: ninyo ang aton nga X-rated question. Ready ka na ba? Handa ka na ba? Katropong John Z.
1: Ready na.
0: Aba. Oh, katropong John Ray, lakati kay para. This question is made for you.
1: I need a friend.
0: Ikaw, gid niya ang amon nga inspiration sa paghimo sang ining nga palamang ko tanon.
1: Dami assistance.
0: So kung tani, kung mahimo, sulod ka di. Gina-request
1: natin. Ginapanawagan si...
0: Ginapanawagan natin ang presensya sa ato niya kagaw-gaw.
1: Kagawa, John Ray Bertis. Palihog mag... kadto na diri sa
0: na diri ano para makaumpisa na ta sa aton nga X question. X-rated question.
2: No panawagan sa fiesta ba?
0: Oo, bala kay need law natadaan mag fiesta. Dalig na lang masugod naman ang mga fiesta mag December. Hala, isipan niyo bala pila na lang ka adlaw per months na.
2: Napanawagan.
0: Ano na siya? Si Jose Marichan, gawala na siya.
1: Tapit na lang.
0: Gawala siya.
1: Less than 2 weeks.
2: Ano na sa mga list ko, ano, hinapanawagan ng mga magamo sa ining...
0: Sila ang mabayad sa aton sound system.
1: Pero nagkakatabogin man. Duha lang
0: ka-warning, kamo na bayad.
2: Balaan mo ginamitingan ng adaan.
1: Very good.
2: May ano na...
0: Kung magamo ka mo, may mapagwada ko silyo, may mahunos na ko silyo, may magpalupok ka mo bayad sa sound system. Asta lang ta sa duha ka warning, ot doon ta dayon ang aton nga disco. Disco ka mo sa balay niyo.
1: Sinyo na lang.
0: Da.
1: Kaya effective mo na.
0: Iyan ni Katropang Romeo. Kaya ano siya yamay, bababaste.
1: Kaya effective na, wala na may kagamo.
2: Kaya ginamitingan na daan antes mag-disco.
0: Ay, hindi, diba? Kabali Katropang Jansi, effective ko no, kaya wala may gagamo. Asus!
1: Not always.
0: Ano nga, ano nga wala may gagamo, Katropang Jansi? Dua pa lang ka-oras ang disco. Ay, sus! May naga, ano na, may nagahikap na siyang iyakilid. Wala na siya kagadalaga na siya. O, diba? Hindi mo na yung subong mapahadlokal ang mga tao sa muna. Balaan mo ko nang i-ano, ang ilang nga moto. Ang kwarta, makita. Ang kontra ko, makapalagyo, hindi ko na makita. O, diba? Amo na yung moto nila yan.
1: Bilim, hindi ko yung nakatropang era.
0: Oo, amo na subong ang ilang nga utok.
1: Kwarta, aralan na da, no?
0: Ang kwarta, ya, aralan na da, ya. Ang kontra, kontra malagyo,
1: malagyo
0: na. Ay. Diba?
2: Grabe nga mga moto.
1: Hindi niyo pagkontra kung sa katropang era.
0: Hindi, amo na yung mga moto nila, subong niya. Kita mo
2: mapag-ano
0: nga nila. Ang dapat, ang ano, ang aton nga, ang dapat i-expand mo na, diba? Or ano, mga imong patients.
2: Mapanakit.
0: Charot lang. Ang ilang patients, amo na lang niyo. Diba?
2: Mapanakit.
0: Nasikuhan, ako nag, ano lang to, nag touch by touch lang to. Nga muna lang sa touch by touch.
2: Okay, touch by touch.
0: Namunaan ka lang sa siko, mga ang buno. Kada yun. Ang buno,
1: Ed.
2: Ano, pwede ba nang magsaot?
0: Ano nga nasikuhan ka lang, Gid, mamuno ka, Gid.
2: Pwede ba mula magsaot nga tanong lang hindi nga mag-walas-waras ka na imo
0: yan? Kaya kaya daan ka ang kaisa, katapang dyan, Ray, gabis ka ang tarong, kaya magsaot. Or like, hindi mo man bala hungod. Di ba kung kaisa may mga, ano, Gid, yan,
2: kukos. Kung hindi ya gusto nga matandog, hindi ya gusto masikuhan. Dito na lang siya sa balay, ya.
0: O, di ba?
1: Hindi na lang siya magkato.
0: Tanabal siya kung tani, ginigot siya sa patrol sang ano, sang pulis. O, di ba? Para nahimunong siya. Kaya, di ba, ang fiesta, happy-happy na iyo. Dapat, ang enjoy na iyo.
2: Ang iba niya, lain.
0: Dapat kahit gaugyon ka muna, kahit fiesta, ganyan. Ano yung isang fiesta, di ba, pakikiisa at pag ano, di ba, rejoicing na tawag for your patron saint, di ba? Ang fiesta, yabi, ang ilay, yas ang iban, bi, ang fiesta, bi, is para sa imnanay, mauyan, no? Hindi, uy, nila ginaisip, gagin tawag, gagin, ano, na galing ang fiesta, kay para na sa inyong patron. Kaya, ano, kay una pa ang tungga san sa simba.
2: Okay, gawan.
0: Ah?
2: Oh, igo mo tama.
1: Bato-bato sa langit.
0: Matawaan.
1: Wag magalit.
2: Kiti ba, no? Kami makasimba kay inauna mo ang handa mo, mga lutuon mo.
0: Oo, ganiti. Pero dapat, ano?
1: Sa pool.
2: Karon kung...
1: Bullseye.
2: Karon kung magsimba.
0: Bullseye.
2: Karon magsimba. Ano? Basi kanon sang kuring ka gido ang imong handa.
0: Di ko kabantay ka, dapat mainom ka gid sang kwan.
2: Hindi.
0: Oh, tika ikaw ya wala ka man yaga maoy, purya maoy
1: lang. Oh,
0: wala maoy ka kami na lang madudo si.
1: Kaya ano lang niya si Katropan Jandre, kanta lang na siya.
0: Kanta lang na siya, oh. Di ba?
1: Concert na siya.
0: Oh, oh. Tapos sa palugang pa na siya, bisa niya na kaya.
2: Ano gusto mo? Ano?
1: My way.
2: Magsaot, nag-apple dancing, ano gusto mo?
0: Biskan! Ano pa? Biskan ka po, dots ka pa na.
1: Ma-intermission.
0: Or biskan ka helicopter, helicopter.
2: Oo, pwede na yan. Pero hindi lang, ano, tawag nga, mangita, kaya away.
0: Lagi ka na nag-inom ka, tapos nag-maaway ka.
2: Wala eh.
0: Biskan ka isa, wala kagid ng maaway.
2: Wala.
1: Why pa?
0: Hibe, kagi ka hibe.
2: Buot kaya?
1: Why pa?
0: Kagi ka hibe.
2: Why eh?
1: Grabe ba?
0: Nahuya ka lang, guro.
2: Wala. Sino baby? Ano?
1: Iba ang gahibi.
0: Iba ang gahibi sa inyo.
2: Ha?
0: Iba ang gahibi. Oh. Kasi gahibi siya, kaya ugdas siya. Kaya kami na lang siya ubog. Diba?
2: Ay!
0: Ay, ubog ka naman! Mahuli naman ko sa bawang whiskey!
2: Okay na niya. Okay na niya. Hindi na niya uso sa mundo.
0: Ang imo ba ba usok?
2: Wala.
0: Mag-inom ka na, abalas ng tando. Ay, amun na, abalas tig-ab mo.
2: Ma'am, balas ang bala ka na. Inom ka na.
0: Hindi, diba?
1: Wala lang pakialamanan.
2: Wala lang pakialamanan. Oo.
0: Wala ka lang gaulid.
2: Ha?
0: Wala ka lang na yun gaulid.
2: Abi kung huwag ko, tidra lang ko katulog na yun eh.
1: Banik, ano ka lang. Sa sala ka lang.
2: Gudiin ko na ka pong kodra mag sa magahan eh.
0: Very good. Ako na yan dapat. Hindi nga kung din kapag makadok kag maniro. Diba?
1: Correct it.
0: Diba? Kasi din kapag yung kalabot kag maniro. Ayaw,
1: good
0: night. Ano ka na?
1: Stay put.
0: Stay put ka lang da. Kung galingin yung ulo, itulog. Tulog. Ipaniro, kag ipamuno. Diba? Simple nga bagay. Nga nga doon ka-complex. Giniya doon kapudlay. Giniya i-process.
1: Ang iba niya.
0: Huwag yung kabalo. Anong gadalagay sa mga utok sa mga gaamuna. Balangakon mo lang.
2: Iba nagapanakas ang balay.
0: Oo, like kumahuko, gapamuno, gapaniro. Ang iban, gapang rape. Diba? Ano na nila nga mga... Ay, hindi ko kaintindi kung anong dalagay sa utok na nila. Diba? Ikaw, kung kabalaan mo nga may tendency ka nga maghimo sa krimen kung nakainom, i-manage mo na lang kaugalingon mo nga hindi mahuko. Diba? Kung balaan mo nga may tendency nga magmaway ka or makakita ka kontra kung makainom ka, i-manage mo na lang nga hindi ka matamaan, nga hindi mo na mabalaan ko na nung ginahingi mo. Ano na yan dapat?
2: Ang mga nagapang, ano na yan, nagapang ubrasang, nagahimo sang rape. Hindi na yan sugo sang ilim nun.
0: Sugo sang?
2: Balaan nyo ko ano?
0: Sugo sang?
2: Sugo sang youth.
0: Ay, bota lang na araw man ka na.
1: Hindi na yan.
0: Ang talaga bagay na pwede magtaguro madaras sa istorya, di ba?
2: Paano ka pa maka-istorya sa mayo kung jokog ka ba?
0: Tulog na lang siya gani. Dapat kung amoy na mga krimen gadalagan sa utok niyo, pangamuyo ka mo. May stone sa dapat when you're angry, you pray.
1: Amen.
0: Diba? Oh. Dapat when you are angry, you pray. Dapat pray ka da.
1: Yes, sister.
0: Angry ka.
1: Yes, sister.
0: Diba? Angry siya. Dapat you should pray.
2: Angry birds.
0: But angry ka, nga like though, hindi mo nagit ma-hold ang imo nga anger in your heart. You should pray. When you are super sad, you pray. If you're frustrated, you
2: pray. Kaya sobrahan ka na, hindi na.
0: Hindi,
1: never make a decision ganun ko no kung aking
0: you're on the peak of your emotion. Amo na pangamuyo ka dapat.
1: Pagsisisihan mo daw
0: dapat
1: yan.
0: Dapat kung nakatapang genre ko nakikakig kagit, dapat i-clear mong imo nga mind. Tapos to clear your mind, you should pray.
2: Galing diba? Magasugo sa kilid sa ano ko.
0: Idu-dua ang gasugo sa kilid mo. Kaya ko na ang mabala na lang, may mahimo ka kung ano-ano, kami na lang madudus.
2: Guwapo.
1: Unahan ka lang na mo.
0: Unahan ka na lang na mo. Diba? Kaya katrapang genre, amo niya, nai ho. Anong ginahimo mo katrapang genre?
2: Himo naman?
0: Ay, hindi, Elia. Ano gali sa panunduman mo ang aton nga X-rated question?
2: Kambot?
0: 4-hour X-rated question. Yahoo! Kinakamot mo na ang dulo bago isubo. Anong ha?
2: Kinakamot mo.
0: Anong ha?
1: Kinakamot mo na
0: ang dulo. Kinakamot ka? kalot na ino, tinihimas na lang eh.
1: Kinakamot muna. Paano ba yan?
0: Tinihimas muna ang dulo bago isubo.
2: Bago isubo?
0: Oo!
1: Ano man?

0: Ano man naman?
1: Hindi asap, dalang-balang pangangkot na, mon bala.
2: Meron, ginayago.
1: Iniimas ang dulo bago isubo.
0: Kung woodline?
1: Eh, di mo naman woodline. Nag-ano ka na gani? Da, nag-example ka na da gani.
2: Inihimas, inihimas.
1: Inihimas.
0: Pwede mo ay imason.
1: Bago isubo.
2: Bago isubo.
1: ang kante.
0: Inumol? Inumol?
1: Ang saging, gina-ano ka na?
2: Inumol?
0: Ano yung inihimol?
1: Tama.
0: Ginihimas mo na yung saging, ha?
1: Oo, i-gina-check ko. Inihimas ang dulo?
0: Paano mo rin yung mason, babe?
1: Ang ulo, yai.
0: Ang ulo sa...
1: sa saging.
0: May ulo ang saging, ha?
1: Oh, magpanit ko sa ano, magpanit.
0: Di panita mo man niya.
1: Teka, hindi ko yung normal person. O, magkoton na si Katropa Jamel. Gusto mo? Ano mo yung matiyan? Siya doon yung matiyan ko, ha? Okay?
2: Inihimas.
0: Inihimas.
1: Ari kali, oh, awaling yung mensahe ni Katropang kagaw-gaw.
0: Oo.
1: Sa mga magamo, konfiesta.
3: Kung ako kapitan, isa lang yung ambal ko. Sa tanan nga magamo, libre lungon, ayak sa guwa.
1: Teh, din ka da. Ay, ambal lang siya. Ambal lang ka.
2: Amo na iya.
1: Libre. Kampiyon. Gusto ka mo da.
2: Oo.
1: Kay libre ang lungon.
0: Na amo, aton botohon.
1: Amo na gani kung magpadalagan ka. Yung kaso nga magdaugas sa inyo, kapitan.
0: Ano?
1: Ano ka nalang daan? Ano to sa inyo ang ano, mga panayariya?
0: Bedas na yan.
1: Penuela sa ano na, di ba? Sa putotan.
0: Sa putotan na yan.
1: Tawag ka nalang daan.
0: Krismi.
1: Ano? Diba? Halago.
2: Why na dala-dala hospital?
1: Halago, di ba? Ano pa gina? Halago.
2: Why na dala-dala hospital? Panayariya na nga daan.
0: Why na?
1: Papatawag, patawag ka nalang daan. Ano? Karo.
0: Oh. Amo na mayong mga kapitan.
1: Oh, di ba? Mga ano huwaran.
2: Oh, mga ano na, mga advance mag-isip.
1: Pab, ano ka na lang padala ka na lang karo kag ano? Kag ano na gani tawag? Ano yung isa bulak. Stretcher ano ngayon ang isa? Canvas. Or body bag.
2: Why na hospital hospital?
1: Uy, wala na. Creepy. Oh, diretso na lang.
2: Body bag.
0: Diretso na lang.
1: Diretso na lang. Di ba?
2: Hospital, hospital.
1: Kung nakunto ka mo, ha? Ari inyo kay O.
0: Kung pwede pa lang
1: magkadto sila, pag-uyudon mo na nga lang yung canvas. Parang...
0: Kung pwede pa lang mag-presidente si Katropang Umel siguro.
1: Di ba? Madaog yun siya. Kapatid, ito niya sa iyang kalidad niya
0: sa masunod niya eleksyon. Mas, sa masunod niya eleksyon.
1: Sa mga katropa na naton, kapatigid ko sa dikalidad ng servisyo ni Katropang Umel.
0: Sincero.
1: Oh, sincero, masaligan, bisan kal...
2: Tampad, magservisyo.
1: Tampad, magservisyo, si!
0: Grabe.
1: Diba? Basta ako ng mga ano, tampad, magservisyo. Diba? Ang muna dapat, ya. Sika mo yan, hindi ko mga tampad. Kaya i-complete mo, diba? O kapatigid ko yan sa ano, sa kamaayong atawo ni Katropang Romel. Diba?
2: Pinauna ang iban.
1: Oo.
2: Bago ang iyan magaling.
1: Hindi. Una tumboy, antes sa bulig.
2: Lain na gali?
1: Hindi. Unahon niya kananay. Ano? Buligan niya kanaan. Pero ano niya
0: tumboy
1: pa
0: na kanay.
1: Boy, like ano niya pananay daw insultuhon niya na
0: pero panay. Pero be, preo be, wala ko sa mga sa balay. Mga ayok ko kay Kap Romel.
1: Kaya una, kaya ang kwarta mo, puro lang scatter.
2: Pero
1: buligan niya ka
2: na. Pero gasukob na siya. Gasukob na siya.
1: Pilaulman mo.
2: Grabe nga mga aking.
1: Nga tatlo, kaya igok ka muna.
2: Ari lima. O pulo ah.
1: Ari pulo. Ari pulo. Baydi lang lima. Ibo lang lima.
0: Ari na lang isak sako.
1: Diba?
2: Amo na siya.
0: Baydi na lang tunga sa sako mag ano ka.
1: Amo na magpakita sa pagpalangga. Balansi ka
2: dramang. Amo na.
0: Kung gusto mo, hindi mo na lang pagbaydi. Imo lang na.
1: Tutuod na dumahibi na siya para sa imo. Mambal pa. Ano maningin sakpan ko man. Mambal. Ano maning pumuluyo ko man. Mga makaluluyo.
2: Kung pwede yan nga tigangan niya pagid, no?
1: Tigangan niya lang. Kariyo tudluan, taka mo mang jumper pala libre. Libre inyo kurinte. Mambalon niya na.
2: Kap, kap, kap. Kuya, gid kami pambayad sa kuryente. Kap, ginutda na kami, kap.
0: Oo.
2: Ano ni man?
1: Oo, mahambal na siya. Oo, may scheduled brand. Sa sunod, ito, luan ta ka mo mga jump kick. Oo, diba?
0: Ano na siya? Kap, nibis ka mo.
2: Dolain na yakapaw?
1: Or joke lang ha, for ano lang niya, for content. Charot! Content!
2: For content lang
1: Lager.
2: Po.
1: Vlogger!
2: Huwag niyong sayosohin. Huwag niyong kaming sayosohin.
1: Yes, true. For the sake of discussion. Diba?
0: Ang ano gani?
1: Just for fun.
0: Ang paubrangan niya sa barangay.
1: Ano?
0: Yung may arang akabilya, 20 kabilog.
1: O, tapos?
0: Tinadakpan ni Kap.
1: Nga
0: nagapangawat sa.
1: O, tinanong ba ni Kap? Ubusan na lang.
0: Malya.
1: May bibigin mo pa.
0: Malya. Kuha at tanan. Tunga.
1: Amo na iya. At least wala ka nabalaan. Nga nangawat ka.
0: Oo. Kaya diba? Kay palikawan ko lang ang mga tanod sa mga drama. Kaya sa piyak.
1: Kaya ang tanod, ipapabulig ka sa tanod.
0: Hindi.
1: So, iba mo na. Pabulig ka sa tanod. Kaanta lang pang kamel.
0: Oo, oh, sige na.
1: Kaanta lang pang kamel. Kaya pang red horse.
0: Diba?
1: Galawan, balakon ka isa, balahaw. Uy, good afternoon kay Maria Jelena. Hello. Sa kay katropang AJ Bordon, hamal niya wala si Jet Hau. Naidlaw ka? Naidlaw siya guro kay katropang Jet, diba gahay? Ama ni katropang AJ Bordon, araw-araw nga baho whiskey. O, kanan mo gid lang na sumsuman, dula ang baho. Ang bot, ah?
0: Kaya ang baho nga nabalaan ko do, okay man.
1: Pero di ba may baho nga nabalaan nga ara idea?
0: Oo eh. Hindi na yung makuha.
2: Hindi na yung makuha.
1: Oh, pero sabtan nyo na mga katropa ha, ang atong X-rated question. Wala ka pa, wala ka sabat, katropang John Ray. Our X-rated question, kinamot muna ang dulo o bago isubo. Pananaw sa utok mo. Ang
0: kinamot?
1: Sabat. Hindi na
0: ginakalot, ito, anay? Abi ko minimas.
1: Ay, oo, galing minimas. Hinihimas muna ang dulo bago isubo.
2: Sigarilyo?
1: Lalipapakon.
2: Sigarilyo?
0: Ginihimas mo na ako?
1: Ang lalipa?
0: Oo.
1: Oo, kasi may napilin nga plastic.
2: Sigarilyo?
1: Ay, tsaka sabahan. Ikaw na ganda. Alam mo kung ano yung mo, vape. Diba? Kung gusto mo, kinaano mo, anayang laway.
0: Oo. Yan, tapuhan.
2: Tapuhan, anay.
0: Pwede man.
1: Ako ito yung sabat. Imo yan, no?
0: Duwagin imo sabat yan.
1: Oo, eh. Ano imo sabat, be? Ikaw, be, ya, be? Kutsara.
0: Ubusan na lang, day.
2: Ubusan na lang, day.
1: Diba? Basi kung may up-up. Or basi indilapan sa
0: tinidor pwede man.
1: Oo, oh, oh, tinidor sa bat mo eh.
2: Kutsarita pa gina.
1: Pwede man luwag.
2: Pwede man luwag. Pwede.
0: Ano ka, diba? Igante?
1: Oo, oh, diba? Kutsarita. May takawayhan nga makaigo ang luwag sa ilang baba.
0: Mayara eh.
2: Mayara, gini?
1: Ito
0: oh. Mga kita, mga bugis-ngis.
2: Ginapraktisan.
1: Ha?
2: Ginapraktisan.
0: Praktisan, hindi ang magkaon?
1: Hindi ang magsubo.
2: Ginapraktisan,
1: magsubo.
0: Sang, ano, luwag?
1: Oo.
0: May mo nagle.
1: I-practice, balapang parang ikaw ng sunod nga Guinness World Record.
2: Record.
1: Oy! From XFM, John Ray Bertiz. Oh, diba?
0: Tapos mag...
2: Ang buto may record na na.
0: Magkadlaw ka sunod.
1: Ang buto ay search, be.
2: Most. Ano na?
0: Magkadlaw ka sa sunod, rin na stang, ano mo.
1: Kita ang talinga, gani.
0: Do you home sang
1: mangos? Mamidag ko nga taling buho sa talinga.
0: Oo.
1: Imuya, ang imo sungad. Yahoo!
0: May ara mga griyo.
1: Ang ano, ang
0: buhog. Oo.
1: Ikilain ba?
0: Kita mo lang yung dugabilog nga ginabutan
1: na. Oo, di pa nalabi sila magkaon.
0: Do tradisyon na siguro. Oo, do tradisyon na siguro.
1: Oo, basta sa iba na country.
0: Mm-hmm.
1: Yahoo!
2: Ano? Longest tongue. Biggest mouth.
0: Biggest mouth? Di may biggest mouth na.
2: May biggest o largest mouth.
1: Bakit mo kaigo na aguro ta ang luwag?
2: 4.14 inches.
1: Wow!
0: Maganga siya?
2: Oo.
1: Grabe.
0: Nganga?
2: 10 centimeters. 4.014
1: inches. Araw-araw, man tanga nga nga na ba? Araw-araw, man. Ay, abaw ah! Dako man na siya guro, abing nga tawo ka tapang gansin. Dako man guro, iya nga, ano nga, bones.
0: Pero kung, ano, kung pariyasan sa ato, hindi na, ma'am mo na ka dako ah.
1: Gani. Kaya ti, gamay
0: ka gamay mataya. Once akong ano mo.
1: Nga?
0: Ririan.
2: Ara sigurado, sulod yun na yan, ano? Sulod yun na yung luwag.
1: Oo. Alright, so mga katropa natin nga gusto pa magsabat sa ating X-rated question. Mga katropa, magsabat lang. I-comment lang sa ating Facebook Live and our Facebook pages. XFM Ratio Patrol Iloilo, XFM Iloilo 100.7. Oras na to, 3:36 in the afternoon this time. Mag-a-play kita rin for some music and when we get back, syempre mga katropa aton nga pagatamyawon ang ibang pagid naton yung mga katropa nga nag-aupod sa aton. Gani station lang mga katropa sa X-rated kay man magabalik pa magabalik pa kita dirigid lamang sa XFM. Dirigid lamang mga katropa sa XFM Philippines.

0: Mga kitropay na kabalik ang X-Rated sa XFM Philippines. Mayong hapon! Sa mga kitropay natin yung sagiapon na kabukas ng ilang mga radyo kaya nagpamati sa ating program X-Rated. Darigid lamang sa XFM Radyo Pedrol, Iloilo. Good afternoon, kids, mga kitropay natin nga nagamirienda subong, nagahigop sa ilang mainit-init nga roscaldo, mainit-init nga noodles, sa ilang mga mainit-init nga noodles. Oh, good afternoon sa inyo, ha? May adayad lang pag pagpasabaw, pagpakaldo da, mga nagahigop sa ilang mga batsoy, ilang mga lumi. Sana all, o diba? Enjoy, enjoy mga kitropa sa pagpamati. Ha? Salamat, salamat sa mga nagtutok sa aton this afternoon, mga nagpasakop sa aton nga program that is X-Rated. See you all tomorrow mga kitropa. Upod sa aron technical partner this afternoon, katropang John Rivertiz. Ako naman, ang inyong katropa, katropang era, ang katropa
1: mga katropa, X

0: Pangangalagaan ng puso bago pa mahuli ang lahat. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may bawang na kilalang tumutulong sa cholesterol management at spirulina na may nutrients para sa cardiovascular support. Isang simpleng hakbang para sa mas malusog na puso. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
2: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic. Sabi ni Kuya, sign daw yun lang may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
3: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Yan namigin!
7: Santon Plus Herbal Soap.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
12: XFM.
13: Patropa mo!
14: Exciting!
15: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.

0: Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang Healthy Fats ay mula sa VCO at Moringa Seed Oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Softgel. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
1: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Ako po si Jenny Lin, isa akong bankrate. Para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santon Vitamin C ang niinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
5: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sister Pain.
8: Si Michelle Nagali, isa ka

0: welcome na naman sa Tuesday edition ng programang Extra Drive with Katropong Bea.
1: Extra Drive! Extra Drive!
0: Lamig ang hapon, no? Ang nami himuon kung malamig ang kapunanon. Siyempre, mga pikapi, ino. Napaabi ang ubrahunta. Kayo lang niya ang mga nagapainit-init. Ano ang mga wala sang nagapainit? Ito ka mo sa dapog nyo, eh. Dabo ka mo to kalayo para nga mainitan ka mo. Okay, okay man ang suggestion ko sa inyo. Painit-init sa malamig nga panahon. Kante, nabasa naman ka mo sang ulan. Saman bala ka mo sa mga late na nagsulod kay tungod sa grabe nga pagbubo sang ulan. Importante, buhi kita gyapon kag safe, no? Walang ginayang pasalamatan naton mga katropa. Ang importante, buhi. Dali na mga katropa, updanay na naman kita subong Tuesday edition sa programa nga Extra Drive. Until 7 o'clock na naman kita subong gabi. Gani optinin niyo si katropang Bea, ha? Kinara ka mo dira nga mga music request. Well, hindi maghuya-huya, ha? Nga ipadala diri sa amon sa XFM. Send lang ina sa amon niya text line 0950-975-6970. Pwede man ninyo ina mapadala sa amon niya Facebook page. Pangita lang ang XFM Radio Patrol Iloilo. Sa mga naga-cuddle-cuddle dyan, ay, sana all. Sana all na lang tani sinyo. Amo ginang ginahambal nga. Bea, zero. Sila, one. Ilang guro gani, one, no? Kasi naka-five on. Sana all. Sana all na lang kita ni sa inyo. Ay, sige lang nga, okay lang na. Importante, may kape ko diya, ah. As long as may kape ko di, at least mainit-initan man ko gihapon, makabatsyag man ko gihapon sang kainitern, syempre mga katropa. Don't you worry, kay maari ko diya sang Santhon Plus Gold. So, subo nga malamig ang tiyempo, napangapi ako sang Santhon Plus Gold. Ang Santhon Plus Gold, mga katropa, is a natural food supplement. Bangod mayari ini sang mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay, kag spirulina. Nagboost ini sang ating immune system. Nagahatag sa mataas nga antioxidant protection and supporta sang cardiovascular health. Nagabulik sa pag-regulate sang atin nga blood sugar. Nagapanubo sang cholesterol kag nagamanage man sa atin nga blood pressure. Amini ha mga katropa sa mga may diabetes kag nga rin isang ampalaya nga nagabulik sa pag-improve sang atin nga glucose control. Gani ko na ginalamigan ka mo dahil magpangapinas ang Santhon Plus Gold mga katropa. Available ini ha sa mga pharmacies malapit sa inyong mga lugar and you can also visit sa mga leading outlets nationwide. Ito lang sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, kag Generica. Grabe mga katropa, no? Subong nagabinoobo ang ulan. Kapon ka namin isang tiyempo kainit-init. Tapos pagkagabi, nagtupa to yung damol-damol nga ulan. Naluoy man wala naluoy. Kaya bala ang una best mga katropa. Hindi sa kaugalingon ko, kundi sa mga delivery riders bala. Imagine bala no, nga nagabaka sila. Tapos maulanan lang sila. Ay, ah. Good man, naluoy gig kuya sa mga ano wala mga riders na nga niyo, nga mga nagamotor, like sa mga Grab, sa mga taga-shopping, o mga budlay mag-deliver ko nagainulan. Sabot na lang gid ah. Good man ako nagapangita kita no sang kwarta pinaagi sa matinlo nga pamaagi. Ah, sige lang ah, antos lang ta may kaluoy gid ko no ang Ginoo. Ah, sige lang padayon lang kay one day ang inyo nga mga sakripisyo no, mabalik gina yung mga katropa. Nada magpangasubo kun ara da may gina ano kada may gina cuddle cuddle ka ha gani nga wala wala ga pangasubo ang importante ya may sulod bulsa ta amo gi ko na ya kan wala taya cuddle cuddle importante ya nagaawas-awas ang bulsa ay okay man na sugot ka mo na papilion bika mo 1 million ako may ka cuddle ka mo subo ako ya papilion 1 million ah nagkahapos nga istorya tapos sambalan ka dayon nawong pila ka. Ay, hambalan ka lang dahil nawang pilak. Ay, luy-luoy man ba? Okay lang na hambalan nyo ko nawang pilak. Ay, kante, milyonarya ko. Ah, diba? Te, sugot man ka muna. Basta ako, sugot ko. Ah, wala damo istorya. Sige na, isend nyo na ang inyo sining mga pa-shoutout. Yung mga greetings this afternoon. Again, sa amon niya text line.

0: FM.
1: Yes, to health!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw, kaibigan, at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy at Doctor of Naturopathy. Ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
4: The Secret of Health.
3: Kayo ba ay madalas na tinatamaan ng ubo, sipon, lagnat at iba pang mga simptomas ng impeksyon? Palakasin ang resistensya ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
4: Santon Gold Live Testimony.
5: Ako po si Rodelin Takuya. Ito po ako sa Singapore. 25 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
3: Isa sa sekreto ni Nanay ay ang araw-araw na pag-take ng Santon Plus Gold. At sa 2 buwan na pag-inom niya ng Santon Plus Gold, nawala na ang pabalik-balik na ubo at makapit na plima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na saponins. Ang saponin ay nagtataglay ng antimicrobial properties na nagbabantay sa inyong katawan laban sa mga fungi, bakterya at mga viruses. Kasabay dito, mas pinapahusay nito ang immune function sa pamagitan ng pagpapasigla sa paggawa ng mga T-cell. Bukod pa rito, kumikilos sila bilang mga antioxidant at nag-aalis ng oxidative stress. Bukod sa saponins, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng powerful bioactive compound na triterpenoids na nakitaan din na mayroong antiviral, antibacterial at antimicrobial effect. Resistensya ng katawan ay patatagin. Ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na? May gamot ka pa? Mabibis sa mga butika. The Secret of Health Supple Plus Gold.
3: Alam nyo ba na ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapag-stimulate ng ating happy hormones? Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapagpataas ng antas ng ilang brain chemicals gaya ng dopamine at norepinephrine na nagdudulot ng masaya at nakakatuwa na pakiramdam. Kaya hindi maitatago na tayong mga Pilipino dahil sa hilig natin sa pagkape ay nagiging likas na natin ang pagiging masiyahin. Ugaliing maging masaya, ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. At kung pangdagdag energy naman ang hanap mo na kape, nandito ang Premium D3 Coffee Mix. May vitamin D3 ka na at may mangosteen extract ka pa. At siyempre, pinatamis din ito ng stevia. Kaya saan ka pa? Mag-Premium D3 Coffee Mix ka na.
7: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
8: Mag-Vision X-Plus Softgel Capsule. Vision X-Plus Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na may taglay na luti, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
8: Vision X-Plus Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Sa makabagong panahon ngayon, marami na ang mga bagay na makakapagpalabo ng ating mga mata. Tulad ng blue light mula sa mga screens and monitors, sobrang exposure sa UV rays dahil na rin sa tinatawag na climate change. At ganun na rin ang sobrang lakas na liwanag ng mga artificial lights mula sa mga bumbilya ng mga ilaw. Lahat ng ito ay maaaring makapagdulot ng masamang epekto sa ating mga mata, lalo na kung tayo ay hindi umiinom ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong lotin at zeaxanthin na nagpapanatili ng healthy na macula at retina na siyang responsable sa maayos na paningin. Huwag hayaang masira ang ating mga mata o galiing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. O ulitin ko po para makaiwas sa mga impeksyon. Araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. At para mas masaya at kumpletong araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng Healthy Coffee, ang Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix. And of course, mas buo ang maghapon mo pag healthy ang paningin mo. Kaya huwag kalimutan mag-Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing you can never say yes to everything, but you can say yes to health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Yes to health, mga katupa! Exciting!

0: sa XFM.
1: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
0: Kung mamati ka sa XFM.
1: Pero subong nga nagpamati na ko sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige!
2: Hello? Oh? Ha?
1: Arvel?
3: Pang!
1: Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala kakabayad sa motor mo?
4: Yeehaw! XFM!
5: Katropa mo!
1: Exciting!
6: Mga katropa, exciting!

0: pag-usapan natin niya pa dahil yung nagapamati sa 100.7 XFM Iloilo. Kamusta ka mo da? O, iba si Ara ka mo da lapit sa ano ha? Sa lugar kung sa inag, ano, luntad na naman ang sunog subong nga hapon, mga katropa. Kuha ko na ton ang flash report kay katropang Mario Hilongo.
1: Yes, katropang Bea, aaring kita diri subong sa Raymondville subdivision. Sakupin niya isang barangay Tabok Suba na natin tayo, no? Raymondville, Tabok Suba. Okay, so makita naton sa siling matinihon, maputi, thank you, maputi nga aso na sa siling matinihon ng aton, siling makita diri, and nag-responder ang aton siling makatapos ang Bureau of Fire Protection, sa rin na nagahimo sa mapping up operation ni, no? Oh, ay, thank you. Eh, sino to balay?
2: Kay Misahon.
1: Sino? Anong person
2: ni Misahon? Misahon, di ko alam. Tanungin mo lang.
1: Sige. Pamilya Misahon, no? Pamilya Misahon ang nasunog, no? Harikita di rin sa nalikod nga portion, no? Ang balay made of concrete, no? Gaaso pa sa siling mga tiniyon, sa atong siling mga katropa. Pero maputi na siya, no? Maputi na nga aso ang atong nga makita katropang Bea. Kay hindi man siya hindi man siya makadali-dali kid lapta kay maginakita naton subong ginabuka, no, ang bintana, no, ginabuka ang kristal sa bintana. Ang balay nga ni katropang Bea, may second floor siya kag made of concrete, no? Ang kaiping sining building hasta second floor, pero isa la ni, no, isa la ni ka balay sa sining mga tinion. Makita subong ang pagbuka sang kristal sa bintana sa second floor sang balay sang aton nga makatapos sang Bureau of Fire Protection.
0: Katropang Mar, okay. May yes. Tawo nga na trap sa sulod?
1: Nakagwa man nga katropang Bea, oh, no?
0: Okay,
1: nakagwa man kay Ari Mangani ang aton sining mga nag-responder during firemen sa area. Hindi sila dali-dali maka-penetrate dito sa sulod. Sa aton sining mga katropa. Katropa nga eh, ha? Ikaw lang, ano? Picture. Okay. I-sustenta niya ang alive, no? Makita na ito na katropang Bea, no? Makita mo subong. Sa aton sining mga live viewers, ang pag-asaka, no? Nagamit sang ladder ang duwa na aton sining ka mga members ng Bureau of Fire Protection para nga mapasulod, mapasuok ang hose dito sa sulod kag para mabuksan ang bintana. Kay hindi kakadali-dali sulod sining

0: salbar nila ang sa ibabaw dito, no? Ang kamakasulod katropang Bea.
1: Katropang Mar, may posibilidad ni Ayhan nga maglaton pa rin sa piyak nga balay?
0: Dako man ang posibilidad katropang Bea, kay kung makita mo ni ang building, although nga concrete siya, no? Although nga concrete siya ang balay, pero ang makisamihan ni katropang Bea made of
1: material.
0: Oh yes, ang makisamihan bala, no? Ang balay ay sa concrete, no? Oo. Concrete ang balay, may babaw kag inalom, no? Kung makita mo da sa atong sining mga katropa kag napalibutan ini siya sang pader, no? Amo na nga
1: pag nag-penetrate mga katropang Mar, kay daw kakitid pagit sang ilang nga gate. No?
0: Oo. Amo na ang isa sa mga nakita naton, pero doon nalikod na ini nga portion kay may dalan man dito sa piyak sa natong anatong ani ni siya, so may dalan dito sa piyak, so posible dito ang prente. Kaya nga doon nga ginatindugan sa saling matinion nalikod na ini nga portion, no? Sang balay. Okay. So nag-penetrate subong ang aton sa mga katapos ang Bureau of Fire Protection. Nakasulod na actually ang aton sa mga taga Bureau of Fire.
1: So far ka ng pangwar ganito, no? Wala man kita sa
0: ano? Ang ako ng tagiya. Okay. Nagagamit, no? Nakasulod naman ang aton sa nga makatapos ang Bureau of Fire katropang Bea.
1: Pero so far katropang Mardo, puti na nga song makita naton, hindi nang daw nagaitom-itom. Pero dumay araman may part man nga daw maitom siya.
0: Oh yes, nagaagaw-agaw ang itom kaga puti nga aso nga nagagwa sa halindiri sa idalom. So kung nagagawa-gawa ang puti kaga itom nga aso, abot sinigong nga tiisige pa ang pag-ukok sang kalayo dito sa sulod. Okay. So nagagamit, no? Nagagamit na sa sariling matinion sang pang ano bla nga sang mask pala, no? Oxygen. Para nga makasulod na dito.
1: Oo, kay mabudlay man karon nga hindi ta sila kaginhawa.
0: Oo.
1: Sulod, no. Oo.
0: Okay. Dako ni Shabby nga balay, eh, no? Dako nga balay.
1: Pila kata ano mga tao katawong gay star da katropa okay. Mar kasi may initial kada.
0: Aray man ko to. Kap kasi may balay kap.
2: Kay Misaon.
0: Ano anong first things? Aray nagtubok subong ang maitom nga aso ni katropang Bea, no?
1: Kitaan ganin. Yes.
0: Na abrihan na ang bintana sa idalom, no? Matamat nga ginapenetrate subong sa aton nga makatapos ang Bureau of Fire. Okay. Nakasulod na to sila, no? Nakasulod na sila. In fact, may mga fire hose na nga nakasulod sa area, pero subong nagtubok ang maitom nga aso, no? Maitom nga aso. Sa aton nga nakita, no? Kay napag-abot, ha? Medyo nagagawagaw ang puti. Kag ikaw po subong, nagatubok ang maitom nga aso katropang Bea. Alindiri sa idalong. So, but silingon, ang pag-uok sa kalayo, ari diri sa idalong.
1: Idalong, no? Yes, so, okay.
0: Idalong part sa siringa balay. Tapos, di, concrete man siya nga daan. So, manang medyo na bulubudayan ang pag-penetrate sa nga itong sariling makatapos ang Bureau of Protection. Bali, likod na niya kap na pipe, no? Nga pa sa nila balay? Likod na niya?
2: Oo, bali. Pipe man ni Tubang.
0: Ah, Tubang? Okay, galing kay, ano siya, no? Bulubudlay. Misahon, no?
2: Misahon.
0: Anong first name ka?
2: First name ka.
0: Okay.
1: Siya na katropang Mar ang tag-iya

0: wala?
1: Oo, mamang punta din sa ano? Talaga kay okay. So kay Pasikon na may tako patungan karayo sa sulod, no? Kaya tapo ginasya ko, may tawa pala niyo?
2: Oo, oh,
1: ara ka mo. Hindi na kumpisa ang kalayo, sir?
2: Sa kwarto, dahil
1: sa dalong? Oo. Oh. Ang dalong, pila ka bilog kwarto, sir?
2: Duwa man.
1: Duwa? Antes mag, magkalayo, ano? May
2: nagsire. May nagsire.
1: May nagsire?
2: Oo.
1: Okay. Ang dalong natin nga part, pero sa babaw, yaway man?
2: Wala nang wala ko magkalaan. Kaya pala nagsunong, just tell me mag-uha kami
1: tayo. Okay, kay agin secure nila Katupang Bea ang ilayan ng mga taugalingon kasi kalayo na naya mo. No, pero based diri sa Tagiya, initial na ton sini nga pag sugilanon na nagumpisa ang kalayo diri sa naidalom, no? Naidalom nga portion sang balay sa kwarto kagantes natabo ang pag tubok sang maitom nga aso may ano pa no may nagsirit ta Katropang Bea.
0: Wala sila ihan Katropang Mars sang mga may nasaksak wala something nga posible ginhalinan sang sunog
1: mabalaan ta nagtikon Katropang Bea kay ang ginauna subong no ginauna subong sa aton sini nga makatropa amo ang pagpalong anay sang kalayo. Amo nang ginauna gid subong sang aton sini nga makatapos ang Bureau of Fire Protection para nga mapalong oh. Kita mo nagtubok ang maitom nga aso Katropang Bea.
0: Gani sige ang iyang ano sang ano so, kalayo.
1: Kay na pagabot namon gani medyo makuti pa. Pero subong, nagtubok ang maitom. Maitom na aso. O araw, maitom nga aso na ang makita naton na nagtubok.
0: Ara, pag ito daw grabe, pag yes. Iyang ano.
1: Oo.
0: Actually,
1: itong itom na gid.
0: Oo, itong itom na gid. So meaning to say, nag-ano pag itang kalayo.
1: Oo, nagasige pa ukok ang kalayo. Sa pwede niya to ma-ukok, no? Dahil lang kay mapaygadigad ko diyan. Ayaw kay ang ginahimo subong sa aton sa ring makatapos ang Bureau of Protection kaya ang isa ni ka-unit nila amo ni ang na wala na sang kalayo. So lantay-lantay niyang himoon nila. No? Para nga ang pinakamalapit nga fire truck amo ni ang ma-serve nga magbugasang tubig pakadto dito sa sulod kag ang host nga ni amo ni ang ma-serve nga matugong sang tubig di sa fire truck nga naga standby sa siling matinion Katropang Bea no so naga ano subong naga tubok ang maitom nga so again ang balay ni ginapanagiyahan sa pamilya Misahon dire sa Raymondville subdivision barangay Tabok Suba haro ang sunog. Okay so nagaano siya no nagatubok ang ano ni ang maitom nga aso. Okay. Kung makita sa aton sa ring Facebook live.
0: Actually, makatapang more kita o ni gani o ang iaaso sa station, no?
1: Yes. Ang wala iya. Kita sa may makita nga kalayo, pag-ibwalos ang kalayo.
0: Pero grabe,
1: ang makita ta lang, ang maitom nga pagtubok sang aso. Yes, amo lang gidna. Pero kalayo, wala kita sa may makita. Aso lang gid nga maitom.
0: Sige, amo niyang makita natin. Oh, mas mabudlay pag ina sa mga bumbero naton da nga mag ano, penetrate kay tiho puro aso gid ya.
1: Yes. Araw. Nagagamit ta sila gani isang protected nga daw mask pala, no? Daw may oxygen para nga
0: makaginawa man sila.
1: Oo, makaginawa sila if in case nga magsulot sila dito sa kwarto. Magluwas nga madulom kung sudlo nila to. Kay wala na sang elektrisidad sa idalom.
0: So posible ni katropang mar if ever sa kwarto ni naghalin, so meaning to say if ever may arat dito nga mga foam, so amo na ang kukon ginaiyan
1: yes.
0: sa talayo.
1: Ang kutob sa ma ano niya eh? Ang kutob sa maukok na
0: yes, yes.
1: sa ang kalayo.
0: Oo.
1: So may taga more power naman nga nagabotery. Good nga ut doon ang linya.
0: Yes.
1: Okay. So gin na utod ng linya nila para ma-secure, no? Pero sige gapon ang pag tubok sang maitom nga aso.
0: Gani.
1: Pero sa second may makita gid nga kalayo pero aso lang gid.
0: Sa second floor ya katropang Mar wala na no sa dalom na lang gid ya tanan.
1: Dalom amo ni ang dinamensyon kay nato sang tag-iya bala. Mm-hmm. Nung diri nag-umpisa sa ilalom sa isa ka kwarto ang kalayo kag antes pa man ang sunog nga ni may nabatsyagan sila nga pagsirit katropang Bea kag tapos sa muna nagtubok ang maitom nga aso.
0: Sige malon okay. Talang na katropang Mar sa yes. investigation sa BFP ah.
1: Yes. So siguro katropang Bea, sundo na lang nila para yun lang sila sa paglantaw sa atong siring live sa Facebook page sa XFM Iloilo kaya magapadayon kita sa pag cover sa siring sunog na ongoing diri sa Raymondville subdivision sa Balay sa Familia Misahon sa Barangay Tubok-Suba sa distrito sa Haro katropang Bea.
0: Yes, katropang Mar, madamo gid nga salamat.
1: Yes, so live report taken rin sa Raymondville subdivision para sa XFM 100.7 Iloilo. Mario Hilongo, XFM News.
3: XFM Flash Report. Flash Report.
0: Mga katropa, nabatian si katropang Mario Hilongo. Nag-report live dira sa may Raymondville sa may Tubok-Suba Haro mga katropa no nagluntad subo nga sunog ang subo nga hapon no ang sunog dira sa nasambit nga lugar so ginapanagian isang pamilya misahon so sa initial report may nabatian ang nagatener diri nga sirit no antes ang sunog so ibili na lang ni naton sa Bureau of Fire Protection ang investigation so as of now mga katropa nagapadayon ang pagpalong no ang sa taga BFP sa kalayo. So far, wala kita sang may makitaan nga pag-ibol sang kalayo. Pero amo na eh, may makita kita nga nag-itom-itom nga aso, no? Kagina, pagsugod pa lang, hindi amo na nag-puti pa lang nga aso ang makitaan. Pero so far, sa padayon nga pag-penetrate, no? Sang katapos ang BFP, itom na lang gid ang nga aso ang makitaan. Buka na nila ang intana sa second floor kay actually mga katropa double story ini nga balay pero sa dalom ni siya nga kwarto naghalin ang sunog so imbestigaran pa ni karon akon if ever ma-declare na gid man sang taga BFP nga under control na karon ang sunog kay makuha na lang kita no sang report ko na ano gid ang ginhalinan sang ini nga sunog. Katropa, padayon ka mo nga nagapamati sa Extra Drive dari sa XFM Iloilo. Sa inyo mga mensahe, mga greetings, kag music request, mga katropa. Paliog lang isend sa amon sininga text line 0950-975-6970. Paliog lang ha. Sustain lang kamo sa amon sininga Facebook Live. Papadayon lang kamo sa paglantaw sa Facebook Live namon sa XFM Radyo Patrol Iloilo. 5:26 ang oras dari sa XFM mga katropa. Kag magabalik pa si Katropang Bea after a short break.
4: FM. Ready to see fresh talents take the stage? BT Idol features dance talent and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talent and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: XFM.
6: XFM.
7: Yes, Orange.
8: Go live
5: may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
6: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama ang pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyunan ang ganitong ori ng karamdaman.
5: Santon Gold Live Testimony.
7: Daniel Francisco, dumanggin niya na Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Pilkumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugatan ko, kinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang, pagbangon mo. Yun po, naramdaman ko, tinutunuri na, wala na, subok sa akin, yung Santon Plus Gold. At pati si Mrs. Means, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga sugong butika.
6: Ang sikreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyonan na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong ori ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong suking mga butika.
5: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
8: Kofigari na Lios Nurse by Profession. Kami, kung hindi nakapapadalo lang tigil ang pamumuta ng aking mata, take na po ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
5: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
6: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadipin pindi ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanin nirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin, ugaliin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
5: Kape na may natural energy boost

0: suking butiga.
1: Huwag ikompromiso ang kalusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Visionix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes, at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan muli, antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming na epektibo. FDA approved supplement.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
4: Ako si Joy Javier. Nabudayan gig ko sang una kay Dr. Fermi lang maluya ako lawas. Dr. Fermi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakalman ko. Ana, mikit bala kay Batyag ugid ang pagsik sang akon lawas. Ganado gig ko sa akon ubra. Tiluin niyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: 6-8. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo din Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Tintagli mabayad sa tuition mo.
2: Oh, galit. Diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
5: Girl,
4: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
5: No more!
4: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Santon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
7: Ako nga pala si Herwina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking pagiging. Subukan niyo rin. Ang Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa New Lucas.
6: Sister.

0: Pulo. Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilik sa mga buki ka.
1: Tatropa, yari na ang ating winners at ang weekly draw. Feng Santon and XFM, libong-libong pa-premyo.
2: Ako si Arlene Uy sa Mabolo Delgado. Nagapasalamat sa XFM kagkay Dr. Melito Uy sa akong nginadagaan ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libong-libong pa-premyo. Thank you!
1: O, ikaw man katropa, may chance ka pakamagdaog sa 3,000 pesos sa weekly draw sa Santon and XFM, libong-libong pa-premyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Intra na! For DOH CFRR permit number 0098 series of 2026. Malagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
3: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi. Mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Si Boosters for details from a period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
6: Diet na pabuwasan.
7: XFM. Patropa mo!
8: Exciting!
9: Mga katropa, exciting!

0: FM.
1: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasanin ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong magagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag, at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon niyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.

0: Pinoles. Na isang mataas na uri ng antioxidant. Sandown Blast Gold. Sigurado ka dito. Sandown Blast Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Sandown Plus Gold Coffee Mix. Proper diet at regular exercise. Nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Sandown Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Uy! Boy! Gising!
4: Ano ka ba?
3: Kaya aga-aga. Natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag Sandown Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na. Para maging alerto ka. Sandown Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Yung parang laging tuyo, yung mata mo, parang may buhangin. Yung vitamin E sa Visionex Plus Soft Gel, tumutulong protektahan yung eye cells. Habang yung lutein at zeaxanthin, tumutulong sa overall eye health. Hindi man instant, pero ramdam mong mas komportable ang mata mo. Visionex Plus Soft Gel.
2: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium drain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproy, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng locus at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
6: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. Mataglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Sandown Plus Herbal Soap.
8: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos gumamitin ang Sandown Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
7: Sandown Plus Herbal Soap. Gamit na! Sandown Plus Herbal Soap.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi! Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala kakabayad sa motor mo?
11: Yeehaw!
2: XFM!
11: Patropa mo!
10: Exciting!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Alagaan ang puso sa natural na paraan. Ang oleic acid mula sa moringa seed oil ay tumutulong sa healthy cholesterol levels. Ang VCO ay may medium chain triglycerides o MCTs na sumusuporta sa energy at metabolism. Ang vitamin D3 ay may role sa cardiovascular health. Pusong malusog, buhay na mas panatag. Premium D3 Softgel.
3: Ready to see fresh talents take the stage? BT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Santon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
11: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nung sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo at nagkaroon pa ako ng time sa aking
10: Santon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
12: Bibili sa pinakamalaki.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Sister
1: Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver. Pagpigil sa lawad mo pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga paglikod sa pagbiyahe. Alit ito nga mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Hanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist after doctor. Pagpigil sa mga bukika.
3: College na po!
2: XFM!
4: Katropa mo!
3: Exciting!
5: Mga katropa! Exciting!

0: 7 o'clock ang oras diri sa XFM, mga katropa.
1: Extra Drive! Extra Drive!
0: Nga oras ang builogid nga ginadulong sa inyo sang Santhon Plus Gold Premium D3, Mission X Plus Santhon Vitamin C, Santhon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Inita na mga katropa produkto sang Yes to Health Incorporated, kag available gid sa mga pharmacies malapit sa inyo nga mga lugar. Mayong gabi kay Nanay Lizelle and to Tatay Paul. Kamusta kamo da? Nagaulan-ulan naman da. Diri sa Iloilo City, titi daw, nagapulo pa ba tsyag pa man siya? Nagaulan-ulan pa man siya, kag may nagadanaw-danaw pa man di nga tubig. Kani hindi na na mag-ulan, no? Manuboy ang mga commuters kung nga gabi, mga katropa ba ang bot? Halong gina sa mga katropa naton nga nagamotor, nagamaneho sa mga motorsikla, mag-inay lang kay madanlog ang dalan. By the way ha, sa mga nag-celebrate, gali isang ilang birthdays today. Happy, happy birthday. Kasi malipat ko lang mag-greet sa inyo kag magsunggod ka mo sa bilog kong akabuhi. Oh, di ba? Mga nagapanyapon da ha. Happy eating mga ketropa. Namit sa daanta ba? Sana all. Subo nga, nagaulan-ulan. Namit gidya magkaon sang uga. Pag mainit-init, bala nga kanon. Wow, perfect. Maubos mo gidang isa kabandihado. Mga ketropa, madamo gid nga salamat sa pag-upod kay Ketropang Bea this Tuesday edition sang programa nga Extra Drive. Wala na kita sang time sa aton nga program. Magabulos na ang headshot with Ketropang Boards Tibor Morales. Maupod ko sa technical side, Ketropang John Ray Bertiz. Sangala naman sang amon nga Chief Executive Officer, Doc Remelito Uy. Kagsangala naman sang amon nga Station Manager, Ketropang Josel Banias. Ako naman si Ketropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
2: Mga katropa,

0: Ramon Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya na Palawan, dumalaki yung mga varicose veins, tapos pag napagod, yung problema ko sa kasuhan ko, mga kaugaran ko, kinasol ng random patrol condition ng karawan ko, subok na subok sa akin, yung random plus gold.
2: Mabibili sa inyo mga sugin butika.
0: Southon Gold Coffee Mix.
3: Ako, si Rodel sa Untangol. Amo, gapamangkot sa akon, kung ano, kagnaan, naghubin, kagnang putiko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Kape nga Southon Gold Coffee Mix, tungod sa ingredients sininga collagen, kaglutathione, sugod-subong, tanan ko nga office made, nag-Southon Gold Coffee Mix na.
0: Southon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagibili sa mga butika.
4: Dati, konting puyat lang, nagkakasakit agad ako, kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated, kape lang pala ang sagot, pero yung tama. Southon Coffee Mix, yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw. Southon Coffee Mix.
5: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. Yes, it is effective. No doubt. I am sure.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kami naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-premium D3 ka.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
9: Southon Plus Herbal Soap.
10: Yan is ko lang na, senyor citizen. Burn skin ko. Orange. Hindi ma. Kuha. Try Southon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin.
9: Southon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Southon Plus Herbal Soap.
11: Mga katropa, kinatalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama na ginatiguluhan. Endless Love. Lunes, tubtob Biyernes. Las 10, tubtob Las 10 y media sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. XFM.
0: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Pari hanggang Hulo, mula siyudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Hindi Sara Duterte, absuelto o convictado. Bukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
12: Sa XFM.
13: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
12: Good, mamati ka sa XFM.
13: Sa siyang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
14: XFM.
15: Patropa mo!
16: Exciting!
17: Mga katropa! Exciting dito!

0: Ang oras sa XFM Radio Patrol, Iloilo, alas 7:10 na mga katrol.
1: Headshot!
2: Punto por punto nga diskusyon sa mga top stories of the day.
1: Headshot!
2: Upod ang mga top caliber reporters ang XFM Radio Patrol, Iloilo.
1: Headshot!
2: Komentaryo nga direkta sa punto.
1: Headshot! Headshot!
2: Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo, ang katropa mo!

Ang oras sa XFM Radio Patrol, ilo alas 7:11, mga kabayanan, mga katropa. Nagabayan sa aton makautoran, sa aton makabayanan sa maulanon nga adlaw. Dere makabayanan sa sudad kag probinsya sang Iloilo. Sa ika-18 nga adlaw sa bulan sang Agosto, makabayanan, mga katropa. Halong lang sa aton makautoran, sa aton makabayanan, labi na gitin nagadala sa motor. Kay nagaulan, mananlog ang karsada. Halong gida kay may nagahulat sa inyo sa balay. Yapon makabayanan, halong kita sa pagmaneho. Kaya ang iyo sining mga pamilya, naghulat sa inyo nga ba puloyan ang mga salakyan na ya, mga spare parts sa salakyan makabayanan. Mabakal na ya kag mapangitaan na bisan din lang ng mga baligyan apang ang spare parts sa labas ng tabo, budlay pangitaon mga katropa. Manakon nga kami din sa XFM, nagapanumdumgid sa aton nga mga motorista. Ilang binigit, nagsakay sa motor. Ako nagadrive sa motor. Magalong kay nagawlat sa inyo sa balay ang inyong nga pamilya. Ang oras din makabanan sa XFM, Radio Patrol, Iloilo, alas 7:12 na makabanan. Mga katropa, nagpapabalik.

Radyo Patrol Iloilo. Kami mga impormasyon kamo dira, ilabadagid ang inyong sitwasyon ha, di ba doon ato, nga pila pa ka mga barangay makabayanan dire sa sudad sa Iloilo, ang nagadanaw gyapon pagkatapos sa gabi nga nagbaha bagon man sang tuman ka baskog. Nga nagtupa nga ulan makabayanan dire sa aton sa sudad kag sa probinsya din ni Tanto ha. Sa dirigid makabayanan nagbubo sa sudad sa Iloilo, kabagdanan nga mga lugar makabayanan nga masaming ginabaha, ati nagtaas gabi yung tubig. May sa Mandurriao, may sa Molo, may iya sa City Proper, may sa Haro. At yung lagid na kailangan likawan, makabanan ang pag antos sa aton sining makauturan sa sining pagtaas ang tubig kagabi, makabanan mga tropa, dala inisang ulan. Gani halonggid sa aton makauturan, sa aton makabanan, labdagid ang may mga kumbara, open wound, may mga pilas pala makabanan sa TL. Halungan nyo ina, kay base ko ni yum-yuman katubig, kag idakop ba naman kabanan akon agyan akon sudlan sang mga virus kag bakterya. Kaya man naman kabanan ang isa sa mga problema ining leptospirosis ha. Nagpabalo ang Iloilo City Government nga nagpanagtag sila makabanan sang doxycycline. Ini makabanan isa ka proteksyon na sa mga puburoyo agod nga hindi matapikan sang mga baratian, labanigid ang baratian nga dala sang virus kag bakterya. Pero sa gyapon makabanan ga panumdom kita sa inyo, kagod marikawan naton makabanan ining mga baratian nga dala sang virus kag bakterya. Opda naton makabanan sa pag-inom sang premium D3, kaman ang premium D3 makabanan mga tropa. Gipabaskog ini, gipepektibo sa subong nga panahon na. Nga uso ang obosip on hilanang katrangkaso. Ilabanigid makabanan ang may mga ginabatyag ba lang madali masudlan sang mga virus ka bakterya o kung ang mga viral infection ba lang kay manubo ang inyo sining immune system. Maginom ka mo sang premium D3 mga kabinan mga tropa, kay man ang premium D3 may kapasidad ni sa pagguba kapagpatay sa mga bakterya kag viruses sa atun nga lawas. Mayaraman sining anti-fungal kag anti-inflammatory properties. Kay man ang moringa oil sa premium D3 puno ini sa vitamina, minerals, protina kag may 110 ka klase ng antioxidant. Kay nagdelay sang skin aging kaya mag premium D3 na superior and powerful. Ultimate Trio ang premium D3 mga kabinan mga katropa. Ang oras 3 sa XFM Radio Patrol Iloilo. Alas 7:15 makabalan mga katropa. Gina-welcome naman kamo sa mga gabi sa maulanon nga panahon na dire sa ato ng programa Headshot. Sa giyapon niyo katropa ko si katropang Faby Borges Tibor Morales. Off lang kita ng katropang John Revertes. Tumtum alas 9 ang takna sa mga gabi kag ang ato sining partner sa News Center. Opon kay katropang Bia Joy Subaldo mga kabinan mga katropa. Headshot. Una na ito mga kabinan ang ato na B-Connection katropang John Ray sa ato sa pag-asa. Kaya may nabiging report pa kabinan nga nag-develop pa kung may isa na ka-tropical depression. Nga rin subong sa sulod sang Pungsod, Pilipinas. Kagamon ni mga kabinan guro nagpapabaskog sang habagat no? Nga nag-resulta mga katropa sa pag-tupa sa mamunog na ulan. Dari subong gabi nagtupa ang ulan sa sudad sang Iloilo mga kabinan mga katropa. Gani halong gina ang mga nabahaan kagabi, lagmat ka mga daan, kaya basi kung magbaskog naman karon ng ulan, adyos ta mga budlay ni karon mga katropa nga magsala naman kita, no? Kay budlay kung mga siling ba lang ara kita sa ginatawag nga kram o kung pag sala-sala o kung pag kraming naton ba na? Kay hindi kita makabalo kung anong ato ni Moon. Ilabanagid kung kita ang gina-high blood, kaya man ang isa sa mga ginahalilan makabanan sa pag-kram ng tabo, kung isa wala preparasyon, ini siya ang high blood. Agad manikawan natin makabanan ang pag-high blood. Mag-inom kita sang Santon Plus Gold Herbal Capsule kag Santon Vitamin C. Ang oras din makabanan mga katropa sa XFM Radio Patrol Iloilo. Alas 7:17 makabanan mga katropa. Padayon ka magpamati din sa Headshot. Mga tulupang doon natin mga balita makabanan sa Balita Nasional. Ini may kang tanong makabanan sininga tabo nga shooting incident dito iya sa Mindanao. May kang tanong makabanan sining natabo nga pagpanglutang sa isa ka grade 9 student sa sulod sang eskwelahan makabanan. Kagang natabo sining nga may gindala pa sa ospital ang suspitsado ang napatay man makabanan mga katropa. Inatabo

0: ini sa Ateneo di Zamboanga, mga katropa, mga kabayanan. Ibalontang chronology of events na mga kabayanan kaman isa ini kamanas mo na worldwide news naman ang Pilipinas. Kaman ang natabo si mga kabayanan nga samtang isa naga pang tiro to sang unang tiro niyang maestro nga nagapungko sa sunod sa kwarto. Wala maigo apang ipasunda na pagkibang mga katropa. Ito na igo pagkibang isa ka estudyante kag may duha pagid nga naglain pamatyag gidala sa ospital samtang ini ang ginatudlo nga suspetsado man kabanan nga gin ang gin kabanan napatay man tigin ang investigaran ni kabanan kung sa diin siya nagkuha sa iyasiring nga pusel kabanan iyasiring nga tatay isa ka membro sa Bureau of Custom mga kabanan mga katropa. Ang oras din sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:19, mga kabinan, mga katropa. Sa balita, lokal nga itong talakayon subong gabi. Dinigyapon, mga kabinan, sa itong pangalagad sa XFM Radio Patrol Iloilo. Hiling party, mga kabinan, sa gilapit nga barangay kay Giske Eleksyon. Anong stand, mga kabinan, sa itong siling mga public officials sa tiligad to si Gobernador Arturo Defensor Jr. anak pamangkot na to. Tiling ko gobernong may anong imustan dabi, no? Siling palabuton nga November 2 nga barangay ang iske election kay may ginpasar nga bill ang aton siling mga congressman, aton siling nga mga senador ilabrigid kay Senador Chess Escudero sa pagpapuspon makabanan sa nga barangay ng iske election sa palabuton nga November 2 pila na lang kabulan ang nabili, no? Antes ang election. Apang sunod kay Gobernador ng City, mayuman kon madayon, mayuman kon hindi. Di ang interpretasyon mga kabanan, draw! Wala pa sa desisyon mga kabanan si Gobernador Arturo Defensor Jr. Wala no iyang i-stand siya ding isyo mga kabanan, mga katropa. Mamangkot na itong subong adlaw si Vice Gobernador Lian Diboque. Ang sabat ni Vice Gobernador Lian Diboque siya ti daad madayon ang nakaskidyol ng barangay kag iske eleksyon sa November 2. Si Roseline Yati ko nanong desisyon niya sa aton ng mga congressman, aton ng mga senador, siya ti respeto hontay. Ako bot sa balon si mga kabanan nga ti kung si sabahin niya sang vice governor at siya daad madayon ang barangay kag iske eleksyon. Ang oras din mga kabanan sa XFM Radio Patrol Ilo, alas 7:21. Aral na katupang Jordan, ito nga koneksyon sa pag-asa. Wala pa. Kaya naon ta mga kabanan ang ito siling koneksyon sa News Center. Wala pa ang ito siling koneksyon mga kabanan sa pag-asa. Agad ba doon ta ang pinakaulihin mga kabanan nga kaimtangan sa ito nga panahon. Diriya sa palibot sang sudad kag probinsya sang Iloilo mga kabanan mga katropa. Araw makabilan sa aton siling line number 1 ang aton koneksyon sa pag-asa upon ka Engineer Charlie Depra. Engineer Ma'am Gabi, live ka subong dire sa XFM Radio Patrol Iloilo. Upon mo dire si katropang Phoebe Balls Tibor Morales. Ma'am Gabi, libat.
1: Yes sir, ma'am. Ang gabi sa kanyang ang yari pinakaulit sa sa kambulit number 1 karoon sa this mila bindi. Alas tanto kayo na sa ang hapon sa ng sentro sa ang sinening ginabulot may available data. Yes, 1,025 kilometers stream dash source. Tantang ato naman monitor isa ka na sa Guato. Matasipatan na 1,6 kilometer west. Kasi yan, isa naman ka sa depression niya sa Guam. Nasa 3,060 kilometer east eastern Mindanao. May kapasubo niya hangin 45 kilometers malapit sa center. Aga may pag sa 55 ng oras. Almost 6. Tapos Andres, yes. Magkakangita po ang talasang Southwest Monsoon. Nabili niya ba sa Visayas? Sabo man ang magalang pangitan, yung mga pagulan nag-uob sa Southwest Monsoon. Makasarangan po ito pabasog na hangin. Pagkata na katong magadala sa makasarangan, pasog na pagbalot. Ang talasang itong temperatura na sa 24 degrees. So, at laon, tunod alas 6, inasang hapo, mag-abot na kalas sa buwan sa aga. Ikaw mo lang pinakuling kinakas ng panahon, hindi ka ilo-ilo pag-asa
0: Maraming salamat kay Katop kay Engineer Charlie Dee para makabanan sa atong koneksyon sa pag-asa. Mayara kita makatop ang isang tropical depression para makabanan dito ya sa extreme southern o northern Luzon. Kaga ining nagapikto sa ato niya mga katop, dala ini makabanan sa southwest monsoon. Buta balim sa ini makabanan nga habagat Japon, no? Nagapikto diri sa aton sa Western Visayas, mga kabinet, mga tropa. Ang oras din sa XFM, Radio Patrol, Iloilo, alas 7.23 na, mga kabinet, mga tropa. Iba doon tayong mga balita, mga kabinet, mga tropa. Sa ato niya News Center, upon kay katropang Bia Joy Subaldo, mga balita sa palibot sa pungsod Pilipinas, kasubong adlaw, wala sang schedule sining impeachment hearing sa kaso, mga kabinet, para kay Vice President Sara Duterte, mga kabinet, mga tropa. Ini matapos nga may mga lugar sa Metro Manila nga ginabaha samtang ang concern subong dito yung makabanan sa Zamboanga. Ini may kang tanong makabanan sa natabo nga pagpanglutang sa isa ka grade 9 students dito ya sa Ateneo di Zamboanga, mga kabyanan, mga katropa. Kay bata kali ini ka official sa Bureau of Custom, mga kabyanan, mga katropa. Headshot. Sa inyo sini mga greetings, sa inyo sini yung mga panamayaw. Padablang isend yun sa amon nga comsec kon comment section sa aton nga Facebook page ang XFM Radio Patrol Iloilo. Sa mga balita nga aton talakayon, sa balita lokal makabarin nga aton talakayon subong gabi, ering balita nga party ini makabanan sa sining gin patigayon nga Family Development Summit sa Iloilo Provincial Population Office na ginihibat din magkabanan sa isa ka hotel. Ginisturihan din kung paano mapabaskog ang relasyon na abis ang pamilya, no? Kaya isa ini magkabanan ka nag-resulta man sa problema sa kabataan kung hindi mayo ang pagangpanay sa kabataan. Sa no, abi ang mga posibleng ang pamilya, no? Garisulta ini sang hindi man maayo nga pamatasan sang kabataan kun wala man naga-intindihan ay ang pamilya. So may mga payag si Gobernador Arturo Defensor Jr., may payag makabanan ang isa ka retired judge kung paano mapakunabi, mapasaniyog, kag mapaayo ang relasyon sang isa ka pamilya, makabanan, makatropa. Dara sa aton sa mga linya, si Katropang Bia Joy Subaldo. Katropang Bia, mayong gabi.
2: Katropang Boards, duha ang patay, kag duha ang pilason sa pagpaniro sa grade 7 students sa Ateneo di Zamboanga University kaina sang aga. Makita sa Facebook Live sang suspect nga samtang ginahimo ang krimen, manunudlo ang una niya nga ginpalukpan nga nagapungko sa sulod sang classroom sa atubang sa mga estudyante apang wala ini naigo. Matapos nagpalupok sa una nga classroom, nagsaylo naman ini sa pihag kagliwat nga nagpaniro. Sunod kay Zamboanga City Mayor Kaimer Adan Olaso nga sunod nga gintiro sang suspect ang iya nga kaugalingon. Duha ka mga pusil ang gingamit sang suspect, isa diri ang high powered firearm kag ang isa Glock 9mm pistol. Sa impormasyon nga nagsakay sa kotse ang suspect sa nagsulod sa eskwelahan, rason nga posible wala nakita sa guard ang dala sini nga armas. Ginsuspend ni Mayor Olaso ang klase sa tanan nga level sa Ateneo di Zamboanga University. Samtang gin-relieved man ang custom police chief nga amay sang suspect nga nakadestino sa Zamboanga City. Nagpalabot naman sang simpatya si President Ferdinand Marcos Jr. sa pamilya sa mga biktima sa nasambit nga insidente kaga nagmando sang maid-id nga investigasyon. Samtang sa dugang pa nga balita national, consistent sa patterns sang pag-asa ang extreme rainfall nga na-experiensyahan sa pila ka parte sang pungsod sa El Nino. Matandaan nga sang Abril sang nagpatawa sang naghatag sang warning ang ahensya nga mas mapa-active sang ang El Nino kung mapa-active sang El Nino ang southwest monsoon o kung habagat subong nga tuig kag magresulta sang above normal nga pag-ulan sa nagkalain-lain nga parte sang pungsod. Kung naibaluan ka tropang words nga usual nga maobserbaran ang above normal nga pag-ulan sa western portion sang Pilipinas halin sang Hulyo tubtub Setyembre sa tion sang El Nino conditions. Ang kaangay nga pattern ang subong na obserbaran samtang padayon ang habagat sa pag-epekto sang panahon sa Pilipinas kag nagadala sang madamol nga pag-ulan sa Luzon kag Visayas. Padayon nga magadala ang pag-ulan o kon padayon nga magadala sang pag-ulan sa western portion sang pungsod Ang Habagat Subong Agosto Katropang Boards dugang pa sa pag-asa nag-warning ang ahensya sa flash floods kag landslides nga posible matabo sa tion nga sa tion sa nga extreme rainfall event. Samtang sa piyak naman nga bayan sa Gihapon nga hindi makontrol ang baha sa Pilipinas bisan pa nga ang gobyerno ang nakagasto na sang 1.939 trillion pesos sa linsang 2011 tubtob 2025 para sa flood control management program sunod kay Senator Ping Lacson. Ang nasambit nga balor ang gingasto sa idalom sang tatlo ka administration. Ang mga nagasto para sa flood control management program amo ang mga masunod sang 2011 11 billion 323 pesos samtang sang 2012 10 billion 816 pesos samtang sang 2013 15.817 billion pesos sang 2014 30.1 billion pesos sang 2015 47.849 billion pesos sang 2016 67.740 billion pesos sang 2017 81.223 billion pesos sang 2018 139.1 billion pesos sang 2019 126.62 billion pesos sang 2020 116.47 billion pesos sang 2021 140.462 billion pesos sang 2022 145.622 billion pesos sang 2023 287.18 billion pesos sang 2024 346.771 billion pesos kaga sang 2025 372.814 billion pesos ginpayag ni Lacson nga kun isipon sa nagligad nga 15 ka tuig katropang boards yara sa 350 million kada adlaw ang nagasto sang gobyerno para sa flood control management apang tubtob subong problema gihapon ini sa Pilipinas. Samtang sa dugang pa nga balita national naghingyo sang dugang extension sa medical leave abroad si Senator Loren Ligarda. Ginkumpirma man ni Senate Secretary Renato Bantog Jr. nga gin-extend ni Ligarda ang iya medical leave sa liwat halin Agosto 17 tubtob 19 paagi sa sulat nga ginpadala sang iya opisina. Halin sang ginanunsyar ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya nga nagpadayon ang preliminary investigation sa iyanak nga si Batangas Representative Leandro Liveste kaga kay anay Energy Secretary Alfonso Cusi para sa kaso nga plunder ka graft nag-leave na ang senadora. Kunay baluan nga ginaakusahan ni Rimulya si Ligarda sa paggamit sang iya pwesto sa pag-secure sang exclusive nga solar power franchise para kay Liveste nga ginaaligar nagresulta sa multi-billion peso ghost electricity losses. So far katapang boards sa muning mga balita national na natipo nagikan sa XFM News Center. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo ko si Katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
0: Marabang salamat kay Katropang Bea Joy Subaldo, makamanan mga katropa. Subalikan, tadi karoon makamanan, gamay ng ini nga pagatag sa inyo sa ideya. Kung natabo dito makamanan sa Zamboanga. Partikular makamanan dito sa Tinio di Zamboanga. Ngayon isa makabalang ka grade 8 student ang nagpaniro sa sunod makabalang sa Katinio di Zamboanga University Junior High School mga nantabo alas 8 ang takna kainan sa aga. Sini ba na diin ba na inagahalin ng mga klase pamatasan sa kabataan sa Subong? Titik ako rin kapati nga hindi ini matabo kag hindi ini mahimo makabalang sa mga kabataan kung wala sila sa may nakitaan, kung wala sila makabanan sa mga ginabasihan, diin bala ang pagpati sa aton ng mga opisyal. Dire sa Iloilo, anong pagpati makabanan sa aton ng mga opisyal? Nga ginahalinan sining pareho, sining mapamatasan sa kabataan sa Subong. Diba yun ang kayo nag-timing, ini makabanan sa giyatawag ng Responsible Parenthood and Family Development Summit sa Provincial Population Office. Kay diri makabanan ginataod-taod kag ginalantaw ano nga katabo ni Hao. Nga ang katabo ini sa makabataan sa Subong, sa Ligado sa Tacloban. Sumunod to sa sunod sa eskwelahan ng paniro man to. Subong makabanan dito naman sa Zamboanga. Lain pa makatropa kaya ang iya sinigini mo duwa ka pusil ang ginawiyata niya, isa ka short, isa ka laba. Dari din, ano nining, sana yung tabor, ano niman? Ginalive niya pa makabanan sa Facebook. Inang pariho makabanan, nga daw naga, gahampang kabanan sa mga, sa game store, sa mga malls, magkita mo na. Nga may ara, din na makabanan, nga isa ka dako, nga monitor, nga, ikaw ang nagauyat ang player sa isa ka electronic gun. Natiro yan na sa natiro yan na ang iyang target dira sa monitor nga kung pagtiro niya tiyang kalimbawa ako ng plastada nagatabog kag natumbaman ang ginatiro niya. Nga daw pareho ba naman kabanan nga actual gini ha? Nga pagtiro the same man na makabanan sa palumba sa motor. Nga drive ka na sa motor, kita mo na ang dalan, gulpi lang maliko ka, tikon pi gawang imo sining execution tumba ka. Tino ba na, dire ba na, ini makabanan, ginahalinan ang pareho sining pamatasan sa kamataan? Kiti ako nagpati nga, hindi ni matabo kung last lang sa mga nakita, ano kung last lang mga nabasihan mo? Sa ano ba lang pananawan, dire makabanan sa gobernador? Nga arit katabo ini makabanan sa kamataan nga daw nakahadlok. Nga daw ang ilayang pagdumdum na pareho lang nga naghampang sila sa computer. Yan ang computer na sa kwamala sa malls kita yung lagko ng mga screen da. Tapos may ginawiyatan kada nga electronic gun. Nga kung imo gani nga i-squeeze ang iyasining nga gatilyo, i-target mo to sa computer sa monitor, nagalupok siya. Kag ko ni target mo kabanan sa imo sa tawo nga kon sa dira sa computer abi no nga ang tawo ego sa tumba siya. Tidaw ka pareho sa ni makabanan ang senaryo na tabo dito kay na sa Ateneo di Sambanga Junior High School makabanan makatropa makumunang gin live ya pa sa iyang sa Facebook sa iyang account makabanan makatropa. Ano ba na ka-alarming ining sitwasyon? Ano, sa bahay makabanan sa probinsya, anong plano karon sa gobernador? Kaya hindi tayo pagulaton nga matabo, inadiri makabanan, kabay pa nga, hindi lang ha? Ha? Kabay pa nga, wala lang sa matabo, pareho sa indiri sa aton. Imagine makabanan, worldwide ang balita sa buong, nga nakatutok dito makabanan sa Sambuanga. Bagod sini nga tabo, kapasakit pa kati ang posel nga ginggamit yung makabanan sang bata nga ini. Iya katatay niya nga isa ka custom officer makabanan katropa. Tingin relieve na to sa iyang pwesto. Ginaimbestigaran subong nga nga naka-access ang iyasin ng bata sa iyadwa ka mga posel. Sila ka nung balika na ito mga katropa, dirigyapon sa ito ng pangalagad kay man. Ining mga bagay makabanan, siguro nalipatan na ito, no? Ang ito ang siniga obligasyon sa ato ng kabataan. Kaya man sa subong ya, pagpangayo sa bata, ilaban agad nga kung may bastante ba lang nga kwarta ang ginikanan. Pag magambal sa bata, diyan bakal ko muna. Hatag na yun na. Eh, sa una, sa amon nga, ginawa na mo na maka... Ay, ma... Maubos lang luha mo. Di mo katilaw. Gusto pong imagine ba lang ang kamataan? So na banding ang mga Grikanan. Lagaw sa uma. Di. So hindi pa niya uso ang gadget. Ano nga ng pangon sa kamataan? Saka sa babaw kahoy ka maghampang. Ina mo. Lagsanay sa babaw sa kahoy. Pag-abot na size, ay puni na. Kaya orasyon na. Tisa subo makabalan banding-banding sang pamilya sa mall. Ti ang ginikanan mabinggo. Ang tatay ako din man to ay maestorya sa iya sing mga grupo. Kabataan nga ti kadto man to sa iya grupo. Ti anong mayo da nga makuha abig idea. Ti kay kumo nga subong ang uso, amo na makabalan ang computer game, ti makadto na to siya sa kwano sa computer game. Kung mag-uyat, makabanan, mabakal ito siya sa chips, kag amunang ibihulog ito sa computer game, gamit to siya ako ang hampangan niya, amoy na makabanan ang parte sa tiro-tiro. Ano daw actual kaya makabanan ang tiro? Blati, anong ma-instill sa utok sa bata siya naman? Ang iyayang paminsaron na paniwala nga nagahampang siya sa computer, amoy na yung tabo to kinesa sa Buanggao. So manikad na makabanan ko na ang plano abis ang gobernador. Para nga hindi na din makabanan matabo ya sa aton ya sa Iloilo ang kapareho sa ninyo tabo dito sa Tacloban kag sa Zamboanga. Kag hindi tapos kalipatan maka Zamboanga. Kag hindi tapos kalipatan makabanan nga may ara kita ang ginabantayan sa buong nga mga balatian, partikular makabanan ning mga viral infection nga mga balatian. Maginom kita sa premium D3, kaya man ang premium D3 ipabaskaw gini sa subong nga panahon nga osong obosip on hilanat kaltrang kaso. Hindi nato mababayaan atong labas. May igaw sila nga balatian, proteksyonan, pinagi sa paginom sa pinakabago kag-epektibo nga premium D3, kaya man ang premium D3 may kapasidad sa pagguba at pagpatay sa mga bakterya kag viruses sa atong nga labas kag may ara man nga typhoon gal kag anti-inflammatory properties. Ang Moringa Oil sa Premium D3 puno sa vitamina, minerals, proteina kag may 110 kaklase ng antioxidant kag nagdelay sa skinijeng. Kaya mag Premium D3 na superior and powerful. Ultimate trio ang Premium D3. Mabaka ni makatropa sa mga butika malapit sa inyong lugar. Pareho sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, Grace Pharmacy, Generics Pharmacy, South Star Drugstore. Kag pwede ni mga kabayanan makatropa ma-order sa Watson's Pharmacy, Grace Pharmacy, Generics Pharmacy, South Star Drugstore. Kag pwede ni mga kabayanan makatropa ma-order sa online pagi sa Shopee. Kag TikTok Shopee. Sa mga Shopee boys na nga. Dira kami ng May sa Changina. Maneng naga... sa goda sa aton nga mga Shopee boys na gapangapi, gapanyaga, pamahaw. Kaya aga pa rin sila galumpat ka mag-deliver sa ilang mga parcel. Laban ako nga ang sima ng May, aga pamandaga bukas sa iya sini nga Tiangge. Pagbalik ka ito magkabanan ng istoryanta ni Anay, ang gamay ng kapatpatsip plata, sinatabo dito magkabanan sa Zamboanga, sa Ateneo di Zamboanga, magkabanan mga katropa. Ang oras, alas 7:40 na mga katropa.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Sandrone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Sandrone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Sandon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sandon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Sandon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo! Guwapa sa kunay! Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud

0: maikawan ang skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
0: Oo eh, ako paya. Kabalukay din Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo man ko sina ha?
0: Oo, baklan ta ka. Pero dalit lang gid bala. Diin tagli mabayad sang tuition mo.
1: Oo, oh, galit. Diriyo.
0: Ah, dali na.
2: Kating babalik-balik lang, gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang dalang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Samsung Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
3: Ako si Ibon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Samsung Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
4: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sister Pain.
5: Si Sairan, isang bye-bye Hasim. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Hadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Lula tayo ng pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Magbibili sa mga butika.
6: XFM. XFM.
7: Yes, Tarot!
8: Ikaw ba ay may iniimbang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
9: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba, isa sa pangunahing dahilan ng kamatayan ng tao sa Pilipinas ay ang pagkakaroon ng vascular diseases o sakit sa mga ugat. Isa sa mga sakit ng vascular diseases ay ang arteriosclerosis at atherosclerosis. Ang arteriosclerosis ay nangyayari kapag ang daluyan ng dugo na nagdadala ng oxygen at mga sustansya mula sa iyong puso patungo sa iba pang bahagi ng iyong katawan ay nagiging makapal at naninigas. Na kung minsan ay napipigilan nito ang normal na daloy ng dugo patungo sa iyong mga organ at tisyo. Ang atherosclerosis naman ay isang particular na klase ng arteriosclerosis. Ang mga dahilan sa pagkakaroon ng atherosclerosis ay ang pagkaimbak ng mga taba, kolesterol at iba pang mga material sa loob at sa mga pader ng iyong ugat. Ang mga nakaimbak na taba at kolesterol ang maaaring maging sanhi ng pagkitid ng mga ugat at humahadlang din ito sa normal na daloy ng dugo. Ang mga matataba, minantikaan at mga pritong mga pagkain ang numero uno na mga nagpaparami ng taba sa dugo na siyang pinagmumulan ng sakit na atherosclerosis. Para maiwasan ang paglala at pagkakaroon ng sakit na ito, ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng powerful medicinal compound na allicin. Ito ay may anti-atherogenic at anti-atherosclerotic effect sa ating katawan. Tinutunaw nito ang mga nakaimbak na mga taba at kolesterol upang mapanatili ang maayos na daloy ng dugo sa ating katawan. Bukod pa dyan, ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay din ng phytonutrients na flavonoids, isang malakas na antioxidant para maiwasan ang paninigas at pagkitid ng mga ugat. Kaya uminom po ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw.
10: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mag-Santon Plus Gold. May taglay na bioactive compound na allicin na nakakapigil sa pinsaling dulot ng virus at hindi mga bakterya. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas matindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga subutika. The Secret of Health.
9: Batay sa pag-aaral, isa sa dahilan ng paninigas ng mga ugat ay ang pag-inom ng mainumin na may sangkap na caffeine tulad ng kape at iba pa. Kaya palitan mo na ang mga nakasanayan mong kape. Uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Huwag isapanganib ang iyong kalusugan sa pag-inom ng mga unhealthy coffee. Mag-switch ka na sa coffee na hindi lang basta masarap, masustansya pa. Yan po ang Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
7: Ganito ang mga ilang beripisyo sa kalusugan. Sa araw-araw, dapat inom ng Santon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa malunggay. At antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka! Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
11: The secret of health.
9: Madalas bang magluha-luha ang iyong mga mata? Hindi ka na ba makakita ng maayos? Huwag nang hintayin na mas lalo pang lumala ang problema ng iyong mga mata. Uminom na kaagad ng Visionix Plus Soft Gel. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel ay nagbibigay ng sapat na nutrition na kinakailangan ng ating mga selula para sa pag-repair at pag-rebuild ng mga nasisira na parte nito dulot ng oxidation na naidudulot ng iba't ibang bagay gaya ng free radicals, UV rays, blue lights at marami pang iba. Pangalagaan ang iyong mga mata. Uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
12: Pangangati, palalakit ng mata at paglalabo ng paningin.
13: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule.
14: Vision X Plus

0: Extra Capsule sa Dunkin' Donuts para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: The secret of health.
2: Ulitin ko po para makaiwas sa mga karamdaman sa ating mga kaugatan, araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Umiwas din sa mga highly caffeinated na mga kape na maari ding makadagdag ng pinsala sa mga ugat. Sa halip ay uminom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix. At huwag hayaan ang nag-uumpisang problema sa iyong mga mata, simulan mo na ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po muli ang inyong

0: Agora sa XFM Radio Patron, Iloilo, alas 7.50. Padayon ko mong kabinang gamati sa Hedjanta. Nagyapon niya katropa ko si katropang Phoebe Borges Tibor Morales. Dabdi kita na magkabinang pasiplat. Sining na tabo kaina sang aga sa Zamboanga del Sur. Dito magkabinang sa sunod sang Ateneo de Zamboanga Junior High School Campus. Ano ba naman magkabinang ang natabo? Ngas ko din, isa ka grade 8 student ang nagpaniro sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School maras 8 ang takna sang aga kaina. Base magkabinan sa pagpangusisa dito sang pulis, mga alas 7:30, nakasunod sa eskwelahan ining grade 8 student secondary high school. Titrisian news pa lang ni. Ini magkabinan ang ginkonfirmar ni Zamboanga City Police Director for Operation, Lieutenant Colonel Paul Andro Cortez. Nga may na-recover kung naman ka ba ng adwa ka mga pusil sa lugar nga natabuan ng insidente. Dua ang napatay. Ang napatay magkabinan isa ka grade 10 student kagin lutang man sang suspect ang iyang kawalingon. Tinakita magkabinan nag-viral sa media akon sa social media kag naka-live pa magkabinan ang gina-live pa sa Facebook sang suspect ang iyang pagpaniro dito sa fourth floor sang building. Una niya gagintero ang iya ang maestro ng mga pungko to sa may kwarto, sa may lamesa. Panigari ko wala maigo. Pagkatapos sila magkabinan, ang ginhimo sang suspect, naglakat siya. Kag dito man naging tiro ang iyang kagalingon. Ang ginapatihan magkabinan ng pusel ining short firearm 45 caliber pistol samtama isa itong alaba nga daw ang buta ng klase nga wala pa sang pagbasa ng information ang Zamboanga City Police Office kuno klase pusel ito pero high powered. Tigil na investigaran karon magkabinan sang PNP kung paano nakasulod napasulod sang suspect ang pusil. May mga negasyon ng kuno gin karga niya kung ginisulod niya sa salakyan. Siguro, 3 news, di ba? Kabalo na mag-drive. 45, isa mo isa, medyo madaba. May mga gindala sa ospital, naglain pamatyag. Di, hindi kayo maglain pamatyag siya nga. Kita mo to nga ginagalinopo kasulod sang kwarto. Ginalalagan yung sa ganito kasi dyan tingin na tumba. Tapos, ang iban to naggagwa sa kwarto. Ang iban, magkabinan, nagkamang pagwa sa kwarto. Tisang ginibistigar, magkabinan, ini ang bata ngayong suspect. Bata ka rin ni kaisa ka opisyal, magkabinan sa Bureau of Custom. Kakapusel nga short. Doy, iya ko nun tatay niya. Kagang laba, amuman. Tumangkot ka nun paano naka-access to ang bata, ining bata, sang ang suspect. Sang pusil tatay niya? Kay, dapat kung responsible kang gun holder, labinigid kung ikaw isa ka law enforcers, dapat kabalo ka magtago siya eh. Dapat ginahalungan mo na eh. Kaya basi kung ilabot sa kabataan, tilang tumana, ilabot sa bata, ng 13 anos. Kaya ang rason kung magkabalin ko nga ginlutang nga to ang maestro, kay ginatagan sa kanoong kapitulo pa sa ang inisyal ha, sang siya lang to kanoong maestro nga nakatag sa pinakadobo nga grades sa sining suspect. Kaya ito pagtiro niya, wala maigo. Ang ibang tiyang grade 10, amo na igo makabalan sa sulod yung parto. Diba ko muna? Gipasadig sang Ateneo, Disambanga, nga control na ang sitwasyon sa sulod. Apang pag-a-investigaran kung paano kasulod ito makabalan ang pusil nga isa ka manipot ang isa laba. Kag ginugot makabalan ang security dito sa Ateneo di Sambuanga. Pima ko muna. Dili sa ato makabanan mga kwa na ni, mga palupamahog na niyang nabato na, nabato na to, no? Nabaton sa pila ka mga eskwilahan. Pati sa patutan ligad to, sa patutan pilot sa Central Elementary School. Ginsuspend ang klase, bagod man kay may pamahog. Nga may matabo dito ko no sa eskwilahan. Sa Barotac Nuevo, may nadakpan dito makabanan ng isa ka estudyante na may ginatago nga pusil sa sulod sa iabag. Sa Dumangas, sa Ligato, ginsuspend ba ng klase bagod man kay may pamahog makabanan nga rin tuya sa maestro na identify itong maestro na naghimo. Sa Ligat Gadlaw, ginsuspend ang klase sa Banati kay may arap man makabanan ng pamahog nga nabaton ang mga estudyante kag mga faculty nga may matabo man kuno makabanan sa sulod sa eskwelahan sang ligat nga bulan sa San Miguel. Ginsuspend ang klase kay magintanom kuno nga bumbato sa sulod sa eskwelahan pero sa pag-verify wala man. Timayron ni aton makabadan kay mga propangag man na pamangkot paano ni pa, ano ni sila ano nang nakuha naman di nila kuha sa munisting nga mga abilidad sa pagpropok sa pusil. Sa edad makabadan nga 13 anos mako na kabalo ka na mag squeeze magpuga sang gatilyo. Kag kabalo ka nang instinct mo kabalo ka nang magtiro sa tawo sa edad makabadan nga 13 anos. Din ini makabadan nagahalin sa aton makabanan na pag assessin eh siguro ba si kon sa computer game na ga-umpisa ba na? Kaya magsunod ka sa makabanan sa computer game amunin dapat sa mga malls amunin dapat siguro nga pang ipang ban ini sa mga computer shop ini mo na mga hampang at tiro-tiro although ngayon na makabanan computer game pero kung sa mga malls ikaw magkanto maginaw yata ang kagini iyan makakatropa nga pusil mo. Pero ina electronics naka-connect ina sa computer. Nga kung i-squeeze mo ang iya sining gatilyo, na pariyo nga ang iya sining impact nito sa computer, galupok siya. Kag kung target mong tao, di makita mga tumbaban ang ibang target. Sa akong nga pag-assess mga kamerang base, mo diri inigampisa. Ganaw, parang ang ila yung paminsaron, nagahampang sila computer. Yung bako mo nang kaya ito, ganakat siya, ganaib pa sa Facebook. Ang kalimbawa, yung napariyo nga nagahampang siya sa computer. Ang pag-uyat siya sa pusil, nagahampang siya sa computer, mga katropa. Din siya nagkuha sila. Unless lang ako yung tunduan sa tatay niya. Nga isa ka-custom, Bureau of Custom Officer. Tining kasi na din siya sila nakakuha baka muna. Tining ba naman siguro base ko sa computer? Amo ning mga violente kung dali ka mga hampang sa computer makabanan dapat ni iban ini makabanan. Kati ka na ba ng galampang dam kabataan mo? Libot na ka mo sa mga malls niyo. Makita yung dako sino galampang dam makabanan ng mga tiro-tiro sa computer game kabataan. Ila lang kanahot ang nagampang sa basketball. Kanabanan ng hampang da makabanan mo ang computer game na tiro-tiro. May ara makabanan nga nagahampang da kariras motor. Kasi siguro kasunod man magampang na sila katiga kuwas na idea kay pag gwa nila makabanan sa highway halaman nga paburot. Halaman nga Padasig si Ilya Sarakyan sa ilang motor. Tikay na makamanan na istoryahan ini. Sa ipatikayon nga ipinakauna nga Responsible Parenthood and Family Development Summit. Naging sponsor makamanan sa ang Provincial Population Office sa pamangunan ni Atty. Ruel Bonsoperio. Di mo lang ning kontribusyon iya sa gobyerno sa paghatag sa pagliktyor parte sini sa pamaagi kung ano abing pwede na ito na imosubong sa mga tinoon nga kadamaan sa mga minor de edad yung kabata akon sa mga minor de edad nga involved sa krimen. Di mo na eh tawag summit ng taon anong problema diin gampisa. Di sa sining summit makabanan si Governor Atty. Defensor Jr. amo ang keynote speaker. Kinikakontribute mga makabanan provinsya sa kabanmanan pagi sa papatindog sa Tin Center. Nga dira pwede maistoryahan kung may problema ang kabataan. May problema ang estudyante. Sabahin sang gobernador ng among keynote speaker, anong inilantaw niya ng mga rason sa inyong mga kabinan? Gamay mga kabataan nga involved sa krimen. Ari ang payag kayo na ni Governor Atty. Defensor Jr. sa iyang statement bilang keynote speaker sa ipitikahan mga kabinan ng First Responsible Parenthood and Family Development Summit na ginhiwat kayo na sa Diversion 21.
1: Because I'm campaigning for something that you want to do with you. In the old weekend, who are our partners and our stakeholders, that we think we are about to launch this this program or campaign. Looking sa inner experience of so as you executives, katapos ang sabuhin o katapos ang isang disaster, especially bagyo, we account na inisipan kita kung may casualty na lang mo sa nagiging bagyo or at the end of the year, na casualty mo sa disaster. Sometimes they can be 10, they can be 10, they can be 15. And that's bad news. Kung may pulo kita na casualty sa disaster, that's a very bad. We begin to review our programs as ourselves that we've been missing na mga casualties. Dahil our bottom line, the government in this crazy disaster dapat wala sa mga patay. Dapat wala kita casualty. But you know that if you look at the data for suicide, siguro if they focus, siguro ang patay na siya sa 16 starting January. It can be more, I don't know. We have the figures for how many you have already got to the state count right now? 16. Last year, around November, it was already more than 70. And that's bad. Kung ano natin yung sigil mo natin. Eh, wala siya nagawa nito sa media. But my initiative ako, it doesn't mean that it had lives. And it is very disturbing. And sa ano ko si sa 40% that is taking suicide. Many are because of gambling debt. Tama utang pati ng teenagers etc. Pag si sa ano kaya? Why are teenagers doing that? Sige nila social media. It's a problem. So we want to work with you in protecting our children and our youth against the bad side of social media. We're not saying that social media and the internet is bad. in the area of information and communication technology, the internet and social media is one of the best things that has ever happened to us. But we don't want everything about it now. Hindi man ang kita ng mga susunod. Come, you must do everything para makikili ng ato. Bulingan natin ang ato nga ng kabataan. So protect them from the exposure to the things that you can find in the internet and the social media that we do not want them to see or hear. That's about helping them. That is one thing that we want to work with you in the future. Social media, internet, it's a source of news, very convenient. It's a source of knowledge, information, data, but it also overrides. You have fake news, you have deception, you have gambling. Can you imagine that? The youth engaging in gambling in the internet. What else? They have violence, they have pornography, you name it. And all those things we don't want our children to have. And the first institution that they protect our children and our youth against the bad side of the internet and social media is our family. And the second institution that can protect our children and our youth from the bad side of social media internet is, at least here in Iloilo, is the Iloilo Provincial Government Family. And the third institution that can protect our children and our youth from the bad side of social media internet is the rest of the private sector, our partners here in Iloilo. Better if we can make them all work together. Mas tayo kay pulihan. Now we have PRIME. Ang PRIME natin na sa Iloilo is a program for the resilience of Iloilo in mind and emotion. They are mental health and psychosocial interventions for social resilience. To coordinate here also for the development of Iloilo, the city of the province, and the whole country, is social resilience. The resilience of the mind and emotion, the collective resilience of the mind and emotion of our people. Why is it important? Because they are our most important resources. We have our natural resources, we have our infrastructure, we have our budget, but now we have to do that. It's nothing more important than our people. And we should protect that, starting from children and our youth, especially that we know that they are the future human resource of the country. So out of the prime, right now, we have a PRIME helpline. Among other, the program has many facets. We have a 24/7 helpline for mental health and psychosocial well-being. We can do case referral, and we are even able to counseling. That we do with our NGOs, our partners, and our private sector partners. But in the future, we are about to launch, and hopefully with you, Manantika. We want prime time. What do we have? What do we have? Ang gusto natin that we use the education system, especially at the secondary schools, as the venue. We want to design with CA Atom ng Population Office, si Atty. Juan, ang pangalan ko si Atty. Juan. Atom ng Provincial Social Welfare Development Office. Yes, family, our Provincial Health Office, Dr. Tini. other significant or relevant departments of the Ilocos Production Government with our mayors, the Department of Education, the Department of Health, Department of Social Welfare and Development, private sector partners. Dapat makadesign kita sa module dalawang natin sa secondary schools. Kaya, we will provide and anong format na dapat we'll advise kita kung paano kita makahatag sa practical na guidance on social media management sa ating mga kapatid. Dapat practical siya kung anong nasisipan natin sa on how you should handle the internet and the social media. We need everybody. Because what we are in mind, dapat pupunta pa ganyan ang police. Pupunta ang, again, just know that we are working with the IDP, the CTO, upon policy justice, that there are our resources. We need lawyers. Kung magkato kita sa eskwela, dapat may upong napasalim sa kabataan. Na kung kinapasta mo, kung kinapulitan mo, may maapinihin nyo. Dapat hindi ka mag-alam report sa police, hindi ka nila itapagano. Kaya wala na sa nakamalungin, hindi sa nakamalungin, kung hindi kinuha sila. So we should be able to provide for that. We'll go around in the, sa atong advocacy to guide our youth on social media management. We will have a module. We will design a module together with our partners. We already did that. This is not new. We have designed a career guidance and counseling module together with the University of the Philippines, with them in the Iloilo province. We designed designed a voter education program module together with the University of the Philippines and the DepEd also and other partners as well. So we will do it again, this time, for social media management sa ating kabataan. And hopefully, sumunod na ako ng sumunod na ako ng

0: it has become a weapon of mass destruction. You know? And that is not even an exaggeration. That is not even an exaggeration. Again, my friends, but we have to remove the things that are destroying our society, our children, if we have to continue to have that that medium. But we will need your help with our neighbors. Mayor John Juno Panate is here, Mayor John Ayim is here, Doy Mayor Dorita Olapuy, and Mayor just look at the citizen ako. Arnold is here. Ay, may mapapunit ko sa mga mayor.
1: Okay. Nabatihan mo kabanan ng porsyon sang payag ni Governor Attorney Defensor Junior. So, mani mo kabanan ang plano ng mayunik ay may social media management. Tumatudluan ba na ang kabataan pag ginda sa 10 center, sa Youth and Development Center sa Agipatindog, Subong, sa mga eskwelahan? Agod, nga mapaintindi sila nga ang tanan makita ninyo sa social media. Hindi matuod kito yung bali Governor nga ang tanan-tanan nga deception arad na makabanan sa social media, sa internet. Bakal mo, ito abla. Siguro na itong pinsar sang grade 8 student sa Sambangga nga sige paniro niya. Siguro ba si kung daw ang yagor pa dumduman ito, gakapot lang siya sang toy gun nga ginagamit sa computer game. Diyan sila kakuha makabanan sa idea nga naga-live sa Facebook. Sige, ang iyang palupok bla. Siguro ba si kung ginsapita ding cellphone o kung kameraman sa iyang alawas. Kitaon mo. Kitaon ang pag-giho sang punta ka pusel. Kitaon sa pag ang kamot niya nga nag-uyat pusel. Din sa kakuha sina computer game eh. Di ba? Kita yun as computer game sa mga malls na nagko na ang monitor niya nga. Gato ka plak ang gina-target kag nagalupok man. Di mo na sa bali governor nga destructive inakatama makabinan ng kung ano makita sang mga minor de edad sa computer, sa internet, sa social media. Timahitanin kung makapakig-collaborate ang provincial government sa Department of Information Communication Technology kung ng DECT. Agad ba lang mapangitaan sang paaging nga mapaintinding kabataan, mapahimuan sang isa ka module nga itudlo sa mga kabataan nga ti ang tarantaran nga makita nyo sa social media hindi na matuod. There is deception sulo kay governor sa social media. Tanan siya nga ti intindihan nyo man ha. Ang tanan nga mga iban nga mga fake news. Diba sabi din sa XFM kag sa mga mainstream media. Kag sa mga responsible nga mga admin sang mga social media. Tima ko muna ba naman ako na nung kita nyo to? Nga mako gakapot sa pusel ka live sa Facebook? Tining kasi na nakakubwa? Bye! Di siyempre sa social media. Tima yung maning idea makabanan sang Provincial Population Office nga magimo sa nga mosining nga mga summit tagod bay baluan kundi in masulod nga parte sang problema ang provincial government ilabregid sa Provincial Population Office sa papunguno ni Attorney Ruel Bonsoperio. Kagadong mahimo abi no anong mabulig sa sining sitwasyon makabareng nga daw ang sulod sang pinsar ko sa mga kabataan. Subong daw, kwan na daw, matyagan na daw, gampang na sa computer. So, kapag pa mga

materialize ini ang pag-imo sa module nga mag create sa isa ka social media management. Agod nga maning grupo, maning team nga maghatag sang orientation sa mga kabataan. Oy, ang tanan-tanan nga makita niyo sa social media hindi na matuod ha. Kaya ang tanan-tanan nga mga baglinte, siguro nga mga hampang, daw gin-introduce ni Ligad sa pag-natabo sa Tacloban. Kaya ang tanan nga mga baglinte, ito nga mga hampang sa cellphone, ipang-delete na ito, pang-kuhaon. Ti, ining natabo, magkabanan, subong naman sa Buanga. Nagmando si President Ferdinand Marcos Jr. sa pagpa-investigar sa magkabanan sang madalom. Kagkabay pa, hindi lang investigasyon nga nakatutok makabadan sa tao. Dapat, kung ano ang outcome sa investigasyon, kag anong imuon dapat, pagayimuan sa solusyon makabadan sa gobyerno para nga masolusyonan naton kag mauntat ining mga bagay makabadan ng kalimbawa yak na ang panumduman sa kabataan subong ang ginahimo nila papalupok sa pusel. Pagpamahog na parihon lang yung nagahampang sila sang computer. Ang oras na yung makabalan sa XFM Radio Patrol Ilo alas 8.20. May gabi kay na po ray. May gabi. Dira sa Rivalo. Kamusta na po ray na? Sige pang si Paulanda. Kaya ba mermiti na sa Hong Kong? Good evening. Kanya Kispinosa. May gabi. Katropang Phoebe Boards. Shout out sa asawa ko. Bing Bing. Pamati Subong. Programa mo katropang Phoebe Boards. O dira kay Bing Bing. Kamusta nga itong Changgida Bing? Sa ato makabinan, sa ato makatuturan, kung mag-inom ka mo sa kape, inom ka makabinan sa kape, ganamit na kag-healthy pa. Inom may makuha ka ba na iyang health benefits? Mag-inom kita makabinan sa Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga natural makabulig sa tanahan nga mga ginabatyag nga itong kabatatiya, no? Pari-abi sa mga ginabatyag nga hormonal imbalance sa iyo sining mga partner, nga daw pag, may pagka-arab na, rabuton. Nga muna kisa ang ginalinan makabinan sa mga bukol-bukol sa ilalawas, kag problema man sa ato ng mga lalaki. Kaya man kung kita mga lalaki makabinan, sobra na ato nga pugong sa ato sining nga ilion, ilabrigid ko yung kasakay ta makabinan sa bus, kinahuya kita magpadulog. Kaya wala pa ang, wala sa CR, wala public CR, dito ginilid mangihi sa Banate, kag Marutakbiho. Tikisa ga resulta yung makabinan sa ang Balatian ga resulta ng mga tropa sa pagubag sa aton nga prostate. Kag kun makonsulta ka sa doktor ang gida ang findings amo ini makabanan ang prostatitis. Dako mabulig sa pag-inom sang Santon Plus Coffee Mix kay ini may isoflavones nga manag control sa aton nga hormones all natural na kakapi ka na may bulong ka pa. Ang Santon Plus Coffee Mix mabakal ini makabanan mga tropa sa Mercury Drug Store, sa Watson's Pharmacy, Grace Pharmacy, Southstar Drug Store, Generic sa Pharmacy, kaga pwede man na makabalang ma-order sa Shopee, kag TikTok Shop. Patudlo lang kamo sa inyo, sino yung kabataan, sa inyo, sino yung mga po, kung paano ka mga mag-add to cart. Pagbalik ka ito, makabalang dugang sino yung mga balita, dirigya po sa ito pumangalagad sa headshot. Ang oras, alas 8.22 na makabalang mga katropa.

0: 688. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod at madaling dapuan ng sakit? Subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Mayaman sa malunggay at mangustin. Kilala sa kanilang antioxidants na tumutulong sa pagpapalakas ng resistensya. Kasama pa ang bawang at spirulina para sa dagdag na proteksyon ng katawan. Alagaan ang sarili sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule.
2: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
8: Para bumalik ang pangsik ng pagkalalaki, magtulog ay ating Full Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement Full Men para sa mga lalaking tigasin.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Sinong naoda, pagkasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Santon Plus Herbal Soap. Dali na! Santon Plus Herbal Soap.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
13: XFM. Katropa mo!
14: Exciting!
15: Mga katropa, exciting!

0: Orasa XFM Radio Patron de Ilo alas 8:26 na makabinan mga katropa. Kagabi kay Jerry Boy Adorno Climino dira sa Haniway. Kamusta na dirang panahon, no? Siya, Evening Boards, I'm matching now. Haring kay Jerry Boy Adorno Climino kag dira sa Aribano, Hambal ni Idnapuray. Siya bugso-bugso ulan, dalom pa di ba? Asus. Di nga lugar ganin nyo na, Idna. Pati ka mo lang na sang, ati, bangod mga kabinan sang mabaskog ng ulan. Pero aring mga barangay mga kabinan nga ginbaha kagabi. Base ng mga kabinan sa record sang Iloilo City Disaster Risk Reduction Management Office, as of kainas sa kagahaw, no? May mga 56 ka mga barangay, mga kabanan, ang apektado sang Southwest Monsoon. Sa Ribalo, nagapanguna, mga kabanan, ang Sook, sa may Sook proper, nagbaha, mga 5 to 8 inches. San Jose, barangay San Jose, sa diri sa my city proper sa Inday, Ibernas, nagtaas pang tubig, no, mga 4 to 14 inches ang kadalumonya. Sa Landone Wilson, muning dira sa my Wilson Road kag City Mawa, makabenan sa Molo, nagtaas pang tubig, no. Ang ibang pagit nga mga lugar makabenan nga apektado sang tubig baha, amo ini ang tansa Zone 2. Saharo, Banabago, Kwartero, Kanubihan, Montinula, San Isidro, Dongon A, Emes del Pilar, Dongon B, Taytay, Zone 2, Quintinsala, San Roque, Maria Cristina, Sambag, Imbisanova, CCL 98, Our Lady of Lourdes, Tagbak, Bitoon. Lady of Fatima. Oh, daw halos tanan daw damo sa kwano, damo sa haro, no. Kay gabi makumuna nga hindi ka atake si Katrobang Romel sa Pardo mo. Munang taas ang patrol, ang pick up ay labot ang iya siring ang hood mo. San Vicente, Bantod, Baldusa, La Paz, Rizal, La Paz, Magdalo, Magsaysay, Dibigasya, San Isidro, Lopezaina, Tikod, Don Esteban, Sinikway, Lapos, Norte, Lubok, Airport, sa Manduriao, no? Kalahunan, Block 17, Uniate, Dilion, Nabaes, Macau, Taft North, Tabukan, Kiwabito. Ano pa? Ahibaw Ansur, Block 22, Pali Bindicto, Bulilaw, Dungunse, Santa Rosa, sa Mulo, Taal. Amo yung kabanan ang mga barangay ng apektado, siring baha kagabi. Di, ano mo na ito, kaya nagbaha. Kaya, ang pamangko sa tawa nga nagbaha, how? Nga nagbaha. Amo na pamangko, di, siyempre, munog ulan, tinga na bunog ulan nga wala mag-agi sa drainage. Amo na makabina na ang isa sa mga pamangkot nga wala mag-agi sa drainage. Anong natabo sa drainage system sang siyudad sa Iloilo? Kaya man sa una, may ginpatindog din ang makabina nga isa ka dako nga drainage. Isa ka daw ginpadakoan ba na ang drainage naton? Tinga nga, di wala mag-function ini makabina. Nagkanugon sa kwarta, ito nandong tabo sang comprehensive drainage plan sang siyudad. Kung may aragin man makabinan nga programa ang aton siring nga siyudad sa Iloilo sa drainage, nga di ba nagapangsyon? Kaluoy mga tao, kaluoy pumuluyo, kaluoy ang manog, naguluwa ang manog. Tinong may mo sa manog makabinan kahit nagtaas tubig, labotong yan nga gina paraguan gabi, no? Guluwa ang manog, mga ang magkal. Kaya noong nakita, mga kabanan, nga mga rason sang aton sini nga city government. Ilabrigid ba kabanan sa City Disaster Risk Management Office. Kaya ara sila mga kakatropa nga nakita sini nga mga rason kung nga ang nga nagbaha kung nga gabi. Sino mga kabanan kay Miss Luna Magno sang City Disaster Risk Reduction Management Office nga bangod kung makabanan sa development project sa sudad sang Iloilo. Anong mga development project damo sang kapatindog makabanan sang mga proyekto din sa sudad? Iya sang sudad sa Iloilo kag may mga private man nga mga patindog sang ilang mga kwaning nga mga proyekto diri makabanan sa sudad sang Iloilo. Kag ang basura. Di man ko man sus. Ang basura bisan din lang ihaboy mo. Gatipon ina makabanan kon magbaha. Di ano may mo naton kay ang basura daga laptop bisan din lang. Although nga gina butang ina makabanan sa basurahan, pero ako pareho sa mga katropa nga naga nga mag-ulan magtaas tubig at yun yung murang ina katubig. Din no adritso. Siyempre dito makabanan sa iya sa kuwanay sa iyang buho sa drainage. Tikaroon ko ng drainage, karoon makabanan ko ng sudan sa basura para doon makaagi tubig da. Ito ang problema sa basura natin nga ga-resulta makabanan sa pag pugok o kung pag hina sang pagsulod sa tubig sa ating mga dinin system kaya may puno sa basura. Anong problema naton? May mga obligasyon ba naton sa mga barangay official? Tiyo eh. Siguro may iba naton ng mga barangay official pero nahandukan nga mag saway sa ila siring mga pamuloy. Oy, basura yun na. Iba si Mambal sa kanon saway na karoon kung basi kung ima na karon nga munuhan basi kon hindi kita magbutuhon sa eleksyon lapit na daan ang November to nga eleksyon. Pinabaliban siya ti wala man eleksyon ah. Kay may maigin pasar man to nga isa ka bill ang Congress ang House of Representatives nga i-postpone ang November tong eleksyon. Magipasar mga kabalan sa Senado, si Senator Cesar Cordero, nga i-postpone ang November tong eleksyon, hiwaton abi sa masunod nga 2028 after sa presidential election. Diba si Iban sa aton mga kabalan na hadlokan nga mag, ang aton mga barangay official, hadlokan nga magsaway? Diba si kanon ni Munungon na karon, basi kung nakawan ng pamilya na da, basi kung nababutuhon sa masunod ng eleksyon diya. Kung may politikal, wali kayo mo, iya nga barangay official, bahala na rin akong nagko na yung mga butanti na nagko ang mga pamilya na. Pinsindi mo yung ati inyo na basura, wali lang ko dabi. Ibutang nyo sa saktong basurahan nga hindi maglapta. Tiko na dlok mo iya nga magsaway. Sining mga pamilya dira sa barangay mo nga dako, nga sa pagkananta mo, dako ang butante, eh, hindi ka lang panlagan eleksyon eh. Retire ka na ako, design ka lang sa pagka-barangay official mo eh. Kung nang imutunoy yung tuyo, yung hindi ka na yung mag-nadlukan kang magsaway kang nadlukan kaya mag-implementar sa mga laye para sa sudad. Na-implementar na sa mga laye ka na aprobahan sa imbarangay para ito sa masumara, hindi ka lang yung mag-resign ka lang goro sa pagka-barangay official mo eh. Mga muna, kung nadukan kayo mo, yaka na basi kung hindi kayo magbutuhon sa panaboto ng eleksyon. Doon isang makabanang kinistoryahan sa mga parte sa barangay eleksyon. Damo, karon ang nagpamangkot ng barangay eleksyon, dasig sila magpamangkot. Grabe. Pero kung problema sa barangay, daw halos magsabat. Pero sa mga parte sa eleksyon ang ginaistoryahan, damo ka ba yun, dayong ito siya gawa daw. Hindi guros lang nga. Kay may bill to nga pasar sa House of Representatives kag may ara man sa Senado. Pero hindi pa na sigurado ha. Kay base kon madangalangan. Lakit kon ang isa nato ang ka-partiless congressman ng Ambal, siya ti madid-end na kitisling niya sa November 2. Anong alang na, oh? Pero sa mga kabadan sa isa ka-congressman, kay congressman na Jong Silingya, mapagwak kami silingya sang amon siling iyang desisyon. Mga siniguro ka September, kay Ambal si Comelec Chairman George Garcia, silingya, dapat silingya by the end of September, mabalaanta na silingya ang inyo silingya desisyon sa House of Representative kag sa Senado. Kaya man, dapat may timbang ni mo. Hindi lang niya ang kumaprobahan mo daya sa House of Representative ang postponement sa election, dapat may arrest sa counterpart ni Senado. Kaya istoryan pa ina sa bicameral conference antes kipasaka na ito makabanan sa Maracanang for signing sa presidente. Ti anong kapalaran sini? Madayon ako hindi. Sako niyan ti kabalo ko na no? Mangkot atong si gobyerno ni Gob. Anong imostan sini sang postponement sang eleksyon sa barangay sa November 2? Yati mayo man siya kon madayon, mayo man hindi. Draw ang sabat ni gobernador. Ti wala sang specific sabat mo. Draw. Si Madayon man, okay man siya kung Madayon, okay man siya kung hindi ah. Ti, bota balot siya makabalang, hindi wala siya sa desisyon. Kasi siya, ti, hatag talaga sa kwan, hatag talaga sa wisdom, linya sa mga senador kag ang congressman. Pero nung ila siya iyang, anong ila iyang, desisyon. Ay, sa St. Peter, da, sa Santo Domingo, labot ka mo na napura isang baha. Anong, te, tamo, by the drainage system ng problema in Napuray. Di ba na, ang mga panandaan nyo ng mga barangay official yung wala naga gaobra sa ilang responsibilidad na nahuya o kunadlok na magsaway isang ila sining mga constituents kaya ba sinis na pagbutuhon sa eleksyon. Napamangkot na dahil barangay barangay o barangay eleksyon o hindi. Isa yung makamaring kapanamangkotan nun nga ginabantayan subong sang mga barangay official. Kag di ko nang pamangkoton mo yung mga may plano ng panlaga niya sa eleksyon sa barangay. Di gusto nila madayon eh. Pero kung ang mga incumbent barangay official ay musiling pamangkoton at siya ay aran man siya. May laban naman siguro siya ba si Makwane ma-postpone ang eleksyon kay mag-ipasar ng bill sa Senado kag sa House of Representatives. Pero galutaw pala sa nagbabang, tub-tub, wala pa sa may na-aprobahan ang 2 ka-chamber. Nag-aprobe ang kabalan sa pag-postpone sa barangay eleksyon. So dapat subong hindi ka magtinamad, ha? Kibasi kung madayon ang barangay eleksyon. Kibang ang kontatong kayo na pagkatapos sa sesyon si Vice Governor Lee Andiboke, kung anong i-astan sining isyo ang kabalan sa barangay eleksyon ngayon eh? Kasi yung tingin mo, yung managanis niya kung may ginahulat kita nga aktibidad sa pag-postpone sa eleksyon, may ginahulat ba na? Kasi wala pa paprobahan sa 2 ka-chamber mo, ang Congress, ang House of Representatives, kag ang Senado. Kasi may managanis niya kung may ginahulat kita sa linya, may ginahulat kay yun daw ginahalubungan sa... daw ginahalubungan? Oo. Oh, buto ba lang nga ni... gapakita ang gilas pa ng... kwan ay ang mga barangay official eh. Kasi wala pa sigurado kung madayon kung hindi mo. Sa bahay ng makabanan ni Vice Governor Lee Andiboke, siya ti... daad siya malayon sa schedule. Daad, madayon siya sa schedule. Pero siling niya... kung ano siling niya ang mga desisyon sang Senado kag ang House of Representatives, yan ito, respite ko nito eh. Ano may muna kung mag-desisyon lang ang pirmahan namin sa Presidente? Kaya ang balit ni Presidente Marcos, yan ito, inyo ako sa linya sa konkreto, sa linya sa bahat, nga ang ipostpone na ito ng eleksyon. Teka, may pang may sara na ito ni Makabalan kung ano ang desisyon sa linya sa Senado kag ang House of Representative mga kabayan ng mga tropa. Pero sa bahay niya ni Vice Governor Lee Andiboke, yan sa batyo, lagatropang journey, si Vice Governor Lee Andiboke.
1: Personally, there is a schedule for a reason, hindi pala, dahat madayon ang schedule. But we respect, and we respect the Senate and the Congress and the authority to decide on the matter. And if they do see a compelling reason for the postponement of the BSKE, then we defer to their wisdom on the matter. No? Pero ako nagapati, ako nga, kanami, kung may mga deadline kita, labi na sa serbisyo publiko, kay kung balaan natin nga ang kadaadlaw, tablasang pagservisyo, may palabuton, nakatapusan. No, mas nahalungan ta, hindi wala. May beauty man ang closure, wala man sa forever. Hindi wala. Mahubat kini...
0: Oh, dad, madayon sa schedule. Galing kati, may nakapinding abing nga bill sa House of Representatives kag sa Senado makabanan nga i-postpone ang barangay kag-iskay election. Sa bahay ni aning Vice Governor Diane Bukisya, daad madayon sa naka-schedule o galing siya ti karunin siya ang wisdom niya sa duma ka chamber ning House of Representatives kag ang Senado. Ti siya ti respeto untay. Yung mga namin manin niya kung may ginahulat kita, may mga ginahulat kita o ginabantayan kita nga deadline kasi niya daw ginahalungan naton. Siya ti kabarokan man niya, wala man sila niya sang forever sa closure. Pati si Vice Governor Lian Di Boque, pati sa closure, kiti insakto ba niya, kiti may closure na karoon ang, kamag-decide karoon ang vote chamber nga at hindi din ang dayon ang postponement kay lang alang na dayon ang eleksyon eh. Pero sige, apod makabanan ang ginatag sa mga plaso sa COMELEC hasta lang hindi makabanan sa katapusan nga simana sa September. Sige, pinan lang ka na adlaw para kita katropa sa ika-18 sa buong adlaw. Pinan na nabilin August August 8, no? May hari kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 plus 30 days. May nabilin kita ng 13 plus 43. May 53 days kita ng makabanang nabilin. Kaya ba't pingagaw ini mga tropa sa kongresa nga ma-desisyonan ini ang pagpa-postpone makabanan sa barangay kag iskay eleksyon. Kabalan tayo ng makabanan kung ano ang desisyon. Hindi ko nakuha ang mga barangay opisyal ya. Hindi ko takon magtinamad ah. Pakita ko ako niya nga nagpisan pagkita ako. Nag-aktibo pagkita ako ng mga ambal ni Vice Governor ni Andy Bukis. Si mami naganit siya kung may mga ginahulat kita ka deadline. Kaya daw ginahalungan. Siyempre hindi ka magalong na hindi ka magtinamad kayo mo na nga basi kung na abot ang timpong hindi yung ma-aprobahan ang postponement sa eleksyon ko di may pananapan siya tapos si mo yung pisan siya gabad niyo may butokon tanin siya ko na may eleksyon sa 2028 ah. Di ba na? Ang oras din makabanan mga tropa sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 8:44 na. Sa gapon makabanan gapmatik ito ba sa XFM Radio Patrol Iloilo sa aton siring nga pagpangalagad diri sa aton nga programa ang Headshot. Headshot. Sa aton makaturan, sa aton makabanan, ang aton siring nga promo ah, nagbakal ka mo sa mga produkto makabanan sa Yes to Health Incorporated. Pareho sa Santon Plus Gold Heber Capsule. Premium D3 Turbo Food Supplement for Men kag Santon Plus Gold Coffee bala. Sa gyapon makabanan naton sa ding nga promo ining Santo na Next FM libo-libong pa premyo. Ang inyo na bakal ng mga produkto pareho sa Santon Plus Gold Hebra Capsule. Premium D3 Turbo Food Supplement for Men kag Santon Gold Coffee makabanan. Pwede nyo na mga katropa magamit ng mga prop of purchase. Agad magdaog ka mo sa weekly draw ng tag 3,000 pesos. Kumihara ka mo dila nga isa ka blister sa Santon Plus Gold Hebron Capsule, isa na ka-entry. Mangihara ka mo dila nga isa ka blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule, isa na ka-entry. Mayara ka mo dila nga isa ka blister sa Turbo Food Supplement for Men, isa na ka-entry. Kag lima ka sa siya makabanan sa Santon Gold Coffee, isa na ka-entry makabanan mga katropa. Anong imuon ninyo? Ibutang nyo ina sa sobre ang isa ka blister sa Santon Gold herbal capsule. Amo man ang premium D3, isama na ka sobre, butangan ninyo. Isa na ka-entry mo. Ang Turbo Food Supplement for Men, butang nyo man na sa sobre, nga puti, nga long. Isa ay naka-entry, kag ang lima ka sa six, ang Santon Gold Coffee, isa butang nyo man na sa isa ka sobre, nga long, nga puti. Kuha ka mo sa one-fourth nga papel, sulatan ninyo sa inyong pangalan, address, contact number, kagpirmahan, ihulog, inaw kaminan sa drop boxes nga napamtang diri sa XFM, kag sa XFM station sa Negros, kag Panay. May chance ka makabinan nga magdaog sa 3,000 pesos sa weekly draw, kag may chance ka mo nga magdaog sa grand draw makabinan mga katropa. Dito pa na ulat ninyo kag sa Gyapon, ang aton sining promo, damo promo ba di? Damo ding chance madagaan kabogal sa promo sa XFM. Para kita makabinan nga promo sa Gold Eagle Beer. Premium sa Tansan promo. Anong himuon ninyo? Kada bakal ninyo sa Gold Eagle Beer, ang Tansan, isulod nyo na sa puti nga legal size nga envelope. Kaga pagkatapos, apiran ina makabinan sa papel na sulat ang inyong pangalan, edad, address, kag ang inyong contact number, kag pangalan sa tindahan nga ginbaklan ninyo sa Gold Eagle Beer. Pareho abis ni Dra sa kay Bing Bing Store. Dra kay Bing Bing Store. No? Amot na man na-check ang pangalan sa sanggidara ni Bing Bing sa Barangay Boulevard. Sample ha. Sabi Bing Bing Store. Pagkatapos, ihulog ina sa mga drop boxes. No? Dari sa XFM, meron din drop boxes. Tapos, sa Bilma Store, dira sa Boksuba, merada. Kag sa BCS Store, sa Barangay San Isidro Haro, merada. Tapos, kada Webes, ginapunpun ina sa aton nga team para sa weekly draw nga pag-aywa aton makabanan kada Biyernes. Pagkatapos, mati, kamo sa XFM, ako na i-follow ang XFM Radio Patron Iliilo kay XFM Iliilo 100.7 nga Facebook page para may baluan ninyo kung sino ang nagdaog. Aring premyo, kada simana, kada gabot, may chance ka mo makabanan nga magdaog sang 5,000 pesos. Kag sa grand draw, may chance ka mo makabanan nga magdaog sang grocery packages, cellphone, kag gas prices ina sa grand draw. Sa grand draw na makabanan, may chance ka mo nga magdaog sang cash prices, kag grocery package, may cellphone ina makabanan para sa grand draw makabanan mga katropa. Ang promo period as tapay na sa February 20, 2027, per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Alas 8:49 na mga katropa, mga kabayan, it's turbo time. Temprano kita kay Masiman ang anamang takaroon sa ulan, ha? Turbo Dietary Supplement for Men. Magtumar sang isa ka kapsulas 30 minutos antes maglabing-labing, ha? Kung may ada ka muda nga natago, magandaan, tumar na ka para nga pag-abot ka ron mga kabanan last 9 media. Yan ito ang gina, pang patulog. Kaya man, kung mag-inom ka mga kabanan sang Turbo Dietary Supplement for Men, solid ka kung nakaturbo ka, makabulig pa sa sex life ninyo nga mag-asawa. Turbo Dietary Supplement for Men. Salamat gid, dira kay Jerry Boy Adorno Climino, kag dira man makabanan kay RB Chris Casires. Sigur, ibning katropang PB, mayang gabi man na RB. Kay Edna Puray, mayang gabi. Kag kay Nick Espinosa, mayang gabi dira sa Boulevard Molo. Kag suman dira makabanan kay Ma'am Hermiti sa Hong Kong, ang gabi. Kag dira man makabanan kay Cap Ising Villanueva, ang tag-iya makabanan ng tag-himo sinisang Cap Ising Pancit Molo. Ang yesterday main branch dira sa Barangay South San Jose Molo, may branch makabanan dira sa Central Public Market. Mayara dira makabanan sa Atria, kag mayara man makadoba ang Cap Ising Pancit Molo dira sa City Mall sa Pabia. May gabi kay Kapising. Bilan mo ay ba makabanan kagdiraman makabanan kay Burnok Kakairisa sa Burnok Pork and Beef Dealer sa Santa Barbara Public Market. Salamat kid sa papamati diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Kagdiraman kay Sarge sa Jubert Hamolo sa G-Box. G-Box na, brak mo rilo dami mga gusto ko mga magpa-cambio dollar nyo, pwede manda, no? Sa G-Box, sa Redes, tabok lang sa Amigo Hotel. Kagdira makabanan kay Pinoy, kaganining Baroka sa Baroka Frozen Foods. Kadadlaw, gapmati, kita makabanan sa XFM. Salamat, kid, sa mga Damarodong Boys. Kagkainining kagpinoy Baroka, dira sa Iloilo Central Public Market. Standby na makabanan sa masunod programa ang phone pal upon kay Troy Tisoy, kagkay Dolphy Langka. Para sa XFM, 100.7 Radio Patrol, Iloilo, ako si Katropang Phoebe Ball, Steven Morales, XFM News.
2: XFM. Mga katropa,

0: tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Gusto mo bang healthy at glowing ang balat? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa skin repair. Ang VCO ay may antimicrobial at moisturizing properties. Ang Moringa Seed Oil ay may vitamin E at oleic acid na tumutulong sa skin nourishment. Ganda na nanggagaling sa loob. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
2: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
4: Mag Santone Plus Herbal Oil, garantisado
3: maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
3: Kaya para sa maginamang pakiramdam,
4: mag Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambulan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santone Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sister Pain,

0: ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pagpili sa mga butika.
1: Katropa, yari na ang ating winners sa ating weekly draw. Feng Samton and XFM, libu-libong pa-premyo.
2: Ako si Rowena Manuel sa San Carlos, Anilao. Nagpasalamat sa XFM kay Dr. Nimitooy sa akin nga nadagat na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Samton kag XFM, libu-libong pa-premyo.
1: O, ikaw man katropa, may chance ka pakamagdaog sa 3,000 pesos sa weekly draw sa Samton and XFM, libu-libong pa-premyo. Hindi magkalinti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sa entry. One blister sa Samton Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sa Samton Gold Coffee Mix. Samton and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na! For DOH CFRR permit number 00980 of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.
3: Mga katropa, kinakalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama na gratiguluhan. Endless Love. Lunes, tugtog Biyernes. Last Jess, tugtog Last Jess Imedia sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. XFM.
4: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Paris hanggang Hulo, mula siyudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VD Sara Duterte, absuelto o convictado? Tukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: nagsisikinis. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sistapain lang. Nasigid ko tama na dula ang sakit ng gimbatyan.
1: Sistapain, ang dalang pain. Fast and safe. Sistapain. If symptoms persist, consult your doctor. Please, sumabuti ka.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imokutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may sangkong kag vitamin D3.
4: Ako si Mark Villasis ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay takang-isang-is na sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man kag subong adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa may diabetes.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may sangkong kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Sangkong Plus Gold.
5: Ako si Wayne. Patagal ko nang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang napakasakit. Pero pag take ko ng Sangkong Plus Gold, sa loob ng dalawang linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
3: Sangkong Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sangkong Plus Gold. Bumili sa mga butika. Woo!

0: Kamingaw sa gabi kung hindi taka duty, no?
1: Gani man.
2: Oh, te wala na na burn out pa?
1: Kabay pa.
2: Burn out pa nyo, ah?
0: Buo man.
1: Lubing-lubing tulog naman mo.
2: Oh, kinanglan talaga yung mag-invest sa solar.
0: Gani.
2: Ako sa katapusan bulan, mayaran ako yung solar.
1: Solar eclipse?
2: Kaya pala gamitan mo ang film para magkita mo to ang, oh, ano, ang bulan kag ang adlaw nga nagtinabunay para makita mo ang eclipse.
0: Gani man.
2: So last month amo na akong plano.
1: Ba?
2: Sa di mo maka solar, maka solar.
1: Sa di mo ibutang?
2: Maka solar eclipse gani.
1: Amo na mamangko, sa di mo ibutang.
2: Di ba ta ka afford?
1: Ha?
2: Di pa ta ka-afford?
1: Ka-afford ka na, ah.
2: Ha?
1: Afford ka sa negative.
2: Amo na, sagad to ya ka, ano, no, ka-convince sa aton nga tagpalamating nga mag-solar na ka mo kay para wala brownout. Pero, mas pinakamayo, gimana tuod nga gaan nyo man sing ano eh, sing budget ang para sa solar nga matamat na bala tipunan bala para investment man mo kay ti syempre do sa ano bala nga mabuhinan ang balairan mo sa kuryente.
1: Tapos
2: tapos wala sing brownout, ang kontra tiempo mo lang da kung magbinagyo kay wala init. Unless kung tabunan sang NGCP ang adlaw.
1: Pwede ba? Amo na ganito, bunga gabakal naman ang ano.
2: Mabakal sila.
1: Ang kandila.
2: Mabakal sila payo nga dako-dako nga payungan nila.
1: Tabunan nila ang ano.
2: Ang bilog nga Pilipinas. Tapos sara lang silang switch nga i-on and off. Kung ganahan sila nga pagwaon ng adlaw, i-on lang nila. O ano ka, skibuloy?
1: May control sa kalibutan.
2: Para sa remote control.
1: O tali-gali, ang bagay sa stop!
2: I-stop nyo yan! Masisira buhay! Hi, good evening everyone. Welcome na sa Phone Pal. Upo nyo, si Katropang Troy Tisoy.
1: Kang si Katropang Dolphy lang ka.
2: Guwapo na LL pa.
1: Bao ato. Oh, yeah.
2: Guwapo na, laba-laba pa.
1: Bigalan na, tamsi pa.
2: Gabi kita subong sang
1: August 18. It's a Tuesday.
2: Are you sure?
1: Very, very sure.
2: 18 gid man.
1: Yes. Ay, kwanda subong. Amo ni ba subong ang araw ng wika gid
2: yan. Ay, oo, yun, araw ng wika. Ah, ano gid yan? Buwan ng wika, hindi kay araw.
1: Buwan ng wika, kung bilog nga bulan.
2: Oo, oh, ganun, hindi diba? Kaya magambal ng araw ng wika.
1: Araw ng wika, gadyang August 8.
2: Wrong!
1: Bakit?
2: Is araw ng bika.
1: Kuring mundo nga sa battery.
2: Nag-prepare guys lang kasi kaka na siya sa mga gabi.
1: Correct!
2: Kaya tapos na sila panghugas, tapos na panibin.
1: Wala labot sila bago lang ito nagbalik.
2: Oo, tapos gambal na si mama. Papa? Come to mama. Jump, jump!
1: Si papa naman gambal niya, jerk, jerk!
2: Ay, sa mga gusto magpasakop sa among programa, isave nyo na advance. Ang XFM call and text line para sa pagbalik naman, makatawag na kamo.
1: 0912-007-6793.
2: Kag 0915-8311-431. 0915-8311-431. Remember, until 12 midnight kita mag-inupdanay. May nag-a-expectar bala, Dolph, nga dapat may ara kita segment nga lainon sa 11 to 12 na bala.
1: Ano naman na iya?
2: Ato balang sulat-sulat tapos dramahon ta nga duha.
1: Oh, pwede, gede.
2: May naka-prepare ka na da nga script.
1: Wala pa mga kagambal.
2: Wala na script. Hindi asagura na yung subong ah.
1: Oo, wala na script. Script,
2: basahan mo ko karon. Ang ako no, Brown, basahon ko anay ang ano,
1: ang sulat.
2: Ang sulat halin sa aton nga letter sender. Pagkatapos, makreate kita dira sing
1: characters.
2: Ano, characters. Nga si amo ikaw ni tapos ako si amo ni. Okay, ang drama ya imprunto na pero ang letter aton gid ya kwaon sa email.
1: Sosyalan ba?
2: Syempre Tarang-tarang katawang subong may ara ng mga email address.
1: Gani.
2: Oo. Oh, ikaw mo lang urong wala nakapa-register, no?
1: May email address man ko.
2: May email address, gani. May ara gani email address pero wala kasing ano.
1: Sing.
2: National ID.
1: Amo na gani.
2: Ano lang gani may ID? Ano lang ID mo gani?
1: Ha?
2: Ano lang gani ID mo available?
1: Senior citizen.
2: Hindi pa mga baton mag-apply sa GCash.
1: Kamu na gani man.
2: Dapat matuno na nila. Kaya government issued ID mo na Japan.
1: Correct.
2: No?
1: Mm-hmm.
2: Hindi nga hindi nila pagamito ng senior citizen kaya pwede lang na yung ma-edit tao.
1: Hindi ko kuno senior.
2: Ano ka ba? Kung hindi ka senior?
1: Senyora.
2: Agi-agi ba? Sige, ang oras, 31 minutes after 9 o'clock. Mabalik pa ang phone pa lang. Hindi ang programa ngayon doon sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
1: Tindog-tindog pa.
2: Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh!

0: ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kami naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Cellphone Plus.

0: Kapuya, uy, bilal ko gabi eh.
1: Naun si Direka.
0: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
1: Unsay buot pasabot ni mga kusgan kaayo.
0: Kabalo baka kining turbo. Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh.
1: Pastilan.
0: Exciting kaayo. Lipong ko.
1: Oo. Familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
0: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo.
1: Para wagas. Ang lakas.
2: Food supplement from Himo sa Maca o Klabuwaska. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakihan ug kababaihan ug gahatag og uso ug resistensya.
3: Turbo, wagas, ang lakas.
2: Turbo food supplement from Himo, mapalit sa mga butika.
4: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Ilang araw na di ako nahihilogin pala. May problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako ang kaila dibdib.
4: Vision X Plus, epektibo, mabigni sa mga butika.

0: Wala mo ginagawa mo utan sa ginawa. Hello, wala tagali na roll ko lang ng automaticnician gali.
1: Sorry lang, sorry lang.
0: Balik na sa phone ball. Opo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sa Sandon Gold Coffee Mix. May glutathione at collagen sa magusto magwapagwapo. Mga kapi ka na healthy ka pa.
1: Kag ginadulong mo sa aton sa Sandon Plus Mangosteen and Malunggay Capsule. Pinaka-epektibo ng herbal food supplement para sa may mga bukol-bukol sis kag tumor.
0: Mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Mayang gabi sa mga taga-Antique, mabatihan kita sa XFM Antique 93.3. Upod na si katropang
1: Kuya Jay
0: James Dean. Sa Iloilo, XFM 100.7 with katropang
1: Alex
0: John Ray. Sa Bacolod, XFM 103.9. Upod na si katropang
1: Chris.
0: Correct. Sa Rojas Capiz, 106.5 with katropang
1: Noel
0: Neil. Sa Kabankalan, XFM 106.1 with katropang
1: Papa Rodel.
0: Correct. Kag sa Kalibo, XFM 96.5 with katropa
1: Neil
0: Noel. Balik na. Sa Kanlaon, XFM 98 101.7 with katropang
1: Bibi Ron.
0: Correct. Sa San Carlos, 98.9 XFM with katropang
1: Romel.
0: Are you sure?
1: Very sure.
0: Correct. Sa Sagay, mabatihan man kita 87.5 Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29 by Star Cable. Sila, Ibi Magulo na Victorious Man na Plaka di Sagay Iskalante. Sila mo sala
1: sa akong sala sa akong dako-dako.
0: Dako-dako, gili sala mo yan, no?
1: Hindi na pangumpisaran ko na lang.
0: Hinulsuli ang imo nga mga kasalanan sa imo'y siga pareho. Biskan nula katuod may ginalibak pero sa imo tagipusoon kag panghuna-huna ginabwisit kagid sa iya.
1: Katapusan ko nga sala, padre.
0: Ano?
1: Ginamuyagid ko na.
0: Mamba lang pare sa imo. Hindi na pagpadayon na kaya hindi nandi pwede sa kumpisaran.
1: Ala, ito yung nambatang pare sa akong
0: tiyan. Ano?
1: Ipos na, ah. Katindog na din ba na?
0: Higang yun, father. Pati ka na, father. Joke lang to, father, ha? Oh, tindog to ko nung buhok ya, father.
1: Correct.
0: Kay lalagson isang daan sa mga bad spirit. So, kung ginapabatsagan, kaya pala
1: nindog. Hindi na, sila pang imbitara.
0: Kaya ka pala nindog, yung manay mo balahibo, di ba?
1: Correct.
0: Sa may tangkugo, kag sa imong
1: don't mention them.
0: Are you sure? Basi isa ka na. Ikaw ang tayho o nagtigbaliw sa tao.
1: Ha?
0: Ikaw ang tayho o nagtigbaliw sa tao.
1: Tayo ang nag-ano?
0: Ano? Tigbaliw
1: sa? Tigbaliw sa show ko eh.
0: Pwede na ka mo ka-dial XFM call and text line sa Smart. Tawag!
1: 0912-007-6793
0: and 0915-8311-431. Ayun, ayun ko gali. 0915-8311-431. Dumduman mo to kung sino to nga. To na color na tagay mamail naging gaan ko, Gcash.
1: Sino ganito siya?
0: Ang tampuhaw niya, ang iya ginata nga Gcash number, ang iya katindahan ng ginautangan niya.
1: Mayroon na kayong tindahan, makapulos.
0: Pagkaaga, ang balya, ito, di man tutuloy padala ka 300. Aba, oo, ah! Ang makuta lang na ang imo, ano, ang balya kay ang iya kuno ginhatag ng number sa aton, ang iya sa tindahan ng ginabaklang ginautangan niya. Hey, ang balo ko, munuha, tuliwat, kay nagpadala ko 300, yadi pa itong 300. Kay para kung ikaso nga magkita na igid man ka mo sa imama ilan 200 nila mo'y dugang
1: amugid dyan.
0: Line number 2, good evening.
2: Hello, Margali, tagay ni Garan.
1: Wala pa kami pamangkot.
0: Mamangkot pa lang gani, kadali kagi dyan. Hindi ko may pagunahi, bala. Hello, mayong gabi. Sino ni?
2: Gumar, tagay ni Garan.
0: Oh, ti ano karon? Mano si Jomar?
2: Mangita uyab.
0: Mangita uyab? Nga aman? Ano na tabo si imo nga daw subong ka lang naga ano, nagapangita sing uyab.
2: Dawaay kita sing uyab, bro.
0: Ha?
2: Dawaay kita sing uyab.
0: Why kasing uyab? Ti, hindi na naayamon niya ang problema kung ay ka uyab. Eh, yung problema, arasay mo ang problema kay wala kang kapangita nga sa pagkadamo-damo da sa ila. Di ba?
2: Okay, ano, pre, maradok man sa ako ng bayad din sa amin, pre.
1: Nga, abing nga madok sa day mo.
2: Bye-bye, sa pre. Ano ganun sa tumpang lang sa main track?
0: Nga, ang gagadlokan sa day sa day mo.
2: Law-ay ka na sa pre.
0: Law-ay ka?
2: Oo, oh, madadan sila sa mga alak
0: ko sa sila
1: ito. Ayun lang sa nag-discard ko yung damping sa amin. So, ba mo natin ian lang? Ahay. Ibasik ko ng color naman naman. Malagyo sa imo.
0: Ang basik man?
1: Oo.
0: Ano ka gani? Lawai ka?
1: Nan.
2: Try. Ano nga? Mag-adjust na sa akin, try.
0: Ginsulit niya pa ba? Te, wala man ako nun sa palaway-laway. Ara man ako nun sa pinamatasan. Diba?
2: Basik ko, Mark. Oh, gano'n, pre. Galing kayo iban niya, pre. Nagpilip man. Eh, lang-ay ko na sa mo. Hindi lang ito ko na. Advice na. Hindi ako gawin mo. Lang-ay ko na.
0: Apili sila.
2: Pili sila, pre.
0: Nga nga papiliin mo pa sila kung wala naging man sila pilian.
2: Malang ko na mugo sa inyo. So, gano'n ko na sa akin. So, lang-ay mo ito na po.
0: Di, panindugan mo na lang nga lawai ka. Ang mga malaway, abi mo, may ara na sing ano, sing way para mangin guwapo, di ba? Una, maligo, o yun, adlaw-adlaw. Tapos, talagsa ka lang kapaligo?
1: Amo na guro nga na, wala sila gana, say mo, kitalagsa ka lang kapaligo.
0: Hindi ka lawai, eh.
1: Oo, baho.
0: Hindi ka lawai, ah. Wala ka lang kapaligo. Ha? Te ako mo man? Ako mo man nga hindi kalaw... ako mo man nga hindi kalaw ay? Baho lang?
2: Ay, hindi man ko baho. Pero hindi lang kayo. Wala lang yung tuga. Kaligo. Pero ito ko layo tuga.
0: Ah. Te, dapat maligo o ginayang. Kinanglan niya nga. Hindi kaya magpaligo. Dapat ulo-adlaw maligo o ginayang. Kita mo balaan dayo namon nga bisan subong nang tag kilalahay nakapamangkot kami dayon nga kung gapaligo ka ti ginako mo gid man nga wala gapaligo.
1: Man isa pa na sa ano mo?
0: Ha?
1: Isa man nakuro ka rason kun nga ang nadok ang mga bayi si mo.
0: Kay ano sa?
1: Kay baho.
0: Wala na yan sa palawalaw ay tood, Migo. Importante na iya. Nga rang presentable ka. Tapos gapaligo. Gidya mo na pinaka-importante. So, ti ano man? Saan ang plano mo maligo, Jomar?
2: Maligo ka, pre. Talagsa lang yun. Layo ng tubig sa amin.
0: Ang talagsa na sa ano mo pirpirmihon?
1: Oh, correct.
0: Para makakita na tauyab.
2: Ah, ito matakita na ko, maligo na siya na
0: adlaw. Eh. Asang wala pag hindi uyab ya, Dani.
1: Oo.
0: Maligo ka na.
1: Hindi mo na ipagulaton yung may uyab pa nga maluyag sa inyo.
0: Gani.
1: Kamo pagpaligo kay wala agi na sa inyo makita.
2: Siyempre, nabla kay mga uyab sa akin, pre.
1: Amo na, gani. Sulit-sulit, liwat-liwat.
0: Sino man nabi ni mahadlok, gani, kay wala kapaligo. Ah.
1: Kisulikon ko pag-ed.
2: Hindi, Petro, ya.
1: Okay, so good subong. Paligo ka na, adlaw-adlaw,
2: ah.
0: Oo. Manglugod ka man. Tapos gamitan mo sing Santon Plus Herbal Soap. Ang mga laway bala nga nagapaligo ka gamit ang Santon Plus Herbal Soap, grabe, naglululubli ang nubya. Ginpatilaw pa sila isa-isa. Te, mabakal ka hindi. Tuod na!
1: Hindi ka magpate?
0: Ama mo na nga mong solusyon sa mga laway. Ginababakal lang mong Santon Plus Herbal Soap, ipasabon, nagdululubli ang uyab, nakatilaw pa sa tanan.
1: Te, hindi ka pa na?
0: Te?
2: Ang ginagamit ko, Tre, naligyan ko, Tre. Ano lang yun, darita lang?
0: Te, palagin mo!
1: Amo na gani nga, silo ka na sa Santon Plus Herbal Soap.
2: Dalam nak guru kami ito ng entry, para mami sa mes na
0: ito. Eh, guru-guro, kuwaon mo gijang guru. Ang mo lagi na ikan mo yan. Yan.
1: Oo, siguradoon, managid lang.
0: Oo, te. Ha?
2: Ginaguro kang bilog ko ng Santon Plus.
0: Pharmacist, kuwao. Nga ako ba mong utan mo sa gitano? Idad sa presyo, gali. Mga pila gani, Dok? Pila gani?
1: Mga 160.
0: Oo, nadira-dira. Mga 160. Pero, hindi na siya maupod na yun. Siguro, mabulanan pa antes maupod. No?
1: So, ano yan? Dugay, matunaw?
0: Amo gani. Pero, depende na si imong ano, buling kagbaho sa lawas. Ang ano na, pati maal, malang sina akong dasig siya maupod. Amo na, para sa imo, kaya wala ka ligo-ligo. Kaya pa man na i-cleansing ang imong mga tagip-tip.
1: Oo, kay kakaso niyo pa nandang bakterya sa
2: kamas.
0: Hindi ba nalang ipabatsa siya doon mga dirty-dirty na gitsa?
1: Imaginable lang ka wala sa kapaligo. Balaan mo, ang sabon barita, kis, no? Wala taman gila pakalain ng sabon barita. May mga chemicals na saya nga hindi para sa mga panit sa ang tawo.
0: Okay, para na saya sa mga, ano, cotton.
1: Para na saya sa labada.
0: Oo, na. Amo na nga, wala na yung gina, hindi na advisable nga igamit mo si Mulawas, pero pampadanlog pwede na yung labada. Pampadanlog. Papadadlog sa lalaban bala ay para ang kamot ng labandera hindi magliki-liki, maglitik-litik, mapilas. Oh. Ano to? Hello?
1: Hello?
0: Oh. Mara ka pa?
1: Amo na lang ginang solusyon, bakal ka sa Santon Plus Herbal Soap.
0: Kaya kundi narisetahan ka pa?
1: Te,
0: mabakal ka buwas ha, para ka, tapos paplagon na ka number mo, tapos bakal ka buwas, okay? Oh, number mo,
1: 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09
0: hindi lang gid. Santon gi man imo?
1: Subong.
0: Oo,
1: unta na lang ah, hindi pa.
0: Ano nga sabon?
1: Wala pa.
0: Wala pa. Ah, balda ka, buhinan ka naman sa kalibo. Buhinan ka naman sa kalibo.
1: Sa daso na lang ko kay...
0: Di Santon Plus Herbal Soap yung mga ginagamit mo?
1: Nakatry ko.
0: Nakatry ka?
1: Yes.
0: Pero ano pag ilalabot sa Santon ang imong ginagamit?
1: Clear.
0: Taka mo nang gusto ko nga sa bata. Nagulpi gulat siya ba? Nang hindi masama ka ako. Tambala na ganyan nga pamati kay Permis sa mga maestro.
1: Magani.
0: May undas pa ito na nga pamati. Kaya tisingan na malang kong gina-internalize kung gina-man ang imo gina-pag-endorse sa product. Nga mayo man kay dumduman mo gid siya no.
1: Yes.
0: Makita mo gid magilis ako ng mga mata nga daw doy hambal ko ginang isa ka product nga sabon na
1: oh. Oh, tantalizing nga daan mata.
0: Oh, may naghabol pa may gabi.
1: Hello.
3: Mayong gabi.
1: Mayong gabi man sino ni?
3: Si Leo.
1: Taga diin.
0: Leo.
1: Leo.
0: Do trompo. Hi Leo.
3: Si Bugtong Bugtong
1: ah. Ah, re, agnasar,
0: agnasar. Oh. Daw nagpreparar gini siya ba? Kaya mo gini nga daan na iyang, ano no? Ang iya ba lang na miyan ang Bugtong Bugtong? Te, may nakapreparar ka na da, Leo?
3: May ari man, naging bugi na Bugtong Bugtong pa gani.
0: O, te, sige. Bugtong Bugtong pa.
1: Te, kami una? Kung ikaw. Ha?
3: Ikaw.
1: Ako una?
0: Hindi ah.
1: Ikaw una.
0: Ikaw una.
1: Ikaw ginayaw na ya.
0: Ikaw ginayaw na ya.
3: Ah, sige ah. Kaya, lima kami ka mag-amigo para riyo amon apelyedo.
1: Mag-utod ka mo eh. Then, sakto?
3: Harong.
1: Oh. Lima ka mo ka amigo.
3: Palariyo ang mga amigo.
0: Klo.
3: Klo. Nag-aabot na nga panahon.
1: Ano?
0: Ano, ano?
3: Nag-aabot na nga chimpo.
1: Taga-abot ko na sa chimpo?
0: Ano man, liwatabi, liwatabi. Lima ka mo ka mag-amigo, pareho ka mo sing apelyedo. Ha? May sugpon mo managuro, bisan bisan diin kami mag-upod, isagid ang amon nga pangalan. Amo na, di ba, ang sugpon?
3: Hindi. Nag-tapid.
0: Nag-tapid? Nag-tapik?
3: Oh.
0: Ang mga tudlo sa kamot ah.
3: Oh.
0: Chakto?
3: Wrong
0: man ah, chakto na gina. Manda ka lang sa lakang sa bat-sabat mo katopunta ka ha.
3: Nag-aabot na nga simpo.
0: Liwat be. Liwat tabi, liwat. Lima?
1: Lima sila ko lang amigo. Tapos?
3: Talari ko ang mga apelyedo.
0: Tapos?
3: Amo na ay kay ano abi.
0: Amo na gani mga tudlo sang kamot.
3: Ay wrong.
0: Wrong.
1: Nga aman.
3: Ay wala ina apelyido.
0: Ano?
3: Wala ina apelyido ang tudlo.
1: Di magutod sila gani.
3: Ay hindi gani po. Ano mo gani nga sila nga bugtong-bugtong hindi na magutod. Amigo.
1: Hindi sila mag-utod.
0: Magtawad ang sabat sa ako ng mga ako ng mga upo, di ba lang ako kikigamessage sila sa ako.
3: Matami ka mag-amigo, kalariho ang masipedo.
0: O, oh, anong sabat? Ikaw na lang, Bea. Paperde na kami, ha? Oh, oh, anong sabat?
3: Oo, oh, sige, ha. Lima ini, ha. Oh. Una, Lunes, Martes,
1: Biyernes, Biyernes,
3: Tama
1: yung apelido. Nes eh?
3: Narong.
1: Siyan mong gali?
3: Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes.
1: Es gali, ang, es. E-S.
3: Ang apelido.
1: Ano?
3: Santo.
0: Ano?
1: Ano?
3: Santo.
1: Lunes Santo, Martes Santo, muna?
3: Na, Miyerkules, Huwebes, Biyernes Santo.
1: Sabado di Gloria.
0: Areo, areo, areo. Ang tapungol ko. Ready ka na, mga salo mo? Layo mo ng imo nga pa. Bugtong-bugtong mo naman.
3: Ang Sabado ay Santo, ha? Hasta lang na sa Biyernes.
1: Biyernes Santo?
3: Oo.
0: Ang imo, pamati, bla, ang imo klo ang ginatag sa amon. Ano to?
1: Panahon ko nung.
0: Panahon? Nagkakaabot ang panahon?
3: Abot ang simpo ang Simana Santa.
1: Hindi mo na panahon.
0: Na, nun sa iyo yaman.
1: Okasyon na iya.
3: Nag-abot ang simpo ang panahon.
1: Hindi lang sa ganit panahon. Kaya magsaling kayo nga panahon. Inap lang.
0: Liwata, liwata. Lalae naman na. Liwata, liwata. Hindi acceptable ah.
1: Ang panahon niya ng tig-ilinit.
0: Tig-ulan, o. Tig-lamig.
1: Pagkalulayo.
0: Liwata. Hindi to yung pwede ah.
3: Katawan mo, yapin nito, santo.
0: Yung butse, buya yan, lulayo kayo yan.
1: Hindi kami yung pasupil ah. Hindi kami naman, kami naman.
0: O kami naman ah.
1: O Aryo.
0: Idolpo na ah.
1: O. Nga nga wala na luyag si Catwoman kay Batman.
0: Na?
3: Bao.
0: Bao.
1: Eh. Kilala mo si... Kilala mo si Batman, hindi?
3: Kilala.
1: O. Kilala mo man si Catwoman?
3: Oo.
1: Oh, ang Paris blan ni Batman sa pelikula. O, tiyan mo niyong pamangko to. Nga, wala na luyag si Catwoman kay Batman?
3: Kay wala siya brief.
1: Ah, sala. Brief lang ginasa. Lapit-lapit ka na sa ano ah. Ganyan sa lai mo nga pa-plastar.
3: Doon nakaagi na sa nguna mo.
0: Liwat ba ko no, Dolph, ang iyong pamangkot, oh, Dolph? Oo,
1: pamangkot nga, wala na luyag si Catwoman sa kay Batman.
0: Ah, okay. Kabalo na ko sa sabat.
3: Halog ang... Halog ang niya, bro.
4: Lapit-lapit na lang. Ha? Ha?
3: Bisi.
4: Lapit-lapit na lang gani.
3: Ah, sige ah.
0: Te. Te. Perde na. Paperde na bala.
4: Paperde ka na.
3: Paperde na.
0: Perde na, okay.
4: Perde na.
0: Ako?
4: Oo.
0: Kasi Catwoman. Kasi Catwoman. Cat. Tapos. Si Batman. Bat.
4: Na. Na. Amo na daw ka. Bat, ya. Hindi po. Si Catwoman. Kuring.
0: Oo.
4: Si Batman. Oh. Lagit. It. Diba? Maluyag pala si Catwoman sa iya.
0: Are, pudihan ta ka. Animal ka, ha. Balibudlay mo nga, ano, ha. Oh, Ari Leo. Leo. May pakpak pero hindi makalupad. May tiil pero hindi makalakat. Ano na?
3: Bullpen.
4: Bullpen man.
0: Lapit na, pwede.
3: Electric pan.
0: Pwede, lapit na.
3: Ano, ulit?
0: May pakpak pero hindi makalupad. May tiil pero hindi makalakat.
3: Abang.
0: Una-una ka gid, ha? One. Kadugay man. Leo. To.
4: Hirit na?
3: Oo.
0: Oh. Hirit. Hirit. O, ikaw, Dulpo?
4: Ha?
0: Sabat?
4: Nang alisi?
0: Ha?
4: Alisi?
0: Alisi? Ilisi?
4: Ilisi?
0: Wrong.
4: Si ano mang gali?
0: Lapit na! May pakpak pero hindi makalupad. May tiil pero hindi makalakat.
4: Siling fan?
0: Ha?
4: Siling fan?
0: Nah, wrong! Oh, paperde ka na?
4: Ay, paperde bang ko ah?
0: Sabat, lamisa.
4: Hindi lang pakpak.
0: Ha?
3: Malamisa.
0: Nga, wala nyo makita. May pakpak ka lamisa, ha?
3: Si Akilid.
0: Na, di ba? Ari o, table, di ba lang? Di ba may ara mga dog curb-curb di o?
4: Di?
0: Amo na yung pakpak.
4: Lusot. Mangkotong ko may stroke o buwas.
0: Oo.
4: Oo ah.
3: Ay, kung pakpak man, ari man o, hindi tao, hindi sapat, lapat iya pakpak.
0: Ano kuno?
4: Nang kwan? Hindi tao, hindi tapat.
3: Pero apat iya pakpak.
0: Pero apat iya pakpak. Dahil lang gina?
4: Sigurado kang hindi naman nananggal?
0: Ano tuluwat? Hindi tao, hindi sapat, tapat. Pero apat iya pakpak?
3: Oo.
0: Aeroplano?
3: Wrong.
0: Aba? Hindi na?

0: Ang muna to kuno hindi tao hindi sapat. Oh, ari ay aparador.
1: Aray.
0: Barong kuno diyan re. Sala man Japon. Oh, sabat, anong sabat? Wange.
2: Nang duwa ka electric. Duwa ka electric pan.
1: Hindi man.
0: Oh, sige sabat.
2: Ano?
1: Ano pa kundi karton?
0: Hmm? Ginago na mo yun. No, karton.
2: Ang duwa sa kilid ka, ang duwa sa babaw.
0: Waya karton.
2: Tinga! Tinga! Lagi na lang, kung napat, iapakpak na sa subong ang karton, di namun, wala magalinupan.
0: Amo man?
1: No? Hindi pa, hindi pat mo. Ang ganda, pariapak si babaw.
0: Ang karton na iya man?
1: Ikaw
0: daw gina, palingin mo ang ulo na mo na.
2: Daw natunto mo kami ha.
0: Tsakto na tong sabat ni aeroplano, ginalain-lain mo pa.
1: Ang karton, hindi
0: ah. Oh, hari ay, baboy ko sa pulo, ang balahiboy pa ko. Sabat.
1: Ah, kan. Karalak ka.
0: Ha?
2: Ano?
1: Langka.
0: Langka?
2: Umiruan mo pa ko karon.
0: Pero tsakto ya sabat, langka. Baldang ginatag. Baldang ginatag ni John Ray sa akon. Sabat, nasabat sa taga-Kapis. O, sa amon to ya teknisyan niya. Ariya nga, akon kaya tuntuhod ay. Ariya, abi mo, paperde ko ha. Ariya, ikaw Dolph, meron ka Dolph?
2: O, oh. Nga anadok ang elepante sa ilaga.
0: Hmm. Bat? Wow.
2: Ha?
1: Anadok ang elepante sa ilaga?
2: Oo.
1: Nangadok ang elepante sa ilaga?
2: Oo.
1: Kaya wala ang pante sa ilaga.
2: Kaya no? Kaya wala
1: pa. Kaya wala pante sa ilaga.
2: Hmm. Layo nga sa bat.
0: Ha? Ngaan hadlok
2: ang elepante sa ilaga.
0: Oh, simple-simple sa sabat sina. Nahadlok ang ilaga sa elepante.
2: Ang elepante sa ilaga.
0: Nahadlok ang elepante sa ilaga.
2: Oo nga.
0: Kaya nahadlok ba ng ilaga sa elepante?
2: Na.
0: Nagkagulatan silang dalawa.
2: Oo.
0: Eh, bato ka, bato. Ariay, pilihan ka pag-ida. Isa pag-ida, Ariay. Ariay. Oh, nagadanagan pero wala sing tiil. Nagahutik pero wala sing ba-ba sabat. Nagadalagan pero wala sing tiil. Nagapanghutik o kung nagahutik pero wala sing ba-ba.
1: Angin na.
0: Ha?
1: Angin.
0: Lapit na. Pero hindi amo ng sabat. Na. Ha?
1: Hangin o ulan.
0: Hangin o kung ulan kuno Dolph. Wrong! Mera pa?
1: Saka. Tubig ka. Tubig.
0: Sala. Lapit na, lapit na. Hmm. Lapit na pero sala.
1: Ano yung dagat?
0: Lapit na gani. Lapit na. Sabat mo Dol.
2: Ha?
0: Ano sabat mo?
2: Buawe.
0: Ha?
2: Buawe.
0: Ito ka?
2: Oo.
0: Final answer?
2: Buawe.
0: Oo. Buawe ko no? Mapasugot ka? Leo?
1: Oo, oh, hindi.
0: Pero ano ginang Buawe, sabat? Oh. Ano ginang sabat, Leo? Pauway ka na. Kauway ka na, load. Sa harap pag li. O, sabat?
1: Amen.
0: Hindi gani. Wrong gani. Oo. Ang sabat? Ang sabat?
2: Hirit ka na?
1: Oo.
2: May hirit na sa kuno?
0: False.
2: Ang busay?
0: Busay. Tsakto, hindi.
2: Hmm.
0: Agree ka?
2: Oo, kung sa bagay.
0: Oo, ikaw, Leo. May ano ka? May...

0: itugda ka? Hindi na magsabat, masakit ka lang. Ala ka pa da?
1: Okay. Ha? Gadula, dula ka na oh.
0: Oh, ikaw naman, okay. Last, ikaw.
2: Last lang.
0: Oh, ikaw naman ah. Mera ka pa?
2: Alas na lang ang mani.
0: Hindi pag lainang sabat ha? Okay, go.
2: Binahimas-himas
0: anay antes pasudlon. Dahil lang yun. Gay kami clue.
2: Ay, inyo.
0: Ha?
2: Para da sa inyo.
0: Ha?
1: Ara sa mo.
0: Ginahimas-himas kuno anay antes pasudlon. Gaya kami bala singklo kung ginagamit ni siya o kung ano. Hindi kayo imambal kang ari si Samon. Damo-damo ni ari si Samon.
2: Ginagamit
1: sa diin?
2: Sa buho.
0: Buho man?
1: Lansang eh. Akwan? Nang hilo kag dagom?
2: Dagom.
0: Pusporo?
2: Wrong.
1: Mas antes pa sa blon. Kwan eh.
0: Hindi ko man ni pwede mambal ang akon.
1: Nang algodon nga gin, ano sa toothpick?
0: Cotton buds?
1: Oo. Oh?
2: Parang. Ay lang ako na.
0: Ha?
1: Ano? Anong sabat?
2: Ay.
1: Ice ko no?
2: Ay ano?
1: Ano?
2: Ako magamit. Kasi ang poro, ano ang ginagamit mo?
0: Gamit? Magamit? Magamit sang?
1: Algodon gani!
0: Cotton?
2: Ano ang paandal sa motor? Hindi ko pag ipasulod ang ano sa buho.
0: Ah, susi.
1: Ginahimas mo na, bala kay wala man?
0: Ginahimas bala na, kay wala man na ginahimas? Ginapasulod na iya?
1: Nagapalagpat ka karun na?
2: Nagapalagpat ka karun na?
0: Kung nga akon bihimasong kagisangar ko sa baba mo.
1: Base kung ikaw na gay. Base ikaw na gay. Masang imo ang ginapasulod mo.
0: Game binto ni sa balang game binto ah.
1: Ma, may nablang ang yabi. Imason. Ikaw bala ang kita yabi ang ginihimas man.
0: Sakto na niya. Daw na init-init na ako sa imo yali.
1: Puro palagpat, imo nga, no?
0: Okay na, greet na.
1: Okay, greet na da.
2: Una sa tanan, mayong gabi sa tanan, nagpalama si Chai XFM. Tanga ko ni Nablo, si Ivan, si Angelo, si Arlindy Guzman, buman si Gordon, buman man si Kanan Tanan, nagpalama si Pagkao, si Jimmy, si Antanis Abadipatio, subog man si Ella ng Pasig City, subog man si Sosa, panantanahin na kapalamat
0: siya. Yeah, didamo na sa fans ba?
1: Ano request mo? Gauto, duto? Ano?
2: PSA Radio.
1: Wow, Sharon Cuneta.
0: Ay, bilman yan, kuya. Upod ko din, Noran yan. Tapos okay. Ikaw, Sharon yan. Sige, try na moon play. Salamat, Leo. May yung gabi.
2: Salamat sa inyo.
0: Bye-bye. Thank you. Napit-napit ka lang din. Natampuyungan ta na ka.
1: Anong ginahimas mo para magsulod?
0: Ha?
1: Anong ginahimas mo yan para magsulod?
0: Kargada eh. Ginatuprotuprahan pa ni gani.
1: Ako ang gani, ginauilan ko pa.
0: Tapos ama...
1: Amo na oh. Ha?
0: Ha?
1: Amo na...
0: Tensya din pa, balik bang phone pala po Diyos katropang 3T. Soy!
1: Si katropang Dolphy lang ka.
0: Nagmamati mo sa XFM katropa mo.
1: Excited!

0: graveyard shift ako.
1: Always akong ganito pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko pati ang ubo. Ako si Sarah May Hudson, isang concentrate.
2: Xanthan Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Xanthan Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong buong katawan, siguradong sisigla ang pakiramdam. Xanthan Plus Herbal Oil, ang pamahal all-in-one sa presyo magkaas. Xanthan Plus Herbal Oil. Xanthan Plus

ko bibili sa mga butika. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.

0: 10:44, you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Exciting!
0: Padayan sige hapon sa programa ng phone palopod nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Kau si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sa Santon Vitamin C, ang ascorbic acid kag hindi acidic nga vitamin C para sa atong ikang lawas, papag-unon ang aton nga immune system pinagi sa pagtumarsang Santon Vitamin C.
2: Kagara man ang premium D3 soft gel capsule, your premium food supplement against viruses and bacteria.
0: Bakal ka mo sa iyong mga suki nga Mercury Drug Stores, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Pwede na mo katawag sa XFM call and text line
2: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Nakaprepare na ang monsulat later on. Anong title sinigani isang nagpadala sa aton nga sulat gani? Do a D. Hindi pwede nga do a C or do a F. Do a D gijaya. Ang balidaan na kay kuha ko yung cellphone na bilin to sa lamisa sa guha.
2: Dali pa to. Ginatamyaw natin sang maayong gabi si Jenelle kag si Janelle, of course. Hello kag mayong gabi manda sa may Pututan. Ilabi na gid sa kay Jeanette.
0: May kilala ka na sa Pututan?
2: Yes.
0: Sa sulod, sa gwa.
2: Sa gwa lang. Pabudlay ko sa sulod.
0: Hindi ka sa sulod. Nandira ka naman gurwali, hindi pa man. Hindi, wala ka pa kagisulod, ha? Wala pa kagisulod.
2: Naglabay-labay lang.
0: Hindi mo gusto magsulod daw.
2: Mabudlay ko sa Mandaluyong lagit.
0: Ako gustuhan ko na iya sa Pututan magsulod. Yun. Mm-hmm. Para may experience kung man ba lang.
2: Ba?
0: Kung paano mag-high. Pati ka na. O sige na, tawag na ka mo. Ready na ang 0915-8311-431. 0915-8311-431.
2: Kaglibaton ko lang ha, sa Smart Cag TNT, 0912-0076-793.
0: Kag, mayang gabi kay Binayaan, nakasubaybay sa aton nga FB Live sa Troy Tisoy XFM. Wako Wako Tiebes Espanyola. Hi sa Espanyola family sa Himamaylan. Ah, si Wako Wako. Galit itong gaan ta sing 300. Oh. Si Wako to. Muna siya naghatag sing number nga iya ka changging o tangan niya. Kag daw duda sa kung naghatag yung manta sa 300 kung wala. Naghatag kami ya.
2: Amo gani pa man koton mo to ang changging again. Paano mo?
0: Pero nagambal siya nga amo ni ang NJC. Ambal ya. Di ba nagambal siya? Tinag-uuman ko eh. Kaya abi ko iya to number. Kasi pawala lang siguro gani, pero gani sa 300 na. May pang-load na sa gani oh. Hi kay It's Me Budak. May ang gabi. Ari may caller. Tapos sa line number 1. Line number 1. Good evening.
3: Sir?
0: Yes.
3: Sir, yun, sir. Ang naging request
0: ko ay ma... Away ba na play karon dugay-dugay pagkatapos ang amon nga letter, ha? Okay. Ano ito ganyan request?
2: P.S. I love you. Pati ka na si ano man lang da? Hindi mo na siya si Ronian.
0: Hindi siya si Ronian. Pero okay man ang ano? Ang kanta.
2: Kasi Gabi man ang ginalagas
0: siya. Ha? Sa P.S. I love you? Mm-hmm. Saan luloy sa Gabi? Amo na ang nakabata sa like Casey. Amo na ang ambal yung P.S. I love you. Di paano nakaroon kay si Kiko na yung abana? Na? Palanggay pa Japan na yan si Gabi?
2: I think so.
0: Siyempre, tilawan niya. Ay, labi na ginsubong ang daan ng problemado si Kiko. Subong tiundumduman niya si Gabi.
2: Ako rin.
0: Ngambal sa nga, may. Tani si Gabi na akong dayon kay para sa subong tiga-tiga Japon.
2: Correct.
0: Wala naman ni may kapanawag. Doon namin naging ibasa ni isang letter na naging padala sa ato.
2: Huwag ka pangayuan. Taman sila laygay nila.
0: Sila atong palaygay yun kung anong ilang gusto na ilaygay sa atong letter sender, no? Sige ah. Bantayan nyo dugay-dugay kaya muna ipagwa ang letter ginpadala sa amon email kadasig lang no. Email kay sa amon nga FB page Troy Tisoy XFM dala mo padala kung may ara ka mo gusto nga ano nga ipabasa sa amo ni Dolphy. Kada gabi na nasuguran dayon amo na kay para ang mga nagkakatulog pabugtawon gid jay Japo namo niya. Are may caller ta sa line number 2. Good evening.
2: Hello.
0: Kasabataw.
2: Hello.
0: Yalang. Hello, good evening.
3: Good evening po, Troy.
0: Ayun, sandali ah. Ipasok kita. Ayan, pangalan?
3: Joy.
0: Taga saan?
2: Joy.
3: Taga Amtik.
0: Hoy!
2: Oh, si Joy! Oh, naaalala ka na.
0: At naaalala ko din yung pangalan Joy kasi ipinangalan sa kanya yung Joy dahil tuwang-tuwa yung ano, yung mag-iloy na bang gumagawa sa'yo, Joy, tama?
3: Yun lang.
0: Kamusta si Joy? May problema?
3: Yun lang, malungkot ako ngayong araw.
0: Bakit?
3: Ay, yun yung sabi.
0: Bakit?
2: Joy ang pangalan mo, patapos malungkot ka?
0: Oh,
3: hey. Secret.
0: Pinalitan na sana natin ng sad, yung Joy. Eh, hindi na mahalata na ano na malungkot ka. Oo, kasi parang tawa-tawa ka naman eh. Oo. Bakit nga pala malungkot ka?
3: Kasi po kausap kita.
0: Oh, nalulungkot ka kung kausap mo kami?
3: Well, natutuwa. Natutuwa na.
0: Oh, bago mo kami kausap.
3: Masaya.
0: Bago mo kami kausapin, bakit malungkot ka? Ano bang problema?
3: Secret.
0: Ay, ano ba yan?
2: Sigurado ka bang hindi... pakinggan mo muna ako. Sigurado ka bang hindi ka, ano, babaeng nawawala sa sarili?
3: Hey?
0: Baka
3: hindi
0: ikaw yung...
3: talaga siyempre nakakahiya na. Malungkot talaga, siyempre.
0: O sabihin mo na para magkaalaman na.
2: Bakit naman?
3: Wala, tukulang naman sa banak ko. May sumpong na naman.
0: Ah, bakit sinumpong? Ano, anong ginawa mo?
3: Ela, ugali niya na yun. Yung ano, may sumpong talaga pag araw na Martes at saka Biyernes.
2: O baka ano yan?
0: Baka nangalabit, hindi mo pinagbigyan. Tama?
3: Siguro.
0: Hoy!
2: Sigurado ka bang hindi inkanto yung asawa mo? Kasi Martes at Biyernes.
0: Oh, kailangan niya ng incienso.
2: Pwede kaya ka mangyan.
0: Papausukan natin yan para ano, gumaling agad.
2: Oo.
0: Ano ba yung problema? Share mo nga sa amin para magtagal naman yung pag-uusap natin.
2: Kaya nga.
3: Hindi. Kasi po, mahihain ako eh. Hindi ako marunong mag-drama. Yung mag-ipag, ano?
0: Yung bunga,
3: jamming.
0: Yung bunga nga mo, mahihain pa yan? Laki-laki nga ng ano, nga oh.
3: Gusto ko lang po sana mag-request kasi hindi niyo po pinatugtog eh.
0: Ang title ng kanta?
3: Yung ano po, I love you, goodbye.
0: Papangit naman kasi ng mga request nyo.
2: I love you. Ay,
3: iba po ba ang pakanta ngayon?
0: Okay naman yan yung I love you, goodbye. Kasi pag magpapatugtog ka ng I love you, goodbye, dapat tutuhanin mo na mag I love you ka sa asawa mo at saka mag-goodbye ka na agad.
2: Saka iiwanan mo na.
0: Oh, iwanan mo na talaga. Goodbye song kasi yon. Oh, kaya mo ba na iwanan?
3: Lang po yung kanta dati kasi yun eh, dati nung bata, ano, nung wala pa ko asawa.
0: Oh.
3: Kabataan pa po, tayo po talaga yung kanta na yan.
0: Oh, palitan mo na ngayon kasi may asawa ka na. Palitan mo na ngayon kasi may asawa ka na.
3: Ano tawag daw, reminis? Gusto ko pong may reminis yung lyric.
0: Oh, spell mo nga yung reminis. R? R?
3: Ano po? R-E?
0: Okay.
3: R-E? M-I?
0: Okay.
3: Reminis and I? Reminis. Tapos, reminis, ano ba? Hindi pa nami.
0: Sige nga, malapit na yon.
3: And I, tapos ano, S, T-S, E.
0: Ano ba talaga?
3: Eh, ano po S, E.
0: Ang yung totoo?
3: Reminis.
0: R-E.
3: R-E.
0: M.
3: Reminis. M-I.
0: Correct.
3: Miss.
0: Oh.
3: And I.
0: Correct.
3: And I.
0: Correct.
3: Si.
0: Ha?
3: Si Asin Chat.
0: Wrong. May kulang. May nakali may nakaligtaan.
3: Pa.
0: May nakaligtaan sa C.
3: S-E.
0: Nagkabaligtaan.
3: Reminis.
0: Oh, ano? Nagkagulo-gulo. Ha?
3: ES ang dulo. ES po ang dulo.
2: Adolf, ES.
3: Ay, hindi na ako sa spelling. At
0: Reminis?
3: Hindi na ako sa spelling.
0: Abasa, gano'n na yun. Reminis. Okay na yun.
3: Ay, na-try. Request na lang tanda.
0: Oh, title. I love you. Goodbye talaga.
3: Opo, gusto lang
0: namanin
3: yung kanta.
0: Sige, pili ka. Sino yung gusto mong ano kakanta? Si ano, si Lindion, si Juris, o kung si Nina?
3: At, hindi ko po matandaan kung sino naman ang ano eh.
0: Kung pwes, si hindi rin namin matandaan kung anong title at sino kumanta.
3: Nina.
0: Ah, si Nina.
3: Si Nina po. Ewan mo kung si Nina kumanta na si Lindion.
0: Oh. Saan?
3: I love you. Kaya baka si Celine yun?
0: Ano pa yun?
2: Celine Dron?
3: I wish I could be the one who could be the love. Yun po ang ano niya eh.
0: Oh, Nina na lang.
3: Ha?
0: Nina na lang.
3: Apo.
0: Oh, sige.
3: Meron
0: siya. Oh, sige. Sige nga, I wish I could be the one. The one who wanna F with me.
3: Hindi yun.
0: Let's okay na yun. Alam na namin yan. Gulo-gulo mo. Okay na. Salamat. Goodbye. Kumanta talaga? Ito yun,
3: oh.
0: Ito yun, oh. Pakinggan mo. Ito yun, oh.
3: Sige na. Hindi ko makabisado yan, eh. Dali na, gusto ko marinig yung ano, I love you, goodbye.
0: Ito na nga.
3: Talaga.
0: Ito na, bye-bye.
3: Bye-bye.

0: Daily Graveyard Shift at pohulos ako ganito puro ng mantika ko ng xanthan vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hausen, isang concentrate.
1: Xanthan vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag Xanthan Plus, herbal oil, kahit mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Xanthan Plus, herbal oil, ang pamahal all-in-one sa presyo magkaan. Xanthan Plus, herbal oil, Xanthan Plus, coffee bean.

na bibili sa mga butika. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.

0: We've got 13 minutes after 11 o'clock and you're still tuning into your favorite radio station. This is XFM.
1: Katropa mo.
2: Excited.
0: Ay, di ka magalipat. Premium D3 or premium food supplement against viruses and bacteria.
2: Kag ang Clear Skin Herbal Soap. Kutis artista na, kutis artista pa.
0: Mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Ay, arin na. Ang inaulat ni Dolphy.
2: Kapsang tanan.
0: Umpisa na amon subong ha. Ma-try and error kami subong sa amon nga letter sender subong nga gabi. Kagpag umpisahan ta na ang sulat, nga ginpadala kay Dolpo. Apa? Badaan
2: ba? Badugo ba?
0: Mayong gabi sa inyo, Troy, kag Dolphy Langka. Tawagan nyo lang ako sa ngalan nga Chloe, taga Guimaras.
3: Yahoo!
0: May lover ako nga Arabo, gwapo man tani o galing kay Putso pa siya. Kapila ko na siya gina-convince nga mapapaltak na siya tani, pero hindi gid siya. Kay kuno, amo ini ang ilang kultura. Ano pa, kung magdua di kami, ginagwanta ko na lang ang mabaho nga bichukoy. Okay man siya kung magdua di, mangluya kagi dya, pero damalipong kamansang ho ba? Okay lang bala ini Troy kag Dolphy? Okay lang bala kung hindi siya magpapaltak? Total, namit man siya magdoa, di eh.

0: kayara pipila ka mga culture sang narisari nga mga
1: pungsod.
0: Pungsod kag lahi man nga hindi man sa ila importante ang ano ang magpa-cut. Kay ti base gani sila nga culture mo man na. Pero depende man na Japon, cut ka man o kun an ka, ang importante da ang imong ano bala, ang imong pagpaninlo sa imong lawas, di ba? Mayara man iban nga mayara man iban gani nga napaltak man pero galing asaw man ang ilok.
1: Ay, correct.
0: Mayara man nagasungaw ang imburna lalin sila chan para to sila sungad.
1: Nan,
0: di ba? Mas pinakamaayo ang hygiene Japon ang pinakaimportante.
1: Correct, Jaya.
0: Kung ano man dang imong pagtuoda sang inyo nga kultura o kung ano, why na yung matter? Are kami nagtawag. May harag ini siya isa bat. O ano matugda mo sa atong letter sender nga tayo Gimaras? Okay, goodbye. Noted man.
1: Panawag liwat.
0: Di ba, Dol? Pero kung ikaw ang pambalon, ano gusto mo? Ang nagasisian ako nula.
1: Siyempre, ang nari-rian.
0: Oh! Ika, pati ka man natuod nga may ara siyong moy, ha? Da wala, man!
1: May ara man niya, ano, may ara man niya angkat nga kabalugid siya magtindo sa na iya.
0: Pero tuod yung man na kung wala ka nari-rian, may syuho giman, ha? May
1: syuho, siya,
0: Bitisingan ko biko nung akon, be.
1: Pero may ara man gani nga... wala siya, tuli na siya, pero kung hindi siya kabalo maninlo sa kaugalingo niya, ya. Show man eh.
0: Oo, gani. Hindi, wala na yung matter. Hello, may gabi.
2: Hello. Sir, ma-advise pa kay Chloe.
0: Ah, sige, be.
1: Oh, sige.
0: Okay, sige, go ahead.
2: Ha, Chloe, pagwantahan lang ang kabaho. Kaya ang arami lang iya, kabaho ng kwarta.
0: Ay, sa side yan naman niya ng anong ganito tawag siya na ganito.
1: Sa mga finansya eh.
0: Oh, about finances naman niya. Okay man na kay ti, ano siya, practical.
1: Oh, correct.
2: So, mag-practical ka, Chloe. Agwanta lang, iya kabaho, bisan wala siya ma-cellphone. Kay hindi siya makasaw magpapalagpas.
0: Oh. Sa imo, sino ni gani?
2: Agwanta lang, si Leo.
0: Ah, ikaw mo lang gani, Japan Leo. Sabi ko kung sinugin ang mga daw si correct magulo advice.
1: Uy, Kuya Leo, palta ka na.
2: Oo, sa suba lang galing. Mantingin sa suba.
1: Oo, oh, okay lang na.
2: Hindi sa doktor.
0: Pero kung ikaw ang pambalon, ano mas gusto mo? Ang angkat o kung...
1: Ang naburikat.
0: Ang naburikat.
2: May ang burikat.
0: Oo. Ito ginsaya, no? Tawabi ko na yung model kung ano na, naburikat na yung mo.
1: Naburikat na niya.
0: Salamat, Leo. Bye.
2: Pag-alilang-alilang, agwantahan lang, Chloe.
0: Oo.
1: Agwantahan gani.
2: Chloe, ang baho, marami lang pinaksyong isla.
0: Isulit mo man lang, oo. Nakuha naman point mo, dapat maging practical si Chloe.
2: Mag-practical ka, Chloe. Okay. Salamat.
0: Leo. Bye-bye. Mula nakadali. Hindi na napagpalawigon ang istorya. Kay galibot-libot man ang Japon ng istorya. No?
1: Okay, sige. Kamo, pwede man kamo kapanawag sa 0912-0076-793.
0: Sakto man. Ano maging practical ang babae. Sino pa na dayaman. Ang importante, mayara naman Pinay nga naaho naton sa kahirapan.
1: Wow. Isang damo man sa mga Pinay nga nakasaho na malang mga Arabo man sila o kundi gani mga uncircumbed nga mga ano.
0: Hindi ko na yan magpatis yun na yan sa mga mamo na yan.
1: No, diba? Kay, kung sa bagay, kung sali mo kagina nang doon nakasaho ka na malang, tiagwanta ha.
0: Oh man.
1: Ay, importante, da nga ga-fights ka mo ya.
0: Kung gani, badyaw gani, batuan mo pa.
1: Paliguan mo malang na iyo.
0: Kita mo, ang souvenir gani, ara pa sa iyo mo subong mo. Ginatampi-tampi mo pa.
1: Patugnaw mo. Kamu na balang malagay ko lang kay Chloe nga, tikon kasaw ka naglang man, agwantahan na lang.
0: Oh, tsakto man to ang kay Leo, ah.
1: Bisan paano, hindi man ma-hurt ang bana mo.
0: Makapatukod ka pa da sing resort sa Gimaras kung matigayon tagi.
1: Correct.

0: Ang importante daga palanggaanay ka mo. Until sa time nga maka-adjust ng isa kag isa, pwede mo na lang siya matudluan nga amon mo ni.
1: Diba? Dispituwala ang kultura nila.
0: Oh. Kag, syempre, sa Gyapon nagapadayon ang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo, millions worth of prizes. Sa tanan nga gusto mag-intra, baka lang ka mo sing Gold Eagle Beer nga king size kag may 320 ml man ang tansan inyo paghihaboy isulod nyo sa sobrang puti isulat ang complete name ang edad ang complete address contact number kang suking at tindahan kang ihulog nyo sa mga drop boxes nga nahamtang sa inyo mga suking at tindahan kag sa tanan nga XFM radio station sa Panay kag NIR may grocery package kamo madaugan gadgets para sa cellphone kag kada Friday may cash prize worth 5,000 pesos.
1: Okay, ano so, ba yung nyo?
0: Intra na ka mo. Ngita ka mo tansan para maka-join ka mo. Okay? Kag, mabalik pa ang phone pa. Lupon nyo si Katropang Troitisoy.
1: Kag, Katropang Dofilang ka.
0: It's 22 minutes after 11 o'clock. Mayong gabi eh.

0: minutes after 11 o'clock. Thank you so much for tuning in, mga katropa. Sa mga tech on duty, madamong yung salamat kay sa tanang station manager sang tanan ng XFM radio station sa Bilog nga NIR kag Panay Island. Sa ngalan sa ngamon nga CEO Dr. Emilito Uy and Madam Oliver Nuy, ako si Katropang Troy Tiso.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Madamong salamat sa pagpamati kag pag lingaw-lingaw sa amon nga program asa sa mga oras nga ini. Adios amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
0: Babush everyone, good night.
2: All the hits, XFM.
3: It's all

0: pagpapansin ang ating immune system araw-araw. Mag-Time Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Time Tone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatindi. Dahil extracted lang. Pagkagawa. Time Tone Plus Gold. Mambibit. Limang suki butika.
1: Saltong Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Merbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Saltong Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pa siyang namon.
1: Saltong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. Gaganda ka pa. Salamat. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Saltong Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Saltong Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Saltong Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Nananakit at manglalamo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
4: Magma-Vision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, iridium at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili sa mga butika.

0: narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium drain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, capralic, tapric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: 7 Plus Herbal Soap.
3: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang 7 Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
2: 7 Plus Herbal Soap. Gamit na! 7 Plus Herbal Soap.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Roder Santapul. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputiko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Ape nga Santone Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santone Gold Coffee Mix na.
1: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
3: Kasi sila na siya sa una. Ganyan po sa ordinary lang kape. Pero sige at lumsang akong siya. Isa gapala no kakako. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw. Okay, girang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sa acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na. May Santone kag Vitamin D3 ka pa. Pabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.

0: ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Di na ba may hangin sa tiyan?
2: At masakit sa pakiramdam?
1: Tabag yan!
2: Mag Santum Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang tabag.
1: Santum Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one sa presyong magaan.
2: Santum Plus Herbal Oil.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nung sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Bibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Sister Pay.

0: Sample Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya na Palawan, dumanaki yung mga barikos din, tapos pag napagod, yung problema ko sa kasuan ko, mga kaugaran ko, kinasulgan nga ng random patrol condition ng karawan ko, subok na subok sa akin, yung random black gold.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan, laging alerto at bawal magkasakit. Sample Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kami naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong gagas? Yung konting gembot lang ay pigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
4: Seven Plus Herbal Soap.
5: Yan is Galona, Senior Citizen. Burn skin ko. Orange. Hindi ma. Kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin.
4: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani. Mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
6: Sister Pain. Ako gali si Lisa. And I'm proud Sister Pain Minister. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sa iban nga nakapadula sa sore throat ko. Kung hindi, ang Sister Pain lang. Nasigid ko tama na dula ang sakit ng
7: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms present, sa doctor.
8: Sa mga butika.
9: Ed,

0: Tone Gold Coffee Mix.
1: O si Ronald, bago humalis ko bre nga pang malakasan nga kape. Sa Tone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga putas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Sa Tone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa. Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santone Gold Herbal Tea.

0: paniguro ay nami kutis ha miss miss
1: ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina ha?
1: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tintagli mo bayad sa tuition mo?
0: Oh, gali, diriyo.
1: Ay, dali na.
2: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Sampung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sampung Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sampung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sampung Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
3: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sampung Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado. Always alert.
2: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C. Pagbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sistapain.
4: Ako Galicia Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa hangakon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit gid yakon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sistapain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbibili sa mga butika.
1: X.

0: importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella, bago ko nga paborito ng kape, ang Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor, kag ang nagustuhan ko gidya sa Santone Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen, kag glutathione. Mm-hmm. Sobrang ito nakatipid, bangod nga hindi ko nakinanglan pa magbakal sa collagen, kag gluta.
2: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
4: Uy! Boy! Gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santone Plus Coffee Mix ka nga. Tirahin mo na para maging alerto ka.
2: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.
1: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butik.

0: Why? Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
0: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
0: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap. Damo man inisang vitamin C. Antibacterial na. Antifungal pa. Gani para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
0: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
1: Oh, galit. Diri yun.
0: Ah, dali na.

0: ng katawan.
1: Mag-cellphone plus. Herbal oil.
2: Teka, Elvan Boy na. Isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Cellphone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Cellphone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Cellphone Plus Herbal Oil. Cellphone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
3: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Cellphone Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
1: Cellphone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa New Lucas. Sister
4: Pain. Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akong panarabaho. Bangod sa akong arthritis. Kahit sakit, hindi akong mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na sis the pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Talk to doctor. Mabibili sa mga butika.
5: X.

0: FM.
1: XFM.
2: Yes, Ma'am.
0: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
3: So, magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong pong naturopathic practitioner. Mga kasama po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, magbabahagi na naman tayo ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. At syempre, kasama pa rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
4: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga katropa at mga kababayan nakikinig sa buong Pilipinas na nakatutok. Saan mang himpilan po kayo nakikinig? Kumusta po kayo? Sana healthy ang inyong katawan yan, at ang inyong family. Iligtas ano mga problema. At siyempre, tayo tuloy-tuloy na mag-uusap tungkol sa mahalagang information sa alternative healthcare, naturopathy, and of course, sa tulong po na ating po mga produkto sa Yes to Health, na napakarami na talaga natutulungan, sigurado pong mag-i-improve yung ating buhay at pangkalusugan. Kasi yun ang pinaka-importante sa atin ngayong panahon, lalo na kung ang hirap ng buhay, ang hirap kumita, dapat hindi tayo nagkakasakit.
3: Tama, Doc. Sa hirap ng buhay ngayon, bawal magkasakit. Yan yung motto. At mahirap talaga. Hindi lang yung nag-suffer, nakaramdaman yung nahihirapan. Nadamay, pati yung mga nag-aalaga. Sa halip sana na yung katrabaho, hindi naman kailangan po, hindi naman na maiwasan na na lang, pabayaan na lang, Dok. Alagaan talaga yan, So, sa mga kababayan po natin, ingatan ang ating pong kalusugan gamit ang mga natural na pamamaraan. Ang ating pong mga Yes to Health products, katuwang po natin dyan sa pagpapanatili ng lusog ng ating pong pangangatawan. Sa mga gusto pong maka-avail yan, puntahan ang pinakamalapit na butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar. Ganyan na rin sa ating pong mga Yes to Health clinic, available po lahat ng ating pong mga produkto. Kaya puntahan nyo po, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Checos Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: Puntahan, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon. Mabigyan po kayo ng complete health assessment. Mabigyan din kayo ng mga program, ano? Especially yung detox program and also yung ating po mga dietary guidelines. So, paano po natin nababaguhin yung ating po nakaugalian ng mga kinakain na yun po yung madalas at pangunahin na nagdudulot ng karamdaman sa ating pong pangangatawan. Eh, babaguhin natin yan as well as yung ating pong lifestyle, mga kaibigan, no? Na yun yung mga contributory, ha? Sa pagkakaroon po ng samot-saring mga sakit, ano? Na nagdudulot pa ng mga malalang komplikasyon sa katawan po natin, no? Kaya sa mga kabayan din, ha? Puntahan! Bisitahan natin po mga Yes to Health Clinic. Open po tayo mula Linggo hanggang Friday po yan. At syempre, araw-araw nandiyan ang ating po mga trained consultant, alternative consultant, no? Para gagabay po sa inyo, mga kaibigan, na mas mabilis, ano? Ang inyo pong recovery, ha? At huwag niyo pong kalimutan i-like and i-follow ang ating pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. At sa mga kababayan po natin na gusto maka-order ng ating pong mga produkto, pwede kayong mag-order sa ating pong official Lazada and Shopee page. I-search nyo lang Yes to Health 2011. Mag-ingat po, ha, sa mga counterfeit, mga fake, mga kaibigan, na mga produkto. Marami yan ngayon, Dok, nagsilabasan, ano? Mm. Ang mumura pa naman. Yan sa iba, nakiklikbait.
4: Oo, tsaka may ginagamit yung pangalan, tapos ibang forma ng supplement, nakabote, iba, liquid. So wala, ang atin ay capsule form na naka-blister, na naka-box. At tatak ka Yes to Health. At ito po yung mabibili sa mga authorized reseller, mga butika, at sa mga authorized natin sa Shopee, ano, hindi kung saan-saan lamang.
3: So yan, so mga kababayan po, mag-ingat po, ah, sa mga fake products, ano, since nalaman siguro ng iba, no, talagang sikat nito mga produkto natin, ginagaya. Mahirap yun, hindi natin alam kung ano yung mga components ng mga ano nila, ginagawa po nila, ha. Kaya para makasigurado, mga kaibigan, na yun yung po napahinggan, ay yun yung inyo pong maiinom, eh, hanapin lagi yung tatak Yes to Health. Sa blister, meron yan. Ganyan din sa box mismo, no, ng ating pong mga products. Ay meron pong nakatatak dyan na Yes to Health, mga kaibigan, ha. Para sure kayo na yung mga napakinggan nyo, yun yung maititake nyo po, mga kaibigan. Okay? At sa mga kabayan, if meron kayong mga katanungan, inquiries about your health, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545.
0: Secret of Health, Health Info.
3: Health Info po natin, mga kaibigan. Dagdag kaalaman kung paano po natin papanatilihing malusog ang ating pong pangangatawan. Ating pag-usapan po itong problema, ano, na ang karamihan din sa mga Pilipino, Dok, ay nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman. Ito po tinatawag po na CKD or Chronic Kidney Disease. Ito po ay walang pinipiling edad, mga kaibigan, ha? Walang kasarian na pinipilian, mapababae, lalaki, matanda, kahit bata, Dok, maaaring makaranas na rin ng problema sa kanila pong kidneys, ano? Eh, ang kidney pa naman, isa yan sa pinakamahalagang bahagi, ano, ng mga eliminative organs. And without its proper and normal functions, mga kaibigan, maaari pong magdulot ito ng matinding banta sa atin pong kalusugan. E ating konsulta kay Dok Aji, ano po ba, Dok, itong karamdaman na CKD?
4: So, ang CKD meaning chronic kidney disease. Eh, pag tinawag na chronic, eh, hindi ito simple, ano? Ibig sabihin nito, it's a deteriorating condition. Okay? Tinatawag din na chronic kidney failure. Kasi nga, pag nagkaroon ng sakit yung kidney mo, ng ganitong klase ng kondisyon, pwedeng nagkakaroon na ng failure. At nagkakaroon na ng gradual loss yung ating kidney function. Yung mga advanced chronic kidney disease, eh, delikado po yan. Kasi yung level ng mga fluid, yung electrolytes, yung mga toxins na nabibuild up sa ating katawan, eh, tumataas. At kapag tumataas yung mga yan, ha, katulad ng mga creatinine, mga acids na maririnig natin, ano, byproduct of metabolism, na responsibility ng kidney na yun i-dispose palabas sa ating urine, yun ang nagkakaproblema pag tumaas yun, yung mga pasyente, eh, parang nalalaso na sila doon sa sarili nating toxin. Mm-hmm. Sa early stages ng chronic kidney disease, eh, may mga konting signs lang na pwedeng nararamdaman natin, mapapansin natin. Marirealize mo lang na yung kidney mo, eh, nasa advanced condition na kapag talagang full-blown na yung mga symptoms na ating nararamdaman. Kaya ano to, eh, medyo kailangan bantayan natin yung early onset ng mga signs and symptoms. Kasi nga, hindi ito ang kidney natin, katulad din ng puso at ng liver, isa ito sa matibay na parte ng katawan. Ibig sabihin, hindi ito basta-basta bumibigay kasi nakadisenyo siya sa pressure, eh.
3: Mm-hmm.
4: Diba? Kaya lang, kapag ito po ay nasira, dahan-dahan, nako, eh, medyo mabibigla na lang kayo. So, yung mga signs and symptoms ng chronic kidney disease, nagdi-develop yan over time. Kaya it's a chronic condition. May mga tinatawag na acute kidney problem, mm-hmm, na kung saan, halimbawa, eh, nangyayari yan doon sa chemical, toxicity, or anything that affects the kidney in ng mabilisan. Pero iba ito, itong dahan-dahang pagkasira at progressive failure of the kidney. So, pag nawawala na ng kidney function ng normal, ayan, nagkakaproblema na tayo, tumataas ng toxin, pwede kayo magkaroon ng parang nausea,
3: mm-hmm,
4: parang nakakaramdam kayo na parang nahihilot na susuka, no? Yung iba, sumusuka talaga, mm-hmm, lalo sa umaga, no? Yung iba naman, walang ganang kumain. Tapos, hinang-hina sila. Parang lagi silang masasakit ang katawan. Yung iba, hilong-hilo. Yung iba naman, may problema na sa pagtulog. May iba namang case na ang pag-ihi nila halos hindi na normal. Konti na lang, ano? Nagkakaroon ng pagbagal ng mental ability, yung sharpness ng brain natin dati na talagang sharp tayo, parang nagiging dull na, no? Commonly, muscle cramps. Yan, pag may nakikita tayo sa ARDK na electrolyte imbalances, mm-hmm, tapos lumalabas din yung kidney, nagwa-warning din, usually ang tanong natin sa mga pasyente, meron ba kayong muscle cramps na nararamdaman? Sabi nila, ako, matagal na po. Yan lagi namin nararamdaman, okay? Yung iba, lalo na kung talagang medyo hirap na yung kidneys natin, nagkakaroon ng pamamanas, mm-hmm, sa kanilang mga paa. Yan, yung binti. Habang tumatagal yung paghina ng kidney, eh, lumalala naman yung mga pamamanas na dumarating. Ang isa sa pinakang pangunahing makikita mo sa paghina ng kidney, yung balat. Nagkakaroon sila ng very dry and itchy skin. At saka yung kulay ng balat, mm-hmm, partner, medyo
3: nag-iiba.
4: Iba, medyo maputla na hindi mo maintindihan, mm-hmm, na normal na color, ano. Yung iba naman, pwedeng nagkakaroon na sila ng hypertension o high blood kasi nga ang kidney natin at saka yung blood pressure natin, eh, laging related to each other yan. Pag mahirap, mm-hmm, nang i-control yung blood pressure, lagi nang mataas, so malamang, eh, isang palatandaan yun na yung kidney nahihirapan, ano?
3: Mm-hmm.
4: Yung iba naman, laging kinakapos ang hininga, nagpapacheck up ng baga, okay naman yung baga nila, okay naman yung puso nila.
3: Mm-hmm.
4: Pero nakakaramdam sila ng panghihina at kakapusan ng hininga. Kasi habang tumatagal na hindi nahahandle ng kidney yung kanilang tubig na ilalabas dapat, pwede rin itong maka-apekto sa baga natin, magkakaroon ng tinatawag na fluid buildup,
3: mm-hmm,
4: yung pleural effusion, na parang nalulunod ka. Kasi hindi na normal yung ano, yung ano ng tubig ng katawan, yung process which is sinahandle ng kidney yan. Chest pain, kapag yung puso naman natin ay apektado na because hirap na yung lungs natin, eh.
3: Mm-hmm.
4: Diba? Kahit walang tama yung baga mo, pero pag nagkaroon ng tubig yan, ako, eh, medyo mahirap yun. Mm-hmm. So yung mga signs and symptoms ng kidney disease, hindi minsan ito specific, eh. Ibig sabihin, may mga ibang sakit din na nagkukos nito, ano? At dapat nating titingnan kung meron ba tayong mga other conditions. Katulad, halimbawa, type 1 or type 2 diabetes. Pag may diabetes tayo, isang kidney sa pangunahing naapektuhan. Ang tawag po doon ay diabetic nephropathy. Na kung saan, yung kidney natin nahihirapan dahil malapot yung dugo natin dahil sa diabetes.
3: Mm-hmm.
4: Isa pa yung high blood pressure. Kapag malapot ang dugo mo dahil high blood ka, hirap din yung kidney natin. Kaya nga yung mga tao, di ba, minsan, taas ng BP nila, mga 160, 150, ayaw mag-take ng maintenance. Eh, ang pinakang panganib doon, yung kidney mo masisira, eh. No? Pag nagkaroon ka ng inflammation ng ating filtering unit ng ating kidney, yung tinatawag na glomerulonephritis, eh, isa yun sa pwedeng mag-cause ng kidney failure. Pwede rin yung polycystic kidney disease. pwede ring matagal kang para may birthday diyan. Matagal kang nagkakaroon ng mga obstruction sa ating urinary tract. Mm-hmm. Pwedeng malaki yung prostata mo o prostate enlargement, pwedeng kidney stone, pwedeng some form of cancer na nakakaabala doon sa daloy ng ihi mo. O pwede ring meron kang recurrent kidney infection or UTI din. Mm-hmm. Na pwede maging dahilan ng pagbagsak ng kidney function mo.
3: Mm-hmm. So, ang dami yan, Dok, ha? Na mga pwedeng pagmulan ng problema sa kidney. Kaya dapat bantayan nila ng Dok, ano? Kung ano ba yung mga siguro maggawa sila ng screening, ano?
4: Mm-hmm.
3: Kung ano-ano yung mga maaaring makaapekto, yung current condition nila na maaaring nakakaapekto dun sa kidneys nila. Oh. Kasi ito pa namang mga problema sa kidney, Dok, tinagurian na silent disease. Isa sa kumbaga, ano lang siya, silent siya.
4: Mm-hmm.
3: Magpapakita lang siya ng mga simptomas, yun nga nabanggit nyo kanina, Dok. Pagka medyo advanced na, ano? Maliban na lang kung magpapalab test sila, Dok.
4: Oo, pareho din kasi siya ng ilang mga sakit.
3: Mm-hmm.
4: Kumbaga, yung pag may kidney failure ka,
3: yan,
4: pwede kang magkaroon ng anemia.
3: Mm-hmm.
4: Kasi apektado yung blood-making mechanism natin. Mm-hmm. Pwede kang magkaroon ng

0: family nyo, i-trans in your family. Kung meron kang tinatawag na congenital defect, abnormal yung kidney structure mo mula pagkabata, or habang umiidad tayo, medyo humihina yung kidney abilities natin dahil tumatanda tayo, dami na nating nakaing maaalat, dami na nating mga naipasok sa aso natin ng gamot, no? O, speaking of gamot, yung mga medications that are not actually prescribed na inaabuso natin, mga painkillers. Even prescribed medication nga eh sinasabi nilang in a long period of time can affect also our kidney. Kaya nga, kung yun nga prescribed, nakaka-apekto yung pakayang mga tayo-tayo lang yung nag-iisip na iinom ng mga gamot. Ano? So, yun po. Kasi lahat ng kinakain natin, lahat ng iniinom natin, ay hindi pwedeng hindi dadaan sa kidney yan. Kasi ang kidney nga isa sa organ of elimination or excretory organ na naglalabas ng lason na nabubuo mismo sa loob ng ating katawan mula sa internal process of metabolism at saka yung mga ipinapasok nating galing sa labas mula sa pagkain at inumin.
1: Mm-hmm. So mga kababayan natin, ha? Magdobli ingat, triple ingat po tayo mga kaibigan. At susihin natin ang husto kung ano ba yung mga currently condition na maaari po maka-apekto sa ating pong mga bato, sa ating pong mga kidneys. Kasi parang link yan sila, Dok. Ano? Magkakaugnay. Mm-hmm. Ibang mga karamdaman na maaari po mayugnay sa pagkakaroon po ng kidney problem o yung ibang sakit naman na maaari yun yung pagmulan ng problema sa atin pong kidneys, ano? Eh, number one na dyan, yung hypertension. Pwede silang vice versa, ano? Pagka hindi na-control ang hypertension in the long run, eh, magdudulot siya ng problema sa atin pong kidneys. At pag may problema ng kidneys, maaaring maka-apekto rin to doon sa pagtaas ng presyo ng dugo. Yung iba, kahit na anong kain ng bawang, Dok, hindi bumababa yung blood pressure.
0: Oh.
1: Ang taas pala ng creatinine.
0: Ano, ang problema nga dyan, pwede ka maging high blood na anemic ka pa.
1: Iyon na nga.
0: Di ba? May mga may
1: meron ganun.
0: Commonly yan sa mga may CKD.
1: Mm-hmm.
0: High blood sila pero yung putla nila kasi putla sila sa hemoglobin.
1: Mm-hmm.
0: So it happened kapag ikaw ay may CKD.
1: Iyon na. Sa mga kababayan po.
0: Tapos yung pagtaas ng creatinine mo, hindi naman pwedeng hindi yung tatanggalin sa dugo. So mapipilitan ka magpa-dialysis.
1: Iyon na nga.
0: Mm-hmm. And dami nagtatanong sa akin, Dok, yung taas ng creatinine ko, magpapa-dialysis ba ako?
1: Mm-hmm.
0: Natural. Kung kinakailangan mo na ng dialysis, you need to undergo dialysis. Mm-hmm. Bakit? Kasi yung kidney mo failed na eh.
1: Mm.
0: Ang trabaho ng dialysis, gawin yung trabaho ng kidney. Ang dialysis, hindi siya gamot.
1: Mm-hmm.
0: Na pagpa-dialysis ka, magaling ka na. Hindi. Gagawin lang niya yung trabaho ng kidney mo na hindi nagagawa kasi nag-fail siya.
1: Mm-hmm.
0: Oo, kaya huwag natin hintayin na humantong tayo sa dialysis.
1: Nako. Mahirap na kondisyon yun, mga kaibigan. No? So, bago pa humantong sa mga ganun, lagayan na po natin ang atin pong kidneys. Ano? Gawin natin kung ano yung mga nararapat. Enough fluid intake. Yan yung isa sa pinakakailangan ng atin pong kidney. Eat lots of mga katas na mga prutas, mga gulay na mga katas. Lagi po tayong kumain nun. Buko, isa sa pinaka, ano talaga, Dok, ano? Advisable na inumin ng ating pong mga kababayan para mapanglagaan ang kidney po nila.
0: Lalo na doon sa may mga problema na sa electrolytes.
1: Mm-hmm.
0: Pero may certain time na kapag may CKD ka, binabawal nila yung buko, ibinabawal nila yung maraming ipag-inom ng tubig dahil nga nagkakaroon na ng hindi na kaya talaga ng kidney. Namamanas na tayo. So kaya nga yun ang mahirap eh. Yun yung very crucial pagdating sa kidney failure kasi kailangan mo ng fluid para mabuhay ka.
1: Pero kailangan lang kontrolin.
0: Kailangan mo kontrolin kasi hindi na kaya ng kidney. Hindi na kumbaga nire-reject na yung fluid. So nagkakaroon ka ng retention. Pwedeng pumunta sa baga mo yung fluid, pwedeng pumunta sa puso mo, pwedeng sa paa mo. Kaya talagang very important yung prevention pag may alam niyo na mahina yung kidney niyo. Kailangan nyo na talaga maging careful.
1: Mm-hmm. Ayan, so mga kababayan po natin, ingatan ng atin pong kalusugan, especially yung mga vital organs sa atin pong pangangatawan. Ipanumbalik natin yung pagiging healthy state po nila mga kasama. Gamit tayo ng atin pong mga produkto, especially atin pong Santong Plus Gold. Nakatulong po ito, ano? Para tulungan ang atin pong mga organs, especially, ano? Ang atin pong mga eliminative organs, ano? Nakatulong po ang atin pong Santong Plus Gold. Meron po ito mga antioxidant na palakasin, ano? Yung bawat organs ang atin pong pangatawan, especially sa kidney area po natin, mga kaibigan. Ang Santong Plus Gold is very beneficial para po dyan, mga kasama, ano? Siyempre, pagka masyado pong maraming toxins as well as pag mataas din yung presyon sa atin pong pangatawan, apektado.

0: Rin yung ating pong kidney area. Nabanggit ni Doc, pag mataas yung sugar, affected din. Ano, isa sa malaking naapektuhan yung ating pong kidney. Yeah. So, yung ating pong mga products, nakakatulong po yun sila para ipanormalize yung mga problema po na yun na maaari pong makaapekto sa iba't ibang organs pa sa katawan natin.
1: Kasi meron itong mga sangkap na may mga antioxidants. Mm-hmm. Okay? For example, may compound na meron tayo, yung S-allylcysteine, isang anti-hypertensive agent, at fully sulfide na makatutulong para ma-relax yung blood vessels natin. Yeah. Kasi itong supplement natin, yung Santon Plus Gold, meron siyang tumutulong sa blood pressure, tumutulong sa sugar, na siyang pangunahin naman na nagtitrigger ng paghina ng ating kidneys. Mm-hmm. Okay, kaya pag ang inyong ihi, medyo mabulaan ng masyado, mapanghina sobra, sikapin nyo na gumawa ng preventive approach, mag-detox na kayo, prevent nyo na yung pagkain ng mga refined foods, di ba? At kumain ng prutas at gulay, lalo na yung pipino, ayan, napakaganda niya sa ating kidney, ano? Yung sambong, at uminom ng supplements na talaga aprobado ng FDA, yung Santon Plus Gold, premium D3, vitamin C is very important din niya sa ating kidney, at ito ay sama-sama na magtataguyod ng mas malakas at malusog ng mga kidneys.
0: Mm-hmm. Ayan, sa mga kabayan, kung gusto nyo pong maka-avail yan, puntahan ang pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyong pong lugar. At laging hanapin ha, ang Tatak Yes to Health para po makasiguro kayo sa mga produkto po natin na inyong pong iinumin. Pwede rin sa atin pong mga Yes to Health Clinic, puntahan nyo po yung mga Yes to Health Clinic po natin, ano, sa Iloilo, dyan po sa Bacolod, soon, ano, pero meron tayong dyan, herbal store na pwede nyo pong puntahan, mga kaibigan, ano. Dito po sa Quezon City, ganun din dyan sa parteng Santiago City, Isabela, meron po tayong mga Yes to Health Clinic dyan na pwede nyo pong puntahan. At magpa-konsulta na rin kaagad, mga kaibigan. Isabay na rin yung pagpapakonsulta. At lahat ng mga products natin ay pwede nyo pong ma-avail po dyan. At kung meron pa kayong mga katanungan, pwede kayong mag-text sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Lalo sa mga kabayan po natin, ano, na nagkakaroon ng problema sa kanila pong mga mata, uminom po kayo araw-araw ng VisionX Plus Soft Gel Capsule. O sa mga kabayan po natin na ayaw naman nilang magkaroon ng problema sa mata, Doc, o gusto ma-prevent, ano, yung iba pang mga karamdaman sa mata, pwede rin kayo mag-take, ano? Mas lalo na dapat mag-take tayo ng VisionX Plus.
1: Lalo yung mga diabetic na. Yung number one kasi na complication ng diabetes, yung diabetic retinopathy.
0: Yan.
1: Kaya lumalabo yung mata, nagkakaglaucoma. And also, sa mga taong laging ginagamit ang mata sa trabaho, yung computers, yung driver. So you need to supplement yung protection para sa inyong mga mata. At yan ay mula sa VisionX Plus Soft Gel Capsule.
0: Yan na, VisionX Plus, mga kaibigan. Meron po yung lutein, zeaxanthin. Hindi lang yan, meron din po yan siyang vitamin E and beta-carotene. Lahat yan, mga powerful antioxidant yan, no? Para sa pagpapanatili ng ating pong healthy eyesight. At syempre, para mapanumbalik, if ever man na nagkakaroon ng panlabo, blurry vision, yung iba, nagkakaroon po ng night blindness, ano? Yan, na very, ano yan, very beneficial para po sa inyo, mga kaibigan. Mas maganda, sabayan po yan ng premium D3. Ang ating pong mas pinalakas at mas pinawisan ng premium D3. Kasi meron siyang mga essential fatty acids na kinakailangan ng ating pong pangangatawan para ma-absorb ng maayos, ano? At syempre, magamit ka agad yung mga fat-soluble vitamins, ano? Mga fat-soluble vitamins, yun yung tinatawag na ADEC. Vitamin A, vitamin D, vitamin E, and vitamin K. Yan lahat sila, mga kaibigan. Mas na-absorb sila, mas nagagamit ka agad sila sa katawan natin with the help of essential fatty acids, ano? Yung mga essential fatty acids, makukuha nyo ng mayaman yan sa ating pong premium D3 dahil meron po yan siyang VCO, ha? Yung virgin coconut oil, mga kaibigan, ano? Kaya yung D3 na nasa premium D3 natin, mas mabilis din siya ma-absorb kasi meron na siya mismo, ano, na VCO, mga kaibigan. At meron pang moringa seed oil. Yan yung nakapayunik sa atin pong premium D3, ha? Sa mga kabayan po natin na medyo mahina ang kanila pong resistensya sa pangangatawan, huwag kalimutan, ha? Santone Vitamin C. Atin pong alkaline na vitamin C. Itong vitamin C, Doc, ano, nung mga nakaraan na, ano, na kasagsagan ng pandemic, talagang nagkakaubusan ng vitamin C.
1: Oo, naalala ko nun. Kasi sa amin, ang nangyayari nun, pipila ka. napakahabang pila at pagdating mo doon, isang banig lang per person yung pwedeng mabili mo. Grabe, ano? So, ibig sabihin, ganun kahalaga ang papel na ginagampanan ng vitamin C sa ating healing mechanism. So, walang repair or building na mangyayari sa katawan, ang vitamin C is mababa or kulang. Kasi almost every phytochemicals or nutrients na pumapasok sa katawan ay umaasa sa vitamin C for metabolism, for breakdown. At para magamit siya, yung functionality niya, essential key. Kaya nga tinatawag na mother of all vitamins itong vitamin C. So, kaya lang, minsan may mga tao na hindi na sila yung vitamin C, pag iniinom nila, kung acidic sila, naghahanap yung tiyan nila ng suitable na kind of, kasi maraming klase ng vitamin C. And yung ating vitamin C is non-acidic vitamin C ang klase niya. So, the best po itong inumin araw-araw na walang worry na pwedeng hahapti yung ating tiyan.
0: Yeah, so mga kababayan po natin na hindi nakakuha ng sapat na amount ng vitamin C sa kabila pong pagkain o sa mga ini-intake po ninyo, take kayo ng supplementation na vitamin C.
1: At yan ang pinakang lacking every time. Kasi unlike yung mga hayop partner, nakakagawa sila ng sarili nilang vitamin C. But tayo, sa katawan natin, yan ang laging kulang kasi, bakit ba? Yung excess, alam mo, may sobra man, ini-pina-flush out ng katawan niya. Kaya laging kulang ang vitamin C sa katawan kung hindi everyday talaga yung pag-sustain natin o pag-susupply natin.
0: Tapos yung mga ginagawa pa natin, yung mga kinakain natin, yun pa yung malakas makapag-deplete ng vitamin C sa ating pangatawan, ano? So, nangyayari po, kulang na kulang. Ayan tayo pa namang, halos lahat siguro ng ano sa parte ng katawan natin, nangangailangan ng vitamin C. Ibang adok, sa paglabo ng mata, kulang na kulang sa vitamin C pala.
1: Ano? Kasukasuan din natin. Collagen production.
0: So yan, so mga kababayan po natin, para masapatan yung tinatawag na RDA, recommended daily allowance ng ating pong pangangatawan, take care ng Santone Vitamin C, ang ating pong alkaline na vitamin C. Mabibili na rin yan sa pinakamalapit na butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar. Ano to, naman, napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pa namin sa ating pong mga tagapakinig.
1: Yeah, siyempre, pasalamatan natin mga katropa natin sa buong Pilipinas. Ano, saan man ho kayo naroroon, thank you very much for tuning in. At abangan kami muli sa ganito ring oras, siyempre, at himpilan para magbigay pa tayo at sama-sama nating pag-usapan ang mga bagay na makapagpapalusog at magpapalakas sa atin. Siyempre, katuwang natin ang mga produkto ng Yes to Health. Thank you very much. Ako po si Dr. Algie Bakla.
0: Thank you so much, Doc. At maraming salamat ha, sa lahat po ng mga katropa natin dyan. Lahat ng mga kababayan po natin na tumatangkilik ng atin po mga produkto. Nawa po ay makatulong ng malaki ito sa pagpapanumbalik ng lusog ng ating pong pangangatawan. At naman yung likod, si Michelle Hinas, pansamantalang kapaalam hanggang sa araw po ng bukas, magkarinigan po tayo at magkasama-sama sa ating pang programang The Secret of Health. Magandang araw sa ating pong lahat. Ang ayon pong dalangin ang Panginoonwa na magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santone Plus Gold, Santone Plus Coffee Mix, Santone Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Yes to Health X FM.
4: Katropa, yari na ang ating winner sa ating weekly draw ng Santone and XFM, libong-libong papremyo.
5: Ako si Giselle Shorson sa Mangilios La Paz, nagpasalamat sa XFM at kay Dr. Rimlito Uy sa akong nanadagan na 3,000 pesos cash. Kani ka mo mag-intraman sa Santone kag XFM, libong-libong papremyo. Madagong kasalamat.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sa 3,000 pesos sa weekly draw sa Santone and XFM, libong-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga yes to health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One booster sang Santone Gold Capsule. One booster sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One booster sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Santone and XFM, libo-libong papremyo. Intra na!
6: Per DWIG CFRR permit number 0098 series of 2026.
7: Malagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Kung mamati ka sa XFM, sang una, wala kumayumay na balaan.
9: Good. Mamati ka sa XFM.
8: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
2: XFM.
10: Katropa mo!
11: Is writing!
2: Sister Pain!
12: Ay, ito si Blunt. Isa ka profesional boxer. Sa agad ng narinig, hindi ka maligawan upang sakit sa akong kalawakan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akumulan sa Sister Pain para dere-derecho ang training.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka.
13: Mga katropa! Exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Ang oras sa Pilipinas, 36 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga. Mayang aga, Pilipinas. Mayang aga, Western Visayas. Nagapalayag sa kahanginan ng palatuntunan. Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas.
0: Miyerkules na kita, subong. Adlaw nga Miyerkules, mga katropa, pizza 19 na sa bulan sang Agosto. Dagun-dagunon ta ang bulan sa Agosto, katapusan nga bulan. Nga makabig nga tigkiriwi o linman season. August 19, mga abyan, medyo mag-umgo mga itong panahon, subong. Masaming nagatupang ulan, haling kagabi, tub-tub sa sininga kagahon. As of 4 o'clock, subong sa siyudad sa Iloilo, wala na ulan, pero kaina, baskog pa ang ulan, babasa ang dalan. Nabatian ninyo kami sa XFM Iloilo, 100.7 MHz sa mga lilisuan sa inyo ng mga radyo. On FM band. Kag makita ninyo kami sa duha naman ka mga Facebook pages nga among Iloilo XF o kung XFM Iloilo 100.7 kag XFM Radio Patrol Iloilo. Palihog, like, share, kag i-follow. Agotong mangin updated kamo sa mga balita lokal, national, kag international nga mabasahan pa ninyo sa mga pamantalaan karong adlaw, pero inyo na mabatian diri sa
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Pasiplata na kita sa aton mga kasaysayan, ang mga nagkananabo sa mga nagliligad nga mga tinion. Nakakuha kita diri sang maayo nga pagtulunan kun mga moral lessons, inspiring stories kag iban pa. Mga maayo, mapuslanon nga pagtulunan. Kay ang taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makakarating sa kanyang paroroonan. May pila ka mga importante nga mga napagkit sa atong kasaysayan katulad sang kahibalo ka mo sa itong August 19, mga abyan 1878. Ang pinakauna nga presidente sang Commonwealth Republic sa Pilipinas na ginakabig man the father of the national language o kung sa Tagalog pa, ama ng wikang pambansa. Amoy inang rason kung nga ang nagahiwat kita sang linggo ng wika kada bulan sa Agosto kay amo ini mabyan August 19 ang adlaw sang pagkabunag sang ama ng wikang pambansa nga si Manuel Quezon. Ang August 19 ginobserbar man mga bing national Quezon Day. Pero sa bulan sang Agosto may ara kita ang mga damo nga mga holidays katulad abi sa Biyernes nga adlaw. Sa masunod nga adlaw na mga katropa, di Miyerkules subong, Huwebes, sa Biyernes, Ninoy Aquino Day, August 21, pula ang aton kalendaryo. Kagsapit sa 25 naman, sa masunod nga simana, amo ang charter day sang Iloilo. Pista opisyal man na. Kagsa katapusan nga adlaw sa bulan sa Agosto, nga amo ang Agosto 31, Lunes nga adlaw. Katapusan nga adlaw, katapusan nga Lunes ang Agosto, August 31, National Heroes Day. Tama kita, no? So amo ina mga byan, ang linggo ng wika, ginahiwat kada bulan sang Agosto, kay nabunag ang aton pinakauna nga Commonwealth Government President si Manuel L. Quezon, nga makabig man, the father of the national language in Tagalog, ama ng wikang pambansa. That is why mapatukar kita subong sa isa kaambahanon nga naga pahanungod sa aton nga lingwahe. Ako'y Pitpit, ako'y Pinoy.

There you are mga byan. From Florante, ako'y Pinoy. Anong dumta? Mahalin natin ang ating sariling wika. Tagit pagkalipatan nga mangin na pinalanggaon sa aton nga lingguahe. Ang iba niya blindi ka in chindi Tagalog. Oo. Isa na dire si Gina Acostabla, ang senior special disbursing officer ni Vice President Sara Duterte kapangatubang sa impeachment. Hindi ito nakintindi Tagalog. Ambot paano nagka-graduate niya sa kuliyo man? Hindi ito nakintindi gawa ka Pilipino? Hindi bala arat na sa curriculum ta, halin sa kindergarten. Bisang ganit sa nursery, arat ng taga-api ang Pilipino. Elementary, high school, college, pero hindi sa kintindi ano. O kung ba, sige na style niya lang, para lang baka ma-delay ho. Basi plat kita mga katrupa sa mga nagapanguna nga mga balita sa mga adlaw nga mabasa ninyo sa mga nagapanguna nga pamantala nasyonal karong adlaw. Grabe maning natabo dito sa Sambuanga. Abi kugani, abi isang kalabanan mga katrupa ang katapusan nga insidente sa mga shooting incident sa eskulahan. Amo na tong sa siyudad sang Tacloban. Pero sining ulihi lang mga katrupa, masubo ining nadangatan sang mga inosente nga mga kabataan nga nangin biktima mabiyan sang shooting raids o kon shooting incident mabiyan dito sa Zamboanga sa Ateneo di Zamboanga University. Abi gani naton ang pinakaluba kagtapusan na nga shooting incident sa mga eskulahan dito mga katrupa nga tabo sa Tacloban Leyte. Gali, may ara pa, no?

ka makasilid ni nga klase sang krimen mga abyan nga sari naga-involve sang mga inosente lang nga mga kabataan, no? Ginahanglan si ni Dream mga katrupa, mga abyan, ang government intervention, no? Nga sa diin, ang gobyerno sini magahimo na sang tikang magluwas nga i-level up ang mga security measures sa mga eskwelahan, either public or private, high school man o kun college. Dapat i-level up ang pagpatuman sang security measures. Halimbawa, pagdugang sa mga detector o kun pagbutang sang dugang ng mga surveillance camera or mga x-ray machine nga makadetect mga byan sang mga armas o kun makamamatay nga hinganiban nga bitbiton sang kabataan. O kung hindi gani, inaya sa level sang mga eskwelahan, pero ang gobyerno sinimabian dapat may aragid ni national government intervention. Kaya man, ining bata ako nung ini nga grade 7 o grade 9. Wala pa man ginabi sang final nga report, pero may ara nga sila nga apat kuno ang patay, duha ka security guard, isa ka estudyante, gintiro niya, kagintiro niya man alawas niya, o kagulingon niya. No? Ang iya sining nga amay, isa customs officer, customs police, may armas man. Ini otro pag hindi nga bala suloni kay hindi ni responsable sa ilang armas, no? Dumduman niyo to sa Tacloban Lite ang iluya sa to policeman. So may dako nga responsibilidad ang ginikanan, no? Dapat may responsable kamo sa pagparegiya sa inyong nga mga armas lutang. Hindi basta-basta nga expose sa kundiin lang kag hindi basta-basta nga makita sa mga kabataan. Now ining sa estudyante sa Sambuanga may report mga bingan daw na adik ini balasya. Sa ano ganit ni ngampang katulapang dyan riyang tiro-tiro bla, Roblox, ano na? Sakto na? Oo. Daw na-addict, daw mahilig sa sampang amo na. Siguro daw kapagita pang ginhawa niya bla. Base na labot niya na ang peak sa iyang pagka-addict sa online game nga ina. Nga tiro-tiro, nga tiniro high. Tapos daw gusto niya na guro aktual. So, kaya balo ka mo ang mga online game ngayon, mga computer games na ini, maka-aladik ni. Kita mo lang mga scatter-scatter na. Ang kalabanan, gaka-aladik sa mga kabataan, mga minor di edad, no? So, ang gobyerno sini dapat mag-intervene, ha? Ipang ban guro abi ining mga computer games lang, mga online games, no? Sa internet nga addictive katama ni. Ang kalabanan sini nga nagka-addict kag nagka-dimat ang mga kabataan. Si ini mga abyan, may intervention sini ng gobyerno, may i-level up sini ng mga sistema o kung sa security measures ang mga eskwelahan. Ang eskwelahan nga makabig naton nga mga ginikanan nga second home sang mga kabataan, pero daw amo pa ini subong ang ginakabig nga daw delikado nga lugar, ha? Sa atong nga mga kabataan, kay balo kamo ang kabataan naton, pila man lang nakauras tinir sa balay naton. Most of the time ang mga kabataan naton ara sa bulutuan, ha? Mapauli mo lang sa balay ta, mampang computer, kagdugay-dugay, matulog. Pero ang ila quality time, mostly ara sa mga bulutuan. Kita nga ginikanan, doon na kita kampante. Ha? Hindi na kita kampante. Ha? Ang eskwelahan nga ginakabig naton, second home sa naton nga mga kabataan, amo pa yun nasubong nga doon kadelikado. Para mga abyan sa aton nga mga kabataan. So mga abyan, hindi ini basta-basta, hindi tanan ni pagpalampason ang gobyerno sini. Dapat hindi na magpalampas sini. Kaya balog ka mo sa ibang nga lugar, ginabaan o kung ginadulian ang exposure o kung ang pag-access sa mga kabataan sa pila ka mga social platform, no? Mga developed countries pa na, ang below 16 years old nga kabataan daw dito sa Australia, daw wala na ganit ginapagamit, no? Daw wala na sila access dito sa social media kung sa Facebook. Pero dito sa aton, the moment na makaibalo magbasa kag mag-uyat sa cellphone ng bata, bisan na 4-5 katuig napagamit na sa cellphone, tapos daw proud pa ang ginikanan nga makahibalo magamit sa cellphone nila kabataan na lulong sa sugal, sa hampang. So, ano yung sa Sambuanga, mga abyan, grabe ni, no? Siguro, kung hindi mag-intervene ang gobyerno sini, ang national government, maybe, base hindi lang ni amo ang katapusan nga insidente. Base sa masunod, mga abyan, nga mga tinion,
lugangan pa ini kag maliwat. So ining ganay lugar amay isang estudyante nga nagpanglutang sa Ateneo di Zamboanga University maabyan ginkakasta sa serbisyo. Ginkakasta sa pwesto ang ginaligar amay isang estudyante nga nagpanglutang sa sulod sa Ateneo di Zamboanga University kahapon sang hapon o kang kahapon sang aga. Sa diin dua ang konfirmado dahil nga napatay kag may mga nagkalapilasan pa. No? Ang iya amay sini isa customs police nga na-assign sa Port of Zamboanga kaginpayag amay isang suspitsado ginkakas na kuno ni sa pwesto. Dapat sini galing kay wala nang kita o si saon sa bata nga ini patay na eh. Nag-suicide man siya. No? Kita ni kun buhi pa siya ipedalum siya sa psychological examination o kung maintra ang i-check ang isa niya mental condition bala. Kay pananawan sang iba do ini na normal eh, no? Do hindi na normal ang batasan sang amo nga makabataan mga byan nga na addict o na dimat sa mga online games nga may violent effect bala. Ang epekto niya manging violent ang bata, no? Siguro nagapangita pagining bata guro sa mas extreme pagid nga excitement mga byan. Bangod daw na adik na sa sang gampang-gampang tiniruay bla. Amon sang una nga amon computer yan di online mo. Ang cartridge na lang Battle City. Amon na amon yang gampang-gampang sa una kag puzzle-puzzle eh. Subong ya mga katropa damo-damo na gidya mo nga application mo nga maka-access ang kabataan sang mga hampang nga may pagka-violente bla. Ha? Di kabay pa mga katropa, mga kabyanan nga maghatag sang atensyon ang gobyerno sini nga i-address ini dapat no. Nga base kun hindi ini ma-address ang nagakaigo, sunod-sunod nga mga shooting incident mga byan sa eskwelahan ang matabo. Kag sa mga ginikanan, no? Nga may mga sidearm o kung may mga armas, dapat mangin responsable ka mo. Ha? Responsible gun owner. Hindi ninyo pag-ipasayang-sayang sa inyo balay kag hindi ninyo pag-ipahambog nga kunyari may armas ka mo na ako pa. Hindi ninyo pag-ipakita-kita ang armas ninyo sa mga kabataan ninyo. Yun ay sa mga ginikanan nga may mga armas lutang bisan pa lisensyado. No? Sa mga administrasyon, administrador sa mga eskulahan, mga principal kag mga administrators mga byan both private and public. Kabay pa. Natagaan ninyo sang atensyon, i-address ninyo ining problema sa security measures sa inyong mga gate, dugangan ang gwardiya, dugangan ang mga detectors if possible may mga x-ray kag dugangan ang mga CCTV or mga surveillance camera. Kapin pa sa mga private school, ikamahal sang tuition sini katrupang dyan ni mo sa Ateneo. Pero kay balok ka mo, hindi man lang private school eh. May mga public school man nga, mga may bayulinti, mga estudyante, bala. Inay sabahin sa mga eskulahan, no? At sabahin sa gobyerno mga abyan, dapat mag-intervene naman sini yung national government nga i-regulate na. O di gani, i-dumili ang pag-access sa mga minor di edad ng mga kabataan. Sa mga apps-apps sa telepono nga may malain sang epekto, isa diri ang sugal akag mga hampang-hampang nga may malain violenting epekto sa pagbinatasan sang mga kabataan. Hindi kita luyag mga byan nga samtang ginadulong nato ng aton nga mga kabataan sa eskwelahan, nagabatyag kita sang pagkangawa nga ang eskwelahan gali hindi na safe para sa aton nga mga kabataan. Nga ginakabing naton the second home of our children. 54 minutos na ang nakaligad sa takna nga alas 4 sa aga sa palatuntunan Exciting Pilipinas mga byan diri sa pagpangalagad naton 100.7 megahertz o 100.7 megahertz on FM band sa mga lilisuan sa inyo nga mga radyo. Sa mga taga-Antique, damo kita to kilala nga kasi manwata sa Antique. Di na pangita nila si Senator Lorin Legarda, tub-tub sa sining matineon. Upod si Leandro Libiste, ang anak niya.
Kay balo ka mo, kapila na kaadlaw nga nag-absent si Senator Lauren Ligarda sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Do kaduha na sa nangayo sa extension siya ng medical check-up. Ang balatian ni Senator Lauren Ligarda at the time sa naglisensya siya magwa sa pungsod, nagsakit mo lang itong liog niya kag daw nag-lain siya niya bla. Siguro daw diarrhea. Ti sa abroad gid sila mapa-check up kay lawlaw kuno ang mga ospital tadi mo. Oh. Kay balo ka mo si Lauren Ligarda kag si Leandro Libis na yung magapangatubang sang kaso nga na nga ginapatawag sang ombudsman sa kaso nga graft kag plunder. Tung napulo ka bilyon ka pesos bala, 10 billion pesos nga solar ng bayan project sang anak niya nga si Leandro Libis na kakuasang prangkisa sa national government pero na isa ka solar panel wala ito na install. Exclusive ni mga byan sa ila. Duro kong tani nga mga negosyante, national company nga ma-interest ang solar power supply dire sa Pilipinas. Ugaling exclusive mo nakuha nilang prangkisa, maagi kagit sila. Tikaroon hana nga pasampina sang NBI, papatubangon sang kaso sa ombudsman, kaso nga graft kag plunder. Naglisensya sila nga doha, mapongkong. Tapos, mapa-France. Si Leandro Libistia daw doha pagkabulan ining leave na mabiyahe sa Europe. Pero si Senator Lauren Ligarda, biniyaan niya di grupo niya ng mga senador nga suportado kay Sara Duterte, naglakata na. Huwag mabalaan kung saan umabalik. The August 19 tong extension sa iyang medical check-up kay nagsakit lang blaliog na kagakutoy ang tiyan niya. Kaya dito gid sila sa abroad, mapa-check-up. Nagkutoy na bla daw sako guro ang ano niya bla ang exhaust niya sako bla ang sungaw sang hangin sa buli ya. Doa mo man ang nakagang pala nakita bisang liog nga nga liso-liso bla sa Senado. Pero pila na kaadlaw absent niya sa Senado. Di ang bagay ni Simban base na ngayon na to political asylum. Hindi na sila hindi na sila magpangatubang di sang kaso nila sa Pilipinas. Di ang mga taga-antike gahangla kung dito tindahil o rin nga kapakilala ng antikin niya nga to. In other words, mga byan, isa sa mga nagapangunan ng balita nasyonal, padayon nga nag-absent si Senator Lauren Ligarda, kagpadayon nga hindi maibaluan nila sa inyong whereabouts, sang ilan ibaluan nga hana sila nga pasampina sa NBI, kaghana sila nga pasakaan sang kaso nga graft kagplunder sa ombudsman. Tub-tub sa sining matinon, hindi maibaluan nila whereabouts, kun bala sa din nga bayan sang Europe. Pero si Leandro Libiste, doha kabulan ni iya sining nga paglugayawan, pagayas niya paglagaw-lagaw mga abyan sa Europe, no? Pero hindi man may baluan ang iya sining exact destination. Gid basta ang ilaya, hindi sila anay magbalik din sa Pilipinas. Gina-snap nila ang ipatawag sa Pinas ang NBI, kag ang hana ng mga kaso, ang mga kaso nga ginahana ipasaka sa ombudsman. Amo diya sa Pilipinas, official ka? O kung elected official ka, basta may kaso ka nga ginapangatubang, kapos gidlikawan, gawad ka lang ticket mo, kag maglupad pagwa sa Pilipinas, bahala, tinyo dyan. Pero kung mga ordinaryong inatawo, dugay na nilupot sa prisuhan. Tawo lang gani, ordinaryong tawo na ngawat lang apahog in priso. Paho lang pagawat niya, priso. Maestra gani nga nagpalapaw lang sang housing kumil pesos to nga gipangbakal material sa classroom niya, priso man, kakas pa serbisyo. Lesson learned, kung mangawat ka diri sa Pilipinas, hindi lang libo-libo, kundi ginatos ka libo ka milyon ka pesos.

Amoy na mga byan ang aton diring kapalaran diri sa Pilipinas. Sa iban pa nga mga balita, siyempre sa Iloilo mga byan, basta nagabaha o kung nagaulan, masami nga ginabaha ang mga dalanon. So, ang General Services Office mga byan, natala na nga magapang clean up sa mga ginapatihan, nagaklag up na ng mga drainage system diri sa siyudad sang Iloilo. Okay lang di ato ni Iloilo kay waigid na galapaw sa hawak ang baha, pero sa ibang nga lugar mga byan, galumapaw gid ang baha, no? Kay man ang aton diha sa Iloilo, medyo okay kita di kay daw kontrolado lang baha, kay may ara kita efektibo nga flood control nga ginkontrata sa mga Hapon kag Koreano ini diri sa Iloilo. So wala sang ghost project kag wala sang substandard materials sa ibang nga mga lugar sa Pilipinas. Mga binilibina ang mga kontraktor, mga congressmen kag mga senador, ang ilang flood control project nagkalakakas na nagkalaguba. Waay na sang control mga byan sa ilang lugar, only flood. Sa Tagig, masaming na baha to. Di, magulutod nga kay Tano, ara man sa Tagig. Billions of pesos man to ginapangita sa mga tao to sa ilang flood control project. Di, ini mga byan, basta kada ulan, kada tupa sang ulan, mamulog ulan, kada may bagyo, dumdumang tagid mga byan ang flood control projects nga substandard, kag mga ghost nga flood control project, kag ang mga tao nga involved mga byan sa sini nga iskandalo. Ang butsa ano pa ni matapos. Ini mga byan diri sa Pilipinas, only in the Philippines.

0: Education may kang tanan sa makahalunusbo nga shooting incident kahapon sa Zamboanga sa Ateneo de Zamboanga University. Mga abyan, nga sin gidakasubo man sang DepEd. Ilabi na ang aton nga DepEd Secretary nga si Sunny Angara, mga abyan, ang natabo nga shooting incident sa Ateneo de University de Zamboanga. Ang sa diin mga binagutas ang kabuhi sang pila ka mga inosenteng estudyante. Ginmandoan sa Department of Education ang Regional Office number 9 nga mag-coordinate sa eskwelahan kagibad pa ng mga concerned authorities kasunod sa among insidente. Hatagan man sa psychological support ang tanan nga apektado sa traumatic experience kahapon nga adlaw. Nagapanawagan man ang DepEd Secretary sa publiko nga likawan ang pagpalaptas ang mga videos picture angot sa shooting incident. Agudto nga hindi na makahatag pa sang malaing epekto sa mga kabataan, either maka-influensya sa ila o kun makapahadlok, makapahatag sang kahangawa sa mga kabataan. Hindi ta pagpalaptaw na ining mga video mga abyan angot sa shooting incident nga ini. Kay basi bala mahatag sang malain nga epekto sa mga kabataan. Kag mga kabataan daw uki man ang limang luthang no. Ginkuhaan pa sang video sang suspect ang iya sini nga pagpangluthang nga sa diin mga katrupa daw pareho gid bala nga screen nga makita mo sa imo sini nga cellphone, sa imo sini nga computer ang pagpangluthang. So buot sila yung daw nabuyo no, do nabuyo na ang bata ngini sang pagpanglutang pinagi sa pagkaadik sa hampang-hampang sa cellphone nga may linot hanganay. 3 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 5 saga sa para tuntunan exciting Pilipinas. Sini nga bahin ginadulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix mga katrupa amon ang pinakamanamit ngayon nun sa sining matinion. Ang Santon Plus Coffee Mix may moringa kag may mangustin, may soya powder drink mix pagid nga nagahatag kung nagadugang pananam sang sabor sang Santon Plus Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakabulong ka pa. Sa mga may hormonal imbalances, sa mga kababayanhan nga dagahana ng magmenopause, amo ini ang inyo imnon nga kape kay may properties ini nga nagapabulo balanse sang inyo nga hormonal imbalances. Sa mga diabetes o kun sa mga diabetic nga mga tawo, kung nagakangawa ka mga magtaas ang inyong sugar level pero luyag pa ninyo kung tani magpangape, magkambyo na sang inyong kape. Gikan sa regular nga kape sa Ilocamo sa Santon Plus Coffee Mix, kay ang Santon Plus Coffee Mix wala ini asang kalamay. Ang nagapatamis, natural sweetener nga mo ang stevia. Sa mga nagahilab ng sulok-sulok, bangod mataas na ang inyo acid level, bangod sang kadamo na nga nainom ninyo nga regular nga kape nga may caffeine, kambyo na kamo sang kape ninyo. Ang Santon Plus Coffee Mix, wala iniya sang caffeine. Amo ini ang caffeine nga ingredient sa mga regular nga kape, nga along the way, kung damo na imo na inom, nagahapdi sulok-sulok mo, nagataas ang acid level mo. So ang Santon Plus Coffee Mix, wala ini sang caffeine. Bisan pila katasas ang Santon Plus Coffee Mix ang inyong aim nun sa kadadlaw, wala tsansa nga maghapdi ang sulok-sulok ninyo. Ang soya powder, amo ini nagadugang pananam sang sabor sang kape, kag nagaserbi man nga pamangil sa inyo nga sulok-sulok. Buot silingon, magpangapi ka mo sang Santon Plus Coffee Mix, bisan wala na sang tinapay o pandisal nga iparis. 4 minutos na mga katrupang nakaligat sa takna ng alas 5 saga. Sa ato nga pagpanubalik, dugang pa ang mga balita lokal kag nasyonal. Pasiplatanta, dalas nasunta ang mga nagapanguna nga balita karon nga adlaw. Plus, magakuha kita sang situation report diri sa aton nga palibot. Sa piyak kabahin, ang mga bolantero sa Iloilo Terminal Market, gintagaan na sila sang pwesto sa third floor. Bot silingon, ang mga bolantero nga masami nga nagahumlad sing ila baligya sa kada Martes ang gabi tubtub Miyerkules ang kagahon, hindi mo na sila makita pa sa dalanon. Kay may pwesto na sila dito sa ibabaw sang Iloilo Terminal Market sa third floor. Pero night market lang, okay? Night market lang sila. At least, maayo ang pagsinarayo nila dito. Kung luyag ninyo makabakal sang barato nga presyo sang ulutan nung kay banpang mga kararuton, di saka kamuto sa Iloilo Terminal Market. Inaya diriya sa Iloilo Terminal Market ha, ang mga bolantero nga masaming nagbaligya sa mga dalanon. Basta Martes ang gabi, tub-tub Miyerkules ang kagaon, dito sila sa ibabaw. No? Samta nagapanirado, nagapahuway ang mga regular nga mga occupants ng Iloilo Terminal Market, may opening man. Bukas man ang mga night market kun bolantero, pero dito sila sa third floor. Do amo inangit kasugtan sa tungas ang city government kag sa mga ambulant vendors naton mga biyandera sa Iloilo Terminal Market. Win-win solution man niya. Para nga bisan nag-ulan, mahimo gyapon makabaligya ang aton bolantero, bolantera sige ila sining mga kararoton nga nagikan pa sa ila sining mga lugar. Dito sila sa third floor basta night market. Win-win solution na. 6 minutos na nakaligat sa takna na 5. I-check tabi karon dito kay ti kanintindihan ta lang taong tako na kasaylo na gidman sala sa babaw ang aton mga bolantero. Karon dugay-dugay sa kay katropang na Milpaklibar sa situation report. Magapanubalik kita mga abihan pagkaligat lamang sa may importante naton nga mga pahanumdom.
1: Christopher po, dati na akong na-stroke. Sobrang hirap. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang biso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Zentron Plus Gold araw-araw.
2: Zentron Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zentron Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri na sakit. Zentron Gold, Coffee Mix.
3: Ako si Maribel, isa ako ka-nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Zentron Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Luwas naman namit ang sabor, gusto-gusto ko gid kami collagen kag glutathione. Makapahubin pa sa nungo. Duty ka gid nga fresh.
2: Zentron Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Zentron Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Zentron Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Zentron Coffee Mix.
5: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
6: Vision X Plus, epektibo! Mabibili sa mga butika!
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta bumigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Try Plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
6: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo.
10: Zentron Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Zentron Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Zentron Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Mga katropa, inatalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong mga drama na gatiguluhan. Endless Love. Lunes, tugtog Biyernes. Las 10, tugtog Las 10 y media sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. X-FM.
12: Sang namati ako sa X-FM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
13: Oh.
12: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo, at umiinit naman sa

0: pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Bukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Mga katupa, exciting!

0: oras sa Pilipinas, 12 minutos na ang nakaligal sa takna ng alas 5 sa aga sa palatuntunan Exciting Pilipinas. 100.7 MHz sa mga lilisuan sa inyo ng mga radio na FM band. Sana saling na natin mga abyan dapat may government intervention ining nag-uso nga pagtiniruhay sa mga eskwelahan. Ining makabig natin mga abyan daw aratay ba, no? Nga sa malapad natin nga paminsaron, di kita makalikaw nga makapaminsar nga ang eskwelahan sumong isa na kadelikado nga lugar sa mga kabataan. Bangod mabyan, sang kakulang sang security measure, kakulang sang pagpatuman sang hugot nga pagsulundan. Kagisadri mga katrupa, ang kasuguan nga nagadumili sa pagbilanggo sa mga minor de edad sa tiyon nga makahimo sila sang krimen. Amo ning mga responsibilidad sang gobyerno o kung amo ning dapat nga aspeto ang government magasulod, the government intervention. Ligwaton ning kasuguan nga naga-exempt sa mga kabataan nga bilanggoon sila sa tiyon nga makahimo sang krimen. Kita nyo ang involved sa mga krimen katulad sa shooting incident sa eskulahan. Mga kabataan, bata kung edad ang imo basihan, pero sa paminsaron sus maalam pa ni saton kag ano pagid nga sahi sang intervention imo unsang gobyerno. Isa na no ligwaton inang kasuguan nga naga-exempt sa kabataan nga person kun mga minor de edad sa tiyon nga makahimo sang krimen. Kaya kadua magahimo sang tikang nga dumilian ang kabataan nga maka-access sa mga online games nga may violenting nga epekto sa mga minor de edad. Dire sa probinsya sang Iloilo o na local scene mga katropa, ang Provincial Population Office naghiwat sang Responsible Parenthood and Family Development Summit. Ambot kun anong epekto sini sa mga kabataan. Siyempre, sa pagidramabi na mo ang parenthood. No? Responsible parenthood. Kita ang mga ginikanan. Ang mga gun owners da, dapat may responsable. Ilak, itaguon sa mas safety nga lugar ang mga armas nga kita panagyahan ninyo. Kag hindi pag-expose sa mga kabataan. Kag disiplinahon, lekturan kabataan nga ang pag-uyat sang armas, hindi maayo. Iba na bing mga tatay, daw napabugal pa nila nga may armas lang, pakita-kita pa nila lang siling daw isog blaw. Ako pa. Ang detalye sa Provincial Population Office, sa paghiwat sa Responsible Parenthood and Family Development Summit, upod sa kay katrupang Feby Borges Morales. Borges?
1: Provincial Population Office naghiwat sa Responsible Parenthood and Family Development Summit gintabungan sa mga social workers, municipal health officers, population officers kag mga municipal cyber registrars ang summit na ginhiwat Agosto 18 sa hotel sa Iloilo. Ginistoryahan sa summit ang family development agod mangin maayo ang pamilya. Sa gimpatigayon nga summit, tigatag sang iya minsahe si Atty. Ruel Fonseberio, head sang Provincial Population Office kag si Governor Arturo Defensor Jr. ang keynote speaker.
2: Summit ay ginkandak natin sa probinsya sa Iloilo. Inuinsya rin sa atong opisina sang Provincial Population Office. Agud tipunon ang miyembro sa pre-marriage orientation and counseling teams. Sino-sina ang mga social workers, ang atong municipal health officers and health workers, ang atong population officers, kag ang mga civil registrars. Importante ini sila ng mga grupo kay bangod antes ng pag-ahatagan sa marriage license sa isa ka manungpakasal laagi sa inyong mga tao. We conduct lectures on family development, responsible parenthood, kag kung paano maging maayo ang pamilya, hindi lang ang sa pagpundar sa isa ka marriage ang would-be couples.
3: Mga pila ini sila tanan attorney?
2: We gathered about 250 of them all over the province. Kag sa atong mensahe kag ina, pinaagi sa proyekto ni Governor Cloto Defensor sa pag-establish ang Family and Youth Development Centers. Ginpapag-o natin, gin-reaffirm natin ang commitment sa pagbulig sa pamilya at sa kabataan, pinaagi siyang atong Family and Youth Development Center sa bilog na probinsya sa Iloilo.
3: Pero gusto niyo ma-apay sa palatutong
2: na ito? Gusto natin mapapag-un ang pamilya ay importante sa aton ang isa ka strong families, because when we have strong families, we have strong community. Kag eventually ang aton na probinsya, kag ang dira na sandig ang success sa isa ka nasyon.
1: Si Attorney Ruel Von Superio ang head sang Iloilo Provincial Population Office. Ang ininga balita gihadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3 kag Turbo Day Tariff Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Phoebe Borges Tibor Morales sa XFM News.
0: Exciting Philippines! Ang pagtukod sang pamilya, mga katropa, hindi lang pinaagi sa pagpulo pakasal kag pag-angkon sang anak. Antes ka kaslo ni Dibla, may mga seminar pa ina katrupang dyan, Ray. Kagi ka nakasal. May marriage counseling ina eh. Kung paano mangin responsable nga amay,

sang anak sa ganhaan sang inyo taguangkan dira magasugod ang parenthood. Subong abi ang mga kabataan bla. Damo-damo nga responsible parent eh. Naka-eskwela, naka-seminar sang responsible parenthood eh. Ang problema subong kabataan, are they responsible children for their parents? Balik mami sa mga ginikanan, kamo, naging responsable ka mga anak sa inyo ginikanan. Gawa na nagawa sa bong, no? Gawa na nagawa ko ulikid mga kabataan sa bong sa ginikanan nila. Ay, sapak mga kabataan sa bong sa ginikanan nila. Hindi man tanan, ha? Kapin pa kung may mga ubrana, bla. Why good, Loring? Mga abyan, dumduman ninyo sa nagligad nga semana, gin-report man naton diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Yagtong isa ka OFW bala, bag-o lang halin sa abroad nga nag-trabaho sa luwasang pungsod, agudto nga mabatak-batak ang ila sitwasyon diri sa Pilipinas. Ginagwanta ang distansya, ang pagpalayo sa iya kabataan. Agud lamang mag-ayo-ayo ang ila sitwasyon diri sa Pilipinas. Pagpauli niya diri sa Pilipinas, sa Carles ang ilang balay. Naghiwat sang birthday celebration sang ila anak. Kag kuna ano man nga nagresulta ini sang pagtinirohay. Ang ining babae nga anay OFW, bag-ulang halin sa abroad, nag-attend, naghiwat sang ila nga birthday sang anak nila. Kag na ano man tong sistema nga nakabungat man tong babae ang bag-obla abot nga abroad ng OFW sa iya nga bana sila nga mabulagay na ta. Naglingin ang ulo sang bana niya nga siguro wala gini-expectar, wala guro ginalauman sang bana niya nga sasina nga mga tinion mga abyan nga nagahiwat sila sang celebration birthday sang ila anak nga mag-propose ang iya asawa bag-ulang abot halin sa abroad sang pagbulagay. Siguro naglingin ang ulo sang lalaki, huwag niya balagabuti sang armas niya sa sling bag na kagtiruhon ni asawa. So in other words mga abyan, pa-timing-timing man mo. No? Hindi lang basta-basta nga wala guro to maigo sa maayong nga timing katropang dyan, Ray. Mambalang ba na ano man ang imo man ga silibrar ta di birthday sa anak ta, mga bulag-bulag mat na imo. Napatay ito ahay, with due respect ha, our deepest sympathy and condolences sa pamilya sang anay OFW nga ini nga ginpatay sang bana niya pinaagi sa pagluthang sa okasyon sang selebrasyon sang birthday sang ilaman anak, no? So ang subang bata subong sa mag-asawa nagapanawagan sa hustisya kay ang bana still at large subong eh. Nakapalagyo ang bana subong kag wala pa madakpan. So nagapangayo sang hustisya ang anak sang OFW nga ini nga ginpatay ang iya nga nanay sang iya man mismo nga amay, no? May mga panawagan siya maabyan sa barangay official sang barangay Bangkal Carles nga buligan nga madakop ang ining iya amay kag pasabton sa krimen nga iginhimo. Matagaan lamang sang hustisya ang kamatayon sang ila nga Iloy. Kung madumduman pa ninyo ang biktima nga Iloy nga anay OFW, amo si Rosella 45 anyos ang edad, kagresidente ni sang Sitio Cambalatong, Barangay Bangkal Carles, samtang ang sospitsado ang iyaman lamang nga bana nga si Jeffrey Labos Pacardo alias Ate. At least kumpleto ning pangalan niya, base may makilala ka mo nga si Jeffrey Labos Pacardo alias Ate nga residente man sang Sitio Cabasan, Barangay San Andres, San Rafael. Taga San Rafael. Kaya balo ka mo may mga CCTV footage nga nagapakita nga nagasakay ini sa motor nga nakapalagyo sa adlaw mismo sang pagluthang niya patay sa iyang asawa. No? Ang pangalan niya Jeffrey Labos Pacardo nga may alias nga si Ate taga Sitio Cabasan inisya mga katro.

Lupa, sakop sang Barangay San Andres, San Rafael, Iloilo. Base masiplatan ini ninyo siya, paliyog i-report sa pinakamalapit nga police station kay ni siya ang may kaso nga pagtiro patay sang iya mismo nga asawa. Ang iya anak nga subang, nagapanuagan subong sa hustisya. No? Kaya bisan pa ano kung tani nga mag-away sa mag-asawa, hindi dapat magresulta mga katrupa sa mugid ni kalubha nga sitwasyon. Amo ni basta may armas ang isa katawa, abi mo no? Basta may ginasukbit gani ng armas ang isa katawa ay deripinote o kutsilyo o kung armas lutang, daw nagataas bala ang level sang kaisog nga blaw. O kung ginatawag sa ibang nagataas ang level sa sining nga self-entitlement, oo. Ang ining impresyon bala na mangin ekspresyon sa mga tao nga nagasukbit armas ninyo, ako pa, tistingin nyo ko, ako pa. Daw nag-aisog kung sa malipot nga pulong bala, daw nag-tikalan. So sa Facebook post ang bata nga subang sang biktima nga si Alex Trilimbo, nagyan na panawagan gig kay daw halos may bi na ning bata sa nakakita sang iamay nga suspitsado, no? Nga kun suno pa sa iya, gin-describe niya ini ang iamay nga medyo maitom nga tawo, mataas ba? Tall, dark and kalbo. Wala diri madara ang pagkansam. Maitom, mataas, kalbo, upaw. Pero laba ang buhok, tub-tub sa liog. Buot silingon, medyo manipis na guro kag lapad ng agta niya, pero di pa longhir pa. Tub-tub sa liog ang buhok kag buranguson. Abaw, daw pa ipagka daw sinugani ni nga tsura ng artista nga kontrabida bla katropang dyan yaw, sa mga pelikula ni Fernando Po Jr. bla. Upaw, buot silingon, manipis ang buhok nga medyo malapad ang agtang, pero longhir hasta sa liog ang iyang buhok. Buranguson, mataas kag medyo maitom. Daw isagid ka kontrabida sa pelikula, no? Hindi man pwede nga si Amay Bisaya, hindi man pwede nga si Max Alvarado. Basta may upod pagid na nga grupo kontrabida sa pelikula ni Fernando Po Jr. Nga doa mo amo gid ang description niya. Mataas, maitom, kalbo, upaw, pero laba ang buhok, tumtum sa liog, kagburanguson. Makita nyo gani ni siya mga katropa sa inyong lugar. Basta makita nyo ang iya sining physical appearance ka daw traidor. Medyo aloligmat ka mo kay base amo ini siya si Jeffrey Labos Pacardo nga nagtiro patay sa iya sining asawa. Ang ila bata nga subang nagapanawagan sa hustisya kag nag-describe sang physical description sa iya amay para sa madasig nga pag-arrestar. Uli nga nakita ang sospitsado mga katrupa sa CCTV sa isa ka restaurant sakay sa iya motorsiklo nga Bajaj. Basta magambal ka Bajaj Kawasaki na, ha? May 125, may 150. Ambal sa iban, Bajja. Iban nagapronounce Baha. So no, sa Indiano nga kilala ko nga mahilig man masama sa motorsiklo, ang pagpronounce na katrupang genre, Bajaj. Kawasaki Bajaj. Either 125 o 150 Bajaj. Clarex, okay, sa may mga amigo kang dyan, makakuha ka man pagtulunan, makatuon-tuon ka man sa ilang negosyo kung paano magpa-interes ang kwarta mo. Hindi lang 20%. Medyo masakit. Hindi na sila galing madutlan sang hiwit eh. Kung Kristiano, kaya Katoliko, kaya magpaulam ka kwarta, 20% saka mo. Madutlan ka sang hiwit. Kasi Kristiano, Katoliko, kalabanan sa aton mga Bombay tang amigo. Ti ilain man ilang reliyon eh. Mga Hindu sila yati daw hindi sila matapikan bla. Doon sila madutlan gawas ang mga pahiwit, medyo paluya. Doon sila kung madutlan sana eh. So
So, nagapanawagan ta, base may makita ka mo sa amon nga description, medyo mataas, may itom, upaw ang buhok, ang agtang, pero malaba ang iyang buhok, nga medyo kutob sa liog, kaga buranguson. Kagdaw medyo duduso, makaduluda ang iya sininga ginahulag. Paliog pa report sa kapulisan. Ang iya address mga bihan na mo ang ginahalinan niya gitsini amo ang sityo kabasan barangay San Andres, San Rafael, Iloilo. Katapusan nga nakita si Jeffrey ngini gisakay siya motorsiklo halin sa isa kakalanan. Pagkatapos nga gintiro lutang niya ang iyang asawa. Pagkatapos nga nabatian niya nga ang iyang asawa nga si Rosela 45 anyos ng edad halin sa abroad nangin OFW sang mabatian niya ang proposal sa iyang asawa nga ga mabulagay na ta. Dito kag naggabot sang iya armas lutang. Kagwala sang kunanano. Gintiro ang iya sawa. Ti, wanted sa sabong. 30 minutos na ang nakaligal sa Tacnal 5 Saga sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Dugay-dugay lang taon-tang sitwasyon sa aton nga mga bolantero-bolantera sa Iloilo Terminal Market. Kaya dito na kuno sila sa third floor. Ganamitan. Amuna, ya. Bochilingon. Night market sila pero may pisto. Sa third floor, hindi na sa karsada, hindi na sila maulanan, hindi na sila mga biyan magsinalasala sa tiyon nga magtupa ang ulan. Ilabinigit subog nga masami magtupa ang ulan bangod sang hangin habagat o kung southwest monsoon. Dugay-dugay, standby lang. Dugang pa nga mga exciting nga balita, exciting information, ka-exciting istorya sa tatong nga pagpangalagat sa platutunan Exciting Pilipinas, Merkulis nga edisyon, Agosto 19. Dugang nga balita, pagkaligad lamang sang mga importante pigid naton nga mga pahanumdum.

0: tungkol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Mark Villasis ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape pero nag-untat ko kay taas-taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man kag subong adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni sa may diabetes.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Oo eh, ako paya. Kabalukay din Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo man ko sina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali langit bala. Tintagli mabayad sa tuition mo.
4: Oo, oh, galit. Diriyo.
5: Ay, dali lang.
6: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
7: Ako po pala si Edwil. Binasagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santone Vitamin C, maba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. At laking pasasalamat ko sa Santone Vitamin C.
8: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
9: Pagbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Sister Pain,

0: ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibigay sa mga butika.
1: Diet na pagwasan.
0: XFM.
2: Katropa mo.
3: Exciting.
4: Mga katropa. Exciting.

0: ang oras sa Pilipinas, 35 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 5 sa aga. Pilipinas! Sa palatuntunan, exciting Pilipinas, Miyerkules edisyon, August 19, 2026, mga abyan. Ang ining abahin na nadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men nga may makagkaglabuwas ka. Para sa luyag na magbalik na ang nagakayabang mga performance sa kama, kag ibalik ang performance ni Junjun, ibalik ang mabakod nga panindugan, ibalik ang malawig yung standing ovation ni Junjun, mag-Turbo Dietary Supplement for Men nga may makagkaglabuwas ka 30 minutos antes ang enkwentro sa inyong partner. Agud mabatsagaan ang epekto ni Turbo, 100% natural, safe inimabyan, kag wala sang side effects. Kung luyag ninyo nga gamiton pa ang isa ka function ni Junjun magluwas sa pangihi, gamita ang Turbo Dietary Supplement for Men. 30 minutos ang pag-inom antes judohon si Mrs. o kung si partner. Antes kamo magpangjudo sa inyo partner, dapat 30 minutos na nakatumark o kung nakatuka na kamo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Aguto nga masamina nga magtangla kag magtambong sang flag raising ceremony si Junjun. Ibalik ang nagakayaba nga performance sa kama nga daw iya sang formentado nga kabayo, nga daw iya sang rabbit nga desperado, ukon daw iya sang sadista nga pato. Balikan tani bala ang sa Ateneo di Zamboanga University. Kun nga ang wala ma-check gali mga abyan, mga katrupa, ang mga armas nga bit-bit sang sininga bata kay gindul ong gali, no? Sang salakyahan, sang kutsi, ah. Ateneo, di Zamboanga University, wala salakyan. Kaya balo ka mo, taga customs ding amay niya eh. Medyo damo wawart ni. Ginkonfirmar sang Bureau of Customs nga isa sa mga armas lutang nga gingamit sang grade 9 student nga ini sa pagpanglutang sa sulod sang Ateneo di Zamboanga University ang gin-issue mabyan sa iya amay bilang isa ka customs police. Personal nga ginapalagyan sang iya amay isa ka pusil nga gingamit sang suspect although lisensyado pero gingamit sa pagpanglutang. Dapat sini mga abyan pagatunan sang gobyerno ang mga kasuguan nanungod sa pag angkon sang mga liabilities o kung responsibilidad sa mga nagapanagiya sang armas lutang ani kung magamit ini sa krimen. Ilabi na nga gamiton sa ibang nga tao magluwas sa lisensyado nga nagapanagiya, no? Ang accountability bala sang tag-iya sang amo nga armas lutang nga it appears mabin nga ang shooter nga ini ang suspitsado daw may access bala sa isa ka tao at ni tatay man o nanay nga nagapanagiya sang armas lutang. Dapat mabian may panagutan o kung may mga salabton man sini di ang amay o kung ang sang tagiyagid sang armas lutang, no? Grabe no ti, paano to abi ma-check matuod no kay ti naga no siya eh, naga gindulong siya sang salakyan sa sulod. Meaning wala ma-check. Kati kung sa bagay reklamuhan kay mo sang ginikanan eh. Ha? Ang salakyan mo pasudlon sa eskwelahan tapos si checkpoint mo. Dito gali na sulod sa sling bag sang bata ngayon eh, ang isa pagid karmas. Daw ka ano to, daw karbento kag may isa pagid kahanggan. Di, kung ikaw security guard, mga anuman nga gatsi mo, mangisog kagid nga gasalakyan da, isulod salakyan sa inyong campus. Mangisog kagid papunduhon kag usisaon, ano kay mga pulis, checkpoint ka ho. I-check na ito na naibi, checkpoint tabla si Katropang Ramel Paklibar bla. Kay subong, schedule sang night market eh, sang mga bolantiro bla. Sa Iloilo Terminal Market. Ti, I don't know kung ara pa sila sa Igad Kasada basi nagsugod na silang pagsailo nila to sa third floor kaya muna ginisugta nagligad to eh. But siningon, kung sinuluyag mag-avail sang medyo manubo nga presyo sang ulotanon kagiban pa ang mga kararoton nga masamingin na bakal sa Iloilo Terminal Market kada Martes hanggab itog to Miyerkules ang kagahon sa diin sila makanto. Ang sabat, ari sa kay Katropang Romel Paklibar sa patrol. Katropang Romel sa report, maingada!
1: First day sa buong katapang Alvin sang mga volunteero diri sa kuha sang Iloilo Terminal Public Market sa pagpasaka diri sila sa tabaw sa third floor sang Iloilo Terminal Public Market. ang mga choose ko nga mga wala sang hindi ako pado pa pala or pangalbin. Taga hindi pa gin tayluhan bala sang pag-iya sang stall. So diri sila tanan gin pa pwesto pada stall tag duwa ka bulantiro ka pangalbin ka bulantira. So tag 75 ang bayad nila sa ticket para bayad sa gobyerno katapang
0: pilang pila?
1: 75
0: pesos per individual na kung makakuha ka individual. Sa pisto sa babaw, okay?
1: Oo.
0: Pero hindi gali ni hindi gali ni permanente katrupang ramil kay siling mo kain ha. Mientras tanto nga wala pa maka-occupy ang mga valid kung mga legit gidyang nga nakakuha sang pisto dira sa third floor. Mientras tanto alpa ma-award sila, sila lang anay subong temporaryo.
1: Oo, sila lang anay.
0: Okay.
1: Nang as in case nga may tagiyan na ni Masa, hindi na makabagay. O ka muna ginihang tagiya. Mata muna ginihang tagiya. Sila lang ito ng tagiya. So muna nga balas ng city government. Nga ka muna ginihang tagiya. Sini. Okay do.
0: Meaning tagaan ng guru sila sang priority. Pero yung ibaan sila da, occupied na mo?
1: Oo. Ang kiti ko din may area. Pwede mo install. May numero ni siya.
0: Oo.
1: Oo. Duwa di sila ang tag-iya. Duwa ka bulantiro. So duwa sila si sa kastol nga ni Katosang Alvin. Guro mga 6x8 guro ni ang iyang kanakoon. Sang so gin okay big call di ba?
0: Okay naman na. Ang isa ka stall nga ina, isa ka pesto, bali 150 pesos per day.
1: Oo,
0: per day. Duha ka mga bulantiro ang ma-occupy nga mo,
1: ma-accommodate na. Na kurente, kag ano, balon ka mo, electric fan, charger.
0: Okay.
1: Para sa cellphone. Dala na nakatrupang Alvin.
0: Do, reasonable naman ah. Reasonable naman ah.
1: Oo, te, mangkot ko ganit siya kina kung te, mas dami sa dalong, kung rin baba ko, mas dami ko sa dalong, kayo doon yung bakal sa dalong patrupang Alvin.
0: Oo, galing naman.
1: Galing te, wala lang biyaulan.
0: Damo to yung galalabay mo, bisan hindi ka pa hungod magbakal ba, mapilitan ka na lang kay tikita mo, priska nga talong, lagba nga mga balatong, priska nga marguso. Damo na blang, makagalan niya't giman kung samta na galakad ka,
1: makita mo. Hindi lang yakon ang price kung sa dalong kang dari sa babaw, pariho lang ang presyo. Ang hindi lang di pariho, ang hagdanan sa kaan mo.
0: Amo gani na eh, oo. Bala mo, bisan sa dalan ka katropang naman, may bintahan man mo. Halimbawa, blad, dito sa Siwan, maglabay ka da, may salakyan ka dala. Bisan sa sidewalk, makita mo ang gabaliga, paho, gadoga, hining-hining, ping-ping. Hindi ka patani, magbakal paho, pero na maganahan ka bala. Kaya tiyari, agadalan man lang mo. May sandiya, kita mo to, pula-pula, ginkihad niya. Damaganyat ka bala. Pero di raya, isa ka disbintaha. Actually, may bintaha, may disbintaha. Ang bintaha nila sa nada, nga kung magulahan, di saan basa, ara sa third floor mo. Ang disbinsa, nagbuhin ang ilang customer. Kay luyag patani magbakal ang customer nila, pero masaka pa sa babaw, third floor nga dahil.
1: Oo. May mga, may araman niya mga nagabaligya dito sa punta, nga hindi man niya nagabulan ng ticket. May pisto, kaya ba na?
0: Oo.
1: Pwede man sila dito yung kahapit. Pero kung may araman niya nga pasukay-suki, kaya pangalpin mo.
0: Oo. Sa bagay.
1: May araman niya nga kumpra, sinabi sa mga utanon.
0: Kaya kung suki mo, pangitaon mo ganyan katropang rabili. Kaya ti naanad ka na bla, plus ang presyo nga ging kasugtan nyo, magagapabilin. Ti pangitaon ginasang iba na, pasuki-suki na, sakto na, pasuki-suki.
1: Oo, pasuki-suki. Kaya kung sa imo nagakumpra na kadaan, pangitaon mo ginakapin pa kung ang quality balas ng produkto katropang rabili. Pangitaon ganyan sa nagapangumpra.
0: Ti may elevator man ang Iloilo Terminal Market, di ba?
1: Mayroon.
0: Hasta sa rooftop na elevator.
1: Oo.
0: Pero gadulog man kada panalga ng elevator?
1: Walay ko ka-try.
0: Okay.
1: Gadulog ko rin.
0: May araw na bala nga. No, hasta lang. Alin na sa ground floor. Hasta diritso lang tanato sa rooftop mo?
1: Hindi.
0: Wait. Wait na nag-agi sa second kag sa third? Ilam lang. Ilam lang kung sabong kung nag-agi na. Ha?
1: Wala guro pertahan ang si Comptor kay Third Floor eh.
0: Basi wa yung ma-program. Pero may nagabantay, may elevator boy dahi. Elevator girl nga upod do. Kung sa din
1: mo. Basta lang ka pertahan, Alvin, madulog.
0: Oo, gani man. Oh. Pero isa pa gini nami, da sa Iloilo Terminal Market, Iloilo Terminal Market, may nagabasking-basking da sa second floor ba sa kapihan.
1: Oo.
0: Ining basking ba nagkakanta nga, basking pila lang hatag mo ba?
1: Oo.
0: Basking.
1: Oo, may ara. Kasubong doon wala pa.
0: Ah, karon pa na sa dugay-dugay pag sila sa nga
1: daw. Dugay, oo. Oh. Kasi, dari sa bong, ang mga nag-bulanti, nag-amatamat sila pang himos. Kay,
0: kagabi pa sa mo?
1: Plaso sa ila is 5 to 5 lang katong pangalbin. 5 sa hapon, pag 5 sa bunga kagahon, sa bunga aga.
0: 5-5-5,
1: ha? Sabi, dapat subong manghimos na sila. Rumble nila kay first day pa lang, dumidyo, ginatagan sila na yung plaster pala. Pero binlibot na sila kayo na nga dapat mamatamat sila pang himos.
0: Kaya ano na nila, dapat kapansyon gina yung elevator para hindi mabugat para sila magbakintol.
1: Si labang gidyo, kung sila yung kalabasa ay mga baligya. Isa sa akong kalabasa, tag 10 kilos, no?
0: Good. Kung kamuti, amo man?
1: Kamuti.
0: Kamuti, gidwa ko ron. Ang karot sa maman?
1: Oo.
0: Okay lang yung karot, kay Iris in karotin.
1: Akata mo lang na.
0: Tiyan kamuti, ah.
1: Kamutin
0: eh. Unang tirada na.
1: So, may mga nakapanaog na subong tumidyo kamay nila ng cylinder sa
0: bakal. Ang mga okay. Nagabakal bika trupang Romila, no, ilang observation nabi. Ang mga nagabakal bila. Kay di isang una sa kasada.
1: May edad-edad na balagi na napamangkot ko. May story ako sa pangulap ako naka on air. Mood na ikit niya ako kung ako sa pangalpin. Tapin pa kung may edad-edad ka na. Ay okay lang kung hindi ka mo gutok sa elevator. Pero kung gutok ka mo, kung damo nagapila, tapos na may nagkakarga nga may mga alat na blaka dala. Kung gutok mo sa elevator. So yun nga, gawin mo mag-saka dasig. So hagdan ka git. Pero kung gawin ulit exercise ka, okay man ah.
0: Kaya ano sa bahin sang income sa mga volunteer nga aras babaw, kumusta? May efekto
1: ba? Alang-alang gito.
0: Daw alang-alang.
1: Kamusta ang income anay na eh? Sa nagawin ko din ikumpara mo?
2: Ang ikumpara lang income sa dalon ko sa babaw, okay gidyang si dalon, damo ang income. Pero maulan lang. Dari si babaw, okay man. Kaya wala ulan. Pero mas damo ang income sa dalaw kumpara dire. Pero tiis lang kami kay ano pa lang nang bangko pa lang. Sang una sang tumiro na mong brublante sa banwa-banwa amo man na. Damay man din ta namo nanay nga don anad na kami ka brublante kag nanad nang tawo. Amo na gadako na man
1: kun kay ginalaga na dire. Hindi na kamo mag
2: Hindi na. Sige na lang gabi.
1: Bridge, naging kali sila di katapang Alvin.
0: Okay.
1: So hindi na sila magbulante sa La Paz, hindi sila magbulante sa Mandurriao, hindi sila magbulante sa Aro. So everyday, naging sila di mabaligya.
0: Basta gabi. 5 to 5. Okay. Steady pulso na daw, okay naman na siguro. Galing kay ti...
2: Ako yung kagabing gawan.
1: Kagabing gawan, pa niya mga nagbulante ni?
0: Ano nga mga pagpanghangkat kami? Ano mga challenges kaya natubang ni Nanay Subong da? Ako, sugod nga ginsailo sila da?
1: Init lang eh.
0: Nga,
1: init ko na. Sige lang.
0: Nga, wala electric.
1: Init ko na, mainit.
0: Di may saksakan mo
1: da? Wala ulan po, init.
0: Si Babao?
1: Ano mga naitugger mo, baby, nga programmer? Aras na alam
2: nila. Isis lang. Dito man kami sa banwa-banwa, ang pa naman ulan. Sulay naman kami. Init yung ulan dito. Ulay. Pero dire, okay. Pero maanad naman ang tao sa amon din. Okay naman yan.
0: At least ang ginagwanta ni Nanay Dami Jogin. O ti may saksakan man, pwede ka man ka dala electric fan.
1: May pwede ka balon dala sa bayad. Kasi ito din magbalon ka. Kipit-kipit lang ang electric fan.
0: Oo, kag isa nang bilibit-bit-bit-bit lang blan ng gagmayan ni blan electric fan daw.
1: Oo. Pwede ah.
0: Di mamang kutabis na rin daw. Kung may kasabihan siya sa buhay, anong kasabihan niya sa buhay, be?
1: Anong kasabihan mo ko na sa buhay, nay?
2: Ang kasabihan ko sa buhay, okay lang man ang ato niya na tumudian, nag-eskwela ako ka, may bata pa ko. Na isang high school, grade 11. Amo ka ang ato niya ginaka-eskwela.
0: Ang malipot bing slogan, ang ilipoton lang bi, ang lipot lang.
1: Ang lipot lang ko no.
0: Ang kasabihan. Pareho bla na sa kasabihan bla pag may tiyaga may nilaga. Mel, why mako rin nanay Mel pa istorya ko si Abi.
1: Pareho bla sang kwan, pareho bla sang kung may
0: tiyaga.
1: Kung may tinanim, may ani.
0: Oo, kung may tiyaga, may nilaga. Ang imo yan ay ani mo.
2: Ay, kat tinanim, ay kat anion.
1: Tama po yan.
0: Ibi Tagalog, binay? Tagalog, binay?
1: Arvis Korea kasi ya.
0: Oh, bebe, nai. Nai. Naririnig mo. Naririnig mo ako ngayon, di ba?
2: Oo, sir.
0: Oo. Ano ang iyong kasabihan sa buhay? Medyo maikli lang. Maiksi lang.
2: Ang kanya ko sa
0: oh, luwag be.
2: Kasi man sir, ang akin na sabihan, dumasadya lang na magbulante, sir, ah.
0: Oo. Pag, pag may bulante, happy.
2: May kwarta.
0: Oo, muna,
2: oo. Wala bulante, wala kwarta.
0: Ah, oo. Mga malipot lang, no? Pag may bulante, may kwarta.
2: May kwarta.
0: Pag wala,
2: may wala bulante,
0: nada.
2: Wala kwarta.
0: Ah, sige. Dugay ka na, nai. Dugay ka na, nai, nga nagabaliga. Ano imo produkto?
2: Ah, produkto ko ay sa saging, kitino, margoso.
0: Wow.
2: Talong.
0: Pila na katuig daw nagabulante?
2: Mga
0: pila na katuig gabulante ikaw?
2: Mga 23 years na, sir. At 2003 ako nag-umpisa.
0: Wow. Mga 23 years na, mabuhay ka na, ha? Kay kun wala sa inyo, hindi kami makaangkon sa mga pagkaon katulad sa produkto ninyo sa mas malubo-lubo gaw nga presyo.
2: Oo. Oh, eh, sir, layo man ako malinan sa binggawan lang, sir.
0: Amo gani, oo. Kabay pa magdamo ang rasa mo na, nai. Kabay pa hindi ka mamatakaan pagpananom sa inyo nga mga kararuton sa uma. Nga amo ang nag-provide sa amon sa pagkaon diri sa syudad.
2: Ah, sir.
0: Salamat na, ha? Thank you, Gid. Oh. Amo na sila ang mga nagakutoy-kutoy ito sa so, mga katropang Rebel, pamnanon sa mga kalabasa.
1: Ay, may ari ka na di konektorya, katropang Alvin, mga sobra 30 years na nagabulante. Wow. Pero amo na nakapatapos.
0: Correct.
1: Sa iyang nurse nga bata, wow. Araw sa New Zealand.
0: Wow.
1: Ang iyang seaman nga bata.
0: Mm-hmm.
1: Kag may bata siya, na nag-obra madresyosyonan. Doon tatlo bata niya to, mangkosugina.
0: Kita mo lang, no?
1: Pero hambal niya, kinasaway siya ko na sa kabataan niya ngayon, hindi na pala magbulante.
0: Mm-hmm.
1: Ang sabat niya, niya mo na ang nagpatapos sa inyo, so hindi ko pwede bayaan.
0: Grabe, no?
1: Samtang sarangan niya to, no?
0: Sakto na. Amo na yung mga, amo na mga kabataan nga mga manami isang panimuot. Lagi na pauntak na nilang ilaginikanan sa pag-obra, kaya naging professional sa sila. Hmm. Kita mo lain yano ang mga kabataan nga ginpadako sa umano, sa umano.
1: Oh.
0: Obserbaran mo man.
1: Oh.
0: Lain bala ang
1: lain ang pag tratar bala ka tropang Alvin.
0: Mm. Mm-hmm.
1: Pag ang pagrespeto sa katigulangan nga nabilin.
0: Mm. Mm-hmm. Kita mo kay nanay ito 23 years nang nagbulante, no?
1: Oo.
0: Amo man ang nagpadako sang ila kabataan.
1: Sila na pestila mo nay. Eh. Sana mala. Mm. Sa anong sila isa na nalapis
0: kina? May mga...
1: Sila na may pangabuhi. Duwa lang may pangabuhi.
0: Tay mga professional sa mga guro kabataan ni nanay na.
1: Oo. Sa supermarket, obrang man.
0: Okay. At least, no? Huwag pagkataka, no? Na mag-bulante, no? Oh. Isipon mo.
1: Hindi, kung sinikon si Tino, yung mga baligya at pangalte. Bukat man mo.
0: Oo.
1: Bukating ko, makitulon mo, bukat sa babaw.
0: In other words, matutuod, ginayang kasabihan to kayo na pag may tinanim.
1: May
0: aanihin.
1: So mga katapang Alvin, ang sitwasyon dere sa mga kapulantira sa first day nila kapag baligya dere sa third floor sa Iloilo Terminal Public Market. Dere sa patient sa manila po ng balakon sa Iloilo Terminal Public Market, ang isda ang karahaw sa 160 pesos per kilo, bisogo, 200 pesos per kilo, gurayan, 130 pesos per kilo, bukaw-bukaw, 150 pesos per kilo ang tuloy, 150 pesos per kilo sa almuniti, 160 to 180 pesos per kilo hipon, pag 80, may araman 100 pesos per kilo bulaw, 200 pesos per kilo pasayan, 280 to 320 pesos per kilo ang lokos, 320 to 400 pesos ang kilo, ang bangros 190 to 220 pesos per kilo, ang kasang 380 to 400 pesos per kilo, salmon 260 pesos per kilo, ang mataan 200 pesos ang kilo. Ang panakot sa Giyapon, dari sa Ibabaw, wala ng taas, wala mo nagbubukat ang pangalbin, 120 Giyapon, may araman 140. Ang Kamatis, may 90, may 100. Ang Bumbay, may 80, may 90, may 100. Ang pangalbin, depende sa klase sa Bumbay, pag supplier ko sa pangalbin. Ang Luya, sa 130 pesos ang kilo. Ang Utanon, dari sa Ibabaw, ang Talong, kung dito si Dalong, wala mo na binagtaas sa pangalbin, may 60, may 70, ang Amargoso may 70, may 80. Ang rabanos may 80, may 100. Ang okra, may 40, may 50. Ang gatos, ang patula, may 50, may 60 man. Ang kilo, ang balagay, may 70, may 80 man. Depende sa basis ang etanong katapangalbin. Ang alagpati, may 70, may 90, may 100, may 60. Ang bugkos sa katapangalbin na ang lagko o bugkos, ang tagabang, tag-susinta, may daon sa muti, tag-susinta man, tangkong, may 20, may 25. Ang pichay, tag 150 pesos ang bugkos. So, muna ang presyo sa mga nagpagawa na laundry sa Iloilo Terminal Public Market. Good morning sa mga listeners natin kay Kapos Corinthians. Good morning, man. Sa kay Mr. Henry Dillon, kay Mrs. niya, rin sa likod ng Iloilo Terminal Public Market. Good morning, kasi pa Alvin. Kay sa pala 363, kay na nung nunong, para lang niya, sa nunong, ikari, good morning. Kay nang sa Dikamay, kay Manang, sa kay nang Maydra, si Talo, sa Pagkakasapi.
0: Doon ay pagkabalik siya ng May.
1: Ah, wala po siya kabalik.
0: Oh, invitation.
1: Sa 3S, Ekari, good morning, man. Sa kay Buda, kay Lodera, Treba, good morning. Kay Sigur Tigan, Bumbong, at Kanawba, good morning, man. Sa kay nung voice, kay Nanay, sa good morning. Sa mga bata kan boys, good morning po kay Nasa, kay Jenny, kay Pokemon, kay Mama Ida, good morning. Kay Kagawa, Sir Joe Benaria, good morning, man. So, situation kay Fisher sa mga napang nabalaklong sa Iloilo Terminal Public Market, na bilang sinyo sa Sandang Tatlong,
0: nagdala sa aton oras mga katropa 56 minutos nang nakaligad sa takna ng alas 5 sa aga sa palatuntunan exciting Pilipinas ari mga pinakauli nga sitwasyon sa aton nga panahon. Bago ka mo magalin sa inyo nga puluyan, basi may mga naatala na kamo nga mga appointment subong. Ari o, ang bagyo nining padayon nga ginamonitor samtang gina-enhance ni ang hangin habagat. Kay man ulihin nga si plata ng tropical depression ukon bagyo nga sinining 675 kilometros sa eastern nga bahin sang Ibayat Batani sunod sa Pag-asa. May kabas kugon nini nga nagalabot sa 55 kilometros per hora kag pagmatlos nga nagalabot sa 70 kilometros per hora. Nagaulag ini mabian pa west sa Kadasigon nga 15 kilometros per hora. Amo ning gina supreme naton subong mabatyagan naton subong diri sa Western Visayas samtang ang tropical depression ang nahamtang naman sa Guasang Philippine Area of Responsibility mga 3,000 kilometers pa sa silangan nga bahin sang northeastern Mindanao. Tibot silingon sa karunyad na makaangkon kita sang maulanon kag magalumon nga panahon. May pagmadlos-madlos sa hangin sa tiyon sang kahaponanon kag kagabihon. Mabatsagar masunsun nga pagtupa sa ulan sa karunyad law. Halong sa mga naga-ilistar malapit sa coastal area kag ang mga naga-ilistar malapit sa mga pampang sang suba. Exciting Philippines. 58 minutos na nakaligat. Karon tatamyaon ang mga viewers ta sa aton nga express balita sa aga. Kolabos kita sang panahon eh. Thank you so much katropang Romel Paclibar sa patrol. Salamat man katropang Faber Burge Morales ang aton nga koneksyon sa Iloilo Provincial Capitol. Upod ko diri sa technical sides katropang John Ray Bertis para sa XFM ang Radyo Patrol Iloilo. Ini si katropang Alvin Dennis Arabang, XFM News.
3: Mga katropa,

0: FM.
1: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, iyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paanila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente at liyong mababangis. Ang sabi niyo Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin sapagkat sila'y tumawag. Laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo, sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
0: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Magtaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus at ina mga bakterya. Saan Tone Plus Gold? Mas pinalakas, mas pinatindi. Dahil extracted lang, pagkagawa. Saan Tone Plus Gold? Mambibit sa mga sugimutika.
2: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Saan Tone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
3: Saan Tone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Ang hype ko, Saan Tone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Saan Tone, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Saan Tone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago. Pati mata, yung lutein at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula, important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene, parang maintenance mo na rin sa mata. Visioness Plus Soft Gel, mahalagang gabay sa pagtanda.
6: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
7: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, tinatawag nila kong agi.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Pero subong nga nagapamatid ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na walang katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
10: Yeehaw! XFM!
11: Exciting!
12: Mga katropa! Exciting dito! XFM! Katropa mo!

0: RSX FM Philippines, XFM 100.7. Ang kitropa mo station, Lesa East Jess.
1: Tatlong adlaw may nagpangatabo sa aton balita. Mga balita nga dapat sa aton makalambo. Kaganuman kadasig ang lakas ang panyempo sa karon. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sugo! Batiri sa XFM. Express Balita! Express Balita sa atong!
2: Balita sa

0: Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad, kag probinsya sang Iloilo. Ining Express, balita sa aga Miyerkules, Agosto 19, 2026. Kami ang inyong mga tagbalita, katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Arabang.
0: Sa mga nagapanguna nga balita o nakita sa balita lokal. Sa 56 ka mga kabarangayan sa syudad sang Iloilo ginbaha bangod sa pagtupa sang madamol nga pag-ulan.
1: Developing project, sinalantaw nga rason sang pagbaha sa syudad sang Iloilo. Sunod sa head sang Iloilo CDRRMO.
0: Barangay Quintinsala sa Haro ginbaha bangod sa mamundo nga ulan Agosto 17 sang gabi. Kapitan Rezaline Delmo planong iparehabilitate ang mga drainage sang barangay.
1: Mga pamalay sa telecom compound sa Quintinsala sa Haro, first time nga ginsulod sang baha. Tubig baha ginapatihan na galing sa ginadevelop nga subdivision.
0: Pader nga ginapatindog o kung ginpatindog sa Tiongkoville subdivision sa Quintinsala sa Haro. Posible isa sa mga rason sa pagdalumsang baha sa lugar. Mga pulian sa palibot sa pader, apektado.
1: Iloilo PDRRMO, gilayon nga gincheck ang mga headwater sa probinsya kasunod sa madamol nga pagtubas ang ulan.
0: Tanan nga mga alagyan sa probinsya passable kagula sa may nagubang nga infrastructure kaduan sa mamunog nga pag-ulan. Nagligid nga adlaw sunod sa PDRRMO.
1: Bata ang nahulog sa irrigation dam sa Igbaras na Sapuan nga patay.
0: Dam truck may karga sang bato na tumas sa barangay Hines Viejo, Pasig City.
1: Balay sa Tabok Subaharo nasunog.
0: Provincial Population Office naghiwat sa Responsible Parenthood and Family Development Summit. Headlines naman, balita national. Duwa patay, duwa pilason sa pagpaniro sa grade 7 students sa Ateneo de Zamboanga University. Suspect, isa sa mga napatay.
1: Customs Police Chief na amay sa grade 7 student nga suspitsado sa pagpangtiro sa Ateneo de Zamboanga University gin-relieve sa pwesto.
0: Department of Education Secretary Sunny Angara ginakasubong natabo ng shooting incident sa Ateneo de Davao University.
1: Pangulong Bongbong Marcos nagpalabot sang iyang simpatiya sa pamilya sang mga biktima sa pagpangtiro sa grade 7 student sa Ateneo de Zamboanga University.
0: Extreme rainfall nga naobserbahan, consistent sa pattern sa El Nino, suno sa pag-asa.
1: 1.939 trillion pesos na gasto sang DPWH para sa flood control halin sa tung tuig 2011 tubtub sa tuig 2025.
0: Prosecution nagapabilin nga focus sa impeachment trial sa piyak sang huling-huling negosasyon sa tunga ni President Ferdinand Marcos Jr. kag Vice President Duterte.
1: Senador Loren Legarda naghingyo sang extension sang iyang medical leave sa abroad.
0: Kag poverty rate sa Pilipinas nagnubo sa nagligad nga tuig. Upon sa headlines naman, balita international, bagyong Lala nagbiling sang kaharitan sa Hawaii.
1: Disarma sa Hamas planong asuguran sang karon nga bulan.
0: Entertainment news, Ariana Grande kag Cynthia Erivo nagduet sa concert sa London.
1: Sa sports naman, Alex Yala nagtukop na ang kampanya sa Cincinnati Open matapos nga ginlutos sang world number 10 nga si Amanda Anisimova.
0: Kag sa extra wow balita, babayi sa Brazil ginhimong Rosario ang nakuha nga gallstones sa iya adto.

0: Sy's keen sê maar ek het op aan Lara Sex FM en Lara sê jy drong sy in jou sang is Sunthone Vitamin C Alkaline B is jou Vitamin C ang Sunthone Vitamin C makabulig sa pagprotekta sa ating immune system batok sa mga masakit efektibo safe in non-FDA approved nagalang certified available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar available sa Shopee kag sa TikTok Shop available sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building Yellow Street Barangay Arroyo, Iloilo City at Wangsung Midtown Hotel. Available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Available man mga kitropa sa Shopee kag sa TikTok Shop i-search ang Sunthone Vitamin C. Pangitaon ng may tatak na Yes to Health i-add to cart kag i-check out. Sa is sa karon sa Italia sa mga nagapangunang balita lokal. Sa ikwanday sa is ka mga kabarangayan sa syudad sa Iloilo ang apektado sa pagbaha matapos ang pagtupa sa madamon nga ulan sa Agosto 17 sa gabi. Sunod kay Donna Magnong, head sa Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office, ni record sa hazard sensor network sa San Isidro, La Paz ang 166mm nga rainfall sa in. Gamay na lang ang idugang nga malabot ang average monthly rainfall nga 215mm. Ni record man sa CDRRMO ang pinakamadamong at tubig ulan sa Mandurriao, Haro, Caglapaz. Nagkakabalaka man si Magno sa mahinay nga pagsubside sang tubig. Ilabi na nga padayon ang pagtupa sang ulan. Sa 5 ang kuno sa 56 ka mga kabarangayan nga ginbaha, 11 ka mga kabarangayan ang reported nga mga evacuees sad in, 8 ang halin sa Haro kag 3 naman sa Mandurriao.
1: Record naman, 56 ang flooded since nga nag-inulan kagabi. We have to understand nga, kung may local kita nga hazard sensor network,
2: yes.
1: Naka-record ang isa sa mga locations natin sa San Isidro, La Paz, naka-record siya sa 166mm nga anong rainfall. Mm-hmm. So, ang gintas ang atong meteorologist, ang average bilang monthly rainfall kada August, given ang historical nga data, so 215mm rainfall. So sa kagabi nga ulan for almost 6 hours na sigi-sigi kag nagabuo-buo gamay na lang ang dugang mo no para nga makalabot siya sa ano bala sa mga monthly nga rainfall nga na project based on the historical data so 215 against 166 so amo na kadamo ang ulan so that's why kagabi ko manotice niyo natamaan gid ang Saharo nga area sa Mandurriao no ang mga barangay near San Isidro La Paz kay didto gid ang ano may pinakadamo nga tubig ulan nga na record.
0: Nabatian ang gabayin sa pagpahayag ni Donna Magno ang head sa Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office.
3: Sa iban pang mga balita lokal, ginbaha ang pila ka mga lugar sa Barangay Quintinsala Saro bangod sa mamunong pagtupa sang ulan sang nagligad nga Agosto 16. Sa piyak nga bahin, nagapati naman si Donna Magno, ang head sang Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office, nga lakip nga rason sang pagbaha sa syudad sa Iloilo ang mga development projects. Sunod sa kay Magno, nga manami man kung may mga development projects sa lugar bangod nagakaulogan nini nga may progress apang kinhanglan man nga igakonsiderar kung bala makareduce sa peligro kung maka-enhance ang pagpili kag pag-implementar sa mga proyekto. Ginpabutag man ni Magno nga sa ila sini sa city government, ginainganyo nila ang mga multi-stakeholders bangod ang hilikoton sang isa ang mahimo man makaapekto sa tanan. Nagpasalig man ini nga iga-check nila ang mga proyekto sa barangay kung ano ang nagakalanabo kag sa mga developers mismo kung ano ang mga konsiderasyon sa ila

0: reduce
1: yes.
0: Itong peligro gina atubang natin or maka-enhance.
1: Mm-hmm.
0: So, amo na itong sa outmoon mga programa sa Iloilo City Government, no? Amo na pinuno gina, ano gina mo, gina-rally, pero gina-engage gina mga multi-stakeholders because ang helikopton sa isa, maka-apekto sa tanan. So like ngin mention mga project pwede na namon balikan sa kagitan aho no
1: yes.
0: And we have to check with the barangay kung anong kakalatabo and then we have to check man sa mga developers kung ano ang mga consideration nila sa ilang plano
1: uh-oh.
0: And to check man within the policies ng city government kung nakakomply na sila
1: yes.
2: Gabahin sa pagpayag ni Donna Maglo ang head sa Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office.
3: Na 6.21, samtang ginba ang pila ka mga lugar sa barangay o kung pila ka mga area sa barangay Quintin sa Lazaro bawal sa mamundo ng pag-ulan sa Agosto 17 sa gabi. Inipagyan ang mga nagamotor kag mga manubok ng mga salakyan ang bahin sa dalan malapit sa Land Transportation Regional Office 6 bawal sa madalong mga level sa tubig. Sa pag-usisa sa XFM News Team na diskobrihan ng isa sa mga ginhalin sa o kung ginhalinan sa tubig baha among area sa Telecom Compound sa Petalsville Road malapit sa LTO 6. Kinkompermar ni Quintin Salas, punong barangay, Rezalyn Delmong, na magkabing na outfall ang ila barangay sa tubig baha na nagahaling sa barangay Takas pakado sa NFA kagpagwa sa main highway. Ibaluan nga nahamtang ang main drainage sa creek malapit sa Nisan, Iloilo, sa tubag sa tabok sa LTO 6. Nagapati si Cap Delmong kinahanglan nga i-rehabilitate ang mga existing drainage sa ila barangay. Ilabi na ang mga drainage haling sa Save More pakadto sa Takas Haro. Agosto 18 sang kaagahon sang amat-amat kay nagsubside ang tubig baha sa Quintin Salas.
4: Ano ni siya bala sa may ang kamay ni Sen sa bala?
5: Oh.
4: Dira na dapat kadto ang tubig na tanan nga naga-downfall.
5: Ang creek pakadto diri sa tubang dampi sang LTO naga-cross siya at patabok naman diri sa kilid na sang Altachera.
4: Ang tubig rin sa amon, pagkabalo ko, may drainage na dito ang downfall nga sa may creek, sa may Nisan.
5: Ah, sa Nisan area pa?
4: Yes, dira.
5: Ay, aba!
4: Ang drainage, tanan nga ka-downfall, dira.
5: Sa pagkarayo-rayo, pagali ba? Kung na mo halin diri sa may Save More, why sa may nag-cross, dira, nga drainage, malapo sa Altachera?
4: Ang sa Altachera, yung halin mo nila sa sulod, halin nila sa Barabago. So may gawin may ginapropose mo na sila nga himuon inaadira ang drainage man sa sulod. Kaya tinakita mo na nga hindi lang din sa portion. Sa Quintin Salas, halin from Barabago, grabe man ang tubig.
3: Nabatian si Quintin Salas, punong barangay, Rezalyn Delmo.
2: Sa ibang pang mga balita lokal, oras na aton 23 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 6 aga. Iningabahin ginadulong sa inyo sa Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Nakibot ang madamo nga mga residente sa Telecom Compound sa Quintin Salas, Haro, bangon sa mataas nga level sa tubig baha nga ilan na eksperyensyahan, kadungan sa pagbubo sa mamunog nga ulan, Agosto 17 sa gabi. Sa labing unang atiyon, nakasulod ang tubig baha sa pila ka mga pulihan sa lugar. Sa pag-usisa sa XFM News Team, ginatudlo sa mga residente ang mataas nga pader kag gintukod nga developer sang subdivision sa mga lugar. Sunod sa kay Quintin Salas, punong barangay Rezalyn Delmo, ginpanagiyahan sang Chungcoville subdivision ang pader. Nabaloan nga naga tuhaw ang tubig nga nagahalin sa piyak nga bahin sang mga pader kag nagasulod sa mga pulian pagkadto sa dalan. Sa piyak nga bahin, ginpabutyag ni Cap Delmo nga nag-coordinate na sila sa developer kag nagpasalig ini nga ilabuhusan ang nagaslope nga porsyon sang duta. Lakip na diri ang pagfinishing sang simento si dalom sang amo nga lugar. Nagapati man ang mga residente nga posible wala sang iban pa nga magyan ng tubig nga nagahalin man sa Takas area pagkadto sa among subdivision sa Quintin Salas. Rason nga nagataas ini ang tubig sa naga halin sa piyak nga bahin sang pader kag nagadiritso sa mga puluyan. Ginatinguan pa sa XFM News Team mga makuha ang bahin sang developer sa among nga problema.
4: Kaagi ang tubig tungod nagatawag sa pader. So, pero ang aton dira nga ang dira nga developer nagkomitar sa aton kay Donald ligad nga sinima na pakita nagapalo up dira sa ila kag nag

0: laging call na to ng ila attention. So, according sa ila, mapatampok sila dila sa may stagnant nga area sa sulod sa Chungkubir na ginadevelop sa Bunga Subdivision. Ila inapagkatampukan ang slope area nga kundi nag-stagnant ang tubig. At the same time, ginpa-check na namon sa akong nakagawad, kakagawad, Rami Ramos, at kagawad, Kapitana. So, upon checking, dito nakita nga ang lower portion sa ang pader, wala ma-finishing. So, nag-commentar man sila, kag-istorya man nato mismo ang ilang aporman nga nagkagto sa barangay hall, nga ila ina pag i-finishing. So, ginahulat-lat man tayo nila nga mag-okay ang chimpo para mapatigayon man nila ang ilang ginkomitar sa aton nga barangay nga pag-buligan nila ang mga affected area nga ara subong sa kilid ng pader.
1: Ang kabahin sa pagpayag ni punong barangay Rizalin Delmo sa barangay Quintin Salas.
2: Sa kaangot nga balita lokal, isa sa mga posible nga rason sa pagdalumsamba sa piyaka o kung sa pilaka mga lugar o kung area sa Quintin Salas haro ang pagpatindog sang pader sa Chungkubir Subdivision sa Telecom Compound. Base sa mga residente nga nagatener sa kilid sang pader, subong pala nga ilan na eksperyensyahan naging sunod sang baha ang ila puloyan. Nauna na naging kumpirmar ni Quintin Salas punong barangay Rezarin Delmo nga nagatahos ang tubig halin sa pader sa Chungkubir Subdivision bangod wala na finishing as ang semento sa ilalong sang porsyon sang pader. Pag may nag-slope nga porsyon yung kinahanglan pabuhusan sang duta, posible nga wala sa nagakaigo nga outlet subdivision nga masobra isa na katuig nga gin-develop rason nga nag-ilig ang tubig halin sa Telecom Compound pagkadto sa Petalsville Road kag magwa malapit sa opisina sang Land Transportation Office 6 kag naglulon pagkadto sa Main Highway. Apan nagapati si Cap Delmo nga hindi lang ang Chungkubir Subdivision ang rason sang pagbaha kung sa diin natudlo man sini ang barangay Balabago nga posible ginhalinan man sang tubig baha. Naibaluan nga nagtaas man ang level sang tubig baha sa mga area sang Alta Tierra Village kag Centennial Town Homes. Ginako ni Cap Delmo kinahanglan nga i-rehabilitate ang mga drainage sang ang drainage sang Quintin Salas. Bawat posible hindi na masarangan sini ang volume sang tubig ilabi na kung kaangay nga pag-ulan ang ma-experyensyahan. Plano ni Cap Delmo nga liwat mag-coordinate sa developers sang Chungkubir agud nga mapangitaan sa solusyon ang problema. Lakip na ang follow ang pag-follow up sa city government sa pag-rehabilitate sa mga drainage sa barangay.
0: Siguro matambal nga sila lang ang post dira. Kahit subong ang tanan ng mga drainage, wala pang mga declogging mo. So that's why kami nag-request kami sa declogging sa daw ang portion sa Alta Chira at ang telecom nakapadeclogging na kami. Nakarequest na kami sa office ni Mayor.
3: Kay dira na
0: pero
3: nag-umpisa.
0: Ang drain sa Tonto, Zone 3. Pero hindi, kung magtanaw kita, kagab ilang to siya nga nagamuto ang volume sang tubig. Pero hindi, from the 1 year na nag-ongoing ang ila construction, hindi man na mo sinakadalong ang tubig diri sa amon.
3: Why man nagbaha? Why man nabinag-ulan parehos kapunog kagabi kap mo? Remember that you are representing the people of Quintin Salas kap. Among other things, the lives and properties of people of Quintin Salas will prevail. Kabuhi na nayakap mo. That's why we are trying to diagnose right now where lies the problem because we cannot give responsive solution if we cannot surgically know kung din ang problema.
0: Hindi lang ganun na siling ko ang isa ka-factor nga ang Chungkubir nga isa sa lang siya sa ka-factor. Pero ingat all the time na sila ang isa ka-factor nga dapat ito na no. So that's why ginakon natin ang attention nila.
3: No. Nobody else could better represent the people of Quintin Salas but you
0: yes, in
3: Barangay
0: sir.
3: Council Cup So amo nang gusto naton may baluan. We were not here to magpakalain ka pa. Gusto naton ini may baluan specifically di inagahalin ang problema so that the government mapalabot naton sa gobyerno. Anong pinaka-responsive nga solusyon to the problem?
0: Sir, kung ako yung magtanaw ang isa pa ka-drainage, dapat inasubong ipatigayunon ang sa from Takas to Shebmore, ang sa right side na dapat din nato nga ipabuyon ang ina nga drainage.
3: Mm-hmm. So kung namo ang tubig naglapos diri sa mayor nga karsada sa Shebmore area, bangod kay may pader ang Chungkubir.
0: Oo, sabong may pader na sila.
3: Oo. At least we know, no? Amo lang isa kadapang problema that we want the mayor to know and we want the city government to know and the DPWH to know on what to do. Kay base may problema da karon sa permit nila, the mayor can do as much as possible as punta to na da. If makasagabal kag makabutang sa langala sa kabuhi sa mga taga Quintinsala, sina more so laban-laban ikaw ka pa mo man ang feelings nimo, di ba?
0: Yes, sir.
3: Oo, sige.
2: Nabatian ang kabaisang pagpayo ni Quintinsala sa punong barangay, Rosaline Delmo.
1: Trenta minutos na nakaligad sa Takna Alas 6 sa Agadugang Pa nga mga balita lokal ginadulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix kamay Moringa kag sa Moringa kag may soya powder drink mix. Gilayon nga gin-check sang Iloilo Provincial Risk Reduction and Management Council ang mga headwaters sa probinsya kasunod sa madamong nga pagtupas ang ulan. Sunod sa kay retired Colonel Cornelio Salinas, ang head sang Provincial Risk Reduction and Management Council, gin-check man sa mga Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council ang sitwasyon sa mga nabukid nga bahin sang probinsya sa mga kaangay nga tiyo na good nga makuha ang persa sang pag-ulan. Wala masyado nga nagtaas ang level sang tubig sa mga kasubaan kag ang nakitan lang nga rason sa pagtaas ang level sang tubig sa iban nga kasubaan amo ang tungod sa fluvial flooding, heavy downpours ang ulan nga manubo kag kulang ang drainage system. Sa pihak kabahin, wala sang local government unit ang nagreport nga nagtaas ang level sang tubig sa mga suba kag iniman ang ila nga gina-monitor.
4: Ay gin-check namo na nga mga headwaters sa Kalinog, Lambunaw, Haniway, Maasin, Alimudyan, Leon. So ara na dang aganan river, Swagi, Tigom, Salog, Ulyan, Halaor. So amo na nga atong sistema katong pang Joseph nga gina-check gid nato ni na ang mga kabukiran naton, gina-check na tang NDR remote naton sa sila contact man dito sa kabukiran sa barangay using the manual rain gauge para nga makuha naton ang persa sang pag-ulan dito. Now for now, wala man magtaas gidang tubig sa aton katubaan. Kag usually ang makita naton tubo nga pagtaas ang tubig sa mga ano naton is caused by fluvial flooding. Ang intense heavy downpour sang ulan in particular area nga manubo na daan, wala egress, wala ulang ng drainage system, wala na outlets, may mga creeks, may kasapaan. Amo na nga automatic magasaka gitinang tubig.
1: Kabahin sang pagpayag ni retired Colonel Cornelio Salinas ang head sang Provincial Risk Reduction and Management Council.
2: Sa kaangot nga balita lokal, wala sa may nagkalagubang infrastructure kag maagyan ang tanaan nga dalanon sa probinsya sa retired Colonel Cornelio Salinas ang head sa Provincial Risk Reduction and Management Council. May mga local government unit lang ang nagkanselara sang klase. Inpay ni Salinas nga wala man sa may na-record nga stranded ng mga pasahero o konsulatan. Panugyan ni Salinas sa publiko nga maging resilient kag preparado bangon mabatigan na ang epekto sang climate change. Kinahanglan man para kay Salinas nga ang gobyerno ang magatanaw na sang long-term nga solusyon sa mga problema ang ginaatubang sang pungsod kag isa na diri amo ang pagtanom sang kahoy. Dugan ni Salinas nga ila kinahanglan ang bulig sang pumuluyo sa mga nabukid nga parte sang probinsya sa pagmonitor sa puwersa sang tubig agod nga ma-relay sa mga pumuluyo sa downstream counts.
4: May mga cancellation of classes kita ang aton mga highways pasabol gyapon, ang aton mga bridges pasabol gyapon. Wala kita sa mga stranded passengers and vehicle sa aton mga port area. So ang makita lang naton nga weather disturbance buong is enhanced southeast monsoon o kunabagat, no? Bangod sa LPA nga mamatyaga naton subong.
3: Oo. Kung sa tawo ni Goro Colonel mo kay sumugod nagpungko kadra in terms ang baha daw ay pakita kaagi is probinsya daw lala ang baha, Colonel. Linog siguro, medyo daw gilasulusunlog yaka, Colonel?
4: Yes, no?
2: Nabatian ang kabaisang pagpahayag ni retired Police Colonel Cornelio Salinas ang head sa Provincial Risk Reduction and Management Council.
1: Last 6:34 nga aton nga oras, iningabahin ginadulong sa inyo sang Premium D3 nagapamatay sang viruses sa aton nga lawas. Magtumar sang Premium D3 adlaw-adlaw. Nasapuan nga patay ang 12 anyos nga bata sang nahulog sa irrigation dam sa Barangay Pasig, Igbaras, Iloilo. Sa investigasyon sang pulis sang Igbaras, nagupod sa pagpanulo ang bata sa Yasiningatiyo apang nakadanlog kag nahulog siya sa irrigation dam. Lunes sa sanggabi, nahulog ang bata sa irrigation dam tubtob nga na missing kag aga na sang Martes na sapuan. Posible na lumos ang bata tungod sang mabaskog nga daludo sang tubig.
2: Sa piyaka bahin, natumba ang dump truck na may karga nga bato sa City Wansig, Barangay Hinas, Viejo, Pasig City sa Agosto 18. Sino sa driver nga si alias John, naglupok ang goma sa truck samtang nagapaligo siya sa korbadahon ng porsyon sa dalan. Tugtob nga wala niya makontrol ang manibela rason nga natumba. Alin sa lambuna o pakadukuntani sa Dumaro Capiz ang truck, guling magdulong sang karga ng mga bato. Maswerte naman nga wala napilasan ang driver.
1: Partially gutted ang puloyan nga ginapanagyahan ni Velos Amisahon sa Raymondville, Barangay Tabuk Subaharo. Ginpaig sa utod ni Misahon nga sa kwarto sang iya nga magulang nagsugod ang kalayo. Sa nagligad nga semana, nagpa-install sang solar ang tagiya sang puloyan. Apang bangod sa rotational brownout sa nagligad nga adlaw, nagka-trouble ini. Kahapon ginpakayo sang tagiya ang solar apang hindi pa mapatud kung dirigid man nagsugod ang kalayo. Antes ang pag-ibol sang kalayo, may nabatian pa nga nagsirit duha kapanalga ng puloyan nga sunog kaghuman ini sa concrete materials. Lasingko kahapon, lasang hapon, asang gindeklara sang Bureau of Fire Protection ng under control na ang mga sunog. Nagapadayon man ang investigasyon sang Bureau of Fire Protection sa mga insidente.
2: Samtang naghiwat sa ang Provincial Population Office sa Responsible Parenthood and Family Development Summit sa Agosto 18. Gintamuan ini sa mga social worker, municipal health officers, population officers, kag mga municipal civil registrar. Ginaistoryahan sa summit ang family development agon mangin maayo ang pamilya. Nagatag sa EMSI si Atty. Ruel Von Superio, ang head sa Provincial Population Office, kag si Governor Arthur Defensor Jr. nga kina speaker. Gintalakay diri ang understanding the Family Code of the Philippines, Legal Foundation of Marriage, Strong Families, Brighter Futures, Promoting Responsible Parenthood and Healthy Family Relation, kag Building Emotionally Resilient Families. Nag-attend man sa summit si Vice Governor Lian Dibuque.
5: Gintandak natin sa probinsya sa Iloilo. Inunsya rin sa ating opisina sa Provincial Population Office agud tipunon ang miyembro sa pre-marriage orientation and counseling teams. Sino-sina ang mga social workers, ang atong municipal health officers and health workers, ang atong population officers, tag ang mga civil registrars. Importante ini sila ng mga grupo kay bangod antes ng pagahatagan sa marriage license ang isa ka manungpakasal daagi sa inyong mga tao. We conduct lectures on family development, responsible parenthood, kag kun paano maging maayo nga pamilya, hindi lang ang sa pagpundar sa isa ka marriage ang would-be couples. Mga pila ini sila sa anak. We gathered about
2: nabatian si Atty. Ruel Von Superio, ang head sa Provincial Population Office. Sa 6:38 na batian ang detalye sa mga nagapangunang balita lokal sa Ilokita sa detalye sa aton balita nasyonal. Duwang patay kag duwang pilason sa pagpaniro sa grade 7 student sa Ateneo de Zamboanga University kahapon sang aga. Nakita sa Facebook Live sang suspect samtang ginahimong krimen. Manunudlo ang una niyang ginpalupuan nga nagapungkot sa sulod sa classroom sa tubang sa mga estudyante apang wala ini naigo. Matapos naglupok sa unang classroom o kung nagpalupok sa unang classroom, nagsaylo naman ini sa piha kag liwat nga nagpaniro. Sunod kay Zamboanga City Mayor Kaimer Adan Olaso nga sunod nga gintiro sa suspect ang iya kaugalingon. Duwa ka mga pusil ang gingamit sang suspect, isa ka high powdered firearm kay isa ka Glock 9mm pistol. Ginsuspend ni Mayor Olaso ang klase sa tanan nga level sa Ateneo de Zamboanga University kasunod sang natabo.
6: Salamat. the Lord Alcalde Kimmer, kami di Mayor Celson Lobregat, Sir Percy, Ramos Tapihun, kapong ating Mayor San Juan, Father Elgar Ernald, Andal, Sir Cortez, and Ma'am Lea del Ateneo San Juan. Kaya kami formalmente, we would like to formally make this statement for the information of the public, and we are very saddened by this incident and we assure the community, not only the Ateneo, but even our schools that stronger measures are being done to protect you. May we listen to the statement of Father Ernald Andal, the President of the Ateneo de Zamboanga, for this information.
2: Dabatian ang gawain sa pagpahayag sa pamunuan sa Ateneo de Zamboanga University.
1: In relieve na ang Customs Police Chief nga amay sang grade 7 student nga suspetsado sa pagpangtiro sa Ateneo de Zamboanga University. Naka-assign sa Zamboanga City ang amay sang suspetsado sunod sa kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Ginpahayag ni Nepomuceno nga ang tikang ang ginimo kasunod sa among insidente. Naibaluan nga ang grade 7 student pa lang ang suspect kag nag-eskwela man sa among eskwelahan. Sa informasyon nga nabaton, nagasakay sa kotse ang suspetsado nga nagsulod sa eskwelahan, rason nga posible wala makita sang gwardiya nga may dala ini nga mga armas luthang. Padayon pa ang maedit nga imbestigasyon sa among insidente.
2: Sa 6:41, samtang ginakasubo ni Department of Education Secretary Sonny Angara ang natabong shooting incident sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School. Ginmanduan ang DepEd sa Regional Office, ginmanduan sa Department of Education ang Regional Office 9 na mag-coordinate sa eskwelahan kay iban pang mga concerned authorities kasunod sa incident at agad sa psychosocial support ang tanan ng mga apektado sa traumatic na hitabo. Nagapanawagan si Angara sa publiko kung kalikawan ang pagpalatos ng video sa picture angot sa shooting incident.
1: Nagpalabot man sang simpatiya si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa pamilya sa mga biktima sa shooting incident sa Ateneo de Zamboanga University. Nagmando si Pangulong Bongbong Marcos sa mga otoridad sang maididaid pa nga imbestigasyon sa among insidente. Ginpaig pa sang Pangulo nga siya ang nagakooperar sa mga eskwelahan sa kagasubuman mga komunidad sa pagpabaskog pa sang safeguard sa pagprotekta sa mga estudyante kag pagpasiguro nga mapadayon ang ilang sining edukasyon nga wala sang kahadlok. Nabaluan nga nagpanginmatay man ang grade 7 nga estudyante nga suspetsado sa pagpangtiro matapos ginhimo ang among nga krimen.
2: Sa 6:42, sa piyak ng bahin consistent sa patterns ng pag-asang extreme rainfall na eksperyensyahan sa pila ka mga parte sa pusod sa El Nino. Matandaan nga Abril sa naghatag sa warning ang ahensya nga mas mapa-active sa El Nino ang southwest monsoon kung habagat sa mga tuig ka mga resulta sa above normal nga pagulan sa nagkalain-lain nga parte sa pusod. Kung ibaluan nga usual nga maobserbahan ang above normal nga pagulan sa western portion sa Pilipinas alin Hulyo tubtub Setyembre sa tiyon sang El Nino conditions. Ang kaangay nga pattern ang sumong naobserbahan samtang padayon ng habagat sa pag-apekto sa panahon sa Pilipinas kang nagadala sa mamundog ang pag-ulan sa Luzon kag Visayas. Dayon nga magadala sa pag-ulan sa western portion sang pusod ang habagat sumong Agosto dugang sang pag-asa. Nag-warning ang ahensya sa flash floods kag landslide kag posible matabo sa tiyon sang extreme rainfall events.
1: Sa iban pa nga mga balita, sa palibot sa pungsod sa gihapon, hindi pa makontrol ang baha sa Pilipinas. Bisan pa nga ang gobyerno ang nakagasto na sang 1.939 trillion pesos. Halin sa tung 2011, tub-tub 2025 para sa Flood Control Management Program, sunod sa kay Senador Ping Lacson. Ang among abalor ang gingasto sa dalong sang tatlo ka administrasyon. Ang mga nagasto para sa Flood Control Management Program, amo ang mga masunod. Sa tung 2011, 11.323 billion pesos. 2012, 10.816 billion pesos. 2013, 15.1 15.817 billion pesos, sa tung 2014 30 billion pesos, 2015 47.849 billion pesos, 2016 67.740 billion pesos, sa tung 2017 81.123 billion pesos, sa tung 2018 139 billion pesos, sa tung 2019 126 billion pesos, 2020 116 billion pesos, sa tung 2021 140.462 billion pesos, 2022 145.622 billion pesos, sa tung 2023 287 billion pesos, sa 2024 346.771 billion pesos. Ginpag ni Lacson nga kun isipon sa nakaligad nga 15 katuig, yara sa 350 million kada adlaw ang gasto sang gobyerno para sa flood control management, apang tubtob sa karon problema gihapon sang mga Pilipino ang baha.
2: Sa dugang abalita national, nagapabilin nga focus ang prosecution sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte sa piyak sang huring-huring nga negosasyon sa tunga ni President Ferdinand Marcos Jr. kag Vice President Sara Duterte. Sunod kay House Impeachment Advisor kag Prosecution Panel Spokesperson Robert Ace Barbers na ang ginahuring-huring nga political negotiation sa tunga ni Marcos kag Duterte ang sagwa sang mandato sang prosecution. Ipay ni Barbers ngang prosecution ang sa proseso susubong sang pagpagwa sang kamatuoran sa liinang ilaw otoridad ang gikan sa constitutional process and accountability kay hindi sa kun anuman political arrangement sa gwa sa Senate Impeachment Court. Samtang nagpabutyag naman sang pagduda si Barber sa ginaaligar nga Marcos Duterte trade of proposal kag wala niya ginahuna-huna nga posible ini nga scenario.
1: La 6:46 ang aton nga oras, duga nga mga balita nasyonal ang ginadulong sa inyo sa St. Clair Skin Herbal Soap, nagapamis ang kutis, nagapaputis ang kamit, paggamit adlaw-adlaw sa St. Clair Skin Herbal Beauty Soap. Naghingyo man sang dugang pang-extension sa medical leave abroad si Senator Loren Ligarda. Ginkonfirmar ni Senate Secretary Renato Bantog Jr. nga ginpa-extend pa ni Ligarda ang iyasin nga medical leave bukod pagpakonsulta sa iya ginabatsag sa luwas ng pungsod halin Agosto 17, tub-tub Agosto 19, paagi sa sulat nga ginpadala sa iyang talatapan. Halin sa ginanunsyar ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya nga nagapadayon ang preliminary investigation sa iya na kasi Batangas Representative Leandro Liviste kag kay Anay Energy Secretary Alfonso Cusi para sa kaso nga plunder ka graft, nag-leave na ang senadora upod ang iya sininga anak. Nabaloan nga ginakusahan ni Rebulya si Ligarda sa paggamit sang iyang presto sa pag-secure sang exclusive nga solar power franchise para sa kay Leandro Liviste nga anak nga ginaligar nga nagresulta sang multi-billion peso nga ghost electricity losses.
2: Las 6:48 sa katapusan ng balita nasyonal, nagdumbo sa 9.7% ang poverty rate sa Pilipinas sa 2025 sunod sa Department of Economy, Planning and Development. Nagkakahulugan nga 8.8 million ka mga Filipinos ang nabatak sa kapigaduhon. Kung ibaloon ka base sa Social Weather Station Survey sa Damlag lang, nagpakita nga 49% sa mga Filipinos ang nag-rate sa inakaugalingon ng imon sa Hunyo, ini ang 52% nga mas manubo sa na-record sa Marso. Para sa DepDev, nga ang pag improve sa poverty rate ang posibleng a compromise sa inflation kay hindi lamang sa recovery sa income o kung employment. Ang inflation rate sa pungsod ay nag-slowdown sa ikatatlo kasunod-sunod nga bulan apang sa giyapon nga sa ibabaw sa government's comfortable ceiling nga 2% to 4%. Nasa 6:49 mga kitropa na batian ang detalye sa mga nagapanguna nga balita nasyonal. Balita nasyonal, ginadulong sa inyo sa Premium D3. Premium D3, himo sa version coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3, nga produkto sa Yesoff Incorporated. Magkabuling sa atong ikayong lawas, ilabi na sa pagprotekta sa atong immune system, batok sa mga bakterya kag viruses. Epektibo safe inon, FDA approved and halal certified, available in all leading drugstores nationwide.
7: It's the national news.
2: Sa karon, sa Italia sa aton balita international, masobra 2,000 ka mga utility customers na nadulaan sa supply sa kuryente matapos ang pagpanalasa sa bagyong Lala sa Hawaii. Magluwas dari 100 ka mga panimalay ang nagkalagba sunod sa Hawaii Governor o kasunod kay Hawaii Governor Josh Green. Nabudlayan ang Hawaiian Electric sa pagbalik sa kuryente bangod sa mga nagkalatong mga puno sa kahoy kag mataas nga tubig sa mga dalanon. Ginapangamay man sa state official ang mga residente nga magpabilin sa sulod sa mga panimalay, makaligan nga gin-report ang pagkapatay sa lalaki bangod sa car-related accident.
1: Sing 30 minutos na kaligar sa tagnang alas 6 aga, posibleng nga pagkasugura na sa karong nga bulan ng plano nga pagdisarma sa mga Hamas bilang kabahin sa Gaza Peace Plan sunod sa kay Jared Kushner nga envoy ni US President Donald Trump. Nagamarka na ani bilang bag-ong attempt sa administrasyon ni Donald Trump nga iga-satisfy ang Israel matapos nga nagpangatubang si Netanyahu sa mabaskog nga re-election fight. Ginkasugtan man sa magtimbang nga kampo nga wala sang redeployment o kon reconstruction nga matabo sa Gaza Strip antes disarmaan ang Hamas sa Gaza. Alin sa ginapatuman ng ceasefire sa Oktubre 10, 1,265 na ang mga Palestinian ang mga napatay sa Israeli operations base sa data sa Health Ministry sa Gaza. Lima naman ang mga napatay sa Israeli Army kadungan sa Gaza operations sa amuman ng mga tinion.

0: 6:51 sa karon sa detalye sa Balita Entertainment. Ariana Grande kag Cynthia Erivo nag-duet sa concert sa London. May dugang detalye si katropang Bea Joy sa Baldo.
1: Sa mga fans ni Ariana Grande, ang surprise duet performance nila ni Cynthia Erivo sa concert sa London. Gindala sang pop star ang iya week co-star sa ikaduwang show sang Eternal Sunshine Tour sa London. Kaginkanta nila ang For Good ka Get Happy Happy Days or Here Again. Sa Instagram, ginpasalamatan ni Cynthia si Ariana sa pag-imbitar sa iya sa stage. Kilala ang duha bilang si Glinda kag Elfa sa Week and Week for Good. Una nga semana sang Agosto, una nga gin-announce ni Ariana nga mapahuway ini pagkatapos ang iya Eternal Sunshine Tour sa London sa Setyembre 1. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo, ako si katropang Bea Joy, Subaldo XFM News.

0: Ayon sa ato naman, balita sa sports sa Alex Iala, nagtakop na ang kampanya sa Cincinnati Open matapos ginutos ang World No. 10 nga si Amanda Anisimova. May detalye sa katropang Jansen Crisostomo.
1: Nagtakop na ang kampanya ni Filipino tennis ace Alex Iala sa Cincinnati Open matapos ginlutos ni World No. 10 Amanda Anisimova sa Round of 32. Naglabot sa 3 sets sa hampang ng Iala kung sa diin nagpangibabaw si Anisimova sa score nga 6-4, 4-6, kag 2-6. Una naging dominar ni Iala ang opening set apang maabot sa second set. Madasig na kabawi ang American player kag nakuha ang kaygayunan agud atubango ng reigning Wimbledon champion nga si Linda Niskova sa next round. Sunod nga magapasakop si Iala sa US Open nga magasugod sa masunod nga semana. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang Janzin Crisostomo, XFM News.
2: Balita sa Hinampang, inyong nabatian mga ketropa, ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Supplement for Men. Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa maka, kagtuafawaska, baskog kako na katurbo ka, 100% natural, safe and effective. Available sa mga butika nga malapit sa inyong mga available sa Shopee, kag sa TikTok Shop, pambakal sa Yes Wealth Wellness Center, sa Ayang Building, Alo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at Tubang sa Midtown Hotel.
3: Extra! Wow!
4: Balita!

0: Magkitropa'y nabatian ang kabugusan ng pagbalita sa Express Balita sa Miyerkules. Agosto 19, 2026. Good morning sa ating mga Kitropa listeners and solid supporters, mga members sa ating fans club, din man nga parte sa kalibutan. Ngayong aga sa inyo tanan, mga Kitropa. Good morning, kids, sa mga Kitropa nato nga nagapamati sa ating Kachunti sa 100.7 yung frequency sa ila FM band. Mga Kitropa nato nga nagagamit sa XFM Radio Network application sa ina mga cellphone. Good morning, mayong aga mga Kitropa. Good morning, morning sa ating mga Facebook Live viewers, sa ating Facebook pages, XFM Radio Patrol Iloilo, nag-XFM Iloilo 100.7. Kay Sir Arvi Chris Caceres, good morning. Kay Sir Reynaldo Abeto, kay Ma'am Maria Crispo, kay Sir Aloha, kay Ma'am Aloha Bueco, kay Sir Tris and White Gulay. Good morning, mayong aga again. Mayong aga man sa ibang pagid natin ng Kitropa na nag-upod kay Joey De Mafeliz Jr., sa kay Donald Joy Jocadin Pletes, kay Ray Mark Bruno Diaz, kay Sir Totong Boyet Braliantes. Good morning, kids, sa inyo tanan, mga Kitropa. Antayan ang masunod nga pagbalita sa Bullseye. Para sa XFM 100.7, Radyo Patrol, Iloilo, kami ang inyong mga tagbalita, Katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Arabang.
0: XFM News.
2: Mga Katropa,

0: The Secret of Health.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Tatuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bacteria at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang risk sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan nito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyunan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang heart problem, diabetes at iba pang mga karamdaman.
0: Sa panahong ngayon, high-tech ng lahat pati sakit mo to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, DPP2 Gain. Dapat, dekalibre. Yung kayang labanan, anumang uri ng sakit. Kaya't mag-Santon Plus Gold ka. Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinaghalong mangosteen, amparaya, garlic, malunggay, at spirulina. Kaya dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold.
2: Yahoo!
3: Mabibili, sublet na malapit na butika sa inyong lugar.
0: The secret of health.
1: Naghahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na may super antioxidant properties. Tumutulong sa pagpapalakas ng ating immune system at tumutulong din na mapangalagaan ang ating puso at ang ating kalusugan. Maliban sa mga super antioxidant na makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix, mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng ginseng at daidzin at

0: pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibinipisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular diseases. Kaya kung kape na punong-puno ng health benefits ang hanap mo, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.

0: mabibili sa mga butika.
1: The Secret of Health.
2: Ang karamdaman ng glaucoma ay isang grupo ng mga sakit sa mata na maaring magdulot ng pagkawala ng paningin at pagkabulag sa pamagitan ng pagkasira ng nerve sa likod ng iyong mata na tinatawag na optic nerve. Para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve, ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyunan ang karamdaman ng glaucoma, ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
3: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinapayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
4: Mag-Vision X Plus Herbal Capsule.
5: Vision X Plus Herbal Capsule.
4: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, chia sunflower, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, iridio at iba pang problema sa mata.
5: Vision X Plus Herbal Capsule.
3: Mabibili sa mga butika.
1: The Secret of Health.
2: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Uy, nagsasabing wealth is nothing.

0: kuan nga pa-premyo ang dulong sa inyo sa 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang pa-premyo nga nagabalon tubtob 2 million ka pesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang softgel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Softgel.
3: Ready to see fresh talents take the stage? BT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika. We'll be right back.

0: college na ko.
1: FM.
2: Patroma mo.
0: Exciting.
1: Santon Gold. Live. Testimony.
3: Juanita Badaho. Sarakit ang katawan. Mm-hmm. Laging namamaga ang binti ko. Subukan ko. Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Saran yung pamamaga ng binti.
4: Mabibili sa inyong mga suging butika.
1: Santon Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Ronald sa Barangay Granada. Isa ka sport enthusiast. May bago kong diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gate ang isog. Kaghimo sa gintingob na prutas. Kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen. Kagglutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super nga kape.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Mission Next! Marami na ang natulungan!
8: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun lang may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
7: Vision X!
9: Epektibo!
7: Subukan mo rin!
9: Vision X Plus.
7: Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
11: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
10: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
12: Ready to see fresh talents take the stage? BT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting gembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Samsung.

0: fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Wow! Gwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo. Gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dalilagid bala, diin tagli mabayad sa tuition mo.
2: Oo, oh, galit, diriyo.
3: Ay, dali na.
0: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
4: Siyagarel, banboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Pag nurse ka, mahirap talaga. Pag pati ikaw, may sakit. Kaya ako, I take Santon Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God. Thanks to Santon Vitamin C.
6: Kasi Santon.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C. Sustain.
7: Ako galis si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akong panarabaho. Bangod sa akong nga tritis. Sa it-sakit, hindi akong mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na cease the pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sustain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sustain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Da, e frumoasă.
1: FM.
2: Exciting.
1: Gusto mo bang magkaroon ng mas healthy na balat? Ang antioxidants mula sa malunggay at mangosteen sa Santon Gold Herbal Capsule ay tumutulong sa skin protection mula sa oxidative stress. Glow from within with Santon Gold Herbal Capsule. Santon Gold Coffee Mix.
3: Kung si Ansang Sumag, isa ka estudyante, kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-mycologen, kag-glutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkapa

0: Gaganda ka pa.
1: Pagbigay sa mga butka.
2: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging maskit ang ulo, balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito'y nagtataglay ng medium-chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda, ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
7: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, matulog na yan. Full men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, tatlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap.
8: Santon Plus Herbal Soap. Santon Plus Herbal Soap.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
12: XFM.
13: Patawa mo!
14: Exciting!
15: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras sa XFM 100.7 Ilo. Ilo alas 7:29. Mayong aga sa inyo tanan mga suki naton nga matag palamati diri sa XFM 100.7 Iloilo. Nagapalayag na ang palatuntunan Bullseye. Miyerkules na sa ato sa ringa pagparagad. Today lantawan yung kalendaryo ninyo Agosto 19 na. Sa ato sa ringa pagparagad. Unsi ka 12 na lang kadlaw na bilin no. Except today on 12 or unsi including today nabilin kag Agosto na matapos ng Agosto gali and ari na kita dugay-dugay sa bulan sa Setyembre. Well, sa ato sa ringa pagparagad nagapakadto kita sa critical sininga mga binulan. Even though critical ang Agosto kay sulod siyang pinsar tapigado nga bulan, pero ang critical sa aton among September to December. Why? Ang September to December, dari nagatuhaw ang bagyo nga masami sini nga nagacross sa isla sang Pilipinas. Amo ni nga bulan pagkadto sa December nga ang bagyo nag-originate diri sa may Southern Philippines kag sa masami sini nagacross sa Mindanao, sa Luzon, or if not, diri sa aton sa Visayas. So preparahan ta ina, ladies and gentlemen, kay nga way pagani kita bagyo, wala pa kita iya maapiktuhan sang storm signal diri sa Pilipinas, diri sa Iloilo, diri sa Panay, diri sa Region 6, pero sus grabe ng panag-ata kabaha, no? Good morning, gid kag welcome sa mga suki naton sa mga tagpalamati sa kutob sa malabutan sa ato sa mga pagwaragwag. Ama nag-monitor sa ila sa mga radio sets, nag-monitor sa ato sa mga live streaming, wherever you are. Good morning from Iloilo City, Philippines. Ini ang 100.7 XFM, Radio Patrol Iloilo, kaginilang palatuntunan, Bullseye. Sa gihapon upod sa inyo sa mga katrupa, katrupang Josil Banias. Para sa inyo sa mga reaksyon, informasyon, nga gusto ipanabot dari sa XFM, pwede nyo makomment sa ato sa mga live Facebook streaming sa XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page or idigari i-PM sa ato sa mga Facebook page or i-text sa ato sa mga text hotline 0950975-6970. Sa una sa mga imbukada, ladies and gentlemen, sitwasyon sa aton panahon, nagagoom-goom, pero nakita tang itsura sang adlaw aga pa pero nagadulom ang ato sa ninga palibot. We'll be checking pag-asa kung ano ang weather forecast naton for today and most likely by tomorrow. Kung maulanon ba lang ato sa ninga simana, ato sa ninga Miyerkules, maulanon ba lang Huwebes, Buwas, ara karon sa ato sa ninga linya ang pag-asa Iloilo.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Latest weather update upod sa matinon si Engineer Charlie Depras ang pag-asa Iloilo. Engineer Charlie, si katropang Josel Banya sa XFM Iloilo. Good morning.
2: Yes sir, mayong aga may agad sa nga tagpalamati sa XFM. Yari pinakauling physical second bulletin number 3 sa nga ito. Agosto 19, this weather update, this will be the same. Yes, sa tokal sa aga, din sa tatarang center, sa tropical depression, na sinemi, ginagulitan sa basis sa tarang nga agad ng pipo. Yara sa 16-16 kilometro na sidlangan sa itayat na banish. May dinasugong yangin, magalagot sa 5-5 kilometro per hora, malapit sa sentro. May pag-advance naman magalabot sa 30 km per hora. Mag-aulag naman hindi pa amin na nakatundan sa 15 km per hora. Sa Southwest, mundo naman nag-apit ko sa bayan sa Mizor, Gagal, Visaya. Samtang meron naman kita doon ng monitor ng tropical cyclone sa Guatapar at ang tropical depression na sa 670 km west ng Kalayang Gibayan. May kinasulong niya hangin magalabot sa 14 km per hora manatid sa sentro. May pag-advance naman magalabot at sa 5.5 km per hora. Mag-uulan naman hindi pa nakatundan sa 18 km per hora. Samtang sa naman sa pagkakal depression sa buwan sang par, uli nito si Katal niya nasa Prismela ng 20 km na sidangan na minanusidangan sa Mindanao. May kinasugol niya hangin na galabot sa 25 km per hora malapit sa sentro. May pag-manus man magalabot sa 10 km per hora. Ang mundo niya sa karon, nakatundan sa mainit. Samtang rin sa ito sa may Western Visaya, labi ng bahay sa Aklan, kag Antique, magkapahita po magalang mga kalangitan. May sakit yung mga pagulan sa pagkakarang doon sa lahat ng Southwest Monsoon. Nabigyan niya kayo sa Western Visayas, kailan man maka-experience sa makikita mag-alumot sa mag-alumot niya kalangitan. Matasansensya sa mga isolated sa mga pagulan, pagpunan sa nag-uot nila sa mga kalahin sa resorts. Makasarangan sa tubo basto sa hangin, magalit sa mga tatungdan, magalala sa makasarangan, sa tubo basto sa pagbalik sa madagatan. Ang talsato temperatura, nasa 24 pagpunan ng 17 grado. At laon na gagot na kagpunto ko rin sa akin sa aga, magatunod alas 8-7 karoon sa hapon. Kaya mo na pinakaligil na kapunta na hon, ikan rin sa ilo-ilo pag-asa.
0: In your Charlie, mga sasan o kita maka-experience sa maulanon niya panahon?
2: Yes, possible this week, sir. Expect ako sa Japon, ano? Mga maulanon na ito kasi po, bangot siya nga premier sa Japon, yung abagat na nag-apik ko dali sa may masasaya.
0: Okay, we do understand may ara nagapasulod naman sining tropical depression outside of PAR. Pero kung tanawontang iya sining direksyon bala, pasulod dari sa Philippine Area of Responsibility, mapiktuhan kita dari or posibleng nga makasulod dari sa Pilipinas or makalandfall in any part of the Philippines?
2: Yes, una mo ito na isa ka tropical depression na sir na masan may bet sa kalayan Cagayan. Ang hindi nga tropical depression, manugawang sense na magsunod sa may Philippine Area of Responsibility. Ang iya sining traffic na ito sa kasundon pag westward ini, ano, pag possible ini magalandfall sa bayan sa mainland China. Ay ito naman ka tropical depression na sa 3,090 km east of northeastern Mindanao. Masyado pa ini kalayo ito pag nasupang iyang uncertainty ang sa sining tropical depression. Kaya kung tinas mo ito rin kita sa Japan, ano, kung magandulog din sa far o hindi by next week.
0: Okay. So, malayo pa pero konta na wontang origin niya sinis ang ari diri sa Mindanao area nga tropical depression. Posible ayahan nga maka landfall sa Philippines kon iya sininga sundo ng iya sininga truck right now, Engineer Charlie.
2: As of now, sir, ako pa yung uncertainty, ano? Possible ini mag-sunod sa PAR or possible na ini nga mag-recover ang Mindanao tropical depression. Apang sa ngayon, ano, kung magsunod ini o kung hindi man magsunod sa PAR, sa ngayon, mag-enhance naman in next week sa mga aton niya sa first motor o kung habagat ato, sir.
0: Okay. Apektado kita dari sa ilo sa ginatawag tanga thunderstorm. Doga naganubo ang ato sa ginakadlokan na Engineer Charlie sa nagligad signal number 3 lang ginakadlokan ta. Subong pati ng thunderstorm na kadlokan kita kay damo ang ginabaha bisan sa thunderstorm lang. May ari kita dari sa ilo-ilo, covered ang ilo-ilo sina nga dapat kita magpreparar, Engineer Charlie.
2: Yes, sir. As of now, meron kita thunderstorm advisory. Ang bayan sa Iligilo and then at central portion sa Iligilo and then southern portion sa Iligilo may mga thunderstorm
0: oh. If we speak about thunderstorm this could bring possibly mamunog na ulan man, no? May pagpangilat kay mabaskog hangin in General Charlie.
2: Yes, tama sir, ano, ang answer sa thunderstorm ito na ang mamunog na ulan, mabaskog na hangin. And then may mga pagpanginat pa na buhay.
0: Okay. Ang mga pag-ulan subong, ining volumes ang ulan nga ginabubo dari sa aton, can we consider that as daw ka-extraordinary, Engineer Charlie?
2: Yes, ano, mas po ang mga pag-ulan experience natin sa karon, ano, dugang pa dominante sa karon ang ano, no, ang ating southwest monsoon kag madamo sa tropical depression nga nag-form sa kaya ito sa Pacific Ocean ako din sa Pusok ay sulong sa Philippine Area of Responsibility. At ang muna na ang rason kung na nag-trigger pa ang kabagat natin, ano, kung ako sa Southwest Pusok sa pag-trigger sa mga intense mga pag-ulat.
0: So that would mean there's a big possibility nga sa sitwasyon karon ni Sir Charlie sa ginapakita sining characteristics ang panahon ta madamo pa nga bagyo kita nga posible ma-experience under sa Pilipinas and worst magsulod diri most likely sa Philippine Area of Responsibility.
2: Yes, tama sir, no, wala natin ako ang possibility na madamo sa bagyo ang magsulod sa Philippine Area of Responsibility kag mga hazard na dala sir.
0: Okay. With that, Engineer Charlie, salamat gid ka. Good morning sa inyo dere sa pag-asa Iloilo.
2: Welcome sir, maayong adlaw sa
1: lahat. SFM Weather Update. Weather Update.
0: There you are, latest weather update alinya sa pag-asa Iloilo. May duha tanan ka mga weather disturbances isa to sa Luzon daw in man to chance pa makalandfall pero may naga purma karon nga bagyo or hindi gani bagyo na gid gani outside of PAR amo nang problema kon sagwa sang PAR ara pala sa kadagatan bagyo na kay ang possibility sini nga magbaskog samtang nagapalapit diri sa aton sa landmass sa Pilipinas kabay pa nga hindi lang ini makalandfall kay could you imagine that Luzon Visayas Mindanao bangon lang sang thunderstorm sa nagligad. Why kita storm signal mo? Grabing pagbaha. Dari lang for example sa aton sa siyudad sa Iloilo. Dari lang for example sa aton sa Western Visayas. Pila balangin baha dari? Pila ka mga lugar bala dari sa aton sa Iloilo, province, city, and the whole of Western Visayas ang ginbaha bangod sang thunderstorm, bangod lang sang ginatawag dato sa nga hangin habagat. It's already 7:40 in the morning sa ato sa nga pagparagad. Isa lang sang daw masiling nato sa ni katrupang genre, ladies and gentlemen, nga daw kapinasahi. Bangod man kay darisubong sa aton sa Iloilo, nagagumguom, nagaulan-ulan, nagadulom ang galom. Pero dito iya sa Uma, sa probinsya, nga mas kinahanglan sa tao dito para sa ila sining pananom, nga iya masingkal ang init haw. As of yesterday, dari sa aton sa siyudad, ginaulan. Dito iya sa Central Iloilo, may feedback kita, tama iya ka init. Nagainit dito iya. Pwede kaya ka pamulad kag pwede ya mamalangi mo sini nga linabhan pero diri sa ato sa siyudad sa Iloilo sus grabe iya ang tulo-tulo sang ulan daw hindi ka gani maka ginhawa dugay-dugay ara naman so amo nang isa sa mga kabaliskaran no hindi naton ma totally predict kundi ingin magulan amo ni nga halong kita sa ato sa mga kauturan ang pinaka-importante maghalong. May mga advisories kita sa mga worst case scenario. May bagyo, pagkatapos may possibility abing nga magsulod. Pwede ina, sa PAR ha, may ara kita day agency that's pag-asa. Pero in terms, ladies and gentlemen, sa mga consequential effects siya sini. Kitiway kita bagyo, thunderstorm lang buta marundala sa maulanon sa nga panahon because of habagat. Could you imagine that kung daw ano kabudlay ang pagsinalayota? Sangin igo kita sa mamunog na ulan for less than 6 hours. Pila ka barangay diri siyudad ang ginbahaan or ginbaha? Pila bala ka lugar sa Biloga, Pilipinas ang ginbaha? That's why it's always a question sa isa kag isa sa aton, what happens? Ano nagkainabo? We have so many projects to mitigate the problems sa pagbaha. Why is it nga grabe gihapon ang pagbaha? Bullseye! Diba daw, hindi mo maintindihan, no? We already put hundreds of billions or if not trillion pesos to the flood control projects to no avail. Why tama ba tiyagan ang epekto niya eh? Nabatiyagan talang epekto sa improvements ang pangabuhi sa mga nasuspitsohan na pangawat. Nabatiyagan talang epekto sa generosity sa mga ginasuspitsohan niya na pangawat sa gobyerno. Kaya nga, ti ginabalik Manila kuno abis tao panagtag bulig di ba hatag pangapi hatag dara kon pamplete nyo lang pambakal soft drinks pambakal kape pambakal Santon plus gold capsule pambakal premium D3 soft gel capsule di ba pambakal Santon vitamin C pero in terms ladies and gentlemen of the direct effect of the programs and projects implemented, ahay, anong hambal sa mga taxi patrollers na? Ang grupo ni Mr. Dilapos, bala? Diba? Ang mga taxi patrollers na, naglala ang sitwasyon kaya nga, damo pasahiro sa nagligad sining adlaw, that was Monday, pero tianhon mo na, alang-alang mo ubugon na karoon ng tagahita ng tubig, nga masudlan ang mga taxi units. Dako nga problema, ladies and gentlemen. So, din ang epekto, kaganong epekto sa mga ginatawag nato sa ni flood control projects allows. So, isa ni sa mga bagay, ladies and gentlemen, nga nagakinanglan kita sang complete sini nga panibag-o bala, nga pagtuon pareho sa aton every LGU. Ginatawag nato sa ni nga urban development. anong himuon ta antes naton ipahamtang kag panugutan nga mag-put up sa isa ka proyekto, labi na gid mga infrastructure projects, subdivisions, mga dalagkuan sini nga mga infra projects. Ano dapat ang ato sining himuon given the area? Dano kataas ang inyo elevation nga plano ibutang da? Pagkatapos if in case abi nga magulan, diin makadto ang inyo sining tubig, ha? Nga well, pinunggan ta kay tigid butangan ta project, 'di ba? Katulad sina, ladies and gentlemen, it's high time. That is our observation. We don't know if it merits attention sa ato sining mga local government officials and also of the Department of Public Works and Highways. We rely kuntani on the DPWH to do a recommendation to the LGUs, sa kada LGUs, to para mapatabo-tabo sa plano sa LGUs. This is an opinion and recommendations from the experts because they are all, most of them, engineers, mga architects, and they compare na sa mga local government unit proposed projects. Ano ba lang inyo proposed projects? Pungkuan, hambalan, planuhan, if may adverse effects, debla? Pareyos ang ina-construct de karon nga mga subdivisions ato sa syudad that really nag-apekto sa aton bangod kay ginkudalan, wala pa ginkanalan. Ang duha di ka subdivision nga gintumod sa Quintinsalas, nga mo ni isa sa mga ginareklamo nga kosang flash flood deriya sa downstream, pagkadto deriya sa MacArthur Drive, amoning long stretch of highway sa Tabok Suba. Pagkadto ka dito sa Balabago, agi ka sa mga subdivisions, katulad sa Alta Chera, lapos deri sa Balabago, Alta Chera, pagkatapos Country Homes, pagkadto ka deri sa Centennial Village, nga for the first time, suno sa mga residente, that was the first time nga binaha sila dari sa Centennial Village. Diba? So, mga bagay-bagay ini that the local government units, just like the City of Iloilo, the DPWH, and our urban planners should take a look. Dapat ini ni pagpabayan eh. Kaya we have already experienced, maybe not the worst case scenario sa nagligad sila nga Monday, pero dapat ini nga i-review. Ano bala ang plano para ma mitigate ang pagbaha downstream? Dari halin sa ano de gani? Chungko Village, Chungke Village. Ah, mailang may mahimo nga Chungke ba? Bullseye. Bullseye. Kintiende ka mo sa terminoloyang nga Chungke. Magambal nga mag-score ka bala marijuana siya may Chungke kada. Bullseye. Bullseye. Ini nga mga bagay needs review. Sana to sa mga urban planners diri sa syudad, just like that of the city engineer's office, just like that of the leadership of Mayor Trenyas. Tanhon mo na Mayor Trenyas, sabi kay ginbutangan man kita diri sang flood control project, ambot din na to ah. Kung sa mga beauty products, pa insakto lang nagkapol sa agis ang punggod. You see, we have billions, multi-billions of flood control projects. You know, ang allocated dari para iya sa mga congressmen and women ta. Dari lang sa syudad, we have two congress representatives. Congressman Juang and Congresswoman Jamjam Barunda. Ambot kung di inila binutang ang ila sa mga projects, nga why naton mabatsyagan, ha? Kay ginpalhit, dari ginpalhit dito. Do parehas bala sang foundation, nga kung din ganito may pikas. Kay balo ka mo kung anong pikas sa guya, inang madalom bala nga agi sang punggod. Kag kundi into gani may blackheads dito lang tabunan, ha? Ti pagpanghamoy mo, gwa gyapon pikas mo, gwa gyapon ang imo sininga blackheads, debla? So ang importante sini kun may pikas, anong makapahamis ang guya mo? Ti siyempre, ha? Santon na plus herbal soap, hindi gani clear skin beauty soap. Inom kamo dayon santon na gold coffee mix kay may collagen kag glutathione. Tikuntani is a tawag dato sa ni holistic approach. Mambal sininga kon diri ta ibutang ini sang utod man nang tingbon ta lang abisi sa kalugar. Just like what had happened to the floodway, to the flood control projects, puno man ina sang kontrobersiya, maybe puno sang anomalia, but we can feel the result. We can feel the effect. It really reduces sang pagbaha sa mga usually ginabaha ng mga lugar. Di ba? Na-reduce. Could you imagine that kung why kita floodway, gintunan mo, pagkatapos ginistudyuhan, before sinigin implementar, it's a product of what we call as critical thinking. Thanks to former Senator Franklin De Rilon for that. Again, puno man sang kontrobersiya, puno man sang perceived corruptions, ang mga kinabo nga constructions, and up to now, pati mga developments, pero we can feel really the result. Ang mga hambal nila nga, kon sa pangabuhi pa, di sagi ka man ang kuno kapamana, katropang ira, sagi ka man ang kapangasawa, pagkatapos, maantos ka naman lang, amo nang hambal sa iban, malaund lang taken. Di mamana ka man ka mga sawa kag magantos. Ha? Pantuson mo pa sawa mo kon lalaki, pa pantuson mo pa bana mo kon babae ka, pantuson mo pa kabataan mo, laon ka de lang. Ang mga bululoyawon bala sa mga sawa kon kaysa sa mga bana bala. Selingya ba Diyos ko, selingya hindi ka gani ka bakal ka pante ko, pagkatapos selingya halaka katangwise na kasang lapad. Sakto man katropan dyan, Ray. Isa mo ka lapad, ya, isa ka panti na na mo. Pilabili sa lapad, subong o tsinta? Oh, bakal ka sang panti, kung isang baratuhon, duha na ka panid na. Bisan pangati kada soksok mo kono, bitas ang iya sininga garteri, ah. Pero at least nakabakal ka, nga mapuslan sa sagi mo lang tod katangway kuske amo nang kalimbawa niya ladies and gentlemen. So that's why sa katulad subong ama nagliligad tusokton ta lang ang may mga sulokton kita. Ha? Tidiin na to managapabugal sa una nga damo sila project kagin dapat diri sa siyudad sa probinsya sang Iloilo. Have we mitigated the problem? Ang epekto yo sini allows in search ni ladies and gentlemen, halal ang kabuk-buk kakwarta sa basurahan. Waay nagakadto sa mga mapuslan. Kaya nga, palhit diri, palhit dito. Ang bansag sinasang lulo namun rawit mo. Ha? Oo ha, lulo namun na. Lulo pakaisa ko, tid lulo man tawag ko eh. Rawit. Oh, good morning na sa kay ng Nita, kag sa pamilya Hilyamotso sa Balabag, Santa Barbara. Bullseye! Tatawaron lang ko kakalag ni Lulo Rawit to, pero ha, daw mo ng kalimbawa sang project na itong subong, ginarawit ta bala? Parios man bala sang natawag daton sa ni Maminta ka bala? Pintahan mo na lang ikatropang John Ray, ha? Kambangon mo pa, palhit na rin, palhit dito. Wow! Ha? Kung magamoni nga plastada, ladies and gentlemen, kag magsige ng mentalidad sa nga ito sa nga mga implementers sa nga ito sa nga project, laban-laban, ah, marawit gid pangabuhi ta. 7:52 in the morning sa ato sa ring pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Sa mga nagapadala sila sa mga mensahe, good morning anay kay Ma'am Lucille Capio. How are you ma'am dira sa Hong Kong? And ang mga OFW sa sa Hong Kong, kamusta ka mo? Sa kay Tristan Wyatt Gulay, good morning. Kag kay Ma'am Idna Puray, thank you for listening, ma'am. And also sa kay Mr. Jigo Puray, ha? Good morning gid. Sa kay Darren Luke Morales, Mads, kamusta na? Sa good morning, sir. Paki-greet happy 9th birthday kay Barbie Angel Takaisan. Happy birthday gid kay Barbie, ha? 9 years old. Mag 9 years old, grade 4. Study hard niya lang ga, proud gid si mama kag papa sa imo. Thanks, stay safe lang kita tanan sir. Kalain gid sang chimpo subong, amo gani mo? Ha? Okay lang ang chimpo mas maglain. Hindi lang maglain pagid batasan sa mga leader tas gobyerno. Ang mga tao tas gobyerno bla kay kon maglain batasan nila. Ah, amo nang hambal nga kabudla gid ya pabalikon kon maglain batasan nila. Bullseye! Batasan na na yamo ni bla. It's already 7:53 sa ato sining pagparagad. You're still listening there sa XFM 100.7 Iloilo sa palatuntunan Bullseye. Sa kay Sherwin Marcuwi, again good morning kag kay William Dakinan, sa kay Katropa Rodolfo Dilapos Jr. kag sa mga taxi patrollers tada, good morning gid. Nya grabe na discovering may budget ang mga NPA. Ha? Oo. Ang hambal ni Senator Robin Padilla, mga 5 bilyones ang budget sang NPA yearly. Yudika kakya 5 billion just to fight the government. I don't know kung di naghalin. Ha? Pero ti laban-laban may mga supporters man na sila. Mo pares bala sang Hamas. Dito iya sa Israel. Di sila gakuha pundo. Believed to be sa Iran. Ang mga Houthis dito iya sa Yemen. Din sila gakuha sang ila sininga budget. Believed to be sa Iran. Katulad sa mga Hezbollah sa Lebanon. Din sila gakuha budget. Believed to be sa Iran. You see? Dari sa aton ang NPA. Din sila gakuha sa budget. I don't know. Balanta kun din gahalin budget sang Hamas, sang Hezbollah, sang Houthis, mga rebuilde ini dito sa Middle East. Pero tang rebuilde diri sa Pilipinas, sino gasagod sa ila? Ari lang ay. Sang una paning mga churiya, and ini mga biya nagakainabo sang una, we don't know subong. Din ga bakal sang una sang bala ang NPA how? Oh, sang una ginahakot pa na sang jeep halin dari sa may dito sa tabok na sang Guimaras bla ginahakot sa jeep kagidulong dira sa ungka tapos ginahakot pa kadto sa likod kuno sang ano dira sa likod bla sang ano gani na daang ano dako sining sa BGMP dampida bla patakas haron ano tinay ang mga istorya nga nakalabot sa aton. Tikon pati yanta na pareho sa istorya sa Hamas, sa Houthis, kag Hezbollah, tinin galin na bibala sa NPA. Nga may ila sila yung paktoryahan sa bala. Wala, gabakala na sila. Hindi ka niga pang agaw. Tinin galin kwarta nila kung ginabakal nila na. Oo. Ginhatag sang US, ginhatag sang Russia, ginhatag sang China. O kung base, kung ara man na sa gobyerno. Ari man lang dari sa aton. You see, ladies and gentlemen, ha? Kung ano ka, komplikado problema. Pero dari lang kita, yes, baha. Ah. Mm. Kaysa baha, may solusyon dira dapat. Pwede na ton mamitigate. Again, we cannot say nga ma-totally control and eradicate. Ah. Pwede na ton mamitigate. Ina, mga abyan, kung hindi, ha? Bangag kagwasag ang plano. Pero kung bangag kagwasag ang plano, tiway, debla, ang implementation, tiyan mo nang hambal nila, kung bangag kagwasag ang plano, bangag kagwasag ang proyekto, sino nagplano? Basi bangag magkagwasag. Bullseye! It's already 7:56 sa ato sering nga pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Ha? Sa iban pagin sering mga balita kag informasyon, ato ni nga pagkatagan na atensyon. Duhang patay, duhang pilason dito sa Ateneo de Zamboanga University. May shooting incident kahapon. We don't know kung ano ang iya sining no katropang January, ladies and gentlemen. Ano ang iya sining nag-influence bala sa iya? It's because of online games. May mga katulad sinang games na gina-video ya pagpang-pantiro ya gamit pusil ko noon ni tatay niya. Happens to be si tatay niya is in government service. Katulad bala ina sang Call of Duty, COD. Amo nang pinaka-popular nga ginahampang subong, di ba? Ang PUBG. Ha? Ang PUBG actually, mga ano lang na ya, tawag dato sa ni mga karakter-karakter. Di ba? Tawag dato sa ni mga character heroes pero miniature. Pero sa Call of Duty COD ara gidia bihes sundalo bihes rebelde, diba? Acts like a soldier, acts like a rebel on a certain area and location. May ara dasang ginatawag ikaw sininga lugar mo setup parehas bali in a building, in a roadside, ara kamus dagat, kumpleto iya ang Call of Duty nga hampang sa ano mo online. Karon sa Call of Duty you have a character, may ara kada character, may ara kada sang ginatawag sining hero, imo ya character, tapos you will be playing together, may ara da sang a group of 4, a group of 3, pagkatapos kontra a group of 4, a group of 3, or one on one on a in an area, or ang kontra nimo is computer, dito may AI na subong mo, computer generated bala na kontra. So you need really to kill and kill and kill until you succeed. Kay every time may mapatay ka, may ara dasang opportunity for you to upgrade your firepower. Ang imo armas. You have the opportunity to upgrade. Parehas di primero kutsilyo lang kag long and short firearm. Kung may mapatay ka, may upgrading ina katropang dyan, right? May ara kada sang provision sang tubig, pagkaon, bala, kag additional nga pusil. Basi may granada na dasunod. The next time around, you'll be provided sophisticated equipment until nga mapirdi mong kontra mo. So you'll be declared winner. So it's a very, very, tawag daton sa ni, tama ini ka makasiligni sini nga hampang nga nabuyo ang mga kabataan. Ayan influenced ina sang hampang pareho sang COD or the call of duty nga sistema is just like military doing sang ila sini nga operations on a different situation. That's why our police and military especially, they are being trained in different situations. Pareho sabi ang natawag naton nga CQB, a close quarter battle. Ara ka mo sa isa ka enclosed area, just like building, you will be trained and you will be teached kung paano gamiton na imo sini nga firearms. You will be provided